0: storya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas, mabakal sa mga butika.
2: Magkaradyo man, mag-Evergreen Herbal Capsule ang sobra aton buhinan, ang kulang aton dugangan, agud magbastante o magbalanse ang aton sining sistema sang aton nga ikaayong lawas. Gani sa mga tab, palamati na aton mga karadyo man, inom na kita sang Evergreen. Isa ang street art sa magkabulig agod nga magsanyog pa ang turismo sang isa ka lugar. Suno sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican. Sa interview sang RMN Sapat Turismo kag pumuluyo kon STP 3 gipaig ni Manican nga ang street art isa ka visual art nga ginahimo sa pampubliko nga lokasyon kaangay sa mga pader. Suno sa iya nga masamin nagapakita ang street art sa madamong istorya nato isa kun ano ang nagakalatabo sa komunidad, kun ano ang kaimportante sa komunidad, kag kun ano ang mga iso sa susunod sa among panahon.
3: Kumbaga, kung may ara kita art galleries, kung may ara kita sa mga museums, ginpagwa ta lang, no? Ang art by virtue of the fact nga ginbutang ta sila sa mga walls, sa public walls that are usually unauthorized, wala sang kapormalan nga paghikot sa ila or wala sang agreement or whatsoever, but ginbutang lang na da sila. Kag ini nga mga street art usually nagadepict ini many, many stories. Actually, this is a very beautiful way also of storytelling.
2: Ginpagigbahin man ni Manican ang pila or nga pila sa mga lugar nga bantog sa street art amo ang East Side Gallery sa Berlin, Germany. Hosier Lane sa Melbourne, Australia, kag ang Bogota, Colombia, nga nagtanyag man para sa Bogota Graffiti Tour. Paig ni Manican, nga pila sa mga bintas ang street art o murals sa isa ka lugar among pagbulig sa pagsanyog sang sektor sa negosyo, nagahimo sang dugang nga trabaho nagatag sa income sa mga artist nagapataas sa balor sang propiedad sa lugar. Kaya nagabuhi sa lugar nga sadto, anay wala man ginatagan sang atensyon sang publiko.
3: There is also one in Bogota, Colombia, nga tam-an siya ka-political naman iya. Ang message, no, kag ang mga drawings, you really get to know the place. Eh, because depending bala on the, kung ano ang lapit siguro, no, sa mga artists kag sa community members, amunang makita ang mga istorya sa ilang walls. So, ang Bogota is more of political and diverse murals. And in fact, they offer, this is what I really want us to copy, a Bogota graffiti tour. So, ga-offer sila yasang tours if you want to go to that place. Kung sa diin mo makita ang mga formal graffitis.
2: Sa bahay naman, sang kultura, ginpahayag ni Manican nga ang street art ang nagapromote sang bugal kag identidad or identity sa isa ka komunidad. Payag sang tourism advocate nga mas nagadamo man ang tao nga pilion nga ang maglakat imbis nga magsakay bangod luyag nila nga maapresyar ang matahom nga street art. Dugang pa ni Manican nga isa sa ginalantaw niya nga mahimo butangan sang street art amo ang pila ka mga kalye sa sulod sang Iloilo kaangay sang pader malapit sa bantog nga Buho Bakery.
3: We get to have street arts, no, in these certain areas, mas madugang ang aton visitations, no. We can be assured nga may ara sang mga turista nga gusto magadto kag manduaw, no. And then of course, muna tong pinanglawag tanga mga advantages.
2: Ang kabahin sa pahayag ni Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican.
4: Ang ininga bahin gidadulon sa inyo sa Superfiber, tilo iyang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
2: Kung ga masakit ka, way ka kwarta, sulbaron kung problema mo. Deal na kita da. Kung way ka kwarta, magkanto sa doktor, ako na call ko na. Kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Okay? Subong may ara sila sang mid-month sale. Kadto ka mo dito mga karadyo man para ka mo ang makapacheka. Okay? Sa mga tampalamati naton, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para ka mo ang mabudigan. Okay? Ara sila sa Banwa Sistansya, Sulod Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Hulo, sa Tabacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, kay Subuman, sa may Banwa sang Uton, sa Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Imanan.
5: Tatak, RMN.
2: Sa ato naman, balita sa Inampang.
5: RMN News.
2: Sa baylo nga qualifiers, ginsaylo si Alex Yala sa 2026 Strasbourg Open main draw. Base sa WTA website, at tubangon sa Filipina Tennis A sa isa ka qualifier sa round of 32 sa nasambit nga WTA 500 tournament sa France. Ang Strasbourg Open ang ikalima nga tournament ni Yala sa iya clay court swimming. Magluwas sa Yala kipa sa players nga nagkasulod sa main draw, amo sanday Ekaterina Alexandrova, Iva Jovic, Leila Fernandez kag madamo pa.
4: Panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO, yayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ini magkabalaka, inanslenement oil muna. Yo.
6: Good morning, Boss Tito Eric.
2: Boss Tito Eric, Boss. Palay-palay, gid ko subong, Boss. Para sa mga tampalamati natin, mga karadyoan, mag-nanselenement oil, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa parangkit sa imulawan, so okay ka na, hindi ka papakutot, susala mo kay may Nemtre Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban, nanselenement oil.
5: RMN News Entertainment.
4: Magapadulong sa Pilipinas sa miyembro sang F4 kag ang bokalista sang rock band Mayday sa masunod nga bulan. Magaperform ang F4 members kag sa Nigerian Vanessa Wu kag Vic Chu upod si Ashin sang Mayday sa Philippine Arena sa June 27. Ang show kabayin sang F4 Ever World Tour sang grupo. Hindi naman makaupod ang original F4 member nga si Ken Chu. Magluwas sa Pilipinas, may stops man sila sa Jakarta, Bangkok, Singapore, kag Kuala Lumpur.
2: Why na na? Why na na iya? Eh, igo ka mo iya. Pakano ni para makabugas-bugas? Ano nang, sang una eh, sang chimpo ko eh.
6: Sige lang bala, Jerry, yan.
2: College ako sang time nga na. College ko? Hello, Juan Placodo.
6: Hindi ka college. Basi kon manog...
2: Hindi ka nung may kon yun naman ang edad ko. Hindi na lang ah. Basta doga ubran ako, guro. Sang time nga to.
6: Oo eh, kaya may buot na ko diga.
2: Ang F4 okay man to.
6: Okay man.
2: Okay man din ang okay, pag-uso bala sa buhok nila itong palunghir.
6: Nagtapos side.
2: Why na naiasubong gauso? Ano-ano nga mga kantang i-kanta nyo? Ano ngalan sang album nyo?
6: Baby, baby.
2: Amo man.
6: Baby.
2: Mo na. Ano ngalan sang album nyo? Ang title sang album nyo, striking, intriguing,
6: one word with mystery.
2: Eh base kun lain-lain naman ang inyong mga title, ang isa subong ka pinakasikat ha. Hindi kay masikat-sikat gid. Pero isa lang sa pinakasikat.
6: Rising star.
2: Nga album, why pa kagwa, Radyo Man Mags? Why pa kagwa, pero may grabe na ang pila. Amo ining album nga may tig-ulong nga...
6: Papang!
2: Do makanta ko tani, Radyo Man Mags. Wala mo mahalin ko sa pulo.
6: Ayo, tika, musta bakasyon mo?
2: Nami man, kay ti dungan sa bakasyon ko, kundi pista to, sabon. Dahil nag-tiriripon kami dito. Nami man, ti kinakakuha ko sa mga ideya, may mga, tiyan mo na ganyan balko.
6: Tiyan mo ka naman bago.
2: Ginagakonsulta kita iya sa mga senior citizen.
6: Correct.
2: All walks of life ang aton ginapamangkot. Sila nila amuning sa album mo. Ang aton unod sang album, Radyo Man Mags. So, 27 plus 3.
6: Oo.
2: Daw dugangan.
6: Ay, dugangan?
2: Daw himuon ko na gidlang para wala butal. 30. Plus 5.
6: Uy, grabe. Bago na. 30 plus 5. Amunin ko ang resulta ni sa hinunanon mo.
2: Hinunanon kita eh. Gasulod kita sa barangay, istorya kita sa tawo. Ti, ang akon na himo sila ko, hindi ko man pwede disairihan ang ilang nga mga ideya. Balakino ka mga nami. So from 27 plus 3, subong 30 plus 5 equals
6: 35.
7: May ginapirparar ko ni Tani nga kanta, pero doon lang alangon kita sa oras.
6: Reserve na na. Reserve ka. Kapoy ka pa.
7: Kapoy pa kita kay Sus.
6: Kando mangin masako ning adlaw ta subong, so reserve lang.
7: Reserve talang anay Radjuman Mags, pero Sus, kung makita mo lang ang birada ko to sa hawak mo ang bi. Abi mo anong title sang kanta sa niyo?
6: Ano?
7: Imo.
6: Imo. Uy, do ka nami sang title mo subong ah.
7: Ang title sang kanta, Imo.
6: One word.
7: Intriguing. Striking.
6: Mystery.
7: Misteryoso.
6: Mugid.
7: Ito ba lang? Imo. Iyo. Kung sa English, no? Iyo. Imo. Tani, gusto ko tani, imo lang. Pero hindi na sa mag-suit. Abi sa ako. Tikon lang. Ti ang guwata sina. Lang. Tigintili kong imo. Kung ano ina?
6: Bantayan.
7: Buwas sa aton nga mga suki. Radjuman Mags. Tamyawaan ay ang imo mga kasimanwa.
6: Mayat-ayat gaaga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dyan, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nans Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nans Liniment Oil, Mayus Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magbayad sa Nans Liniment Oil, kay may isang cup ini nga neem tree extract, epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA.
7: Ang kape naton nga may vitamin D3, ang Vita D Plus Coffee Mix lamang. Ang mga kape nyo nga ginapanginumuhin niya vitamin D3. Ano sagin nyo inom sa mga kape nga wala vitamin D3? Ari kita sa may Rishi Mushroom Extract, Mangos and Fruit Extract, kamay 200 ayo, nga puro ganigalidad nga vitamin D3, gani mag Vita D Plus Coffee Mix kita. Mga karadyuman, available sa mga butika ka grocery stores. Gani sa mga suki naton ang kape na may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Kaya subuman kung gamit panguma ang ginapangita ninyo mga karadyuman sa mga suki naton, kanto na kamo sa Iloilo niyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kung makakabakal ka mo dira, worth 3,000 pesos minimum sang gamit panguma, may ara ka mo sang coupon. Ang coupon ngayon na ihulog mo sa tambiulo. Sa December 5, bunuto naton ang grand prize naton, isa ka naga-inaw-inaw nga kubuta traktor para sa imo, ang bilisin na lapit isa ka milyon. Gani mga karadyuman, kung gamit panguma ang pangita mo, binhi, abuno, kanto ka sa Iloilo nyo agri. Hambalan nyo naton, ako ang nagmuno sa inyo. Gin-refer ka mo ni Busa Idol. Ngitaan nyo si Mr. John Erland Pudadera or si Ma'am Susan Aurelio. Gani mga karadyuman, sa mga suki naton, kanto na sa Iloilo nyo agri. May arag ka pa sa minsahe sa mga kasimanwa natong Radjuman Mags.
6: Sa atong mga kauturan para sa inyo tanan ng Soft Touch Wonder Oil at nasa inyo mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot yung Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients, nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos ka may vitamin C, makaparelax na, hamot pa. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso, mabakal na sa mga butika, sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. I-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Oil for online orders.
7: Salamat sa pag-upod ninyo sa kay Mama Rara Ganson. Good morning. Kay Dr. Naneth Pador, maayong aga. Kay Nonoy Imidjo Ortilio Noy, maayong aga. Sa kay Parinig Piñasales. Kay Paribebot sa Canada. Paribebot, kamusta? Good evening sa Canada. Kay sa mga suki natong nag-upo din sa atong nga papangalagad. Mga karadyuman, sa mga tapalamati natong salamat. Kay Bus Ingo Bilandres, sa inyo sa nga pagpamati subong aga. Standby sa programa, straight to the point. Ha? Ako si Radjuman Regan Sugabo Arlos.
6: Radjuman Magi Maleriado.
5: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Basta kun, ginahilanat?
10: Dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, iBiogesic!
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Thanks,

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
8: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilawsang screen.
7: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show yours at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
11: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras alas 8:25 sa aga.
12: Sumasaludo.
14: May I have your attention please?
12: Buong buo.
14: May I have your attention please?
12: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
14: May I have your attention please?
12: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
13: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
15: Ari kita sa adlaw ng Lunes, Mayo 18, 2026.
13: Ako si Radyoman Novi Malion Guazo.
15: Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
12: Tatak RMN Straight to the Point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
13: Mga karadyoman, may matabuhayhan nga kambyo liderato sa Senado. Akon nga fearless forecast, busa idol, wala. Ikaw na yung mamatsag.
15: Daan mo man ang ako na. Subong daw hindi ko makita nga ang ara sa majority daw masaylo sa subong sa minority para makuha nila ang buto. Although nga si Bato de la Rosa wala, I doubt Trajuman Novi, pero until now daw hindi ko makita nga may pagbag-o sa liderato sa Sinik.
13: Nagligad 13-9-2. Meaning 13 ang majority kay Cayetano, ang sa pihak kay Soto, Siam, then may duha nga nag-abstain. Amo ni si JV Ejercito kag si Mig Zubiri. Pero inang nag-abstain, hindi ina kay Cayetano.
15: Yeah.
13: Nag-abstain lang na kay ti, pirdi mo, playing safe bala kung tawgo na. So muna, no? Playing safe ni si JB Ercito, kag si Meg Zubiri.
15: Pwede ni sila magpula, pwede man ni sila magputi.
13: Te, totalon mo, 11.
15: Yeah.
13: 13 ang piyak. Minus 1 ang 13, 12 na lang subong.
15: Kay
13: wala na si Bato.
15: Yeah.
13: I doubt kung mapakita pa si Bato, magamo na tong stress ang pubring Kalbo. Nagkalaunot ko nung buhok ni Kalbo ka stress mo.
15: Hindi kayo po siya na ma-stress nga kada piyong sang mata mo. Kung si Trillianes ba, dapat magtulog si Bato kuno ang piyak niya mata ka muklat. Kuno-kuno si Trillianes.
13: 12 na lang sila bilhin subong. So ang piyak, 11. Kating sinadorta, 24 minus 1, 23. So, 12 plus 11, 23. Ti isa lang ang kinanglan nga i-convert, patas lang, Busa Idol. Ay, hindi, daog na. 12, 11 na. So, isa lang din ang kinanglan. Sang piyak.
15: Ti madasig ina kung isa lang.
13: Nila ang isa, plus minus na. Ti 12, subo ang kay Cayetano. Ma-minus 1 sila, mahimo na lang 11. So ang piyak na 11, madugang to naghalin sa piyak kay Cayetano, maduse. So may bago naman nga majority. Sino ay han kung madayon? Si Loren Ligarda? Si Pia Cayetano? Si Sa Camille Villar? Si Mark Villar? So sino sa ila ang mapakabal, no, nga magsaylo? So si Pia Cayetano ay kunig nilauman.
15: Daw hindi ko na makita.
13: Kapin pa utod niya na niyang Senate President.
15: Si Senate President, bisan ano yara Jumanovi, utod mo na mo.
13: Nagligad to, nagsailo sa spiak. Kahit yung kontra, hindi man niya si Alan Peter. Ti subong utod niya na gini. Plus, pareha sila subong na nagagutgot kay nasinggitan kuno si Pia ni NBI Director Melvin Matibag. Pero sa istorya nila, sa live nila, siya ganing nagsinggit.
15: Te mabalaan tayo na karon. Dahil hindi ko makita nga si Loren Ligarda masaylo ra Jumanovi. Hindi ko man makita as of now nga si Dua Cabiliar ang magsaylo man sa minority. Kaya kung magsumaylo lang, ang Dua Cabiliar, minus Bato to abi sa piyak, matapos.
13: Ang liabi na di sa Gihapon lang tao ko Loren Ligarda. Galing kung sumaylo naman siya, no yan lang tao sa tao siya. No?
15: Tigaling ti, ginubra mo ganit uligad.
13: Anong rason nga hindi mo ni mabaluan, no? After all, why man niya kinanglan si Loren subong re-election?
15: Away sa re-election!
13: Pwede man saya ka balik sa antike, kamagambal nga, sinday Loren dya.
15: Ang inyong kasimanwa.
13: Nagaulikid, kag nagapalangga ka ninyo tanan. Di ano, supunan, sinday Loren dya. Nagahangyo kaninyo. Buton nyo si Leandro.
15: Pwede
13: kayo yung Pinoy, ya? Sa 3 years, ya, malipato na yan.
15: Nahanad na yung Pilipino.
13: Kaya sige, isang Pinoy malipat mo sa idol. Ti, mambal si Loren, ano gibing perdihon ko? Tapos, pusdakan ako sang damu-damu di nga project, sabi? So, pwede man. Kagti makabawi, isa sa mga na-turn off siya, eh? Galing mo naman na, ang nagyaw-yaw naman sa iyang, ang nag-apin sa iya subong.
15: Yaw-yaw naman siya.
13: Pero again, gamay ang at stake para kay Loren. Kaya hindi siya magpadlagan mo. So pwede nga si Loren. Or, magnegosyo ang mga bilyar kay tinegosyante.
15: Bilyar gidiara Jumanovi, matik, niduwa silang daan mo.
13: Pero kung magnegosyo ang mga bilyar, basi may istoryanay ang mag-utod nga, abi, Mark, tahimik ka lang. Diyan ka lang niya kay Alan. Si Camille naman, masaylo ang nais pihak. So, damo sa pwede matabo. Kinaya kon madayon. Pero ako, gaduda ako mo sa idol, daw wala.
15: Daw wala.
13: At tandaan nyo, si Alan Cayetano, naguluwa na subong. Doon duman mo nga islan sa bilang House Speaker ni Lord Alan Velasco.
15: Tama na.
13: Bawagin patsyan niya to sugan, sinado, kaginkuhan wifi. Para lang nga matigayon ang iya nga pagproteher sa pwesto niya. So obsessed giniya si Alan Cayetano Perme sa pwesto.
15: May kwense. May daw kredibilidad siya ra Jumanovi nga magamuna siya. Antawon niyo bala si Alan Magambal. Ang mga style ni Alan, kita mo until now ra Jumanovi ginapangita pa nagyapon sa iya nga dina. Antawon niyo bala mga mensahe nga arada. Kaya ginapangita sa gyapon siya ang 10,000 pesos nga ayuda. May mga style abi si Alan ra Jumanovi nga daw mabato, nga daw kaisog, nga kanami mag-ubra sa iya sa mga istorya. Pero subong kung matigayon ini, kag mag-convene sila para sa impeachment trial na or sa impeachment court Radjumanovi. Karon sa hapon mabalanta na di kun sinugid ang pro kag kun sinugid ang anti. Of course subong balanta naman na, pero lain abi kun mag-convene ang aton sini nga mga senador.
13: Yes, so bantayan naton ina karon. Pero excited ako mabalaan. Kun bala tumanon ni Alan Peter Cayetano, kun hindi man lang sa Maislan karon, ang ambal niya karon ma-convene na kami bilang impeachment court. Di ko mag-convene mo sa idol, di pa man na trial dayon.
15: Yeah.
13: Pero meaning,
15: tiyara na eh.
13: Kwa na yung mga himos-himos na sila, nga masugod na gid. So pwede nga istoryahan ng ano ang isok-sok naton nga robe, ano ang mangin rules o procedure naton sa pagpadalagan. Sini, sino ang una nga, unang adlaw sa hearing, sino ang ma-present, paano tayo sa pina ang mga testigo sang piyak ang piyak.
15: Yeah.
13: No? So, lang taon tabi karon kung tumano ni Cayetano, pero in fairness kay Cayetano, ha, ever since sa nakabulos siya nga Senate President, kahit siyempre maduda ang tao, ginihimo nyo lang ni para dipinsahan ang akusado. Niya wala kami kami dipinsahan, gusto namon patas.
15: Yeah.
13: Di sila niya ang fourth with, sila niya, why na nato na istoryahan, nadasigun ta eh. Oh, gapati man sa hindi man immediately. Pero kay Fortwit, sila niya, sugod ta dayon kung gusto nyo. Di isang nagligad to pag live niya gani. Ambal niya, nabalik na namon to sa house ang tanan. Nga rules, nga kilanglano yeah. namon, di nga adapt. Di sila niya, kuway malang may makwestiyon sa ilan na ng bula. Kuway na pa dili-dili, Lunes, makonvene ta dayon. Kaya mo man na kahapon nagpamisa na ang mga house prosecutors. Bilang daw good luck man guro sila. Tiyo man eh.
15: Yeah.
13: Pero ambot kung tuod niya, kung tuod lang, or base kung istorya mo lang, ang misa kung utos ang mga house prosecutor, misa rikim. Ano ganing misa rikim?
15: Di para na yan sa patay.
13: Doon di man guro, misa mo lang itong ordinaryo, kita ta to. So karon sa aton nga pag pangalagad, bantayan na ito nina.
12: Tatak RMN. Kan
13: ba si Radyo Manflo Navarrete? 140 ka loose firearms.
15: Boko damo?
13: Ano ni Busa Idol? Ang mga armas ni?
15: Insurrender.
13: Alin sang September 2025 kag May 2026. Tigin turnover subong sa ICPO. Dungan sa ilang flag ceremony.
15: Ining mga pusil nga ini, siguro kalabanan dire Radyo Manovi ang ibanggid, no? Sinsya, pero wala naging...
13: Tagtamarana.
15: Tamarana. May mga tao nga muna eh. Like, may pusil ko subong, pero ti, why ko man inagamit?
13: Kasabad.
15: Kasabad.
13: Parinyo.
15: Kung hindi mo ni Marinyo, tuktukon ikaw sa pulis, ti, loose firearm ang tawag sina, pwede niya ka iparade. Kaya ti, why lisensyado ang imo siling arma? So, mas maayo pa, iturn over mo dito na lang sa PNP, para nga, why ka na sang problemahon pa.
12: Tatak RMN.
13: Kaga istoryahan taman karon mga karadyuman. Ining mga may edad na kag may mga buot. Ang mga minor di edad nga kabataan, sinugo nila yung magtapungulay kag pustahan. Bulo ka naman ang minor mo naganingin tawag minor. Incapable of discernment.
15: Yeah.
13: Wa pa na sila masyado kay inchin. Didali mo pa na mautis. Amo na ang protection sang layi sa ila. Mataas. Kaya ti, minor sila mo. Kita gani kisa nga may edad na. Hindi pa ta ka paminsar mayad. Ayan pag ina ang kabataan.
15: Ang kabataan.
13: Ang kabataan ni challenge mo at that age ang ego. Oy,
15: again,
13: na matapungulay. Bisan hindi nakbalo magtapungol.
15: Mabato na.
13: Sa ngalan sang ego niya. Mabato na.
15: Ay, balanta na Radyo Manovi sang elementary kita. Sa elementary days gid. Magtinulukay na. Mambal ng manuka. Then, kung maisog ka, ako abig idot-idot. Mambal ka. Tikon isog kay kapabing itlog ni Amunyo.
13: Tikon pag-ikap sang itlog, di mangutos ang isa.
15: Tukang pare.
13: Mambal, tipit ka kung isog ka, pit ka bilungga niya.
15: Nan!
13: Oo. Oh. Oh, ikaw kay may isog ka man, mabato ka, be, pit ka man lungga niya.
15: Kuy, tabi si ilong?
13: Oo. Tito kinugay na, sinumbaganay na na.
15: Sinumbaganay na. Why pa na money involved, Radyo Manovi, ha?
13: Kaya yan pa na yung may kwarta, na base porsintuhan sila kung sino daw. Tinugang mo pa na, Busa Idol, ang inaway nila ang boksidor gani nga may training, may doktor certification, may doktor nga nagalantaw sa away.
15: Gusto na.
13: May gloves pa.
15: May gloves pa na.
13: Nagakalipong, iban kakapatay. Aria raw. No? Ngayon umol.
15: Grabe.
13: ti, kung may gloves siya, may cover pa ang dapat sa lawas mo magtapungol mo. Pero Aryo, wala. Ang katigas ang tulaan.
15: Di mo ginaya magtupa. Imagine mong...
13: Ang knuckles niyo?
15: Iguon kasi ni Radyo Manuvi.
13: Oo. Oh. Ting lain na kisa, kung mag-init na gidulo, sa boxing niya, may rules mo.
15: Mm-hmm.
13: Below the belt, ganing hit, may minus.
15: May minus na yan.
13: Kung maglapaw ka da, may masagang na yon sa inyo, ang security officers.
15: Yeah.
13: Diraya karon kung kabataan na, mag-init ng ulo.
15: Kaway na niya.
13: Mabit-bit na karon may bato, kagabaratiya, kaglampusan niyang isa sa ulo. Kamu nga mga tampuhaw, kumuda sa dumanggas. Paminsaran nyo na sa mayad. Inyo yung paaslo-aslo lang yung inyo. Karon sa report ni Radyoman Marjorie Miane.
12: Tatak RMN.
15: Kinkwestiyon naton kay Attorney Emmanuel Cesar Buico. Or Emmanuel, or Cesar Emmanuel Buico, ang aton head sa Penro Radyomanovi. Nga sa bilog na probinsya sa Iloilo, banwa lang sang kalinog ang isa lang kabilog ang quarry permiti. Sa Dumanga,
13: pero
15: sa...
13: Pero damo quarry, pero isa lang natagaan.
15: Isa lang! Di sa ilan naghalin ang... Ang aton siningalistahan, isa lang ang quarry permiti. Sining ko attorney Buico, sining ko attorney, inyo inirecord, isa lang gali ang quarry permiti sa kalinog. Ang sabat niya sa akon, huo. Kay siling niya, may ara gali sang rules, Radyo Manuvi, ambot may amo pa naman. Kung nagabuy and sell gali ni sa mga aggregates, ining gabakal man bala sa mga balas kag bato, gapangayo gali sila sang permit hindi sa Penro, kundi gadiritso gali sila sa MGB. Then ang MGB amuya mahatag sang permit sa ila. Ang gakatabo ang presabi ako ni Duta. Dayon kilid na sang suba. Mabaligya ako bi aggregates, hindi man na silingid nga dalagko gid nga mga permit nga mga quarry gid bara na Jumanovi, pero sa dalayon mo nga kwa
13: ang aggregates balas bato.
15: Balas ka bato, dalayon mo nga kwa, gadako nga gadako ang issue gali sina, amo ang MGB, then ginapakudalan gali isang tag-iya. Amo nang gakatabo sa kalinog nga isa lang tong quarry permit, 5,000 lang gani to cubic meter ang kuluhaon niya. Pero blantawan nyo sa mga kalinog nun subong. Hindi maagwanta ang quarry sa banwa sang kalinog.
13: Yes.
15: MGB gali
13: so,
15: ang nagahatag.
13: So pinagusto lang ang MGB.

0: Eh. So ang nagakwari may isa sa pinrona.
1: Sa pinrona.
0: Pero kung nagahakot ka balas ba to, yeah. Why ka man yung gakwari?
1: Why ka man yung gakwari mo?
0: Sa MGB ka na yung makuha permit.
1: Sa MGB ka gali makuha permit.
0: Te, ano ang connect kung isa ang gakwari, kagdamo ang nagahakot?
1: Ti ang gakonek Radyo Manuvi, nga isa lang ang gakwari, kwari permiti. Ti meaning kung isa lang ang nagakwari, ti hindi tani amo na kala kagrabe ang igo sa mga barangay sa Kalinog eh. Kaysa man lang ang kwari permiti mo.
0: Ti ta dapat nga ang Kalinog, yan may gakalalumos na tuya.
1: Amo na.
0: So meaning, damo-damo ang nagakwari nga illegal.
1: Natawan nyo ba lang sa Kalinog, sa Lambunaw, damo-damo ang quarry permit eh.
0: Iningin panggaan permit sa MGB, gapati ka nga hakot lang ning ila.
1: Isa na.
0: So base nag-quarry naman sila.
1: Nag-quarry naman sila.
0: Oh, kaya hindi mo mamonitor sa suba.
1: Yeah.
0: Kapin pa ang MGB, lumduman nyo, nga nag-inspect sila sa Duenas, ara ang SWAT sa PNP, ara ang PINRO, kag ang MGB, pagsaka na nga dakpon na to sa babaw, hindi iya magsulod ang MGB, nagpabilin sila sa dalong sa bukid. Nga ang nagpabilin sila, oh, mangkuta nyo, no? Mangkuta nyo si Ninoy Aquino. Patay na si Ninoy, pura arasas 500. Abi sa MGB, hindi nyo man pagpatami ang pagkahalata nyo. Halata, giga mo katama. Inang tipo na balang dalakpon mo na ang ga-illegal mo sa idol, mapabilin kaya hindi mo pag-upda na doon mo kaupod. Nga pag-alin nyo din sa sudad, lulupod man ka mo. So halatang halata, gig ka mo. Radyo man mon, sudla, ganing direktor ni sang MGB.
1: So, kakwari?
0: Kag hindi sa malagluyagyo, dayon mag-proplagyo, lalampus eh, sa pirtahan. Naturang durnab, gani, amon man ni kwarta.
1: Hindi man na iya!
0: Tarso mga tao niya.
1: Kiginalantaw ta sa bilog ng probinsya, Radyo Manuvi. Nga isa lang quarry permit sa Duenas, pwede ka damo-damo, inferno sa Duenas.
0: Eh, naubos mo na ang mga kadabanwa sa quarry.
1: Ginalantaw ko, Radyo Manuvi, mga banwa, kaya ang ibang mga banwa, may ibang nga mga banwa nga daw, hindi gidman amo ng reklamo bala sa quarry. Manang reklamo gid sa quarry, ari gid sa tatlok banwa mo. Lambunaw, Kalinog, Duenas. Ini mga banwa nga ni, ari ding grabe gid kuno nga quarry. Of course sa Haniway may araman. Pero ang may pinakadamo nga quarry, Radyo Manuvi, ara sa Duenas sa Lambunaw mo. Pero natingala kita nga sa Kalinog. Kay nagalabuti sa apta sa aton sa barangay Dalid. Nga wala ina sa quarry permit area or sa quarry permit nga gin-issue sa Penro. Nga ang grabe kuno da, ang taga Dalid abi padala sa amon sa mensahe da. Kay kadamo-damo sa inyo, hindi lang sa Dalid. May ara pagin sa iban sini nga mga barangay. Tiyang informasyon nga nabaton, doon nagpamunong kuno ang tatay-tatay sa banwa, daw ay kuno gakwan subong kay ti may kaso gani kuno Radyo Manuvi. Ang mga equipment niya, napagamit niya kuno sa iban, mga SB member, pero ina, ginaimbestiga rin na subong sa Penro. Muna nga kita diri sa media, waay kami dira, hindi namon makita, naka-istorya kami initially ni Dr. Albania sa Nagligad Ngadlaw Radyo Manuvi, upon kay attorney nag-istorya sila with Colonel Rasalan and attorney Buiko, umunang reason kung nga ang agin-relieve man gilayon ang hepe sa banwa sang Kalinog, part na ina, Radyo Manuvi, sang cleansing, para nga ipatigayon nga ining mga pulis kuno nga may ara sang kuno negosyo sa quarry or truck nga nag-quarry, dapat ma-stop na ina kay mambal kamuti, ang hepe may truck, okay. Bisan wala na sa gakwari, gapang hakot lang siya, pero Radyo Manuvi, hindi man na mag-income ang truck mo. Kung may hakoton. Amo na nga bisan illegal ina, or hindi kung legal or illegal man ina, basta may hakoton lang ang truck ko iya, negosyo ina iya para sa aton. Dapat ang mga pulis nga ini, nga may mga truck, dapat kakason ka mo sa inyo, sila nga tagsas, sila ka mga lugar, kung din ka mga negosyo.
0: Te kay General Josefino Ligan, kay Colonel Bayani Rasalan, ipang reshuffle na ang mga
1: Rishalo, MP nyo. Reshuffle mo na ni Colonel.
0: Pero mo sa idol, pwede isa pa gid. I-check
1: ano?
0: Mo sa Penro. Naton, lain manabi ang ngalan, lain man ang aktual nga nag-aquari. Sinong bati-bati man? Kaysa Duenas mo sa idol, tunog-tunog gid ang balita mo. Wala gid to sa gin-post mo nga halin sa Penro.
1: Tiyan mo itong ngalan mo?
0: Tindi mo man na maislan.
1: Kaya
0: kung ano ang gin-submit sa ngayon sa gobyerno, amo man na, pero na-appreciate ko si Atty. Cesar Buiko.
1: Yeah.
0: Balo ka mo sa panahon sang Data Privacy Act, ginausar na pirmi nga weapon sa mga tampuhaw sa gobyerno nga taguon kag proteksyonan ang mga amigo nila nga kuno ma-invade ang privacy.
1: Invade man.
0: Pero kay involve public interest, o si Attorney Butkok, Buiko kay abogado, bala niya ano ang risk sa aton ko ni pagwa tangala na okay way man?
1: Yeah.
0: Uy, way risk ko. Lista inasang legal nga nag-acquire mo?
1: Tama na.
0: Di ba? Tingin pagwa man ni attorney, why man duro iso sa data privacy?
1: Di, tama man.
0: Muna iban nga insya sa gobyerno, di ko kayo hindi.
1: Sa iban nga mga insya, radyo manuwi, pangayuan mo, mambal sa data privacy. Oh. Di ano ho? Ano gina-invade na mo na? Privacy,
0: wala di tao nila, next week balik. Pag next week, tawag ka lang liwat, di pa na sure. Discarte, bla. No? Di, ang mga ngalan to, bla, like sa Duenas, daw gambal gidya mga retwenya, taga-duenya sa comment section. Siling nila sa idol, siling niya, do wala man di ang tuntuod yung nag-acquire nga nabala namon. Abi mo, tuod na, sa iban hindi na hearsay. From there, kung mausisa mo mayad ang mga tao, Attorney Buiko, Dr. Banyas, Governor Defensor, may sugid gina sila, nga diyo, ang tuod yung nag-acquire, di si Juan gidya. Para sa mablato sa San Enrique, kag... Duenas yeah. area.
1: Mm-hmm.
0: Ang controversial nagligad kay Attorney Joe Lutero.
1: Di balanta man to.
0: Ang permite si...
1: Si Claire...
0: Lagdamin.
1: Lagdamin.
0: Pero ti...
1: Balanta man.
0: Balanta man na. No? Bisan way may maako. Balanon nga sa pagkabalos ang tao ang gakwari si Attorney Lutero.
1: Siya mo na yung pagkabalos ang tao.
0: Ti med pagani sa Attorney Lutero kay naghayag...
1: Naghayag siya.
0: Na magsabat.
1: Yeah.
0: No? Pero sa Duenas, damo gidya gambala. Sila nila, hindi amo niyang nabutang diya. Niyang tuntuo diya, letter L yang apelido.
1: Gipangita ko bilang na Radyo Manuvi. Gipangita ko gid na...
0: Letter L ko na yung apelido.
1: Pero wala gid to yan mo, wala gid yan mo sa listahan. Kaya ti 4-2026 na to mo, ang expiration sa iban until 2028 to 2029. Kaya 5 years gali ni Radyo Manuvi ang ginagrant sa ila. Nga permit mo... Pero wala dito ang letter L nga ina. Kag ang letter L nga ina, do amo nang pinakuno ka madasig sa quarry, kag damu-damu truck dira sa Banwa San Duenas.
0: Wala na san tanan.
1: Wala na san tanan eh.
0: Isang taga Pinro ka baluna.
1: Wala ni.
0: Ti okay lang na nga dami man lang gali ang iban ga apply permit. Okay lang na sa Pinro. I think it's about time nga maybe because sang dami-dami system. Dira na nagsugod ang abuse.
1: Siya muna na eh.
0: Kaysa puno pa lang kung gusto mo malang legal nga negosyo nga managu ka, di blabo sa idol.
1: Tuda.
0: Abi ano nga bugal mo na nga
1: ganigusyo ka?
0: Ganigusyo ka nga legal.
1: Yeah.
0: Ti in effect gapalagyo ka sa buhis sa biyayari. Paano mo bibayaran ang BIR sa income mo? Kaya huwag ka maristro ng negosyo. Ang nakaristro naman to, base siya ang gabayad sa BIR. Pero okay na ang gabayad dahil di man namang aktual ng negosyo.
1: Tibala,
0: so, tira pala nga daan ang tuyo mo nga managu ka sa permit nga hindi imo nga lang ang gamiton. Dira ka sugod ang abusar. So I think i-review ini isang Pinro nga ginagaan yung permit i-make sure nga sila gina kaysa kalinog. Wala ko may nakita nga permite nga Francisco Calvo. Pero nga may warrant o baresto siya sa illegal quarry.
1: Kita mo?
0: Hindi bala?
1: Wala to sa permite.
0: Ngayon nga Francisco Ico Calvo. Pero on one hand may warrant o baresto siya for illegal quarry.
1: Ti abe din na.
0: Ti ano ina?
1: Abebe.
0: So, dira dapat sa Pinro... Mangin may nalungon na kita. Kay klaro na ni katama, damo, dami. Kita nyo gagawa ganingalan sa mga hipe, nga mga quarry operator.
1: Mga quarry operator sila.
0: Pero why gid kita mangalan isa sa hipe de? Pero i-check nyo sa LTO ang registro, may mga truck ang mga hipe ta.
1: Tama.
0: So kung ga-investigar ka mo, mahapos na. Hindi nila na matago ang mga ngalan sa mga truck nila.
1: Ina ba lang investigar nga tuntuod gid?
0: Oo.
1: Bala nyo, hindi tani maaway ang mga naga-illegal. Kung wala man aton ginapakita nga ginahugot gid naton ang investigasyon, Radyo Manuvi. Isa sa mga nakita ko, nga ang alain ang mga ginagausar ang dami. Kung ako negosyante, kuya, be, businessman kuya, ti ano karoon niya kung mag-quarry ko kay ginakuhaan ko man na permit, may tax man ako ginabayaran sa gobyerno, sa provincial government. nga nga damo dami.

0: rin nga patuyang lang, dayon ginaguba nyo pang karsada, kay naga-overload ka mo sa karga nyo sa dump trucks ninyo, amo nang masubo-subong. Ti siling ko kay Doktor Banya, siling ko, sir, kaya tagan ibantayan ang lapad nga, ang malapad nga lawod. Nga hindi natin makitaanda nga atuto sila sa pinakapunta sa lawod. Siling ko ay hanpa. Ining mga dump trucks natin nga mga mahinay ini, ining pagkwari radyo manuving nga mahinay ini, kabadasin natin dakpon. Kinanglan lang sa provincial government, sa maisog nga leader, sa enforcement radyo manuvi, nga hindi nila mapahog, kag hindi nila mabutangan sang kwarta ang mga baba sini, para nga mag-imbestigar ka manakop dira sa pinag.
1: Tatak RMN.
2: Alright, standby si Radyo Man Flo Navarrete. Health News, Radyo Man Joel Franco.
3: Ang inigabahing nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo nga ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Halos na lang kita nga kabalaka kung matambok o kung obis na. Pero nibaluan nyo ba lang makatalaga man kung ikaw ang maniwang o kung underweight? So doon sa mga eksperto ang mga tao nga tuman kaniwang o kung underweight, masami nagaantos ang osteoporosis o kung ang pagka-brittle sa atong atulan. May malayang meaning epekto sa atong nga panit, buhok, kag ngipon. Ang tao nga kulang sa nutrients kag maniwang, nagkakaunot ang buhok, may dry skin kag manubo ang dental health. Ang maniwang nga tao, masami man nga masakit bangod sa kakulang sa energy. Natalupangan man nga mga underweight nga tao, masami lang maginakapoy bangod sa kakulang sa calories ilalawas. Ini pila lamang sa mga epekto sa pag-underweight nga mahimo nagapekto sa iban apang wala naman yung matalupang dahan sa iban nga tao. Importante lamang son sa mga experts na ustuhan lang ang panglawason na nagasanto sa height ng kabugaton kag siguraduhon na magkaon sa balansing na diet na puno sang nutrisyon.
4: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat Radyo Man Joel Franco. Checkta sa ICPO, Radyo Man Flo Navarrete.
1: DYRI Radyo Man Report.
5: Radyo man na Novi, radyo man na Regan, no? Na or voluntaryo nga ginasurrender sa pilasini ka mga netizen ang 140 tanan ka mga loose firearms, no? Diri sa may syudad sa Iloilo. Inibasi sa datos sa ginbuyan sa ICPO na 340 tanan ka mga nanilain siling armas, no? Kalabanan sini amo ang revolver, shotgun, kag may pila dito ka mga 9mm, no? Inigin turnover sa ulo tanan ka police station, no? Sa siyudad sa Iloilo, no? Nga ginabugusan sa police station 1 kag tugtob police sa station 10. Ang sabay sa police station 1 na surrender diri ng mga armas dutang amo ang apat kabilog, no? Police station 2, 8 kabilog. Police station 3, 16 kabilog. Police station 4, 10. Police station 5, 18. Police station 6, 18. 14. Police station 7, 7 kabilog. Police station 8, 15. Police station 9, 17 kabilog, police station 10, 11 kabilog, headquarters, 3 kabilog, mobile, 17 kabilog, total of 140 tanan ka mga loose firearms, no? Bangod sini, ginagin pasalamatan, no? Kagin dayaw ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang iya sini nga mga kapulisan, bangod sa sining manilagon, no, na ti pag-surrender sang pila sini ka mga serviceman o sang sining mga loose firearms sa mga katapos sang police station diri sa palibot sang siyudad sang Iloilo. Yari ang kabahin sa pagpahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton sining ICPO director.
6: So these are the surrendered firearms. Since last quarter, last year, until this day. No? So this is one of our initiative in crime prevention. na may

0: surrender at makolekt natin yung mga used firearms para hindi ito magamit sa mga krimen. No? And mayroon itong proseso kung paano natin ito i-dispose, ito turn over natin ito sa RCSU, din si RCSU ang magdi-discuss na sa inyo kung paano ito ang proseso, ang pinaka-process nito.
1: Sir, a total of how many
0: used firearms? 140 lost firearms ito. So, hindi kasama dito yung deposited. Kasi yung deposited is yun yung mga firearms na hindi lang na-renew yung ibang mga documents. So, for transparency sa mga nag-deposit, na hindi sila, magtiwala sila na hindi nawawala yung mga firearms nila, kinikip natin yun, hindi natin yun sila sama dito. And those firearms confiscated as evidence na nagamit sa krimen ay sinasubmit natin yun sa SOCO for ballistic examination para makumpare kung hindi ba ito nagamit sa ibang krimen. No, so ito, yung nandito sa atin, ay yung mga na-surrender lang.
2: Sir, from what last quarter itong...
0: Last quarter, last year. Hanggang ngayon.
1: May April or May? May this year?
0: Yes, yes, until May. No? Ito yung mga sinusurrender. So, kung makita ninyo, makita niyo naman sa statistics natin, we don't have any incident of with the use of firearm, no? Except yung gwardiya, kasi siyempre may baril siyang dala-dala niya, isyo yun, di ba? So, other than that, so, maganda. We would like to thank that sa ating mga chief of police also, no? Na sila talaga yung masigasi na gumagawa din dito para yung mga mayroong mga unlicensed or mga used firearms i-surrender sa atin.
1: Sir, since na-surrender, used firearm siya, saan-saan po nila ito sinurrender?
0: And sa mga stations.
1: And mostly galing po kami ng mga civilians natin.
0: Sa ating mga sa kababayan na nandito sa atin sa city, no, yung mga, kasi nananawagan tayo na sino yung may mga baril na undocumented, walang documents, mas maganda na i-surrender nila kaysa mahuli pa sila.
1: Sir, what type of firearm mostly po nila?
0: Ito, mostly nito, itong mga revolvers, no? Usually mga revolvers at saka itong mga homemade na mga shotgun. Usually homemade ang mga shotgun natin dito at saka itong mga revolver.
1: Sir, sa mga...
3: Ang nakabayan sa pagpapayag ni Police Colonel Wilberta Parilia, Radyo Manovi, Radyo Manarigan, no? So, igadalo ng ining mga ginpang surrender ng mga lost firearms sa may bahinsang RC Issue 6, no? Agad nga dito
4: ipuro. Paano nila ginimo ang tukhang nila? Ginpadala nila sulat o nagbalay-balay git sila?
3: Namalay-malay git sila.
4: Tapos, no? Why man aristo, gin-inform lang.
3: Gin-inform lang.
4: Na, sir, ma'am, expired ng license nyo, te, ano, i-process nyo, i-renew nyo, or i-surrender nyo, muna lang na.
3: Muna.
4: Guru, Rajuman, kung gin-surrender, plo, halimbawa, gin-surrender lang, tapos, proseso nila, yeah, pwede, kung hindi.
3: Proseso nila.
4: Okay.
3: Kung wala pa din mga kunimermas ka, wala pa din mga proseso, ito no, over one, sa ICPO, no?
4: Dayon, amo pag-ikot mo.
3: Oo, amo pag-ikot.
4: Pero kung why ka nagigyaga na, titron over mo nagilang sila.
3: Oo, amo na.
4: Pero may kasulatan pa o kung why naman?
3: Do why na, why na.
4: Siguro documentation lang eh, naging turnover mo.
5: Siguro may documentation nga, ano, naging turnover mo. Like ako, abi, Rajuman Flo, may... armas ko sa balay. Why ko nagin hindi renew. Na po why ko gin renew. Tikon wala ko na ma-renew, ti lost firearm na ina, idalong ko to anay sa PNP, i-deposit ko, dira lang anay. Ti mintras nga dira lang anay, kun asta sa ulihi nga wala ka naman lang yagana,
4: dira lang
5: ya eh, ang imo sir nga pusil.
4: Pero may expiry ni, I mean may lifespan nga limbawa. Kun sa na-turnover mo na,
5: pag daway ka nagigana.
4: Why mo yagin process? Anho ni na sa PNP?
3: Dira lang sa may ila si may RC Issue 6 dito na siya dalon.
4: Tapos?
3: Para temporaryo nga pag-gupon ba i-disposition, no?
4: Okay.
5: Gupon gin?
3: Gupon gin. Ang kalabanan, ang mga mayo pa yan, like a B9 MK na to, duwak bilo. Bali si police na naya kunway naging diya may makwan kunway naging bigan na si owner abe ni process ina ang PNP na yung ma-process kagi pangalan na sila
4: okay. So, parang daw gubaon naman gubaon
5: gid gubaon way naman naguro gid
3: okay. Dito kalabanan to
4: di mayon ni nga ipanawagan tapang iban nga may mga why man nyalain nga ginay mo pero expired na mga firearms.
5: I-take nyo na lang.
4: Pero ang marabalaan ko sini, kung may complaint ang mga neighbors mo, nga pinalupo kada,
5: disgrasya kada,
4: kag timing nga expired ang firearm mo, i-search warrant ka gina.
5: I-search warrant kanila.
4: Pero kung do why man lang complaint, mayo ka man sa susudad, kailan kayo na-expire lang, tuktukon ka lang kagig yun.
5: Ginahin nyo ka malang na. Pero mas namin na, hindi ka na magpatuktok.
4: Idolong tos pulis.
5: Pagkakita mo sang armas mo na nga, why naman na, kagway mo man gin proseso.
4: Kung tamaran ka mag-ikot, i-surrender.
5: Surrender to.
4: Safekeeping. Kung hindi, i-proseso mo eh. Pero samtang gina-process mo, i-safekeep to anayo.
5: Ipadala lang to sa pulis, mahapusin na kay...
4: Kaya yung processing, based on firearm flow, kauti.
5: Damo ko dyan.
4: Kuway ka mo lang hilig sa armas, kauti.
5: Tapila ka tuig bago ka naman ang parin yun, ha?
4: Every year? 3 years? Years? No, 3 years?
5: Kada 3 years, bala Radyumanovi, ma-renew ka to. May mga exam naman. So, may pila-pila. Do, ano pa na? Ang iban sina natak-an. Kapin pa iakon, why ka man iakundra. Of course, ang iban habal sa iban, nagapusil sila.
4: Protection.
5: Kaya protection na binigid sa balay mo.
4: Sa balay malang.
5: Sa balay malang, why man nila ginadala. Lay man na iyang mga dohiligid sa pusil nga para sa trabaho nila. Nga, muna, pero kung ara man na sa balay ni mo, muna ng iban, why naman lang nila na parin nyo. Ti kaya ba nila, ti why manin mo nagamit sa kalainan, rin malang sa balay.
6: Di ka naman nito nga mga pusil nga na surrender no kalagyan ng last firearms for safety purposes no sa mga netizens sa bibili sa mga isudad sa Miguelo. But di ginpanugyan ni Parilya nga ti mas mayo gid no nga i-turnover nila kagati kalabanan to gani ng mga armas no kita tatukin na mga dinumaan na malang gani to no?
5: Mga dugay na na ambot ang iba na ba si wala na gani guru-guru lupok
6: ay na no ti amo nga nalon dito sa issue 6 no para nga ti formal nga ti igupon ang ining mga armas ko ta.
4: Si Colonel Parilya ba kante na subong di pa kay may interview to tani
6: alang-alang na naglakat sila ni
4: okay sige
6: Losaria okay. No
4: sige
6: Amo ni madalon nato ang information diri sa Maya Iloilo City Police Office. Kasama mo sa DYRI RM Iloilo, Radyo Manflo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
4: Salamat sa kay Radyo Manflo na Barete. Grabe mo, importante maningaga mo ning pulis ta mo. Kaya yung ibang nga ginagamit sa pag-ubra sang krimen.
5: Ang mga wayman na...
4: Ang mga hindi registrado. Yeah,
5: hindi registrado.
4: Kaya hindi mo matrace kung sino nagimo sang krimen. But laban ang ilan yung agin pang... baton nga gin pang surrender o iban gin pang tukang nila mga kwan man eh may blue background man nila ban sa idol kay kun mga tarong-tarong maway man sa
5: pero usually na kay may ngalan katubala sa PNP makita na nila mo kung sinong way ka rin nyo kung sinong wala ka rin nyo pero ti subong ang PNP Radyumanovi na pag amo na lang barko kung ikaw negosyante do, or may medyo kilalang pangalan mo pero hindi ka man iya tarantado hindi ka man iya abusador do way man ginagamo ng pulis naton.
7: Tatak RMN
4: Last 9-4, sa aton nga pagpangalagad, naobserbaran tabla busa idol, kadamo-damo nagid sa mga mountain climber ta din. Then mahilig man ang iban mag walking-walking, iban mag-jogging, ang iban nag-mountain climbing, ang iban nag-cycling. Ti balanta na ng ending sina, while manami mana, pero sa kainit pagid sa panahon subong, pagkagabi sigurado ko, ang palanakit sang lawas, hindi hamak. Para sa sakit lang sang lawas, para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang alaksan sang una, extra galing na. Ang bago nga alaksan, extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Gani, gin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibulaan nyo na ang imuon nyo ah. Diri na kamo sa mas madasig kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol Plus, Ibuprofen, Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga naga-cycling, naga-mountain climbing, naga-biking, naga-walking, naga-jogging, tanan nga may mga physical activities para may pambato sa palanakit sang lawas kag sakit sa ulo, mag-new Alaksan Extra.
7: Tatak RMN.
4: Ayos man, Mark. yung material ni Ma.
5: Sa mga tapalamati natin mga karadyuman, ang aton siling kape, amo ini ang kape nga may ara sang vitamin or may ara sang collagen, ang kape nga may ara mga karadyuman sang glutathione, ang kape nga nagapahami sa aton siling panit, ang kape nga may kape ka na, may guwapo ka pa. Sa mga tapalamati natin, inom kita sang Santhon Good Coffee Mix. Sa mga suki natin, para sa mga suki ta, hindi ka mo magkalipat ha. Santhon Gold Coffee Mix mga karadyuman, available na sa aton nga mga butika.
7: Tatak RMN.
4: Amin nagali, no? Balaan kita yung wete pusil, no?
5: Naman.
4: Amigo tang may pusil, 10 years na kuno subong. Eh, mayo gali, no? Ah? Ang firearms kag iltop. Okay. Ang renewal block, ang visa niya, 10 years. Ang PTC 4 lang, 2 years.
5: Ah, ang PTC
4: 4? Permit to carry.
5: Permit to carry, gali.
4: Oo. Ah. Pero ang license, labot na 10 years.
5: Ako, Abi Rajumanovi, gambal sila nga dapat may pusil kagid. Pero, daw kung kay sabi, kung may pusil ka, daw kita niyong mga nag-aasta na nga sagigig ka pa bukol sang hawak, tiway man kita iya kontra.
4: Dako ang bukol sang hawak, pero gamay ang bukol sa siper.
5: Huwag kita iya kontra.
4: Isog sa armas, gamay sa iya personal ng armas.
5: Wala man kita iya kontra.
4: Galing ti, ba niya nature sang ubra nila? Be, like, may, negosyante, expose sila sa risk ang kidnapping. Mm-hmm. Apo sa mga manggranon, te, ang pangawat, no? Kidnapping. Tapos te, mga law enforcers ta, mga retired ng mga law enforcement agencies naton, ng mga personnel, te, kinanglan nila na muna bo sa idol kay sa makaisa, damo na sila pinanakop, te, proteksyon nila.
5: Proteksyon gimana? Muna nga ako niya, sininkula ko armas. Pero kung sumulod ka sa balay, himuon ko sa laan ng bala, ang kwan, so himuon ko sa laan ng lawas mo.
4: Bo, grabe, no? Pero antes mo mapalupok guro ang armas mo, ang pangit guro sa itlog nila, pero tekda mo.
5: Tekda mo ko ido.
4: Pero dali lang bla, isalot tagid niya na sa idol. Natistingan ko bala ng bago nga kape, ng kapehen nyo, bo per tek namit, no? Hindi ako ya coffee boy kay ang acid ko bulaga trigger.
5: Pero kita.
4: Pero diri man nami kag 14 in 1 herbal coffee. Kag nami kay pagtimpla mo na tilawan mo to nang galutaw pa ang iyang mga green nga mga
5: stevia
4: dahon.
5: Stevia to, stevia?
4: Stevia kag balungay.
5: Bala nyo ang stevia.
4: So, no, herbal coffee gid perte ka namit, no?
5: Base ang iban bala wala ka mo kakilala ko nanong stevia. Amo na siya ang dahon asya bala. Nga kun i-process mo siya. Bisan kanon mo lang ang dahon ni Radyo Manubi. Matamis.
4: So natural siya nga sweetener.
5: Yes.
4: So low calorie. Dayon ang iya nga pananam, ang creamer niya non-dairy. So wala siya sang kolesterol. Plus may mga ingrediente pa sang healthy, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, gotocola, ginseng, siyempre ang kape, kag maca root. So tanan ni may mga health benefits sa aton lawas. Dala na nada ang pahubin, no, gapay layo sa balatian, gapanami sa aton nga pagpamuhin, digestion, gaparelax ang imuna o huna, gapautay sa pagpulaw, gapapagros ang pag-anggaanay.
5: Wow.
4: No, sa mag-asawa. Kagmas nagatamis nga pag-anggaanay, dala sang stevia, kagin pananam nga pag-anggaanay, dala sang non-dairy creamer niya. So, testingin nyo sa mga butika. Aranada ang kapehenyo 14 in 1 herbal coffee.
7: Tatak RMN.
4: Last 9 days, pagbalik ta. Storya naman ta sang dugang ang mga update sa Senado. Pero ante sinabla Mark, manaw nga bay tanay sa tanan. Di ko gani isang picture da sang ido bla.
5: Wala pat sa makita.
4: Why pagin? Naluoy ko ni sa tagiya daw high school siya. Siging pinangita sang bata mo. Ali sa naksimana. Panagtag flyers, pamutang posters, no? To the point nga may isa na gani nga nag-offer reward, 5,000 pesos. So base bala kamo nakasagop, hindi niyo ba na intensyon nga kawaton Galing timing lang guru, ay mukbasa social media, why makamuka mati radyo, pero kasi kalabot ni Blasin nyo, or ang neighbor nyo da, kasi may bag-o lang ido, or magwa ka mo da, may galakat-lakat da nga ido, nga nag-impon sa mga asong Pinoy, or may kita ka mo da nga may ginabulbit-bit nga do amon ng itsura blaw.
5: Ipabalo nyo bala sa amon eh, kaya ibalik na ni sa Tagiyaw.
4: Or ang piyak balay, may ido da nga bala nyo din di Manila. I-march nyo bala sa picture nga posted sa bungo sa RMN. Amon ni si Brio, lalaki ni. Putot-putot ni nga ido.
5: Mapos ni siya ninyo makilala kay combination ini sang brown. Sa brown, ang ide yun, ang iya sa may dughan niya, puti. Putot ni siya nga ido, inang daw nugbu blatil. Ang butanong rasa iya si Nira Jumanovi man.
4: Mix kuro ni.
5: Mix ni siya.
4: So brown ang iya ulo, kag likod.
5: Likod.
4: Dayan ang tanan sa dughan niya kag tiyan.
5: Ang ikog niya.
4: Oo, oh, sa tiil kag ikog, puti. Amo ni si Brio, ginapakita namon subong.
5: Maluoy man.
4: So, mga taga buhang, taga-tagbak, kag mga sa Sirius Terminal, nakita yes. Sa mo? Sa Gwa, sa Altatsira, nakita man sa nanugon ko bala. Kay amulan niyang ido nga nadula, nga kadamo sa nakanotisyar, ginapicturan, dayon ginpost. Galing sa timing man nga nanawagan ng Tagiya sa na-discover nilang nadula, kadakadto kundiin siya sa mga nagpost, why na siya? Kay galinakat. Tisiling ko, may hope pa ni kung may good Samaritans lang. May mga maayo lang nga tao nga magbulig la. Abi sa mga sika driver, sa mga tanod, sa mga kagawad, ready sa amon ang info kung diin tamakwa ang 5 mil kung mauli nyo na.
5: Yeah.
4: So palihog, dalaan nyo din sa Remen, abi, bululigan tani. Kung damo ka mo, 10% anay ka mo eh.
5: Basta mabalik lang ah.
4: Oo.
5: Balik talaga.
4: Nung kaluluoy man, nagtagiya, sana kasimana pangita sa bata mo. So, pangitaon, tabi si Brio, nagligan, nakita siya sa taytay sa buhang. Dining taytay sa buhang, ha?
5: Dirabla sa may kinamong fly, buhang flyover.
4: Ah, inang pasaka to.
5: Pasaka sa Sirius. Paliganes.
4: Direksyon.
5: Oo, kundi pag...
4: Sa dira sa una nakita.
5: Yeah, dira.
4: Dayon, galinakat, guru, klabot sa Sirius.
5: Posible.
4: Kag nakalabot pag sa tagbak.
5: Yeah.
4: Damo, ga-post mo. Ginapicturan pa nila niya, ready siya, oh. Tapos may nagambal man niya, nagligad niya, tubang sa ginamon. Ti why man nila sa bungog kay kung kita lang tani na dakpunta na mo.
5: Ti kung kay isa man lang abira Juma Noving
4: na abi mo layaw
5: man. Abi mo layaw man lang ara malanada ti duway man lang na sa aton. Pero ti subong ko nakita nyo na ina kay posted na sa social media na pakita namo sa inyo. Palihog lang kung makita ninyo inform nyo kami para mabalik ta sa Tagiya.
4: So liyo gabi message nyo si Boss Idol sa vlog niya. Boss Idol 3.0. Nato na ready ang ido oh, sa piyak balay namon may bago sila ding ido ay sila panugid.
5: Katuan namon ah, katuan namon.
4: Katuan ta picture niyo sikreto, i-locate ang address. Pero kung balaan niyo malang, naton iuli ta na kay may gapangita
5: dito kaya. Dako na nimo nga pinakuno ka tuig ni.
4: Ambot. Pero do'y bata pa ni guro, mga lima guro.
5: Basi way pagani guro.
4: Sino hindi man ni sa bayolinte si Brio kung galakat dadakpan niyo na lang.
5: Way guro asa tsura ya Radjumanovi ko butbuot ka klase kay do.
4: Pag nadakop niyo, iuli niyo di sa Remen may 5 mil kumo dayon. Why na tasang pamangkot dayon na? No? Para nga mabuligan, ta na lang tag-iyas ni. So buhang, tagbak, kamalig, basta dirang area.
5: Or basi iway takabalo, or basi Radyo Manuvi, pabalik man di sa sababaw. Diri sa tabok may suba, eh. Tabok suba.
4: Tabok suba, may nagambal man. Yeah. May nakakita pag isa yes, tabok suba. Eh, mo na
5: sina,
4: sino ko kanugon. Na. Kanugon bala. So tanan nga taga tabok suba, hasta Simon Ledesma,
5: yeah.
4: Kasi nanaog na siya, tagbak, buhang, kamalig, o kundinda, Blabago, Kubay, Haro, Altatsira, or Quintin Salas, palihog, base makita nyo ni. Pero kung may nagpudyot, base di na sa kalabot, base may kapamati na sa probinsya nga kamong nakakuha,
5: yeah.
4: Or ang piyak balay nyo, kay posipos lang may bago ng ido, promo ng itsura, kagdaway sa ganay uli, report nyo, inyo ang 5 mil. Okay? Kung ganahan si Boss Idol, base dugangan nyo pa kung mayok mo.
8: Tatak RMN.
4: Last 9:15.
5: Mga karadyo man, basi na budlayan ka mo magtulog, biskan ano kaliso-liso ang posisyon nagamurarat gyapon ang inyo sininga mata. Pareho sa aton sininga mga pumuluyo, labi na gyud kun nagaedad ka, may sabat sa imo problema. Magkaradyuman, inom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang makuha mo nga benepiso sa Dr. Pinoy. Amo ang omega-3 fatty acid nga may kapasidad nga maghatag sa imo sang quality sleep tungod nagapabaskog ini sang melatonin. Ang melatonin, isa ka pamaagi sang hormone para madasig ka matulugan kag naghatag man ini sang circadian rhythms nga nagabulig prepara sa lawas para magtulog pagi sa paghatag sang signal sa lawas nga oras ta para nga magpahuway, nagabulig nga maka-relax kag nagapabuhin sang level sa iban nga hormone nga nagapalar sa lawas kag nagapanubo sang temperatura sa lawas kag presyon sang dugo. Maagaradyuman, inom ka na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Tatak RMN.
4: Pagbalik ta, mapagusan anay kitabo sa idol.
5: Yeah.
4: Ilog ko heads up na kay Mr. Ray Cabarles sa Radyoman Mark. Manawag kita after sang commercial break ta. Kumusta unta nga aton nga delegasyon from Western Visayas, the new Western Visayas.
5: Yo, why nagali subong?
4: Why nang Negros?
5: Why nang Negros mo, eh? Why nang Negros? Sa nagliga, di ba number 3 kita or number 2?
4: Number 2.
5: Number 2 kita. Ti subong kay why nang Negros? Dugang man tong Bulawan sa Negros Radyo Manuvi mo.
4: Ti ilang taon ta subong kun amo pagyapon ta?
5: Ti laban-laban.
4: Ang bantayan ko kun sino ang mayo sa aton standing sa Negros.
5: No, ayawan ah, ang Negros. Yawan ang Negros sa aton. Kung kapamati ang taga Negros, buong yawan ka musta.
4: Hindi ka kapakot kay sa swimming, mantas-mantas ginang Negros mo sa idol.
5: But lang.
4: Sa dalagan sila yawan sa aton. Pero ang aton, subong arnis, kuno di ang astigta.
5: Arnis.
4: Sa Iloilo. Sa Western Visayas. Munang hambal ni Dr. Nick Valenzuela. So check ta natin ginugay. Ano? By the way, happy happy birthday. Ha? Subong adlaw sa kay Dr. Cirilo Jokasha.
5: Ay! Doc, happy happy birthday. Pina na si Doc Subunghao? Nung duman ko sang una...
4: 55?
5: Mga 55, abis si Doc sang una, nung duman ko ning birthday to bala ni Doc mo. Nung duman mo itong gimpadala din ni Doc sa aton na Jumanuvi. Atong adobo bala nga lukos nga isagin ka tupperware.
4: Kag atong kwan? Ang buko pie sa
5: ang
4: ahoy?
5: Ang buko pie? Pero ang adobo nga lukos, ang ahoy. Kanami isang pagluto, inabalang itom-itom nga lapuyot ginabala. Pero hindi niya ano, hindi iya, hindi sa iya Radyo Manuvi maganit. Dayon, ang nami pagin sa ahoy subong. Kaya ang ilang mga dalagko nga isda sa bayang.
4: Oo.
5: Sa bayang? Sus! Tamis-tamis ang sabaw subong.
4: Grabe, no? Ti happy birthday, gid.
5: Happy
4: no?
5: Birthday sa kay Dr.
4: Cirilo Jokarisa.
5: Doc, happy happy birthday, Doc. Mas guro, hindi man kita magkita na, Doc. Hindi man kita siguro ka-updanay. Hindi man kami makaupon sa imo celebrate sa imo suning birthday. Pero, balaan mo man, Doc, kung paano ka namon manging ka-upon. Nga, bisanin na kita magkitayo.
9: Tatak RMN.
4: Last 9:19.
9: Tatak RMN.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis Bilis Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Bye.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Char Fab Con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
9: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang Idol ko.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
11: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
13: Tatak RMN.
14: Last 9:25. Sining damlag lang mas madasig ako nga makabatsag sang palaminhod kag pagpangalay bisan sa mga simple nga olobrahon adlaw-adlaw. Amo ni guro kun nagaedad ka na, kapin pa kun may ginabatsag ka kangay sang diabetes kag high cholesterol. Ngani kadungan sang maintenance meds, nagadake ako sang Vanular. Kay may ari ini sang 5 B vitamins in high levels, B1, B6, kag B12, bulig man sa nerve repair and protection. May additional B2 kag B3 para bulig sa heart health kag cholesterol with proper diet and exercise. Para padayo ng hulag, di ba? Gani, ask your doctor about Vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tatak RMN.
14: Kamuda, kung may mga maintenance ka mo, ari idugang nyo, no? Kay makapaayo sa inyo.
13: Tatak RMN.
15: Ito nga malabot si Mayor Adi Lazaro sang Pututan Radyo Manovi kay subong nagaginuwa sa social media nga daw tiniklod ni Mayor ang isa dito kalalaking kuno coach sang isa ka basketball team kay gagapon daw may hampang sa Pututan sa duha ka barangay. May mga report nga after na sang hampang Radyo Manovi daw hanaon tani kuno nga sumbagon sang coach sang pihak nga team ang referee. Ara si Mayor. Naakig si Mayor, kag tiniklod niya, kag daw birahon niya man. Pero daw hindi ka man makita kay Mayor nga daw mang manumbagid ba na. Siguro daw naakig lang siya, nga ara siya, damo sang tao nga nagalantaw, dayon daw iguon mong referee nga, ano mo ya kay hampang ina. Muna gani kung naghahampang ka sang basketball, dapat sports ina, so hindi ka dapat magpanginit kung may mga calls kung kaisa nga daw hindi na ginman manami.
14: Tekon may isog ka kag si Mayor nang mana sinong bato be.
15: Abi, kita ko si Mayor na kudako Radyo Manovi ang coach mo.
14: Sinipit ka karon sang mga bodyguard.
15: May mga bodyguard si Mayor. Hindi man
14: kati bilang respeto niya ni nasa bato.
13: Tatak. Sa mga
15: basketball ni kung kaisa may
14: nagyanta man.
15: Nagyanta man kay kami ka bulu basket man kami. May mga calls kung kaisa nga daw doka.
14: Pero kung ma-realizar mo kaysa, oh, baida. Ano man lang ni? Eh. Unda deran may isa pagidbo sa idol ka masakit nga balita.
13: Tatak RMN.
14: Electrician ni eh, sa nga Iliko.
15: Oo, oh, electrician.
14: Na sunog siya. Kay may aksidente nga nag hukas bla samtang ga-fix sila nga linya sa kurinte. Mm. Bow, tumupa gito siya.
13: Tatak RMN.
15: Sa sunog sa hospital, doon napasok gito Radyo Manovi. Pero ti okay lang na gani nga napaso ka sa madayunan ka kay pila na gadan ka bultahi ang nagalatay na sa kurinti nga.
14: So manguning mga balita karon nga bantayan naton diri sa RMN Iliwilo.
13: Tatak RMN.
14: Ang aton nga provincial sports development officer si Mr. Ray Cabarles sa resubong sa atong nga linya.
15: Okay pa sa.
14: Kumusta on tabing aton nga mga atleta to kag ang delegasyon ta?
15: Saan mo sugod ang palaro ao?
14: Ti subong na?
15: Subong na semana no?
14: Ga-ready na to ang aton nga mga players.
15: Ang aton na nagligad kay ang Negros part pa sang Western Visayas. Subong ini sa part Radyo Manovi. Kun mag-iban man ang aton medalya, makadto sa Negros. So kung magadto man sa Negros, siguro hindi man gid kita manaugid. Kay kadamo pa man sang pwede man aton makuha man nga bulawan nga medalya, kag madamo kita kwan ni makusog abi Radyo Manovi ang Iloilo sa track and field. Makusog kita sa dalagan ang aton diri nga mga runner sa Iloilo sa elementary kay sumuman sa high school, gabato kita iya sa ibang sining nga mga region. Kung swimming, but gani nga napirdi kita iya sang Negro sa swimming. Kulang ang aton diri nga
14: facilities. Kulang.
15: Pirdi kita permisang Negro sa swimming. Siguro mo pagina kag sa mga individual sports sa Radyo Manovi. Dapat siguro mo na mapadasig mapapag-una naton ang team naton from Iloilo.
14: Yes, so ang venue ta subong Agusan del Sur. Ay ko kita sa Agusan del Sur ngani usay do na may manguroy no.
15: Ambot. ang Agusan del Sur may sudad.
14: Ti do, kung ano? Gapamangkot ka sa nga musina, that means di, da medyo alang-alang. Gini, no? Okay, ari sa subong sa aton nga linya, si Mr. Ray Cabarles. Mr. Cabarles, mayong aga.
16: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, mayroon nga aga, kag mayroon nga aga sa mga tagpramatisang RMN Iloilo.
15: Mr. Cabarles, sir, kamusta subong ang update? San ugid mo umpisa ang hinampang? Kamusta ang aton nga mga players dira from, labi na gid from Iloilo?
16: Ang official nga opening naton sa Palarong Pabansa sa Mayo 24, kag magatapos ini Mayo 31. In fact, nag-alabot na ang delegation sang Western Visayas, particularly ang Iloilo, kahapon sa Agusan. No? Para nga maklaruhan ang tanan, ang Agusan, ang iyasin nga siyudad is Butuan.
15: Butuan. Okay.
16: Yes, so on.
15: Okay.
16: Tapos, almost ready naman ang preparasyon sang Iloilo province, especially ang aton yung mga delegations. Kay, basi kung matingala, bala ka mo, Radyo Man Regan, Radyo Man Novi, sang arap ang Negros, ti ang percentage sang mga taga-Iloilo nga naga saka sa Palarong Pabansa, mga dira lang sa mga 60%. But now nga, why ng Negros, mga 80% sa delegation sa Western Visayas are from Iloilo.
14: Okay. Pero tayo nag-abansi, kita timprano pa nag-alabot ang mga atleta sa Agusa, no?
16: Kaya naman, ang ganda, Radyo Manovi, kaya kailangan pa nila i-familiarize ang mga venues para hindi sa mag-umbudayan kung mag-umbisa na nga ito sa competition.
14: Kaya anong lantaw nyo, Mr. Cabarles, karon kay first ni nga matilawan nga bulagay na kita sang Negros Occidental bilang team Western Visayas, matsag mo sinong mayo showing sa aton Negros o kon Western Visayas?
16: Radyo Man Novi, correct ko ikaw. 2017 sanggin NIR ni
14: Maruas?
16: NIR na to.
15: Ni Digong eh.
16: Ni NIR o ni Rodrigo Duterte, ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagbulag na kita.
14: Okay.
16: Sa 2017, hindi ko lang matandaan kung hindi
14: nagpalaro na, no? Okay, te. Ano to result?
16: Why man kita nag-naog sa atong standing? sa ara ang Negros Occidental, third man kita. Hmm. Sa wala ang Negros Occidental, third man kita. Ang hmm. ang naglaw ay ang may performance ng Negros sa NIR. Sa number 11 sila at that time sa palarong pabansa.
14: So do meaning mas bakod kita. Pero ano gid ang mga sports nga iya sang Negros nga daw damo medal nga ginaharvest nila? Kag ano man yang aton di sa Panay?
16: Ang Negros sa kusog ini sila ya sa mga indoor games.
14: Okay.
16: Like mga taekwondo, mga swimming, mga dance sports na mga kusog na sila. Pero sa Iloilo yati ari kita sa
14: track and field, athletics. No? Athletics. Ngayon, ball games eh, baseball.
16: Ball games.
14: Basketball, volleyball.
16: Volleyball. Mm-hmm. Oh, kay athletics ta kung matandaan mo sang 2023. Out of 56 gold medals nga na acquire sang Western Visayas, 28 gold medals gid ang na-contribute sang athletics.
14: Wow, grabe. Kasi subong daw gagrow nga nagagrow ang athletics ta kay mas grabe na gid ang mga runners ta kag ti mayo ang sports program sang probinsya sang Iloilo eh. Mayo daguro si Rica Barles kag si Janeline Pundal magpadlagan.
15: Matsag ko, Radyo Manuvi. Guro matsag ko ang kapadalagan gid ra ang Sports Development Officer gid eh. Amo ginayang matsag ko kay ti si Dr. Pundal ya ga instruction na niya pero sa field ya mga legworks ya
14: executioner niya mong grabe da.
15: Laban gid ang Sports Development Officer gid eh.
16: Ang papel
15: ano man bal mo Mr. Cabarles?
16: Ang papel ta diri is as Sports Development Officer is nagatag kita provide kita competitions kay nagatag kita sang training sa mga coaches kag sa aton sini nga mga kabataan wala nga especially ining bago na natapos wala ra jud man ubing developmental league amoning dako nga ginapasalamatan ginsang DepEd kay nga ang 15 years old 14 years old and 13 years old after graduate mo sini sa elementary why ni sila playing competition ganyan trahan so ginaga provide kita sang playing competition para sa ila para hindi sila magbuutak
14: hindi magkunol.
16: Ay magkunol. Kay kung 15 ka, hindi ka mo man ready for DepEd mo. Alang-alang ka pa kay kontra mo na, ka 15 kag 17. So, may competition kita nga ginahiwat dira. So, ang mga kabataan, exposed na sa muna nga edad.
14: So, pag right age na, a year
16: pagka
14: after,
16: right na,
14: pwede na. So, wala sang vacuum no, sa ilang exposure kag training?
16: Yes. Okay. Kag isa sa mga nakakuangin sini ang nakabenepisyo gid ang athletics ta sa subong man nga aton iban nga mga ball games nga gid prioritize ang province football dumduman wang football na nga nagperdi nila niyang Barotac Nuevo amo ni sila ang nagchampion sa developmental league ta for 4 years ang taga Santa Barbara and pag abot na sang DepEd competition naperdi na nila gyapon ang Barotac Nuevo nga kontra man nila sang timpo sang developmental league lang
14: kaya amak mo na no so grabe gid ang improvement actually makita ta gid
15: subong makita ta gid
14: ti amo nang ambal nila kun tutukan na gid man gali ang sports. Grabe ang talent ni Saturn sa Iloilo. Kagkikita ta ang mga players ta ding ginpang groom sa basketball lang sang wasong pagsang Ateneo ta.
15: Kalayo na sa nalabot
14: na. Nalabot na to ya sa PBA. Ti ano pa grabe kung sa grassroots kita masugod, no? Kagamuning ginaimo subong sang ninyo, no? Sa Iloilo Provincial Government. Mr. Cabarles.
16: Ang isa sa magdalasang banner subong sang Western Visayas sa palarong pabansa ini si Kian Labar kag si Clint Catera si Franklin Catera sang Iloilo kay siyempre si kay si Labar dominante niya ini ang yang 100 200 kag 400
15: sa ano sa event tatlo na nadaan ka medal gold na eh
14: ting isa na yung mo man
16: eh oh si Franklin na mo man kay ti nag second na siya gani sa Asian high jump
14: no high jump. Ti Asya na ti karon na big compete mo lang diri sa Pilipinas. Siya nagrepresent sa aton mo sa Pilipinas. Yeah. So dako ni nga bagay para sa aton ti ang inspirasyon dayon nga dala nila nga duha. E mga lower years na sa ila to may inspire man nga kilala ko na si Kwan sundon ko man sa so training man ta kayo may pa-competition pirmi ang provincial government on top sang iya sang DepEd. So dako nga bagay gid ni nga may motivation ng aton kabataan Mr. Cabarles.
16: Yes, kung mabatian mo yung kunari kasi sa training nila, Radyo Manuvi, ang mga upo nila ni sa delegation sa Western Visayas, saludo ni Sir Gid Kakian. taas ang gatangla ni sila eh. Ang mga upod Manila nga Forpalaro, katigo gusto Manila nga ginando Manila nga, pero di man si Kian nga sa ilang nga level. Pero siyempre si Kian is tama na giman ka dominante sa ilang nga age group.
14: Kaya malabot Manila na labot ni Kian.
15: Tigrabi na ginlan si Kian Radyo Manuvi. Mataas po ginayami nga bata mo. Pero Mr. Cabarle, sir, ang sa ball games ba na, sa basketball permido, hindi kita kat-at sa ibang nga region. Anong laban ta sa football? Kaya sa baseball?
16: Almost prepared, no? Basi iba man lang kung mag-champion kita subong tuwig sa football. Kay tayo damo ni sponsor subong ang Santa Barbara Rajuman Rigan. Ang training nila subong sini, well exposed ni ang mga kabataan ngayon. Kay gahampang nila sa like mga Pinta Flores na isang nagbigat dito sa Minegros. National man to ang level ang gilintran nila. Champion to sila. Ang ining 17 years old ang mga taga Santa Barbara.
14: Alright.
16: Sa volleyball, pakod ni ang taga Pabia subong. And ang coach ni isang taga Pabia is diri man ni sa Center for Sports and Physical Fitness na galin. Wherein nga ang coach niya sa Lasal sa una, naging kuha man sa province. Although nga nagsailo, ini siya sa Davao, pero nag-untat siya dito sa Davao, nagbalik siya dito sa Pabia, kag naging kuha na siya sa municipality ng Pabia, si Kenneth Panes. Nga wherein siya nasubong nga nag-train sa kabataan ni Forpalaro. Kumpiyansa kita nga mas mataas ang kalidad ni isang mga kabataan sa Pabia nga mag-intro sa Palarong Pabansa.
14: Bantayan talang na. Anyway, one week pa, no? Pero at least gamatamat ng mga delegates natin. Bakad to dira no sa may Agusan del Sur. Mr. Cabarle, salamat gid ha mayang aga.
16: Salamat gid Jerome Mika Rajoman Riga.
17: Tatak RMN.
14: Sports Development Officer 4 sa Iloilo Sports Development and Management Office sa Iloilo Provincial Government.
15: Ilang lang gid manabi.
14: So without Negros,
15: kaya ta.
14: Makatindog ta. Kag subong daw naglain na giman to sa athletics grabe ta. Kag sa bowl games.
15: Sa bowl games.
14: Amoning una nga test no. Halin nga gin-revitalize sa provincial government ang sports development program sa Iloilo. First ni nga mabatsaganta ang epekto niya sa palarong pambansa.
15: Tikita mo ba ni Mr. Cabarles? RMN. Radyo Manuvi, subong 80% sa delegado from Iloilo. Of course, ara Iloilo in Iloilo City. Amo man nga siguro sa Iloilo City, ang programa nila, pabakuro nila, kag kung ano ginaubra tani isang provincial government sa Iloilo, amo man ubrahon sa iban man nga mga probinsya.
14: Te, maupod sa ato ng 20%. Gimaras,
15: Gimaras Antique,
14: Tapis,
15: Aklan.
14: Aklan.
15: Yeah.
14: Okay. Lantaon ta.
15: Lantaon ta ba? Si pamanang
17: Tatak. RMN.
14: San ba si Radyoman Marjorie Miani? O kag si Radyoman Flo, punahon ta si Marge. Nga sinugo niyo yung magtapungulay ang kabataan. Sino niya mga waybot? Pinustahan pa nila.
15: Pinustahan pa nila. Din ang mga...
14: Kaya nagreklamo, gidya, ang magulang sang isa sa duwan eh.
15: Natural eh, kay mga minor ini mo.
14: Kagti, may ma... pilayan ang pilas ang manghod niya.
15: Ah, nakita ko yung nagtapungulay, Radyo Manuvi, inayang mga hubog na bala nga mga maoy, nga nakasubra-subra nga inom, kagamuna silang nagtapungulay nga nagaduling-duling kasi nung baganay, inayang nakita ta na sa masami. Kaya bisan hindi mo na sila ipapustahan, yung matinapungulay na sila. Pero iniyang mga kabataan, nga kamugani nga mga adult na, kamuyang may pag-insindi, madalong nga pag-insindi, dahil kipustahan nyo pa, may go umuli sa child abuse.
17: Tatak RMN.
14: Ari ang aton Labs ko si Mother Earth, Radyoman Joylyn Paraonda.
18: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paghatag sang reward sa aton magagmay nga kabataan para sa ilang simple nga mga aktwasyon sa pag-amlig sang palibot. Nalakip dari ang pagkaboy nila sang basura sa husto nga lugar, liwat nga paggamit sa mga containers, pagkinot sa tubig o kon pagpatay sang wala ginausar nga suga. Ang among nga mga tikang nagapatubo sa aton kabataan sang pagpalangga sa environment. Suno sa United Nations Environment Program kag sa World Wildlife Fund, ang pagtudlo sa kabataan sa sustainable behavior sa lamharon nila nga edad, nagapataas ang syansa nga pagadalon nila ang among pangginawi sa ila pagdako. Gani ang simple nga reward pagdayaw o kon pag-enganyo sa aton kabataan, isa na kapamaagi agod nga makabulig kita sa paghimo sa generasyon nga nagaamlig kay Mother Earth. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Jailene Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
17: Tatak RMN.
15: Kung gusto nyo mag-inom sang Klinika D3 Bio, kaga ginahambalan tagig kamo nga manami ini para sa itaton ikayong lawas, isa ka food supplement ni Dr. Amiloy nga makabulig ini para pa-fit, pa-relax, kaga nagapanasig sang aton metabolismo, inom kita sang Klinika D3 Bio. May-ari sa sang virgin coconut oil. Ginasilig niya ang mga bad cholesterol, napadamo niya ang good cholesterol. Ang pinakatahom din mga karadyuman kay the best ini para sa aton sining mga kauturan, agud magpunggan ang aton sining mga viruses, kaiban pa nga mga mikrobyo na nagasulod sa aton sining lawas para kita ang magbalatian. Punggan ina sa aton sininga food supplement para sa inyo. Ganit sa mga tapalamati natin, inom na, aprobado sa FDA, magbakal sa Klinika D3 Bio.
17: Tatak RMN.
14: Radyoman Marjorie Miane.
17: TYRI Radyoman Report.
19: Radyoman Novi, Radyoman Regan, gina-imbestigara na karon sa Dumangas Municipal Police Station ining nagluntad nga pagpasparing sumbaganay sa duha diri ka mga lalaki no sa may barangay Ermita Dumangas. Actually natabo ni Sabado nga adlaw kag Domingo na ini natukiban sang pamilya kagati gin-upload ini sang magulang sang isa sa mga involved sa social media. Ang ining victim, ining duha ni nga nagsumbaganay, actually do ang term nila dito do friendly bala nga tinapungulay galing kay ti ginpustahan kag ginduso sang iban nga mga pamatan-on man dito. Ang victim diri nga isa ka 18 anyos si Bagrong ang iya nga hayo. Walang iya kontra diri amo ining 16 anyos. I-determine ko pa diri kung sino diri sa duha diri ang nagaduag puti nga bayo kag ang isa nga nakontra niya no. So ang information naton nga nakuha man kag sa aton nga pagpangusisa sa kay Pulisya Major Ken Albert Lepsha, hepe sa Dumangas Municipal Police Station kay kagabi nga may investigation sila, ginpatawag nila both parties, gitpangita nila ang involved, gitpang identify nila kag subong adlaw miara sa nga natalana nga pagsapol sa barangay regarding sa nasambit nga insidente. Kaya initially dumay ara ongoing nga arrangement between sa mga pamilya nga ipabulong or ipamedical shoulder sang mga involved, pero nahulat pa naton diri ang natuloy nga investigation sang Dumangas Municipal Police Station may kaangtanan sa ini nga insidente. Nakita naton ni sa social media, actually na takedown na inisubong kay ti identify nga minor ang isa. Pero timo na sa aton din blurred lang naton para nga ti ma patpat naton dala kami amo na nga mga may amo na nga natabo kagati ginausisa pa sang Dumangas PNP Radyo Manovi Radyo Manregan
14: so kagati minors kini sila ya mga pila ida
19: March ang isa 18 ang isa 16
14: so ang utod sang 16 na mo ni nagreklamo
19: ang utod ka 18
14: ti okay at least mayo pagani sa kay concern gid sa.
19: Oh, actually...
14: Pero sa dakuan, ay pero pareho lang sila kadako, no?
19: Oo. Do, amo-amo lang sila. Mars,
14: may dumugay pa ya kag...
15: Gabi.
14: Sakita na yun niya.
15: Kita man kita...
14: Why giniya sa lugar ang inubra nila? Why giniya sa lugar?
15: Kagi man kita, Radyo Manovi, sinumbaganay mo sa elementary kita. Pero ti, gagmay patanaya.
19: Gagmay patanaya. Hindi
15: na mga edad ka na, masakita na yung sumbags na.
19: Oo, ti sa UMA actually, may mga mugimara kita, mga bata. Pero ti mga minors, yun na-mention ni Radyo Manovi. Ti
14: sa otoridad?
19: Ang kagabi sa pagpakigangot naton mga past 12 na kaistorya kita kay Major Lepsha, kaya may pilabi ka mga activities subong sa mga kabanwahanan do fiesta, do medyo sako ang polis. Pero according sa iya, nga gin pa imbisigaran niya ini, kag subong may meeting, I guess, sa barangay, i-check pa ni naton karon ang latest development kung ano ang mangintindog man isang pamilya, kung ma-file sila sa kaso o kung hindi. But ang nagpaningkasugid
15: din na mag-reklamo. May minor da, hindi ng pamilya pa ba mangkuto? Nang hindi SWD da kagang WCPD.
14: O kung isa da, luwa sa kaso, counseling. Counsel ni, counselon ning duwak bata, counselon maning mga tampuha, maning nagpusta o. Yung mga wet buot, mga panulay nila.
15: Kapila ko nagpusta nila?
19: Do wala ko to bakit ando pero hindi wala klaro sa video pero do pila ba lang to wala ganito guro lang ot libo do okay. Mga
14: antian nilang duwak bata o kun wala
19: wala gini
14: te amak mo yun idot ninyo yan
15: idot na
14: te karon nagdinumta na na sila da nagrupo grupo na nagpinamilya ng inaway anong guwas na karon anong barangay ni Marge anong barangay ni
19: barangay Ermita Dumangdat. As far as I know, naghambal to si Major Lep siya kagabi nga gaas sila sa bulig sa 30 minor ang isa sa ang MSWDO para nga magiyahan man inyong pamilya kung gusto nila mag-file sa kaso.
14: Okay.
19: Pero tiyo mula na ako po yung family, manindugan man, kaya ti ang gabaning kasubsubong ng pamilya sa isa, ang legal age. Pero ang sa 16, ibaloon pa rin natin. Kaya may pag-inistoryahan ay panganatala na subong adlaw. Radyo Manobi, Radyo Mandaytan.
14: Ano nila ni na-establish anong relasyon sa duwak bata ni sa mga nagsugo ni? Mga tiyo nila ni, pakaisahan kung ano?
19: Ano na, do mga ang do mga turutambay, do mga ano na ganyan, mga grupo-grupo ng sunoy-sunoy lang da bala sa ilaman.
14: Ni duwak bata ni anong relasyon nilas ni?
19: Hindi na sila magparintihanay.
14: Pero kilalahay lang.
19: Daw kilalahay lang pero hindi sila ya siling suod gitya okay. Or
14: may manaway, pinaaway nila ya.
15: Pinaaway lang nila.
14: Nung tanahin ni Karunian doon ang bata. Sus.
19: Oo. Pero i-update na karon.
14: Dapat ya Marge makasuhan gini sila. Gini
15: siguro Radyo Man Marge ang himuunta karon. Tawagan tang WCPD nila. Dayon ang barangay. Ang kutunta kung anong matabusin ni. Pero kung hindi man niya magreklamo tong taga ang minor, pero dapat masulod din WCPD kay minor gani mo. Kaya dayon ipatawag
14: bata,
15: to.
14: Labuton tagin ning duwak bata, Guro Marge?
15: Hindi pwede nga ang
14: kagatong
15: ano.
14: Kagatong mga nagpaway siya, kagatuan ta ni Guro?
15: Yeah.
19: Oo.
14: Ang balo mo si Major Lipsha na ton sir, mayo lang kay amamo plan ni. Karon ko abi ko magtumulto sa friend eh. Libla March.
15: Yan balo mo kay ka English naman to sa gabi.
14: Eh naton pro okay ko ni kay Major.
15: Oh, nami man si Major.
14: Kay okay, kung interviewon mo sa iya, why sayg pang hindi?
15: Oo, nami
14: man. Tra, to kun ano daya game sa iya, bisan kisa hindi pa pabor sa iya ka interview, Libla March. So okay man si Major Lipsa.
19: Wala
14: kay
19: na taga.
14: Sir, kinanglan ma file ta ni parin islamanan kay pila kadlo mahulog ni sa ano ni March.
19: Tumulto
14: sa pre. Sa pre. Kwaon mo nang tanan nga natungdan hasta mga parents nila, Marge.
15: Salamat lang, Marge.
14: Kag-establish mo nung background sa mga nagsugo. Kaya hindi ni saktong ginubra nila. Ang pinakadako nga makontribute sa radyo sa kalibutan, actually, more than anything else, Marge, responsible parenting. Kinanglang matadlong taning utok sa mga nagsugo. Hindi ni sakto. Kaya ang parents man, insist ka mo, nga ma-file ni kaso kay hindi ni saktong ginimo nila sa kabataan nyo. Sige Marge, thank you git.
19: Oh, amo na madulong natin nga update nagikan sa Banwa sang Dumangas. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
14: Na pinamunto sa buwang Dumangas kag Barutak, no? Nagligad to. Mot na file nyo na ang kaso to. Sa naniro man to sang Ido sa Barutak nibo. Di karon may pututan pag itaw. Tapong ulon tanin mayor ang ko sa basketball. Eh.
15: Ang
14: inforido si mayor Lazaro. May apan mo imo yung repire galan ta pang mayor ay kanagidya respeto.
15: May info gali ko diyo. Ang ining coach gali Radyo Manovi. Kuan ini right hand gali ini kuno ni Uking Andrada.
14: Ate may
15: ang
14: init.
15: Coach, dayon daw ginsaway inisya ni Mayor Adi Lazaro. Ti ang video wala man to audio mo. Tiguro basi kon pagsaway, nagsumabat pa siya.

0: Μπορώ κάποια στιγμή, ο Βασίπιντη, μα μάτσι μάτσι. Μα το, νο.
1: Di ba, Simani? Pero tila mo ito natong si Mayor Radjumanovi, lantaunta kay nagapinamunto subong ang 3rd ka 4th District. Pero sa Dumangas, Balakabarutak, Noibo, at least may gapamuntos, kaya ang Mayor nila wala mang gapamuntos.
2: Tatak, RMN.
0: Mega Man Gold Coffee Mix. Hindi lang kay basta bato kita sa pulao, mental clarity, kundi nagapanami pa sa kondisyon sa aton nga prostate. No? Likaw kita sa pag-enlarge, pagtiga, kagpilakadla ba si mahulog sa cancer. Kagti ko nami ang kondisyon sa prostate, nami man ang intimacy sa mag-asawa. Gani, parang dayon ang aton malipayon nga pagpangabuhi. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Sa mga tampalamati naton, mga karadyuman, subong aaga, siyempre kung may coffee mix, may araman sang kapsula. Mega Man Herbal Capsule. Hindi ko na papadugangan pa, pero kumakainom kasi ni malabing-labing kagidaw. Gani sa mga tampalamati naton para sa paglabing-labing, mag Mega Man Herbal Capsule.
2: Tatak, RMN.
0: Diway nagkikita, Chimpo, diri sa aton nga pagpangalaga. Radio Man, Novi Guazo.
1: Radio Man, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
6: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, i Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Basta kun, ginahilanat...
4: Dapat matik! Ibay, Jessic!
3: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
4: Dapat matik! Ibay, Jessic! Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, Ibiogesic!
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tok, tok, tok! Lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field

Team sa mga barangay Agod Mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN Field Team nga nagamonitor sa RMN Iloilo manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!

0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
4: Nods! Herbal Capsule!
5: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner! May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring? Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sang NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan panilay na lang, wala di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat ka kuryente. Agon sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
4: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agon magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigotwi, tungkat ali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agon nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang palading.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
4: Nuns Lemon Oil.
5: Hala, kariski, siga pa, kiskis sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kagkon din pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
4: Nuns, Liniman Oil!
5: Yan eh, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilip ka niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaptas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi naging ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
4: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
4: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
4: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Singkundang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
4: NANS Corn Coffee!
5: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula isini ang pagka-nerbyoso mo.
4: NANS Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
4: NANS Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
4: Megaman Cold Coffee Mix.
5: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. gamit gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag Mrs. Para padayon ang banding.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
6: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasilin. Bye-bye and I love you.
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Katali na habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansi.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
8: Ang left ko balang mata, inang may nagasakdol, nagdomidyo, may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate, so buong maintenance ko, nag-sir ka namin, namin nag-isa ako nga mata.
7: TTX 500.
10: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupunta siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
11: Gusto good lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
10: Oo, choice.
11: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong na adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kata-opisina, pungko. Snacks. Sinundin na ko dyan. May tanik kong naka-ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
10: Correct.
11: Ang problema, huwag pag igakaon utan. Huwag igakaon utan, huwag igakaon prutas. Tapos, huwag pag-inom DTX 500 by TCD. Dako tiyan eh.
10: Gusto, no? Ang pagdako, actually, isang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo ba na ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaya isang heart disease, kaga heart attack.
11: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
10: Mm-hmm.
11: Taas imo triglyceride.
10: Mm-hmm.
11: Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas lang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
7: DTX 500!
12: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom ni Rong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500!
10: So kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaysang high blood pressure and stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
11: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
10: Justo.
11: Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sa insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang nga kaon, na-stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sigon, pag itkaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin. So, mahulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, timbakal mo na lang na kaon, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kontrolahon din, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
10: Tosto.
11: Kung maumpawan pa.
10: Oo.
11: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ng imo pangkriyas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa isang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress, ng katabo na kag free radicals ng among kapag-uba sa pangkriyas, man-neutralize na, Sir GP.
7: DTX 500!
13: Imo pangalan na, partner.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
13: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila pong score ganit?
14: 470.
13: Saan sa nung ka nagsugod inom na DTX 500?
14: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
14: 160.
13: Sabi mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mabalo sa'yo?
14: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa'yo.
7: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Char, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Panggong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
18: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
19: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sakon para fresh kag focused ako sa work. Okay gid ni sakon.
20: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Marlon, Mang?
24: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-luoy?
23: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
25: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
24: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
23: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
25: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintsyende ka! Ha?
23: Mang!
26: Ay, tiyan mo ginayin din ang gugmayaling. Kakamakin ang lahat, masunod ka lamang.
27: Ano ka na?
26: Diba? Oo, sometimes.
27: Love conquers all.
26: Oo.
27: Amo na galing once.
26: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
27: Gani man.
26: Talugon.
27: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
23: Kun ako, pahambalon! Kun kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Mahambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, Mahambalon!
2: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Neozeps Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
0: Mga kabyanan, subong ang May 18 Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18 Monday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
1: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Super Fiber.
3: Ako gali si Junie taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasachet ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Pata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule. Kaya ginayaw niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
6: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Protection sa mga balatian.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ahoy! Kini Care Time!
12: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
33: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
14: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
34: ECS.
35: D3 Bio.
36: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
35: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
37: Mga butika.
38: TTX 500. Juice 7 lot.
39: Ano ginabatsyag mo sa
38: high blood gid ko?
39: Ano sa una ang imo
38: blood pressure? 180 over 100.
39: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
38: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
35: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
40: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
35: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio, with physio.
41: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaro.
35: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio. GTX 500.
2: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
39: Saan nag-inom ka? GTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
2: Tigi ka namin isang GTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. GTX 500 na
35: GTX 500.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number

0: Mayong adlaw, mga pinalaga nato, ano makatag palamati? Ay, doon nagpause for a break ko. Hindi nilang kita, hindi ko rin infecto. Sige, init, subong, no? Ang ako na ulo, nandulubi na dumalitik pa. Ayan, but... Oh! And mayong adlaw lang sa kay Tito Joni, Tabangkiraw. Ngayon, nagpamati, hilo, hilo, hilo, kamusta? Nakamodira, no? May lang ang pagpamati. Hindi, nako, magpadugay pa sang wakal diri, ha? Subong nga adlaw, isa naman, kasulat, ang ipadalat naman sa aton. Ang sulat, inini, Monet! Monet! Pirado!
1: Mayong adlaw lang sa tanan. Ako si Monet, 35 anyos. May live-in partner kag wala pa kami sang bata. Nagapangarkila lang kami malapit sa obrahan sang partner ko. Dayaw, gid ko bala sa landlady namon mo. Hindi kami kainchindi sa batasan niya. Makapamuyayaw kagid siya. Agun mahangpan niyo na lang sang lubos ang akong sulat. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Sino naman sa inyong naghugas sa lababo nga wala gid ginlimpyuhan pagkatapos?
3: Hala, sinong katapusan niya ng hugas, how?
2: Nagdinamak naman sila.
1: Ayala, tita, wala pa kuya kapang hugas ang kinanaan namon nga pinggan niya.
2: Nga, ah, ginmensyonar ko ngalan mo kay wala man.
1: Nagambalang kuya ta, kay daw ako, ginyang natulok mo.
2: Hindi kuya gani, paghimoy mo, iistorya mo net, ha? Madakpan ko lang kung sino din nagdinamak sa boarding house! Pahalinon mo kay bro!

0: Tita, may mga lugtasan kagaya nga mga borders.
1: Yan eh! Labi na ginangaran sa ibabaw ng mga lalaki? Ha! Wala ka ginahangpon sa ila? Hoy! Wala na ako kamo na andag na sinyo din sa log, ha?
2: Kada! Ikaw nagiya, dahil kami ibadag na sun mo, da!
1: Ano ko, no?
0: Hala.
1: Ano? Tarungon mo kayo magsabat ka sa ako, na!
2: Ha! Sino kagad? Kabastos sa imo nga tigulang!
1: Ano?
0: Tita Makay, hubog na siya bala, hindi na lang pagsapaka.
1: Ay, hindi ah, hindi ah. Sige, ho niya pagidne. Tawagan ko na siya karon pulis, pro. Sige, nabihan sa bato!
0: Hala!

0: Ay, kanaami isang boarding house, takon linong ah.
1: Amo gani eh. Matulog na taga ah. Kay chance ta na ni kay ti linong.
0: Ayaw. Bao ah, ang landlady ang nag-una gahod ba? Ay, katalaka sa iya.
1: Bay, ilang da siya ah. Kay tigulang na mo, kundi kasabad sang baba niya. Daw nag-auriga din na.
2: Ay, hala!
1: Oy, ano to?
0: Haara na, gasugod naman sila.
1: Daw matagbad na tayo espiritu sa ilaya man.
2: Ngayon punta ako ni basura ko sa guwa sa kwarto ko. Bumbaho, oh! Hala. Man! Damak ako ni aray, balik ko sa ibang at basura mo na.
0: Ano naman ang ginawaya nila?
1: Ay, ang basura naman ni Linet eh. Hay, damak-damak, manangadaan ng babae.
2: Dari mo yung gintumpok sa guwa sa kwarto ko.
3: Guwa, ada! Man, masimuhok mo gani, pero may ang dayaper sa bata mga mahigko. Kami pa!
1: Asta naman ni mag-agang inaway ni Ila mo. Hindi, naman tani katulog sa yaw-yawa na Ila
3: ko. Ay,
0: ba na basura? Na, hindi na wala bayar ka pataha mo. Eh, ara, rambol naman sila eh.
1: Ay, Nelson!

0: Fit Repio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamaya nga akong nabuyon.
0: Ditribio. Ang Ditribio. Ngamay BCO. BCO. Ngamay Ditribio. Ditribio.
2: Checklist.
3: Ditribio may lauric acid.
2: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang.
2: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa pinaig.
4: Ang malaki yan yung gusto.
2: Wala na sa?
3: Why not sa
2: plain D3? Ara lang na sa D3-bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
0: D3-bio!
2: Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3-bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pagabot sa dinay, patay ang mga bad bacteria. Pero sa why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive lang.
0: D3 bio.
5: Kung ikaw gatumar sang D3 bio, pag abot sang D3 bio sa imo chan.
0: D3 bio.
5: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
2: Parietal
5: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
0: D3 bio.
5: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amo ni siya ang
0: D3 bio.
5: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
0: D3 bio.
5: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 bio ang imo nga esophagus.
0: D3 bio.
5: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
0: D3 bio.
2: Wala na sa plain D3.
0: D3 bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 bio ang makatulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3.
2: D3 bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose. Sugars.
5: Same man sa inflammation.
2: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to, why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isang kasawa ng kuha.
5: Sa ketones.
2: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakodon niya para mag-fight sa ano?
5: Sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 bio!
3: Ang D3 bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
3: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
2: ang cancer. Niya ang cancer.
3: So, diin bala matap na ang cancer kung paon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
2: Mas namigid yung, hindi, wala na awayay, sir.
3: No,
2: pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 bio.
2: True ketones of D3 bio.
5: Kaya isa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
2: Pero kung mas ganamo sila mo.
5: Pero kung D3 bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 bio.
5: Tungod ang D3 bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
0: D3 bio. D3 bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma naging kamalik aton. Itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalaga bula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 bio. D3 bio. Health news.
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Basta kun, ginahilanat,
11: dapat matik, ibay Jessic.
10: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
11: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, ibay Jessic.
12: Alagang Unilabian.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uy, concerned lang ko. Kundi pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako galis si Ban, pirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
15: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
15: Santon
17: Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
19: Maayo ang lawas ng bata mo.
20: Sus, masakit ang man ino.
19: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
21: Unilab quality yan.
22: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Santon Plus Gold.
24: Ako gali si Maya.
25: May cyst ko sa ovary.
24: 3 cm na gali.
25: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
26: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
28: Alas 10:33.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Bye.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop o kon cellphone?
8: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mga kabyanan, subong May 18 Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18 Monday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Bango.

0: Mga wala o yan.
1: Ano ang natabuti, tamakayhaw?
0: Ginidiyan, ginilang kwento ko. Ginbuksa na guro nila kagabi. Ginkuha ginilang kwarta kag cellphone ko.
1: Ano? Kaluluoy man sa imo, tita. Sino ay hanang nag-imo, siniman?
0: Son, wala ka maluoy sa akon, son.
2: Anay ka, hindi bala may CCTV din sa boarding house, ta?
0: May ara gani, pero ginutod Manila.
1: Ano?
0: Kabalo ko. Isa sa mga borders ko na buwat sidi. O kung ginipunan ko nila.
2: Ay, tita. Nabi, kiti ikaw, tita mo. Ikaw, Gid. Wala kang nabi kapata sa mga borders mo. Wala sa oras sa pangaking mo. Ano pa? Aki guro sila sa imo.
0: Ano?
1: Iwata na balang batasan mo, ta? Kay basi, hindi lang amo sinangi mo nila sa imo.
0: Ano?

0: ka mo? Eh? Ay! Oh, sabi nyo, palinungunta ka mo?
1: Ay! Mga animal ka mo?
0: Tita, uy! Aga pa ini! Alas 4 pa lang sa kagahon, no? Nagawa dati ka na.
1: Ay, hindi! Pagkikuya makabubuot sa ginimo nila sa akin niya! Dali na sila nag-star! Imuad ako nila sa idea mo!
0: Tita!
1: Mga animal sila?
2: Hipos na ta, ay!
1: Hipos man? Ang
0: agabaan, wala sila gapunta!
3: Sino ka man? Kita ko kung sa hangaw ho. Mayo ng opisyo, ya? Aga pa sang banwa, nagawalda atin na siya, kag nagapamurugso pa.
0: Hala! Choy Alvaro!
4: Ulo ko!

0: sinis sa sofa ko? Ginsaksak sa kutsilyo? Kaga mga phone na gululuwa ho? Ay, piste! Paglalayas ka mo!
1: Tita! Hala na, ano man na sila yung aging guba, manila yung sofa mo yaman!
2: Ay, ha? Hindi na kayo ya! Basi bala kung... Ay, sus, hindi lang mo sinabalang buhato nila si Muaw.
0: Hindi, amugid. Kaga nga ako, hindi na punterya nila, ha?
1: Oh, tita, tungod ng gani sa batasan mo. Abi pa blatter ta, ah. Kaidangop sa barangay, bala ang problema mo. Kay basi bala kibot lang kami, ah. Yami ng lawas mo.
2: Oo, bala ta. Kitubog mo sa batasan mo.
0: Mika, ano?
1: Tabag ko, ha, bala ang batasan mo, bala ta. Mangin maayo ka man balata sa mga borders mo ta? Lang tawon ta ta, kun himuan ka panila sang malain kun maayo ang ginapakita mo sa ila. Itay balata! Nugay bala sila blada!
0: Ano?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sample Plus Gold.
1: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Dr. Nelson Cadena. Sini naman nga adlaw atong istoryahan ang nahanungod sa mga santons. Ano bala ang benepisyo sa santon para sa aton nga lawas?
2: Yes.
3: Ang Santon Plus Gold puno sa mga santon antioxidant nga ining mga santon, Doc Erwin, nga ara sa mangustin, may sobra 40 ka klase ini nga santon antioxidant nga ara dira sa mangustin. Kag kada isa sa ila may ara na sila ginabuligan sa aton nga lawas. For
2: yes.
3: Example, ang gama mangustin may gapugong ina para hindi magdamo ang mga cancer cells sa aton nga lawas. May alpha mangustin. Madamo sila nga klase sa mga santon antioxidant, nga ara dira. Kag dugang pa, kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold, ma-improve ang imo digestion. Dugi ka matunawan. Pero may gilagasulabi mo sulok-sulok, nag-hapdi ang imo
2: acid.
3: May gina-atake kayo mo sa imong acid, acidic, ikaw ang klase ng tao. Santon Plus Gold, manamigid sa imo. Kaya subong man, kung may problema ka sa pag-ihi, kung kisa mahapdi ang imong pag-ihi, salim mo ba may mga burning sensation ka?
2: Yes.
3: Kung sa panahon ikaw mag-ihi, kaya kung kisa gasapper ka sa urinary tract infection, or UTI, Santon Plus Gold, may ara siya sa antibacterial and antiviral properties na nagabulig sa aton para patyon ang mga bakterya nga yara sa aton urinary tract, Dr. Erwin. Amo na nga, kung mangihi ikaw, kung naghapdi imong pagpangihi, silimod kung mainit ang imong pagpangihi, dumasakit ikaw mangihi, inom ka sang Santon Plus Gold, kaya ini nagabulig sa mga kauturan naton nga may mga problema sa urinary tract infection or UTI, Dr. Erwin.
2: Yes, no?
0: Sample Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay atama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Makak sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang nakanami sinangaton nga Santon Plus Gold partner, ang isa sa mga super antioxidant nga makabulig man pakupos sa mga bukol-bukol, ara dira, no? May mga anti-inflammatory properties, mga nagahubag nga parte sa aton lawas, iya na amat-amaton pakupos bangod sang ginatawag naton nga super antioxidant nga mo ang Santons. Kag makabulig man na Doc Nelson nga makun controller ang mga may ara problema sa arthritis. Siyempre, ang arthritis nga problema, Doc Nelson, ga hubag inang ilang mga tuhod, ilang mga kasukasuan, kag makabulig apaagi sa pag-inom sini, no? Ang pag-inom sang Santon Plus Gold, hindi lang ni siya isa lang kainuman, Doc Nelson, no? May ara ini siya 2 to 3 days nga saksisib nga inom ang iban gani makalabot sang sinimana depende sa pag-absorb sa imong nga lawas. Amo na nga ang Santon Phytochemicals nga yara sa Santon Plus Gold pinakamanami nga combination sa lima, Doc Nelson. Amo na may anti-inflammatory, may antibacterial kag iban pa, Doc Nelson.
3: Yes, Doc Erwin. So, muna ka nami sa aton nga Santon Plus Gold. Kag siyempre, obdigid ninyo permis ang pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, Doc Erwin, pinakanami nga Vitamin C nga, ginaprotektoran niya ang imulawas nga hindi ka basta-basta ma-stroke kag ginabuligan niya nga hindi basta maglabo ang imo nga mata. Tungod ang Santon Vitamin C, isa ka Vitamin C, kag ang Vitamin C, isa na siya ka antioxidant, gi-axias antioxidant nga nagaprevent sang pagkaguba, pagka-damage sa mga silula sa aton lawas, Doc Erwin.
2: Yes, no, ang Santon Plus Vitamin C ara na na sa mga butika, Doc Nelson. And then para sa kampyon nga kombinasyon, Doc Nelson, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
9: Mami, itigil ang drama.
10: Angeline,
9: may na-discover na akong timplado na at may

0: Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol. Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista. Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town. Magnolia, feeling good,
1: set up. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Makakas mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong kanami sa akong paminsan.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX 500.
6: Saya din Grace paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes.
8: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
8: Wow.
7: Mabakal na kamo. Sa GTX 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
1: GTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: BCO.
1: Yung may D3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
1: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobrana, tanan, ginakaya.
5: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
8: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Tumdoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tumdoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
14: Ayaw ka na, ma?
15: Why pa?
14: Ayaw ka na, ma?
15: Why pa?
14: Ayaw ka na, ma?
15: Ay pa.
14: Naakadugay siya na nga sip-on, ma?
16: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
17: Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigat na formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo kaadlaw upod ang tsaktong akaon kag-exercise. Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
14: Nag-ayo ka na, ma?
15: Kagapon pa?
14: Mayo ba?
17: Basta Neozep Z Plus Forte, subong may zinc.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCL plus morphinamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Supple Plus Gold.
18: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
8: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Sa Iloilo City.

0: Nami ka mo net.
1: Kay tido may edad naman gitong iya nga ano eh, nga landlady.
0: Kasi kung ano, gamit ng pausa.
1: Kasi hindi ka dason. Eh, siyempre, mga dungol man ka mo, be.
0: Nanuho ka mga ano man, be.
1: Nadamak ka mo.
0: Nadamak, ma'am.
1: Ano man ka mo man.
0: I-consider nyo mabalang nga panimala yun, ha? Hmm. Isa na ka mo balang ginagawian.
1: Gani.
0: Kag hindi bala namin nga upod mo dahil i-star ka damak-damak. Ay, ambot na lang.
1: Kung diba?
2: Isa ginagawa sa natakaan po.
1: Kung isa ka mo ka boarding house, siyempre, ikaw pa, ano na ganit tawag, pasunaid.
0: Oo.
1: Oh, pasunaid ka sa
0: si
1: mga...
0: Si Asasan, ka, I mean, sige, padayon.
1: Oo, pasunaid ka sa mga kaupod mo dyan sa boarding house.
0: Mm-mm.
1: Kay para nga, mambayad man na sila nga, ay tinlo, tumahuya man ta sa piyak to nga katinlo, to yung sa ilamang gawi. Tapos kita ya, mga damak-damak ka di, tinloon ta man.
0: Pero kung wala, gidya, anong tawag sina?
1: Ambot.
2: Kabalan eh!
1: Kabalan.
0: Mga kabalan! Uh-huh. Tagkong amo na bala no, kung ang gawi nyo sa inyo yung panimalay, hindi mo magdalun niya sa ibang nga lugar. Most especially kahuluya kung sa mga public places.
1: Mayo pa gani, kung amo ka na yung mga gawi sa inyo balay, pero...
0: Tinlo kayo sa iban?
1: Tinlo ka sa iban.
0: Oo, kailan
1: kaya? Diba?
0: Oo.
2: Kaya hindi kayo mahuyan mo.
1: Oo. Kagdasan hindi yung magugta sa mga tao, ang iban nga tao sa imo ya eh.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung sa inyo yung panimalay, okay lang mo.
0: Mm-mm.
1: Pero kung sa iban ka na, siyempre, tinloon mo naman ang panggawi mo. Di, siyempre, maugtas lang yun ang inyong landlady eh.
0: Ay, kung tinlo sila, bala, hindi sila pag-iigan bala.
1: Mga kabal, sa imo, be, sino itong nagkuluwa sa mga ano?
0: Border eh. Sino man bi? Ang may kaugot man sa iya
1: eh. Ano mga borders man. Pero kung sa bagay, kung mag-amuman ang baba sa landlady, kung kaisa, doon ka namin manggid.
0: Galing ka problema na sa iya yan, Biki, hindi man madalas istorya.
1: Oo, doon ka tig-aman ulong at lasin ng
0: ka, ano, ka-close-minded man siya kung baluman siya. What if kung ano yabi, no? Kay total, ano yung masyang caretaker siya, no? Nang siya ang landlady?
1: Landlady?
0: Oo. What if padalaan niya notice? Hindi of disconnection.
1: Kung ako sa'yo, mag-alinon mo na lang. Sagad ka pa pa-board man.
0: Hindi, ay written yun. Oh, ay, warning, first offense. Mga amuna, bala ka ko. Ano yung evic niya? Oh, bala ko.
1: Bala.
0: Diba?
1: Kung ako, parang hindi ka mag-ugtas, pahalina ang tanan mong mga borders ka.
0: Dulaan sa sahiya negosyo. Halita, lumit siya. Ikaw ganyan ang manungpatay. Kaya isahod mo yan mo.
1: Ay, bala isa. Ay, bala. Diba?
0: Pipilin niya man siyempre, mga mayo. Ubusan mo
1: kasi. Kasi tumatan ka pa, mayo bala na.
0: Sino may problema sa ila? Ang mga borders? Siya ako siya.
1: Ang mga borders, kag ikaw man na yung problema.
0: Sila,
1: man.
0: Both sila nga may mga problema. Gadya eh. Kaya kung ano, ano sila eh, ng close-minded bala. Mm-hmm. Tayo pa matian Manila, bala mo nang balang ng bal no. Nga mo nang ngaagi nga tagantos ang Ginoo sang duwa ka dalunga kay isa ka ba. Kay dapat mas duble ang pagpamati ta sang sa sige wakal ta.
1: Oo.
0: Okay? Oo muna. Pero duble ang wakal ta diyan sa po.
1: Oo eh.
0: Kasi syempre, ginaproblemahan tama ng ilang ang problema. Kay, I'm sure...
1: Kaya nga, abala nga sa akin, tayo problema sa problema nila, no?
0: Di kayo mo na yung programa, tamo.
1: Gani.
0: Di, pasarata na lang, ne?
1: Oo.
0: So, abo sa ina, ha? I hope nga mga solusyon na, na ina. And I'm sure, ang iba na ito, ng mga tagpalamat, idilayla, makarelate sa ina ang mga problema. So, basta ang problema, nang masolve gina, basta, ina, ano, sa diplomasya nga pamaan.
1: Oo, istoryahan nyo. Kung may kainit ka sa ulo sa imo landlady, istoryahon mo.
0: Mm-mm.
1: Kada sa landlady man niya, kung may kainit ka sa ulo sa mga borders mo, istoryahon mo man.
0: Mm-mm.
1: Kung hindi man dala sa istorya, pahalin
0: na! Kung hindi ka, hindi maghalin, ikaw halin na! Hindi! Diba?
1: Correct.
0: Kung expect mo yung ginagandaan, basta ka pa-board kayo, lain-laing klase tao, lain-laing pang ginawi, lain-laing pangabuhi, lain-laing estado sang kabuhi, may damak, may tinlo, may ara nga kawatan.
1: Oo. May ara man nga aluan.
0: Aluan.
1: May ara man dalok.
0: May ban sikreto bunal. Mga amo na pala. So, amo sina. Amo ganyan. May different walks of life. So, dapat mo ginhimuon pala para mga pasensya mo. Kato yung ipadala, ay pahalin na.
1: Correct.
0: Na, okay? Patayon ako padala sa sulat. Dili sa itong palatuntunan.
1: Kun ako, pahambalon.
3: Kun ako, pahambalon. Kamuman may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan. Ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
4: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojessic sa biyaheng ginhawa from Headache.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing.
10: Lunch Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imu immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Lunch Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
11: Kinikeo.
12: Uy, 150 over 100 dali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod dini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay.
14: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
16: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Tok, tok, tok! Lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
19: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Piyahing Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong. Posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel-S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
23: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw puyid sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
10: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
11: D3 Bio!
12: O, si Karen, nadamog it sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
11: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3!
10: Mabakal sa mga butika.
11: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
10: Magalingin pala ang imong nga ulo.
11: Masami nagkapangihit.
10: Masami ginauhan.
11: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubo.
10: Sang imong blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Sa lisigit, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
11: mabaka mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: My D3!
10: Mga butika!
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number 1!

Loving my sister is my foundation. My niece is my joy, and my child is my soul. Different kinds of love, but all one family. Isa ka phrase nga nadihon sang tagipusoon sang aton tagpasako. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Ang kasaysayan nga amon hatagan sang kabuhi sa semana nga ini, isang magutod nga si Nene kag Inday sang Silay City, Negros Occidental. Kag ang ila kasaysayan aton tiguluhan, The Shared Seed. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Ay, ta, mayong gabi. Nakailis na si Inday?
1: Nag-ailis man sila sang magulang niya. Malagaw ko na kamo sa karnival?
0: Oo.
1: Ano oras ka mo mapauli?
0: Bala na nakaroon ta. Tinghuan namon nga makatimprano pa ulit ta.
2: Ali ka na, Koy!
0: Te, lakat ta.
1: Hindi na ka mo magkaon?
2: Si Mama, malagaw kami, bay. Kundi sila lagawan kami makaon. Gindalagani namon si Nini, agod nga makakaon ng sagwa kag makalagaw. Basi palang karun niya, may mabungguan kami to yung agwapo. Ay, pangilalakon ko gitayang kagipakilala kay Nini.
3: Oh, nga nga ipakilala mo gidya sa akon.
0: Natural eh. Agod nga, maka-inspirasyon ka man eh. Talaw ay muna yung agalagaw ta. Tapos kami ni Indaya, nag-auyatay kamot sa imuya. Wala sa may nag-auyat. Dapat, kay ikaw yung magulang, ikaw ta niyang unang nga nakanubyo eh.
3: Ang balon mo, gwapa lang yung manghod ko. Kag malakas ang apil, ano pa, ginbunit mo.
2: Ay, ne, ikaw bala, gwapa man. Ugaling ina lang. Masami kita nagabangig sa pamiste mo. Oho, tanawa bala. Ako yan, naka-above the knees ang denim. Kag nakapang-top sang sexy.
3: Ay, ano?
2: Ano pa, madali lang ako matulupang dan sang guy. Tigaling sorry sila, no? May nagasipit na sa akon. Ikaw ya bala ya, oho. Nakahalhal di largo, naka-sneaker, naka-t-shirt pero may jacket nga loose kag nakasampaw pa. Magluwasin na, nakakalo ka pa nga naka-sidings. T-bird look ka! Sino man abing maganaan mangilala sa imo man? Change image bala?
3: Puta! Kamuda! Amo na niyang nasawaan ko, so wala na sa may makapabag-o sine. Ti ano? Ha? Ang pamiste ko na lang istoryanta din, hindi na lang tayo maglakad.
2: Nah,

0: Pati na si Nini man. Anay nakapanya po na ta, nagpalayo siya sa aton.
1: Ato, naghahampang sa ngayang hapang lalaki.
0: Ay, tomboy, gining magulang ko mo.
1: No, papi.
0: Ano ko ni siya mapababayi man? Naluoy ko ni Blasia mo. Love ko pa naman siya. Uy!
1: Oh, uy, ano ka man? Nahno ka man ni Muya, makibot man to si Muman.
0: May ideya nga hinali lang nagsulod sa ulo ko.
1: Ha? Ano?
0: Kay wala sang lalaki nga nag-a-dare nga mga luyag sa magulang ko. Ikaw!
1: Ano? Ako? Ka nga ako?
0: Ikaw ang makabulig sa akon!
1: Paano?
0: Buligan mo ko nga mapababayang magulang ko!
1: Buing niya ho? Anhon ko? Ikaw ha? Di ka magsiling ha? I-double time ta ka mo nga do ha? Buang niya? Oo ha? Guwapa man ang magulang mo, pareho sa imo. Pero tumboy na iya?
0: Pwede ma-break lang ta, anay?
1: Binuang na yung imo ya.
0: Sige na, Marco! Buligi ko bilang mapahumok ang balatsyago ni Nini. I mean, inabalang ang mangin babayi siya.
1: Hmm? Eh, anon ko siya, be?
0: Bale, amuniho. Pagwaunta nga nag-away ta nga duha subong. Then, ginbreak ta ka.
1: Hmm?
0: So, in order nga ma-win back mo ako, si Nini ang gamiton mo nga instrument agad nga mapahumok mo ako, liwat.
1: Dilain. Ano?
0: Sakay ka mo sa Ferris wheel, karak! Ay, katayming, hindi kay Ari ta di subong sa carnival!
1: Ay, tek!
0: Sige na! Sugdan ta na bala! Mapa-ask if ako nga hindi mo ako mapaumpawan sa kaaki ko si mo. Kagmapuli na ko! So, agad hindi ako magpauli kay may ticket kita sa Ferris wheel, siya ang updon mo sakay sa Ferris wheel! Sige na! Go na ka mo!
1: Ano? Ano?

0: di gani na dugayan po. Kag wala pa kuya maka-enjoy, ha? Kuya magampang, kag tinalingaw ko.
1: Amo ni ho. Ago na. Di siya magpauli. Dali ka. Kanugon sang ticket na mo nga ginbakal ko sa Ferris wheel. Kita masakay, ha? Alang tao lang na siya sa aton.
0: Ano?
1: Ah, dali ka ni. Dali, di bala.
0: Uy, dali. Ano ni sa'yo man? Pero basi ko magpauli, sinday, ha?
1: Hindi, hindi na siya maghalin. Hulat ko yung tayang makapanaog sa Ferris wheel.

0: Okay na ka mo, ma'am, sir? Pati uguro na mo ng Friswell. Okay ka na, ne?
1: Ha? Medyo first time ko, so I'm not so sure kung...
0: Okay, uyat na!
1: Kung mawa ako, kung hindi. Ay! Hala!
2: Uyat, Mayo, uyat!
1: Amo ni gali! Hey! Marco, naawa ko! Nagamat-amat lang sigang pagtihog, my God!
2: Ay, Ariel, agad nga hindi ka mahawa. Dasok sa akong pakpak, dasok.
1: Ano?
2: Sige na, kiyari kita si Babaw. O, manong panahon na daano, piho, mahawaan ka gid. Dasok na, dasok! Nan, piho nga lang yung mga mata. Kung hindi madala sa dapiyog sang lawas mong lawas ko, magkupo ka sa lawas ko. Sige na, kupo! Nan! Di, daw, sige lang pag dasok sa akong. Ang pagkupo mo sa akong, agad nga, madasok ni kayo ang perisyon na daan. Sige lang, dasok lang! Abi ko anay, atayan ka. Abi ko anay, lalakikon ka. Hindi man gali.
1: Ay, kagawa yung parito na.
2: Agay, kasakit.
1: Ba, ano na to ba?
3: Hoy, dali lang.
2: Ay. Lah, nagdulog man yung Ferris wheel. Ah, may nanaog siguro. I-abribalay mo mga mata. Agot makita mo kung sadiin kita.
1: Ay! Ay, kita sa pinakababaw, gido! Kahawa!
2: Man, di ba? Amuni ka nami kung may lalaki sa kabuhi mo ni. May kupan ka, oras nga ginadagat ka, ukon ginahawa ka.
1: Mike!

0: Shit. Naano pa lang ako man. Nga hindi ko yung matulugan man. May kunano nga pala tiyakon nga nagkahari sa akon.
1: Ala. Hindi ko malipatan ang scent ni Marco.
0: Akoon ko dong feeling secured ako bilang babae sa ginapakita niya sa akon sa nagkasakay kami sa Ferris wheel. Ala. Amo gali bala sini kun may nobyo ka? Iwisit! Pilit ko nga kalimta na to. Piliton ko. Nobyo siya sang manghod ko. Kag hindi ako dapat magbatsyag sang kunano sa iya. Iwisit! Piliton ko na lang makatulog!

0: Pakala ko sinisugo sa ako ni Mama sa daan. Magwa na ako sa merkado. Ay! Oops! Hala! Nagulan gali! Kitaon diri sa akong samtang nagpagwa ko diri sa samon merkado. Konsulayon ko inapi, ho. Mabasagid ko, ya. Madulugan ay ako diri sa may ngalagyan, ha. Kagulaton ko na lang ang maghula-hula. Pagod ba lang, ha, makapauli
1: oh,
0: na ako
1: sa... Oh, Arinjak, ito. Damol ni.
0: Ba?
1: Itakdong, agod niya, hindi ka mabasa sa ulan.
0: Ma... Marco?
1: Oh?
0: Ikaw? Shit. Naano pala ako man? Nga kahinali lang nagkuba-kuba ang dugan ko sa makita ako sa hinali si Marco. Ang nobyos ang mangkod ko. Na! Shit!
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Matatas, magabot ka.
6: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pa lang
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanuko.
6: Kagakontrolar
7: sang Ibu Blood Sugar.
6: DTX 500.
7: Masalikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
6: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3.
7: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
7: Yung may D3.
6: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: Paulit-ulit na lang ang ulam.
12: Mom, she!
13: Angeline?
12: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.
13: Grabe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangtong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Sangtong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
4: Good thing
3: may Sangtong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong
1: kapa. Sangtong Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
1: Sangtong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sangtong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Sangtong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
7: Your bill, sir.
8: What? 40,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Supple Plus Gold.
11: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sangtong Plus Gold sa radyo, kinintestingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sangtong Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Sangtong Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas pinagaling pa.
13: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
13: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: Cherry Coffin, Semenja, Malupit, Sakamaymo, Mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak!

0: COVID duty katin, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
4: Nance Corn Coffee.
5: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
4: Ang Nance Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
4: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
5: para magpabilin ka nga healthy,
4: focused kag energized.
5: Nance Corn Coffee.
6: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try naman balance.
7: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Mga ka-beefy, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar!

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrients Corned Beef na. May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi napagamit pang lamot.
6: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
12: Budlay na gilang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
13: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
14: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
17: Man, kita mo bang nakikita ko?
18: Oo nga, kitang

0: sa BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Char, fab, car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum, sa bangon ng char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
7: Welcome sa isa namang edisyon kapag bakalagad sa palatuntunan. Target Anay sa Udto. Karong adlaw kita subong Lunes. Tiyari kita sa PET sa 18 na sa bulan naman sa Mayo 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kanginan tabok sa karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog na kalibutan. Basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
8: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan naton, sini mga suki malin sa aton, sini nga mga mapisan nga manguma sa aton kabukiran. Pakanto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderya, pakanto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers, nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntunan.
7: Inyo kami mabatian sa City Siri 4 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo.
8: Inyo man makita na nga mon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
7: Sa kinanda na po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilab of the Grade of the Whole Universe, basta laon, balo, kagbinayaan ang mga balan, Master Radio Man Don, Mr. Green Boy Dolido.
8: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa, basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radio Marunel Sorbito.
7: Kaginiang Targetanay sa Udto. Subong adlaw mga kabiyanan, dalag ko ka mga mainit ka impormasyon ng aton nga pagatutukan o po ng aton nga mga Radio Man reporters. Mga kabiyanan, update karon. Bao, grabe ni kay ini mga pulis subong may quarry business bala master diri sa probinsya sa Iloilo. Ginpandawaan daman na ginpatawag ni Police Colonel Rasalan kagin remind nga indigid mag-engage sa illegal quarry.
8: Yes, no, kay Maranti nibaluan man naton subong at wala man na problema kung may mga ulo negosyo kamo. But make sure nga hindi maka
7: hindi illegal ang
8: magluwas pa da parikoy conflict of interest. No, karon kung kamo nagapinanakop dira sa mga illegal quarry, kag kamo nagapadakop dira sa mga overloaded nga mga truck dira, ti kundi conflict of interest kay ikaw ya karon wala mo ginadakop yung imo kagulingon sining trucking. No,
7: kag so, ang ining mga may business sa for example may isa ka lugar dira kay mo business mo, hindi ka pwede nga i-assign dira doy sana sa ginmando ni Police Colonel Rasalan ang aton sining provincial director.
8: So anyway, check ta na karon diri sa aton sining pagpangalagad kag subong adlaw katapusan na sang registration naton para sa barangay and SK election. Bawdo gin dagsa ko no kay ba mo tibiing Filipino daw diri kita ay permi sa last minute la.
7: Pinoy pa yan.
8: Amo ni permi dira kamo magdinaguso kag dayon dupigado ang anusang kumili ka wala ginot, kami ginatatap.
7: Ginot kayo di grabing kwandi daw wala ordero.
8: Na. May kalawig-lawig sang ginatag sa ila. Diri sila yung pagdagsa. Kung ikada sa kadamuon pa rikoy, may posibilidad nga ma-overwhelm ang aton sining nga kumilek. But anyway, kabay pa, wala sa problema. I-check na karon kay Radyo Man Mon na kapalian ining report mga kabiyanan.
7: Tibangod, sini may cut-off, maser, kay sige damo, nga damo. Tiba, sindi ma-accommodate subong adlaw na.
8: Amoge.
7: May cut-off, no? Ang aton nga kumilek. So i-check na ni karon. Kamusta honta? Eh, usual. Sa pihak kabahin mga kabiyanan, ay mga naglagaw sa social media, be, grabing dutayan na mag ay tapos ng hampang sa basketball dira sa Pututan, nag kwan pa? nagkinagamo. Ara na gid ang alkalde mismo, Master Don. Pero ginpatag ini sang alkalde ang natabo no sa sining 2026 pututan Summer Basketball League nila sa duha ka magtimbang bahin kay nakita damo video eh subong kaya no nagalalaptang di may linaway gid sila kay basulay referee naman eh
8: oo ti amo ni Perbi ang referee ginabasol sang mga fans sang mga coaching staff no ti mga tao malang na no pwede kaya ka address sang imo sining concern sila pero ti hindi man na sila yung mga automatic makita nila gila yon kay man ti may human factor parikoy mo
7: ti bisan no? Gani sa NBA may replay na
8: oo
7: kay galing ti problema talang yun paano i-replay diri sa aton mga muna bla pero ti may ara gani isang ang call nila Master Don ginabaliskad nila bangod nga ti human man mo may mga sala man kay ti matama lang ang gamit mo
8: ang ang naakon suggestion da pag controversial sang isa sinika call ma-convene mismo ang mga referees pareko. Yan bala ka, ano to nakita mo? Yan, sa kita mo, foul gaman to. Ikaw yan, ano nakita mo? Bala do, hindi to foul. O, sige, ako niya nakita ko do, hindi foul. Okay, 2-1, no, daog kita. So, wave to na ang gitawag mga foul. Na, ano muna bala pareko, do, sila mismo, nga mga barang, barangay official, nga mga referee, nga mga official, sila mismo mag-convene, kagay i-balion, kung may nakitaan sila, on their vantage siya, vantage point nila, sa anggulo nila nga foul o kung hindi ang isa sini kakon.
7: Galing kiti bisan sa ano muna ka rason kag sila naglihan ni sa nga mo no mayuriya o pag ang piyak daw hindi magdampig sa pamatyag nila daw ang momento ya medyo masakit-sakit gapo na.
8: No? Kapin pa kong crucial minutes,
7: nan?
8: Crucial seconds.
7: Oo.
8: Tapos nang tawag kay mo sa foul nga nalantaw naton nga wala man foul, abaw. Dira gid ka kinagamo sini pero ti as usual ang sports dapat naga-build up inis ang confidence kag disiplina.
7: Oh.
8: Yula niya ga-build up kag mangin war freak kamo daa.
7: Correct. No? Sa piyak ka bahin sa 240 ka mga surrendered loose firearms salin sa September 2025 kag May 2026 formal na nga gi-turnover sa ICPO kadungan sa flags sa racing ceremony kay ina sang aga.
8: Kag fiber boat dira mga kabenan sa area sang Guimara Strait nagkapan ang PCG sini kag pila ka mga opisyalis nato nagambal nga dapat kwaon gid kagkwaon ginila ang ining barko mga kabyanan. So standby kamo sa mga dugang information diri man sa aton sini nga pagpangalagad.
7: Kag siyempre ang ginasunod ta sa Senado ay ang drama sa Senado. Nakaprepara na kamo sa mga popcorns na kay another kwa naman ni. Bag-o naman nga yung mga episodes.
8: Yes,
7: ang masunod mga kabyanan nga mga balantayan ta.
8: Dito nag imbitar to sa mga religious leaders si senator si Senate President Alan Peter Cayetano para guro magpangadi na naman no. Ti ambal gani naton bala ambal gani sang mga pila ka kilala naton nga mga pari even the devil can recite Bible verses. No. Amo na. Pero ti depende ina no kung hindi o call di bubukol.
7: Samtang ba high tide sumong grabe guro ti sa Landoni area da oh, as usual Master Don sa alma mater mo nga area da gabaha. No? Di ba lang may drainage?
8: Dako-dako na da ang ano, water retention na facility nila.
7: Oo, naawas gyapon, Master.
8: Kasi
7: galing kiti doon, hindi naging manimapunggan kay below sea level ang area tada sa city proper.
8: Tapos tabuki na pari ko, pumping station na.
7: Oo.
8: Pumping station, pero pump ka, pagpampos ang tubig, basiga balik mag-gapon.
7: Tinglayan kiti, siyempre kung magtaob, sige gapon saka.
8: Oo. Oh. Anyway, check na karon basi may problema, kag-flaws bala sa design niya sini. Kaya ang purpose niya sini, agod nga matap na ang baha mo, tingnan na nagabaha da.
7: Oh. Anyway, balikan tayo mga kabiyanan, mga dragota ng mga balita, check tayo mga balita national, kag international, upo naman ang RMN Network News, magabalik ang Targetanay sa Udto.
9: RMN Network News.
10: And it does not mean na wala nang right yung local judicial courts natin to also respect the rights of Senator Bato de la Rosa. International proceedings have to be reconciled with the 1987 Constitution because each Filipino is entitled to have due process insofar as right to life, liberty, or property is concerned. Hindi pwede i-curtail yun na Tapos i-shortcut lamang natin. There is no shortcut to constitutional processes.
11: Upian sa rin si Atty. Torion na malulusutan ng senador ang kaso sa ilalim ng complementary principle sa tinutukoy na Rome Statute kung saan ay nagiging last resort ang ICC kung hindi mareresolba ng lokal na korte. Bagamat naninindigan ng abogado na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas matapos kumalas ang bansa sa Rome Statute, duda rin ito na tila forum shopping lamang ang gawain ng Solicitor General.
10: Yung complementarity principle ay isa po niyang prinsipyo na ang estado ay may karapatan. Mm-hmm. Meron tayong sovereignty, meron tayong independence, at siya ang may primary jurisdiction. As a matter of fact, exclusive supposedly mm-hmm. yan eh, kung hindi tayo nagpasok sa isang treaty, no?
7: Mm-hmm.
10: Ang ibig sabihin yan, yung lokal na korte ay may jurisdiction sa paglilitis lahat ng mga kaso na nangyayari sa ating bansa.
7: Mm-hmm.
10: Last resort na yung ICC kung hindi tayo willing or genuine or hindi wala tayong kakayahan
7: mm-hmm.
10: no, na maglilitis sa mga ganung kaso po. Kaya nga po yun ang aming argumento, healthy naman yung ating judicial system, functioning yung ating prosecution, and ang ating mga korte ay open na open. Kung meron silang kaso against kay Senator Bato de la Rosa, edi mag-file sila, haharapin po natin, pero dito sa Pilipinas.
11: May mga kasama si Attorney Israelito Torion ng legal counsel ni Senator Bato de la Rosa sa panayam ng ZXLRM in Manila. Samantala, ayaw naman sagutin ni Torion kung dadalo itong si de la Rosa sa sesyon ng Senado ngayong hapon at pag-convene bilang impeachment court.
12: Sa patuloy na balita, paghawak ng Senado sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa dapat isailalim sa independent investigation. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano.
13: RNN Live Reports.
14: Nananawagan si namamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima at akbayan Representative Percy Sendanya para sa pagkakasa ng independent investigation ukol sa naging paghawak ng Senado sa sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pangunahing pinapaimbestigahan ni na Dilima at Sendanya ang paglalagay kay de la Rosa sa protective custody ng Senado. Biglaan itong pagtakas at ang naging kaguluhan sa gusali ng Senado noong May 13 kung saan magkakasunod na putok ng baril ang narinig. Nakakalungkot at nakakagigil para kina de Lima at Sendanya na kinanlong ng Senado si de la Rosa sa kabila ng pagiging wanted nito sa International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity na nangyari sa ilalim ng ipinatupad na War on Drugs ng Duterte Administration. Ayon kay Dilima, hindi pwedeng internal o hindi pwedeng ang Senado lang mismo ang mag-imbestiga. Diin naman ni Representative Sendanya, nakakahiya ang Senado dahil sira na ang kredibilidad nito matapos imaniobra ng mga kampun-umano ni Duterte ang pagbibigay ng proteksyon sa isang pugante. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
11: Senador, naniniwalang may kakayahan, oportunidad at motibo ang nasa likod ng barilan sa Senado. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula sa Senado, si Radyoman Conde Batak.
13: RMN Live Reports.
15: Naniniwala si Senator Ting Lacson na tawag ang may kakayahan, may oportunidad at may motibo nga at nasa likod ng insidente ng pamaril sa loob ng Senado noong nakaraang Miyerkules. Ang Lacson ay isang veteranong investigador at dating FNP chief. Ang siyang may kakayahan, oportunidad at motibo ang posibleng nasa likod ng insidente at ito ang dapat natin pang-lead ng mga investigador. Sinabi rin nila ang sulungan na gamakuha at masunayang sa civilian potential na magpapakita ng succession of events o pagkakasunod ng mga pangyayari sa simula hanggang sa matapos. Samantala, sinabi ng senador na maaari na iwasan sana ang insidente ng shooting kung nagkaroon lamang ng maayos na komunikasyon at koordinasyon ng NBI at USAA. Samantala, sa labas ng Senado ay nakasalita na ang mga dawahan ng PNP para sa inaasang pagdagsan mga supporters ni Vice Vice President Sara Duterte Bolson ang inaasahang mag-convene ng Senate Impeachment Court ngayong araw. Sa kasalukuyan ay payapa pa naman ang sitwasyon sa loob at labas ng Senado mula at magkaroon ng insidente ng balitan. Sa sesyon na ngayong hapon ay mag-convene ang mataas na kapulungan bilang impeachment court kung saan maging pa bilang presiding officers Senate President Alan Duterte at ang mga senior judges. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Juan de Bata Malatap, RMN.
12: RMN Flash Report. Flash Report muna tayo mula kay Rajuman Chanel Salazar. Rajuman Chanel.
16: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Budget Undersecretary Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Si De Leon ay kasalukuyang Assistant Professor sa University of the Philippines National College of Public Administration and Governance sa Diliman. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi siyang DBM Undersecretary na naangasiwa sa Organization Systems and Improvement at Information and Communications Technology Groups na ahensya. Naging Undersecretary for Administration and Finance din siya ng Department of Transportation. Nakatakdang manumpa sa tungkulin si De Leon bukas, May 19. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Rajuman 5, Chanel Salazar, Tatak RMN, DZXL 558.
12: Mga balitang dapat pang abangan, Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert status ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente.
11: At PMA, hinahasa ang mga susunod na AFP officials para sa makabagong digmaan.
17: Dagga Pilipinas sa Ilocos.
18: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
17: Commission on Elections nangangamot. Narito ang ulo ng mga mainit na balita.
19: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network News.
12: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dumagsa ang ilan nating kababayan para humabol na magparehistro sa huling araw ng voters registration. Sa lungsod ng Maynila, tiniis ng mga residente ang init ng panahon habang naghihintay na makapasok sa loob ng registration site para maproseso ang kanilang rehistro o magpabago o i-update ang kanilang record. May 3 mall sa lungsod ang ginawang satellite registration sites ng COMELEC kung saan may itinilagang distrito sa bawat mall para maiwasan ang Beria. Hindi rin pinalampas ng ilang kabataan ang huling araw ng pagpaparehistro sa isang site sa Pasay City. Para kay Sean Ashwell Tambago, masyado nang magulo ang bansa dahil sa mga opisyal na nakaupo sa pwesto, kaya nais niyang maging bahagi ng pagbabago sa pamamagitan ng pagboto.
21: Kaya po ako bumoto dahil sa nangyayari din po sa Pilipinas. So mga ano po, natiboto yung mga dapat iboto, hindi mga nagkukarap-karap lang.
22: Ano yung gusto mong patangian ng isang politiko, kandidato?
21: Yung may puso. Tapos yung tutulungan mo yung mga mamamayan, kasi hindi mong kukarapin yung mga budget. Tapos yung dapat pantay-pantay lang. Kasi ngayon, hindi pantay-pantay. Diba? Kasi ano, inuuna nila yung sarili nila kaysa sa ibang tao.
12: Ganito rin ang pananaw ni Gestoni Clemente na nais maglukluk ng mga opisyal na nararapat sa puesto at makatutulong sa kanilang komunidad. Umaabot na rin daw kasi ang katiwalian hanggang sa mga barangay kaya mainam na busisiin at silipin ang mga plataforma at programa ng mga kandidato bago bumoto.
0: Sa isang barangay, yung pagtulong sa mahirap, tapos yung gawa, yung tapat sa gawain.
12: Sinimulan ang pagpaparehistro kaninang alas 8 ng umaga at magtatapos ito hanggang alas 5 ng hapon.
11: Mga Dabawenios, dagsana sa huling araw ng voters registration. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Kirby Manzon.
13: RMN Live Report.
1: Walang tigil ang pagdagsa ng mga Dabawenios na nais na magparehistro ngayong huling araw ng voter registration, May 18, 2026. Ayon sa advisory ng Commission on Elections or COMELEC Davao, ang mga taga-una at pangalawang distrito ay maaaring makapagparehistro sa itinayong satellite registration sa mga designated mall, habang ang third district ay maaari namang pumunta sa COMELEC offices sa Magsaysay, Davao City. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay COMELEC 3rd District Chairperson Attorney Shahani M. Ibrahim, sinabi nito na mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang ang registration. Ngunit kung patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao ay magpapatupad umano ng cut-off ng alas 3 ng hapon at kukunin ang mga pangalan ng mga taong nasa loob ng 30 meters na sakop ng lugar. Binigyang diin din ng COMELEC official ang kahalagahan ng pagpaparehistro upang marinig ang tinig ng mamamayan sa pamamagitan ng pagboto sa halalan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon. Tatak, RMN.
12: Sa ibang balita, lalaking natagpo ang patay sa loob mismo ng isang state college sa Naga City kahapon. Hindi pa makilala. Pamunuan ng paaralan, may pakiusap sa publiko. Kasama mo mula sa RMN Naga, si Rajuman Paolo Papa.
13: RMN Live Report.
2: Hindi makitaan ng foul play ang kamatayan ng isang di pamakilalang lalaki na tumalon sa isang school building sa loob mismo ng Bicol State College of Applied Science sa Barangay Peña Francia, Lungsod ng Naga. Ayon kasi sa paunang resulta ng investigasyon ng Naga City Police Station 3, isang construction worker ang nakikita sa bangkay ng lalaki mga alas 8 kahapon ng umaga sa babalang ng engineering building ng paaralan. Agad naman itong ipinagbigay alam sa security personnel ng state college na nagpaabot din ng kaalaman sa pulisya. Wala ni isang dokumentong nakuha ang mga otoridad na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng lalaking tumalon sa ikalimang palapag ng nasabing gusali. Samantala naman, nakiusap ang pamunuan ng paaralan sa mga individual na nakakakilala sa lalaki na kaagad makipagtulungan sa kanila o sa pulisya. Hanggang ngayong araw kasi, hindi pa makilala maging ng paaralan ng lalaki. Sa kabila nito, ipinangako naman ng paaralan na ang tulong sa naiwang pamilya ng lalaki, iyan ay kung makilala na ito. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Rajuman Paolo Papa, Tatak, RMN.
11: Samantala, kaso ng massacre sa Zambales, nalutas na ng PNP matapos ang isang taon. Asawa ng biktimang doktora, mastermind ng krimen. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
13: RMN Live Reports.
23: Nalutas na ng Zambales Police ang kasong massacre na nagresulta sa pagkamatay ng isang doktora, tatlong buwang sanggol at isang kasambahay sa barangay Pagatpat, Santa Cruz, Zambales. Ayon sa pulisya, malaking akbang ito sa pagibigay ng hustisya sa mga biktima matapos ang mahigit isang taong investigasyon. Inaresto ng mga otoridad ang itinuturong mastermind na mister ng nasawing doktora sa barangay San Vicente, Baguio City, habang nadakip din ang isa pang suspect sa Purok Barakuda, barangay Pagatpat, Santa Cruz, Zambales, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 70. Ayon kay Zambales Police Chief Colonel Benjamin Ariola, nalutas ang kaso matapos lumutang ang isang testigo na direktang nagturo sa asawa ng biktima bilang utak umano sa krimen. Naharap ngayon ang pangunahing suspect sa kasong parricide sa ilalim ng Article 246 ng Revised Penal Code at kasong murder para sa iba pang mga biktima. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
13: RMN Network News.
12: Samantala, muling isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, ipatutupad ito simula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod ito ng hindi pag-operate ng malaking coal plant sa Visayas na TVI 1, TVI 2 at PEDC-3 at mataas na demand sa kuryente. May available capacity lamang na 2,676 megawatts ang grid kumpara sa inaasahang 2,513 megawatts na peak demand. Itinaas ang yellow alert status kapag kulang ang operating margin ng grid sa itinakdang contingency requirement.
11: Nasa 37 lugar naman sa bansa yung inaasahang makakaranas ng mapanganib na damang init ngayong araw. Sa heat index forecast ng PAGASA, pinakamataas na heat index ang mararanasan sa Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan na posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius. Aabot naman sa 44 degrees Celsius ang inaasahang damang init sa Dagupan City, Pangasinan, Sangli Point, Cavite at Rojas City, Capiz. Posible namang maranasan ang 43 degrees Celsius na heat index sa Lawag City, Ilocos Norte, Baler Aurora, San Ildefonso, Alfonso, Bulacan, Hacienda Luisita sa Tarlac, Ambulong, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa sa Palawan, Borongan, Eastern Samar, Giwan, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Butuan City sa Agusan del Norte. Nasa 20 lugar naman yung inaasahang makakaranas ng 42 degrees Celsius na heat index kabilang na ang Pasay City.
12: Sa ibang balita, 100 pesos price cap sa kada kilo ng carrots, pinag-aaralan na ng DA. Kasama mo sa balita si Rajman Chelsea Arcilia. RMN Live
14: Reports. Sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara sa price monitoring ng Departamento sa Mutyan ng Pasig Mega Market ngayong Lunes na pinag-aaralan ngayon ng DA ang pagpapataw ng 100 pesos na price cap sa kada kilo ng carrots. Ito ay kasunod ng mataas na presyo nito, hindi lang sa nasabing pamilihan, kundi maging sa iba dahil umano sa pag-i-smuggle nito. Gayuntaman, wala pang pinal na impormasyon kung kailan matatapos ang nasabing pag-aaral at kung kailan ito ipapatupad. Samantala, nagkakahalaga ng 160 pesos hanggang 180 pesos kada kilo ang presyo ng carrots sa nasabing pamilihan, habang pasok naman ang iba pang gulay na ipinatutupad na prevailing price ng bantay presyo ng DA. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Chelsea Arcilia, sa Top RMN.
11: Maguindanao del Sur, pinag-iingat sa posibleng aftershocks kasunod ng magnitude 5.2 na lindol. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Jewel Dimapalaw ng RMN Cotabato. RMN Live
3: Reports. Niyanig ng magnitude 5.2 na tectonic earthquake ang bayan ng General Saripada, Cape Pendaton sa Maguindanao del Sur alas 7.25 ng gabi. Ayon sa DOST Feebox, bate sa datos ng ahensya, namataan ang epicenter ng lindol sa nasabing bayan at may lalim na 10 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa bayan ng Lutayan, Sultan Kudarat Province, habang intensity 3 naman sa palimbang ng kaparehong lalawigan. Samantala, intensity 2 ang naitala sa bayan ng Magpet, Kidapawan City at Antipas sa North Cotabato. Sa instrumental intensities, umabot sa intensity 5 ang naitala sa Mlang, North Cotabato at President Quirino sa Sultan Kudarat Province. Intensity 4 naman ang naitala sa President Rojas, Carmen, Malungon, Coronado City, Tupi, Banga, Tantangan, Isulan, Esperanza at ng Columbio sa Sultan Kudarat. Naitala rin ang Intensity 3 sa bayan ng Magpet, Digo City, Magsaysay, Santa Maria, Maytum, Santo Niño, Surala at Calamansig. Sa ngayon, wala pa namang naitalang malaking pinsala o nasaktan. Kaugnay ng pagyanig, ngunit patuloy na pinapayuhan ng DOST Feebox ang publiko na mag-ingat at maging alerto sa posibleng aftershocks. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Rajuman Juli Mapalaw, Tatak Aramen.
12: Samantala, ang PMA hinahasa ang mga susunod na AFP officials para sa makabagong digmaan. Kasama mo sa balita si Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Reports.
16: Isinama na sa kurikulum ng Philippine Military Academy o PMA ang Artificial Intelligence o AI at Electronic Warfare upang ihanda ang mga susunod na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa makabagong banta at digmaan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalawak ang PMA kurikulum para makasabay sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at mga bagong hamon sa komunidad. Samantala, itinuturo rin sa mga kadete ang data science at Phyton Foundations para sa basic programming, kasama rin sa bagong kurikulum ang electronic warfare o pag-detect at pagharang sa signal ng kalaban, gayon din ang unmanned systems o mga kagamitang pinapatakbo sa gamit ang remote control. Una may kinabang sa curriculum reform ang PMA class of 2029. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak RMN.
11: Dago tayo mga kasama sa Agusan del Sur, lalaki patay matapos pagbabarilin sa loob ng palengke. Ang kasama natin mula sa RMN Butuan, si Rajuman Prince de las Marias. RMN
4: Live Report. Patay ang isang 53 anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa public market sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ang biktima ay kiniklalang si Omar Arobe na residente ng Purok Tubi, Buri Street, Bayugan City. Sa panayam ng Army ng Butuan sa Bayugan City PNP, biglang pinasok ng suspect ang isang tindahan sa public market Bayugan City upang barilin ang biktima na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Habang agad namang nahuli ang suspect sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad na kiniklalang si Adrian Montaner, 50 anyos at residente sa Purok 1E, Barangay Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Sa ngayon ay inaalam pa ng pulisya ang motibo at sanhi sa nangyaring pamamaril na nagresulta sa pagkamatay ng nasabing biktima. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan, Radiman Prince de las Marias, Tatak RMN.
12: Dako naman tayo sa Nueva Ecija dahil dalawa patay matapos bumangga ang isang truck sa nakaparadang bus. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija, si Radyoman Ace Blanca. RMN
5: Live Report. Isang masaklap na trahedya ang naganap sa lungsod ng San Jose matapos na bumangga ang isang trailer truck sa nakaparadang pampasaherong bus na noong oras na yun ay naka-stop over sa isang kambingan sa kahabaan ng Mahalika Highway sa Barangay Tayabo, kung saan ay dalawa kataong namatay at animang nasugatan. Kinilala ni San Jose City Police Colonel Gerald Fernandez ang hepe ng pulisya ang dalawang nasawing sina Jetro Lapos 32 na taga Barangay Tayabo sa lungsod ng San Jose na siyang may-ari ng tindahan, at ang pasahero ng bus na si Jaira Bagawisan 14 anyos na taga Barangay Bitabian sa San Mariano sa Isabela. Sa inisyal na imbisigasyon ng pulisya ay sinasabi naka-stop over ang Dalin bus liner na minamaneho ni Anthony Ramos sa taga Palataw Naguilian sa Isabela sa nasabing restaurant upang kumain ng mga pasero ng dumaan ang Howo trailer truck na dinadrive naman ni Felipe Lustre na taga Barangay Hulo San Antonio, Nueva Ecija, at sumalpok sa nasabing bus matapos daw yung mawalan ng kontrol sa trailer truck at lumagpas sa linya. Ang resulta, tumagilid at bumaliktad ang dalawang sakyan at sumadsad sa restaurant at sa bahay kung saan nakatira ang napatay na negosyante at ang 14 anyos na dalagitan na kumakain at ang 6 na pasahero ng bus. Binanggit ni Colonel Fernandez na hindi pa daw nila sure kung nakainom o nakatulog ang driver ng trailer truck, kaya nito nabangga ang bus at iniimbestigahan pa nila. Iginagayak na ng pulisya ang isasampang kasong reckless imprudence resulting to double homicide, multiple physical injuries at damage to properties laban sa 43 anyos na driver ng trailer truck. Kasama mo sa RMN Drive Vicia, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
12: At para naman sa ating balitang sports, muling nasungkit ni Shai Gilgeous-Alexander ang NBA Most Valuable Player Award matapos pangunahan ng Oklahoma City Thunder sa isa na namang dominanteng kampanya ngayong 2026 season. Ayon sa ulat, naging kumbinsido mga botante sa ipinakitang all-around performance ng 27-year-old na guard na nagtala ng averages na 31.1 points, 6.6 assists at 4.3 rebounds kada laro, habang tinulungan ng Thunder na tapusin ang regular season bilang may pinakamahusay na record sa liga. Dahil dito, naging 14th naman na laro si Gilgeous-Alexander na nakapag back-to-back MVP sa kasaysayan ng NBA. Tinalo niya sa botohan sina Nikola Jokic at Victor Wembanyama para sa prestihiyosong parangal. Samantala, patuloy tuloy ding umaarangkada ang Thunder sa playoffs at target nitong maidepensa ang kanilang kampiyonato ngayong season. RMN Network News. At sumay- inyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
11: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
12: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
6: RMN Network News. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Mga kabyanan, subong at May 18 Monday, ang 11th anniversary sale ng Life Extension Pasig City. Enjoy 10% discount on all Life Extension products. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliate.
3: Magkanto lang sa May Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa Kilit and Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820.
2: Sa May 18 Monday, ang 11th anniversary sale ng Life Extension Pasig City for longer life. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagkasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Nagapabakod sang aton resistensya.
9: Dala na ang omega-3,
8: fatty acid,
9: micro,
8: kag macro minerals,
9: kag isa ka hormone builder.
8: Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
11: Ahoy! Kidney Care Time!
12: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. So weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
14: E3 Bio.
16: Ang E3
14: yung may BCO.
16: Ang BCO
14: yung may E3
16: TTX
17: 500. Juice 7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure. 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day gina ko na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
16: TTX 500.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Mimi.
20: Dalmi kasi napit akong tuhod.
19: Arthritis na gali.
20: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika. E3 Bio.
21: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa E3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa E3 Bio.
14: E3 Bio.
16: Ang E3 Bio.
14: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
14: Yung may
16: D3. Magalas, mga butika.
1: Megaman Herbal Capsule.
18: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Megaman Herbal Capsule.
18: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: I have langat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Uninab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid ko balakay. Matama to na dula ang bukol.
6: Sangkong Plus Gold.
8: Maka sa mga butika.
9: Sangkong Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Sangkong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Sangkong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
1: Oras tata, alas 12:50.
13: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
15: Maayo ang lawas ng bata mo.
16: Sus, masakitan man ino.
15: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Supple Plus Gold.
20: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Sangkong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sangkong Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sangkong Plus Gold.
9: Sangkong Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sangkong Plus Gold.
21: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
22: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas pinagaling pa?
22: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, kidog-idog lang. Sa tunga,
22: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
24: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Evergreen, Herbal Capsule.
8: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Udto.
26: Balik mga ka-Rajuman, diri sa itong pagpangalagad sa Targetanay sa Udto. Ang oras, Philippine Standard Time, tataklas 12:52. Standby kay last day subong sang registration para sa barangay. Mga WIPA, no? WIPA makaparegister dira para makabuto kamo sa barangay kag SK elections. Ti subong din nag-usok kay last day, Master Don.
27: Gani, gani, no? Anyway, ginalantaw man pa rekoy, basi may pagbag-o na naman sa liderato
26: ay
27: sang Senado, no? Ginahuring-huring subong na si Senator Francis T. Escudero.
26: Nagligad nga weekend, abi mo, sinunguring-uring si Migs. Subiri. Subong a Lunes, nagwa ang alan ni Escudero.
27: Yes, no? Si Senator Francis Chis Escudero, kag at least tatlo ka mga senador ang allegedly nagapreparar karon nga i-abandon ang Senate Majority Block kag i-alay ng ila kaugalingon sa kampo ni former Senate President Vicente Tito Soto III. And a fresh leadership alignment aimed at an

0: Ligan Timana, nangin very controversial. You know, hindi ako makapati pa rin ko. Nga may tao nga amunik ka ambisyoso. Nga isakripisyo ang isa katawo para lang gid siya kagulingon ng ambisyon. Sino ging sakripisyon niya? Si Senator Bato de la Rosa. No, sa interview sa iya kay Senator Bato de la Rosa before sa mga komosyon to sa gabi, no? Ginambalya nga gintawgan siya ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Mm.
0: Kay siya ang ika-13 nga buto.
1: Mm.
0: So importante gid kiti ma-deadlock pa rekoy madusi-dusi mo.
1: Di ba loka kun may ang number, ang kwan bala na magic number na is 13.
0: 13.
1: Kay mayoriya, meaning makuha nyo majority block. Mm. Galing lang Master Don, siguro ligom dulom goro si De La Rosa kung anong maabot sa iya to?
0: Yes. Nangin very embarrassing ang natabo sa Senado sa makita sa mga video ang pagdalaga ni Bato De La Rosa. No? Very kauluya. Iban gani parekoy, gindakop na to. Ang ina karon nga, iban nga mga brand, gindakop na ang ina nga sitwasyon parekoy.
1: Abi mo, Master Don, why nag-mention si De La Rosa sa mga interview sa iya? Nga ginpabalo siya nga may atutugli nga may warrant to bares kasi liya ko may nagahulat sa akong to, di man magkanto ko to man.
0: Oo.
1: Di ko magkanto. Di mo to pagpanaog ya, may nag-approach sa iyang duwa ka babae. Gin-confirm yan, kaya mo maling ambal ni Kwan, ni NBI. Master nga nag-uyat sa iya sa mga taga-NBI kami. Pinang mo binaslik ya?
0: Oo.
1: Amo na tong term yung gin-wrestle
0: siya. Pero tembali ya, malang pagkapot sa akong yung paglantaw, wrestling na na. O, te grabe. Timi ara parikoy, very embarrassing, no? Ang natabo sini kay Bato de la Rosa. Sino maguno na siguro sa ulo ni Bato nga maamo ni matabo sa kon, may gahulat galing NBI sa kon. Nga wala gin sure ball ni Peter Cayetano ni,
1: no?
0: And secondly, atong natabo parikoy nga kung sa diin nakita sa iban guro nga mga senador, balya gin provoke ang NBI para nga mag-engage ang NBI into a gunfight.
1: Correct ka.
0: No? Gin-provoke sila, gin-instigate sila ni Aplaska.
1: Balo ka, Master Don Ario. Una best, private security ka mo niya.
0: Oo.
1: Di ba? Diin man niya nga, Jess, kag diin nga lugar sa kalibutan, nga daw ikaw pa yung mataas sa...
0: Law enforcement.
1: Law enforcement.
0: Mm.
1: NBI na, equivalent na sang FBI sa US.
0: Oo.
1: Mapalupok kay mo una, daya. Para ano? Ikaw yung mo private security, ara, ya, law enforcer na. Mm. Iyan niya ka Pilipinas, iyan ka gobyerno. Una kayo palupok.
0: Yes, parikoy, una best, wala sa obligasyon ng NBI nga mag-inform sa Senado because different ang lugar nga ila sininaging katuan, GSIS. Bala mo parikoy, suno gali sa kay president sang GSIS nga si Wick Viloso.
1: Mm.
0: Nakita nila balaan nga daw may nagalantaw, may naga-scout nga from the Senate sa amo sinang apertahan.
1: Okay.
0: Now, ang ambal ni suno sa information, nagambal ko no si Viloso nga ti atodo formality nilang to pero base gamiton as escape route ni Bato de la Rosa ang inang area.
1: Mm.
0: No, kag hindi nila gusto nga madalahig sa later on sa investigasyon nga ginallow nila nga imuon ang ila compound as an escape route ni Bato de la Rosa.
1: Kag ari Master Ro, kay sindining tanan nga arada mo.
0: Oo.
1: Una best Master Ari. Ang pagpalupok nga siling ni Aplaska nga warning shot.
0: Oo.
1: Nga gin-justify pa ni Cayetano,
0: mm-mm,
1: nga kuno ti kinanglan ginakuha ng Canada, hindi
0: ka magpasalba.
1: Under attack kuno, hindi ka magpasalba. Mango.
0: Oo.
1: Number one, kung kainsindi kasi nga tawag ka gun safety, kag kung ano, Master Don, sa isa ka area nga enclosed, indoor,
0: mm-mm,
1: mapalupo kay mo ya, ma-warning shot ka na, ang danger ano, may ginatawag nga ricochet, Master Don.
0: Oo.
1: Mag-ricochet na sino maigo. Ang mga toto sa sulod, may go-upod mo, may go mga media nga toto, may go mga staff sang Senado da.
0: Civilian.
1: Hindi pwede, Master Don, nga mo nang imuon. Siya plus ka, may background kag mag-record, pinayir.
0: Oo.
1: Masiling kang hindi sa kinsindi, ngang indoor mga Master Don, hindi ka pwede na iya ka pa salba.
0: And isa pa din na parikoy, ambal ni former General PNP Chief Nicolas Torre, hindi covered si Aplaska sang quote-unquote warning shot because he is not a member of the PNP.
1: Correct.
0: No, usaay ang iya.
1: Private security.
0: Oh, that is why nga nagsulod sa pinsar sa madamo naton nga mga utod, including kita, nga base gin-instigate para nga may gunfight kay matabo. Kagambalon nga ginasulong kami sa NBI,
1: nah,
0: makakuha ang simpatiya ang mga pumuluyo, no? Makadto ang mga supporter sa mga Duterte, matipon. All the while, parikoy, matabo ni na, gadamo, kibot lang kita, people power na.
1: Magamo, Master Don. Ah. Ang ginimo to ya, tsakto na. Ang gwa to ya, do ikaw nang unas to.
0: Oo.
1: gin kun sa kwan pa gin

0: Isan mo yung ido?
1: Mm-mm. Para nga kadton ka? Diba? Na,
2: oo.
1: Dati, amo nang natabo.
2: Lantawa bala pa rin ko. Ginambala niya pa. Bala, sino na sa nagsabat ang taga-NBI? NBI! No? Bala, ipanaog armas mo? Yung NBI. Ngayon panaog kung armas ko kay NBI.
1: Sino ka? Namiko, sino ka? Para magmando sa NBI, ngayon panaog yung armas.
2: Oo, kay wala man sang krimen nga na ubra.
1: Magluwas si na, Master Don. Iyan na yung kagobyerno.
2: Oo. Ah. Do pa rin na ginambala naton nga duwa nga private kita diri oko ng gwardiya naton.
1: Oo.
2: Mag-aral sa pulis dalom. Idagdag nyo na i-drop
1: nyo ang armas nyo. Idagdag armas nyo! Hindi ko mo magsakate! Idagdag nyo mga pulis ang armas nyo! Do mga muna bla?
2: Oo.
1: Sino ka? Sikyo ko de! Hindi bla?
2: Do muna. So ang ato na dira, because ang inasod-asod nga kapaltahan, embarrassment, no? Nang nubo ang trust rating sang Senado, nang inkaladlawan kita. Ang isa sini nga ginduso nga protective custody kay Bato de la Rosa, pagkatapos sa ilang nga protective custody nadingin dulaan si de la Rosa
1: para kay Master Don ang pamangkot sini kon matabo ni nga may-ari karon sang change of leadership sa Senado na naman pinakalipot sa history sang Senate sang Philippine Senate nga nagpungko bilang Senate President si Cayetano.
2: Yes, matabo ni isa kasmanay kay Team 11 sinapungko. May 18 man siya maaos.
1: Di siya ginang pinakalawig. Huwag ang pinakalawig. Pinakalipot mga kabiyanan. Mm. Itikon siya ni kagpadayon nga ang leadership ara sa iya. Masa, kuha ni Master Don, nusdive gining trust rating sa Senado. Why na subunggasalig kay drama queen king. Ang tawag sang iban sa iya subong sa Senado. Kiti, ano adlaw to? Huwag live selling sa iya.
2: Huwag live selling. Ti, wala may mabakal sa iya sa istorya.
1: Why, sir, why na mag-interview sa imo sir to rao? Why na mag-interview nga kwan ka to? Di, ari pag ito, ang makaduluda, pag ito, sa kamuna nga chimpo, halos tanan sila, naga-live yung Master Don sa social media. Inabalang, inabalang, oh, grabe nga timing ba? Tanan sila daw, puro lang ni tanan kwan ba? Social media. Tito, ang guwaya bala daw, ginplano nyo na, nga muna bala nga, during sa kamuna nga time ha, tanan ta, ma-live sa social media ta para maka-create ta sang amo na bla?
2: Oo.
1: Ay na ano nga pagka-sistema tapos
2: to make it more dramatic pare ko, ginpatay patanan ng mga suga. Kay base kuno sudlon sila. As a matter of fact, wala sang pagsulod nga natabo.
1: Ti Master Don, masiling siya. Ginpatay ang suga kay kuno sudlon. Ginpatay ang suga, sige kami Facebook live sa sulod.
2: Oo.
1: Ginpatay yung suga tapos nadlo kamo nga ma-check kuno anong gakatabo sa sulod. Pero ang Facebook live wala niyo malantaw. Iya nga lapit-lapit pag inaya sa kundiin kamo nang tangan, ang tangan niyo. Mas makita naging ko na nung movement nyo.
2: Parikoy, sa standard operating procedure, no, kung under attack ang Senado, as what they have been saying, gin-evacuate na ng mga senador. No, before nga magpinalupok, pa-evacuate na sila to make it sure, mamo, sir, ara na sila dito sa koridor ta. Yeah, evacuation ta. No, ipag-evacuate ang tanan ng mga senador, ibutang sa safety ng mga lugar, ang mga media pang dulao. Kay mati, hindi ko lang tingalahan ko lang pare ko nga aya ready ang usa a sang gang battle nga mabato sila yung bala sa NBI nga kung sa din for example kung ako siya plus ka nakita ko NBI nga ra kamo da blati amo ni ha dalagay kita ugang ko si attorney matibay matibag no i-listen siya ko kay senator kita no blason may taga GCIS to nga mga NBI yo ara sa GCIS manawag ko anay kay attorney matibag gabi confirm ron ko ano ni because hindi kaya kabato ano kamuyao. Private army kamo niya Alan Peter Cayetano?
1: Hindi niya Master Don iya ka gobyerno. Kumbaga ang mga ibabaw da iya gobyerno, ang mambagan iya nga ibutang yang kwan mo ipamnaog armas mo dapat ang NBI pa gani.
2: Oo, amo ang kala ko pare ko, why are they ready to fight? Nga mababato sila iya, kaganda sila iya magtiruhay sa NBI.
1: I mean amo na ka simple Master Don ang ato nga paglantaw diri. Kay ilang taon ta? Why man tayo may ginasaydan, pero ari Master Don. No?
2: Klaro eh.
1: Klaro kaayo, di niya nga ang persa sa ang gobyerno, ang law enforcer na to niya. Amo pa yung hambalan niya sa ang privado, yung nga grupo, yung mga kabiyanan, nga balon nga, ipanaog ang armas niyo! Di niya nga kita sa nga mga.
2: Tapos palukpan niyo?
1: Palukpan pa nila, sila pa mapauna warning shot. Sa diin iya kakita, sang amuna nga ang taas sa imo, amo pa yung manduan mo man?
2: Correcti, amuna pa ko yung nga nagasulod karon nga ba si Ginstage, to instigate para to create drama, no? Dali lang gibla pare koy kaya nga aton sini nga tok tok tok.
1: Oy, dali lang gid mga kabiyanan kay mayara kita sang nadakpa naman na si Ode mano. May winner naman kita mga kabiyanan sa atong tok tok tok let's on manok. Mayara ka na ta. Radyoman Mark. Oh. kay si
2: Regiman
1: Janmark Alombro.
2: Sige, Bal.
1: Ari na, mga kabiyanan, ang bayara kita sa winner sa Sinigang Mga Tinig. Oh, no, po kay Regiman. Patapusa ko ni Bala. Kaya yung stinger, gaulot gaulot ang stinger, oh. Dahil lagin kayo sa bago na ito, padayon na ito mga komentaryo sa Sinigang Mga Tinig, mga kabiyan.
2: Tapusa na, Bala.
1: Dali lang, ari na, ari na ito. Okay. Jan Mark, come in. Exact location, please.
0: Roger, Rajaman Ronel, mayong hapon sa itong mga tagpalamati dire sa DYRI Ramen El Wilo. May nadakpan kita dire, sinong Rolando Jaime, no? Dire sa may Rizal Palatala Zonto, Malagyo Patane, oh. Masakay sa iya sikad, kay nagagyay.
1: Malagyo, kalbo na sa hindi? Hindi?
0: Medyo kalbo.
1: Ate kay, wala man sa nalagyo mo, malagyo man lang tani mo. Okay, proceed.
0: Nag-monitor sa remen, te siya ang aton subong pagdaog, nagnadakpan aton, no? Sa nga kagbakadaog sa isa kabilog ng lechon manok, kag 1.5 litro nga soft drink sa Radio Man soft drink, no? Radio Man Don and Radio Man Ronel. Are si Sir Rolando, tatay Rolando, nag-istorya sa sakon, nga idol, yagid ko, no? Ang apat, sino ang apat nga mga idol mo, tatay Rolando?
3: Nubigwaso, si Regan Arlo, si Henry Mawag, si Don Dolido, ang mga idol ko na.
2: Abaw, thank you, kid.
1: Salamat, kid, sa pag-skip mo sa ako, no? I-cancel na lang niya. I-cancel na lang niya.
3: Mga idol ko man na.
1: Oo, I-cancel na lang niya.
3: Patawag, ito na lang natin ko sa inyo, ah.
2: Thank you nung Jaime Bao. Mga damo da mga Jaime. Damo ko daan mga Jaime da sa Rizal.
3: Oo.
2: Ati sige ah. Congratulations. Anong plano mo na sa lechon manok? Siyempre kanuni, no?
1: Siguro, manano pa ang
3: pamangkot. Sige, kaunan sa idol eh.
2: Ano
1: mga ipamangkot?
3: Matya doon. Kaunan tayo.
2: Ati sige, kid. Sige, kid.
3: Congratulations. Ay, butani ko nari ka din ko. Puta ka ako nga doon, master.
2: Oo, mabuti. May programa pa ko eh. Next time na dalaan talaga na doon isa kalapada.
1: Isumsuman, dili. Gaya,
2: sumsuman. Sige, okay. Nga, Jaime. Thank you, Ged.
0: Sige. Right now, Rajaman Don, Rajaman Ronel, batihan si Nong Rolando Jaime, no? Sa Rizal Palapala Zonto, sa district, sa may city proper, Rizal City proper, no? Sa ibang dira, no? Nga, mga tagpalamati naman, na itutok lang sa DYRI Ramen El Wilo, kay Basiso Kamu naman na masunod. Nga, madakpan, terbatuktukan, terbakadaw sa isa kabilog ng lechon manok sa DYRI Ramen Iloilo. Direkta na lang din sa City Proper. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manibela 4, Radyo Macalombro, Tatak, RMN.
2: Lechon Manok Promo!
1: Inyo na batiyan ang isa na itong ka-winner sa Lechon Manok? Inyo na batiyan, kag kung gusto nyo man magdaog sa lechon manok ka soft drink, kinanglan mamati ka mo live sa mga...
2: Tapusa lang.
1: Ay, minga, bala ka ang
2: sige.
1: Stinger, masulog mo sa insakto, bala.
2: Basta may ipon sa punta, may in short.
1: In short, pamati ka mo.
2: Naglawig, bala. Ayos, sa punta nyo, in short.
1: Thank you again, ha? Thank kung gusto nyo makadaog sa mga papromo na ito diri sa Ramen Iloilo, pamati ka mo. Adlaw, mga kabiyanan.
2: I-check na ito kayo dugay, ha? Si Radyo Manmon Kapalian. Atensyon kay do asta na lang alaw nani, pero ito'y pila na bla kabilog.
1: Oy.
2: Anag din na guso, dira karo, no?
1: Tiginambal may cut-off. So, cut-off na ni? Why na ni? Why na nagatag, kwanda? Consuelo de Bobo.
2: Mm.
1: Inang grace period, why na ged? I-check na bito, liyo ko yung manmon. Kay base kung may iban magdalikat, pabla, malo ko naman sa mga Pinoy, master, kung di last minute.
2: Kung di last minute, dito na sila yung dinaguso.
1: Kaginot din, why ganyan pulo sila ng kundi.
2: Kag magrinireklamo.
1: Gina pa kami diga kuno way pati matapos yeah, dugangin na nila ni dugangan sa nila personnel de
2: oh gina pa kami diya tapos makat off sila ya ano ilo mo
1: oy nagligad para tani no.
2: Ay, no, wala yan bala ano ng...
1: Pila ka bulan at ang pinanawagay, day.
2: Pero may parikoy, niyo person.
1: Hindi, busy man mo.
2: Oh, gani. Ini ang porsyon ginadulong sa inyo sa...
1: Ay, siyempre, ginadulong sa inyo sa kaluan sa produkto ni kalidad ni Doc Respinico. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga,
2: epektibo!
1: Evergreen Herbal Capsule, ang taranga sobrabuhin, ang taranga kulang dugangan niya. Amo na yung Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan. Ngayon ko na ko sa inyo, bakal na ka mo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Evergreen Herbal Capsule, may pito kapwersa sa isa lang kakapsula. Nagalimpyo, nagababakod, nagabalanse sang sistema sa atong alawa. Sobrang sugar, sobrang cholesterol, sobrang uric acid, as in fats, creatinine, buhinan ina. Pero kung kulang ka sa vitamins and minerals, dugangan naman sang Evergreen Herbal Capsule. Kay bangod ini ang kompletos Ricardo's, wala ka nang hahanapin pa. May turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kagmay, vitamin C pa.
2: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Nga, the great equalizer siya. Kay kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, sure, bol niya, no? Nga mamasakit again. So, para malikawan nato nina, 2 to 3 capsule sang Evergreen Herbal Capsule everyday. Wala punaw, ina, hindi agad mga masakit, no? Ganit din nakita sa the great equalizer, Evergreen Herbal Capsule.
1: Yan yung mga biyanang isa sa mga users na ton sang aton nga produkto. Nagpamatuod yun kung ano ka-epektibo ang Evergreen Herbal Capsule. Gani, inom na, adlaw, adlaw.
4: Sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
1: Ariglado mga kabiyanan, ariglado diri sa aton nga pagpangalagad. Oy, Evergreen Herbal Capsule ha? Adlaw-adlaw may ari nagakwan bala man. Ay na no sa ninyo but silingon kun sudlon balay nyo, hindi ka mag-react. Kalayo sang analysis nyo nga duwa.
2: Ate pareho
1: ni James Velo.
2: Pareho ka mo utok ni Kaitano, kaya mo man naginig sample ya. Ang bala kung may pumasok sa bahay nyo, no? May dalang baril. Nag-warning shot ka. Hindi ka magpaputok, no?
1: Hindi gina
2: amo niyo, kung may nagsulod sa balay mo, kag nagpakilala pulis. James,
1: mapalupot.
2: Ma-warning shot ka, napakilala na to pulis.
1: Oo. Oh. Kag balaan mo gidya nga pulis, hindi lang sila nga nagpakuno.
2: Oo. Oh. Oh.
1: Balaan mo gidya kay sila kabalo sa NBI.
2: NBI.
1: Aria, James ha. Klaro ang utok mo, kalkalon mo ha. Aria. Nagpakilala NBI. Kag kabalugi sila nga ra NBI to.
2: NBI.
1: Oh, why na sang iban? Ti pamangkot. Karon nga na confirm mo pa salba ka.
2: Oo.
1: Sino ka? Ano ka law enforcer? Ikaw pa yang maisog da? Amo na bala, I mean. Sa amo nang bagay bala. So amo ang kwan na diriya. Sa Pilipinas sino ang gagobern? Ang gobyerno.
2: Law
1: may mga law enforcers kita.
2: Oo.
1: Ti dra na iya, dira mas labaw na sila iya sa imo. The moment nga himuan mo sila sang bawal, tila balaban igo. Kita mo, gin-suspend siya sa ombudsman, anong gabulan, ibisigaran siya eh. No, master?
2: Ang balgani ni ombudsman na Buing Rimulya, sino ka?
1: Correct.
2: Sino kay mo, yaki because wala siya sang entity. Ang iyaya kingdom, ang iyaya nga bantayan, amo lang gini ang Senado. And they are not a law enforcement agent. Sila ya ang peace and order, in short, gwardiya sang Senado.
1: Correct na.
2: Gwardiya, amo to gani pinakaklaro nga example namon, ang gwardiya namon na naog, ginambala ng mga polis nga idagdag ang ila sining armas, tapos mapasalba, di mamangkot karon ng polis, sino kay mo?
1: Correct, correct na. Amo na kasimple to, ang gwardiya namon, amo mapalupok, ma-warning shot sa polis?
2: Oo.
1: Nabalaan niya man nga polis, kina, hindi lang yung siling napikit. Oo, di ba? So, amo na ang pinaka-basic nga example, classic example, master, para na-insidyan sa pumuluyo. Okay, gani nga nagasiling ang kadamaan kag bisan kita nakita nga drama kay bangod nga.
2: Oo.
1: Naghimo scenario gin daw kumbaga gin
2: garis
1: mo bala. Oo, gin garis mo bala para nga batuan ka, para nga may rason ka na lang nga magkinagamo ka muda.
2: Would you think parikoy kung wala gilayon nagmando ang mga higher ups sa NBI nga mag-pull out and do not engage kay kung matabo karon, sir ginapalukpan kami di. No? Kay ba muti do not engage unless fired upon. Amo nang ano mo?
1: Oh.
2: Amo nang ang policy sang aton yung mga law enforcement, no?
1: Rules, do not engage. Rules of engagement na master don.
2: Do not engage, no? Oh, unless fired upon. Tigin na unahan sila, mahilang parikoy. May presence of mind ang team leader sang amo nga time o kung base na nawag
1: bation, na sa bation, eh. Bation sa radyo nila eh.
2: Oh, nga saan galing yun, no? Tapos dito na may ara to video
1: si Aplaska mismo, si Aplaska mismo na paputok. Doon may nabatian sa muna.
2: Oh.
1: Tapos sila nga, do not engage. Do not engage.
2: Kaya kung nag-engage sila, madula na to parikoy kung sino nag-una, sino nag...
1: Amo na.
2: nag-engage na sila eh.
1: Kiti, bisan sino na lang na eh.
2: Oo.
1: No? Kagabudlay na mo yung madalahig sa muna. Ti, pero kung mapamatudan, nga gin-stage sini, niya plus kaginimo niya siya, nagimo senaryo nga muna, dako nga mga salabton ini.
2: Yes, yes.
1: Mas ladon. Anyway, hulat-hulat-ton ta, aryo, kunin tsakto ni sila, nga subong may ara sa kuring-huring nga islan ang Senate President. Amo na lang kasimple. Bangod ang mga senador, galantaw man, sila nga nun na niya matabo sa institusyon ta kung makamuni.
2: Oo.
1: Galantaw na sila. Kagapati kita damo pa man kag mayoriya sa senador ta ang tagipusoon para pagiman pagserbisyo sa pumuluyo.
2: Yes, no. So in a way, i-check naton mga kabenan, kumilek kita nay, no. Kumusta on nato ng last day, Radyo Man Mon, kami
6: please. By RI, Radyo Man Report.
7: Radyo Man Honor, Radyo Man Rodel, patayon nga nagtagsa mo ang mga aplikante nato diri sa may Robinson's Place sa Iloilo sa last day subong no sa voter registration. Pisa kaina sang aga, no? Actually, ang kumilek na patuman sang cut-off 1:30 subong iyang hapon, no? Para nagpatulong diri mag-apply no, sa voters registration sa last day, no? Kaya nakita inang volume damo pagid, no? Actually, mas madamo ini kung ikumparar mo sa first 5 days na nagtaylo diri ang Iloilo City Comelec sa May Robinson's Place, no? Ay nagligad to nagahampang ang ilasin na registration kadamoon from 500 plus to 800 plus, no? Nagrapot pagan 900. Pero according sa Comelec, subong adlaw, expect sila ng mga 1,500 ang ilasin nga ma-process application diri, no? Kay grabe ang pila abi subong, no? Isa diri nga kon makasulod ikaw karon by 1:30 makapila ikaw diri kay matagaan ikaw sa porma a formal sering form i-accommodate ikaw until mag-abot iya ang alas 7 man karon sa gabi o kon magsubra man sila karon regiman Ronel regiman na dono for sa break fantasy Sir Jonathan Tayma sa subong iyang hapon kay damo diri sang atin si mga kultura na talaga ang explanation ni Sir Jonathan Sakat
8: 1:30 para nga ma-ano na ako ma-accommodate lang kung tilagin ang ating makaya so kung maglapaw kita kung sa 1:07 the rest after 1:07 hindi na namang makaya na ma-process ang ilang registration malakutan kita past 12 midnight. Okay. Dala pa sa babaw. May arang kita waiting area sa babaw, duha ka room. No? Nga party na sa 1-7, yung projection natin, yung makaya natin, nga i-classes ang ilang registration. Ang dalong. Ang makumuda, ang nag-uuyat ng kurmas na nga nakatuwa. Pag abot 1:30, nga cut off time, naging declare, ma-stop na kami ipangatay ng kurmas. Pag abot mo diyan, hindi ka nakakuha ng kurma, hindi ka na makapagpudar.
9: 1.5 ka ina, sir.
8: Mga 1.7. Oh. Tungod nagdamo ang tao after mag-declare natin sa kapag time.
9: Tanong ni sila, sir, ang nakapila ni may kurma?
8: Iba ni kanina, bangod niya wala pa sang 1:30, sige pa pangatag form, ang tutog na makakuha, di pa makabit sa 1:30, matagal po mas amo lang na ay akomodar natin. Ang sababaw, ang ano na, wala kasi po mas, pero guided sila na makakuha po pagiging tagaan sila mga number. May number sila.
9: Kapag
8: sila po mas, makomodar. 1:07 na ito na ito.
7: Jonathan Sain, Orojuman na...
2: So, ang ginalantaw nila, nga pinaka-practical, kag sigurado nga mga process nila, is only 1:07 magsubra pa daba sila butan sila kanu alas 12 takna sa tungang
7: gabi yes so pay normal abi regiman don regiman nil nga processing sa application until 5 pm na mga 500 plus no dira sila nga process sa application in normal days nga nagpatigayon sang voter registration no kasal pang don man kay wala gyapon na dula wala ining mentalidad sang Pinoy nga late gapon.
2: Oh, last pag minute, last minute din niya.
7: Okay.
2: Abak mo na may Sabado. Tawhay ang Sabado. Tawhay ang Biyernes. Tawhay nagligad si Manamun?
7: Yes, so actually nagpamaranggay na sila gani, no? Ang Balisal Jonathan, 70 ka mga voters registration na kinkandak nila from October 20, 2025, no? Until this day. Regiman doon ng Regiman Donel, pero di ari sa Gyapon, no? Nakita na ito sa Gyapon.
2: Hindi
7: same scenario ini.
2: Hindi na naman isla ng pamantasan sa iban ng mga Pinoy. Galigiti amula na, hulaan sila kay Manti. Ang iban, ang balgan ni Sir Jonathan sa ino, nagdamo di siya, so nagambal kami may cut-off.
7: Yes, so. Actually, daw, diri lang sa sudad sa Iloilo, no, kaysa iban niya sa SK na, na-interview natin si Sir si Attorney Dennis Ausan, kinagalibot siya, ang reporting to manageable sa iban niya areas, no? Diri, manageable, manggaling kayo medyo damo-damo, gipan ang
1: sudad niya mo. Diri sa sudad niya mo, ti Dirigin Sentro, ti Dugok, yun yung tao da.
2: Ting iba, so, na, iba na da guro, Radyuman mo. Na,
1: halim pa na sa Banuaman, iba guro?
2: From the province, nagsailo na sa residency nila guro.
1: Correct, correct.
2: Na,
7: ang iba, no? Ang galingin na tapos ng Register Anyway program, sabot silingon kung dari ka na iya magpa-rehistro,
2: so that again,
7: kaya lang Radyuman doon.
2: Oo, muna.
1: Kalaban na nakita na itong diri ti mga hubin, gimang kita mo ni sila mga wala
7: yung kaparehistro.
2: Di nami,
1: nami ni ma-accommodate, gimang na?
2: Kaveri enthusiastic sa mga kabataan, subong?
7: Actually, alin sang nagligad, puro kabataan, kalabanan, gibo ko ni komparar mo sa mga maida. Di kiti ang SK nga pwede makabuto ka 15 to 30 years
1: old. Aba, so, okay.
7: 15 to 30, no?
1: Mm-hmm.
7: Regiman doon, Regiman Indel, no? Mm.
2: Di ba so, si ang ibang nga ni sila ni? Ba si Nakot ba? Di ba?
1: Nagaw.
2: Ba si may, di mga barangay kagawa? Da, gusto niya, gaw ka mo to, kanto ko mo sa arin pliti o. Dumaya mo na. Tabo
7: kita, o.
2: Abot na ni Chay Rokit.
7: Balaan na kay sa nagbigat, ito lang, dumduman mo, Election Registration Board hearing, may mga application, ito mga game pang disapprove, no? Kay ang iban to, ay double registration.
1: Ay ba?
7: Okay. Sige, question sang iba na itang tao sa...
1: Double registration, naman magsiling ka, double registration, registered sa isa ka lugar, tapos paristro pag isa sa isa, daw na? Yes.
7: Oo, kaya ang natabo, instead nga mapa, ano siya, mapa...
2: Transfer?
7: Transfer, na igo sa re-registration, sa new registration pala, no?
1: Okay.
7: So, hindi pa
2: be-black. Kumbaga pa rin ko, wala ma-erase ang iyato.
1: Sa piyak,
2: Sa example, sa Banwa, sa Oton, sabi, nag-decide na siya nga din na sa sudad. Kaya wala to karoon ng iyasin ni Mapanas. Mm-hmm. No? Kaya maparegister di siya. Yes. Di nag...
1: So dapat, it's either nga ipa... May ara naman tatlo ka kabisa sa hindi ka buto.
2: Yes, yes.
1: Kuhan ka na, maparegister ka dapat liwat.
2: Correct, correct.
1: Di kung tatlo ka na kabisa sa way ka buto to siya mo, bisa hindi mo na pagbalikon, way ka naging manto mo.
2: Wala naging manto.
1: Pwede ka kaparistro kung din, da. Mm. Nga, dra ka, nag-reside.
2: Yes.
7: Oh, so lapit pa lang, no? 1:30, cut off. Di karon.
1: Cut off. Tipila na subong ang, ano, ang isip? Pila na?
7: Kailangan mo katon ko si...
1: 1:30 cut off, 1:07.
7: Sir Joe, pila na subong ang isip sa kapagusan? Mga 1:06.
1: 1:06, ha? Tinili siya pa gato sa mga.
7: At sa babaw. Estimated na. Estimated. Estimated regiman doon. 1,600.
2: Ati,
1: kaya.
7: Kaya pa.
1: Kaya pa. Tigaling kayo. We have mga sa aton ding relo. Mayara kita sang 8 minutos o 7. Okay. Sige. Tiyan mo gaman ng guro. Astani sila tungang gabi eh, no?
7: Ang pag-process karon sa application at tapos ning 1:07
1: ang tanan nga ara da ti kun willing man lang sila ya magulat hasta karon okay man ya accommodate man sila ya sang COMELEC.
7: Okay ti last day pa nimo ako ti pan
1: mamatyag ko ario bangod sa kadugayon kag kun naka lista na sila to dala sila sa limit abing 1:07 amo na pero ang iban laban mapuli mabuinan pa ni. Hindi ni sila nga ma-perfect gid ang kunanong nagparistro. Daam nagpalistada subong. Matapos gid ang complete application niya. Pamatyag ko may banda nga kwan. Nga mapuli.
7: Actually, ako din matapos ni ang voter registration. Subong yung adlaw. Masunod na mga calendar para sa barangay kagsabog niyang kabataan eleksyon. Regiman doon. Until sa November 2 yung eleksyon. Pagka January masunod ito eh, mag-start naman ang voter registration abal ni Sir Jokay para na ini sa kwan sa
2: 2028? Oo,
7: 28. Yes, so, sige naman.
2: Ate Ma, so, na, ibang... ara naman ka mo sa last day naman sa 2028 ka.
1: Yan lang, aray namin sa gutok mo. Basta gutok yan. Ga, na,
2: ga, kita yung kita yung mga may nakagi sa mga ginutok so na. Gambal kita, anong tawhay nga oras naman?
1: Oo.
2: Yeah. Yung pangita, kita yung isang tawhay, hindi na itong gusto mang ginutok mo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kita siyempre mga kabataan ni Rajuman Mon.
1: Kaya nga, bot guro, kasi iban niya nag-busy.
2: Kasi sa ako, iban. Oo,
1: kwanunta. Ako, gapati, kuya, nga ang naghihingabot, gusto ginila nga ma-practice man kag ma- kwan man nilang ilang kinamatarong master nga
2: gusto ko ang tingog ang tingog sa mga kabataan na magbangibabaw sa
1: mga mo gani siling ko do nami
2: bamo sila pa niya Parikoy ang wala pa bala majority sa ila wala pa yung makurap no sang sistema sang vote buying
1: okay
2: no? Kay balanta naman every hindi na ta maginipokrito every election may gabayan may nagabakal buto ah di bala Monski
7: given alis na una
2: open secret ako kilala ko pa open secret.
7: Aryo, kalabanan tumong ka bataan ang naga
2: interview dabi isa mo
1: mo naton anong rason nga nauli ka nga subong gid sa last day ah.
2: Interview dabi sabe.
7: No, may mapon. Sa amin na. Tagad interview sa
2: May nay.
7: Siyam ngami.
1: Anong rason nga late ka mo nga last day gid? Anong rason nga last day gid sila?
7: Bagulang ko naman balaan man sa ila sini nga barangay to.
2: Bagulang kang bal si kagawa daw.
7: Sina
2: nag bansinas ko yung pagkawat? Ate ka. Ate, di may mo ginpasakay mo sa, ano, may pliti ka mo ginatagsikap?
7: Anong tingin ko mo nag-sakay?
2: Sino nag-atag pliti, sikap?
1: Tabi mo ka, tabi.
7: Nag-commute na gani.
1: Oo, gani.
2: Alam bala,
1: sikap na gatag pliti. Sino nag-atag pliti nyo lang?
7: Sino nag-atag pliti, wala pa ko
1: lang yan. Ilala lang ako.
2: Busy.
1: Ikaw, yung muyo doon. Why na iya, amiguto na da?
7: Damo kita bungot eh. Oh, mga sobra kulo
1: nila. Bagay, ako na kong iman, i-announce ta. Ay, kapristo na ko mo to. Kat ko mo to, ngagaw.
2: Last days mong. Ginobra mo sa mga barangay official, para kabuto man kamo eh. Kina, hindi man siguro para nga makabuto man sa barangay election, pero dadoon mo man ang punto ah. Huwag na dira man ang uli.
1: Ang kwan nga, may inform ang tanan, kag makwan man nila ang kinamatarong. Oops, chimpo na niyo, pila na edad mo ako. Mm. Oh, pwede ka na. Katak mo to.
2: Oh, SK, pwede ka na. 15 ka na. Pwede ka na sa SK. Pada ano to, Aristro.
1: Bala kami arak sa barangay, master nga ilisipon na ang SK.
2: Oo.
1: Oo, diba?
2: May mga gani, wala, gid.
1: Oo, gani.
2: Oo. Mon, thank you, gid, Mon.
7: Sige, maling update na to. Regimando na direct na diri sa my Robinson's Place, no? Sa last day, no? Sa voters registration para sa barangay Kagsanggo niyang kabataan election diri sa my syudad sa Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Remen Inilo, Radyo Manmon, Iales Kapalian,
6: Tatak RMN.
1: Pero kapati ko, Master Don, kalabanan sa nang nagkadoya. Gusto gid yan ang ristro. Kaya nga.
2: Ilang guro daw nga giningan nyo.
1: Oo. Pero gusto gid nila yung makabuto naman eh.
2: Oy, dapat lang.
1: Kaya balo ka kung ikaw isa ka kinsanyos.
2: Mm-hmm.
1: Te, uy, mo kabuto no ko. Excited ka man na bala.
2: Oo.
1: Sang first time bala nga nagparistro ka, hindi bala excited ka man. Nga ti for the first time sa imo kabuhi makabuto ka na ano bala nga milestone na di ba so anyway good luck sa inyo da kag ati mo gina ti bear with the inconvenience kay ti ginpili nyo nga mo giningad lang mo peristro
2: gusto ko yung mga kabataan subong well represented ang buto nila no kay because hindi ikaw tunay nga citizen sang isa ka pungsod kung hindi ka wala ka nakaparticipate sa pagbinutuhay no nagano ka lang no kumbaga walang bakas ka bala nga nagparticipate ka sa mga civil duty ang isa sa mga civil duties naton among pagbuto naton no sa ang mga leader naton ang balgani gusto ko kwaon ng tinaga i-paraphrase ko lang tinaga ni Congressman Nonoy Lawrence Defensor every election we have an opportunity nga mabag-o ang aton sini nga gobyerno mabag-o ang trajectory sang aton sini nga pungsod every election we have that opportunity, no? Ginaparaphrase ko lang ang bali ni Congressman Nonoy Lawrence Defensor, pero tsakto si Nonoy Lawrence. Every election may oportunidad kita nga magbuto sa intsakto nga tawo, may alam, may ara sa pagpalangga kapag ulikid sa pumuluyo, at yet ginabuto gyapon naton ang mga mango, ang mga makawat, no? Same people over and over again. Di sinong basulon ta na, kundi kita nga mga pumuluyo.
1: Mm.
2: Hindi kita kabalo magamit sang power nga ginatag sa aton sang konstitusyon to change our trajectory. Wala kita nagasanyog because ang mga tao nga ginapili naton hindi gusto magsanyog ang pangabuhi ta. Kaya kung magsanyog ang pangabuhi ta, hindi na naton sila kinanglan.
1: Mm.
2: But silingon, hindi na kita nila mabayran para babaklon ang buto ta. Kaya nagsanyog na kita.
1: Si Master Don Baloka, ang pagboto, Master, nag-promote ina sang healthy democracy. Itiya mo malang na mo, demokrasya kita di mo. That's
2: correct.
1: Why nga, may ara kita kuan kun sinong butuhon mo,
2: oo,
1: sinong piliyon mo. Why ka ginapilit bla?
2: Okay.
1: Hindi bla siling yung kami na niya, muna niya. Amo na niya, ato na. Hindi. Kada isa sa ato niya, ginapapili kung sino yung imo. Amo na gani, bisan sa sulod balay mo, hindi mo mapilit tao. Dahil yung may isa ka mo eh. May ara na isa-isa ka pamilya, tunga pa gani.
2: Oo.
1: Hindi bla? Ti, kuan na yung mo healthy democracy ni ato nga gina-advocate, Master Don. Kag, at least, kung magboto ka, napalabot mong tingog mo.
2: Oo.
1: No? Mabatian ang tingog sang mayuriya.
2: Oo.
1: Di ba? Amo na, that is why ginarespeto ta kung sino magdaog sa eleksyon, tigin boto na sa mayuriya, ti respetuhon ta na. Kaya muna yung ang healthy democracy, Master Don.
2: Kaya wala ka kabalo kung ano ka importante ang boto mo. Katulad si Naparikoy, kung wala ka nagboto, hindi ma break ang tie.
1: Yeah.
2: No, may ara na sa mga barangay eleksyon.
1: May ara kisa ang isa lang abansi.
2: Oh, isa lang abansi.
1: May ara kisa ang patas, toast coin lang.
2: Mm. Kaya mo na ganyan ginabasol sa ulo sa pamilya. Ikaw buwisit ka. Nagkwa ka lang sa kwarta. Tapos mula, wala ka nagbuto to. Daog tani nga. Si Kap tani daog o.
1: Tito mo tani daog to. Ni Malkao. Nag-toscoin lang o. Napirde siya sa toscoin.
2: Dabakulon.
1: Sa toscoin lang. Napirde. Ama subo. Pero ti may mga muna nga mga senaryo.
2: Gakatabo ginaya.
1: Anyway, mabalik kita dugo guys. Ito nga pagpangalagad. Ang oras. Philippine Standard Time, tatak alaw na 31 sang hapon, iningabahin sa ato nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluman sang non-super plus. Oy, kanami siniho. Mag non-super plus na, adlaw-adlaw mga kabiyanan, din makamo nga bahin sa kalibutan, basta nga may mga ba-ba kamuda, pang tingala nyo na. Non-super plus, the best ini. Bago kag-improve nga non-super plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob, iningapersa sang mangustin, may guyabano, may malunggay, mga superfoods ini para nga mas mabaskog pagid ang resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik ang lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus, natural ng proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy, kag pagpanangluya sa lawas, available na sa tanang mga butika sa bilog ng Isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural ng pamaagi, pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
2: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, may soothing and relaxing effect nga nagadula sa palamoy-poy palanakit sang aton lawas. May skin care ingredients nga nagadula sang alapap, arikis, alipunga, kag iban pagid nga mga masakit. May neem tree extract ini nga nagatabog sa lamok. Kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
1: Hindi ka magadengge, kindengge, dalaman lang sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala dengge. Gani magpamanyo sa sang Nance Liniment Oil. Dula pa pala nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Dula ang mga iyo sa panit, mga arikisda, no? Kag alap-up, mga an-an, alipunga, kag iban pa nga mga skin problems. Sabi ba nyo sinyo na, sang numero uno, barato, pero epektibo katama, nga Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil.
2: And of course, ang talisman sa mga kalalakina ng Megaman. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa aton sini nga lawas. Ang first impact kasi ni magatiso, magatigang imoy kog tao. Ang second impact ya madugangan ang imong resistensya para hindi kapag human, hindi pagkapagkadlawan, hindi kapag libakon sa imo sini nga partner, mag Megaman Herbal Capsule. Kay mas importante ang aton sini nga pagkalalaki sang sa aton sini nga hitsura. Kay budlay na nga mautoy-utoyan kakadlaw sang babaye. Megaman Herbal Capsule, ang talisman sang mga barako.
1: Megaman, Megaman, Megaman.
2: Ay kanami.
1: pa. Megaman mo, nakamegaman ang kontramo mo. Si Do, agi. Galuhob, agi na yan. Gamala na yung Street of Hormos mo, day. Basta nakamegaman herbal capsule, mga kabyanan. Megaman herbal capsule, the best sininga kapsula pang lalaki sa Bilog ng Panay Island, Kagprobinsya, Sanggimaras. May tongkatali, ginseng, maka, horny goat weed. Ining apat ka man natural nga sangkap, Master Don, ang pinakakumon sa ila, nagpagsik kag nagpabakod sang imo, ikog tawo. Ano pa ginahulat ninyo? Bakal na, Megaman Herbal Capsule. Alauna 34, subong, inom ka isa, 1 hour before sang inyong sparring, ni partner nyo, inom pagkabagit isa, the best mga kabyanan. Yeah, sugiri lang kami galing sa Epekto da. Pero kung kape naman, are, bay na dag nagainom sang kapsula, Master, kahiyang na nasa kasaho na sila. Pero mga palakapi, amo naman eh. Ang kapita, Megaman Gold Coffee Mix naman. Yes. Megaman Gold Coffee Mix. Oh, ganahan pangalimog na sang iba ni. Amo na ning numero uno nga kape pang lalaki sa Bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. Why na sang liwan? Namit na, makapanamit ka pa.
2: Yes. Ang Megaman Gold Coffee Mix, amo nung ginatawag naton nga kape sa mga gwapo. Nga gwapo, aw. Kami ang mga lauay, hindi. Ah, bala mo sa Megaman Gold Coffee Mix, no? Kape sa mga gwapo ni. Kaya gwapo yung performance mo sa trabaho man o kung sa labing-labing kay misis. Subong, alauna 35, pwede ka nakapangape ka kung kape naman lang, diri ka na sa kape naton ng mga gwapo. Megaman Gold Coffee Mix!
1: Megaman Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang kape sa mga gwapo performance. Gani, mister, hindi man pagburawa ang kape nga ina, i-share man ka misis, i-share man sa mga babaji, mga feeling babaji, kag mga feeling lalako eh. Ha? Tanana, basta makainom kape, inom. Testingin nyo bala, pamatod eh. Ha? Kung hindi mag-ipikto, ibalik na mo ng kwarta nyo. Basta ibalik naman kape na mo.
2: Na mo, baby. Para fair. Para fair.
1: Hindi, hindi na napagbalik. Kaya nga, epektibo gimana nyo mo. Napamatundaan na na. Gani, ano pa ginahulat? Basta kape. Megaman Gold Coffee Mix. Yara lang sa mga butika. Pagbalik na, Master Don.
2: Sa ito pagpunumbalik, ari atensyon sa mga polis gaingid sa illegal quarry. Nagin pandama na sa aton provincial director.
1: Ang oras tatak alauna 36, magabalik ang Targitanay sa Udto.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg. This newscast is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, Extra Galing Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubuo nga levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inoman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Mga kabyana, subong May 18, Monday, ang 5th anniversary sale sa Life Extension Santa Barbara, Iloilo. Enjoy 10% discount on all Life Extension products. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliate.
5: Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dras may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, dras mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917-318-1842.
4: Sa May 18, Monday, ang 5th anniversary sale sa Life Extension Santa Barbara, Iloilo.
6: For longer life.

0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan, hampir karon, wala na. Ibirigreen capsule kay bitibo kayo.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: TGX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Kira tong score gani? 470. Antiko 2 sa gabi, 2 sa
9: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang TGX 500. Tested and proven, the best get ang TGX 500.
1: TGX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pamong kumakabloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Ala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
15: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: Be MXtraordinary with MX3.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fabcon, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
20: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washy!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Santon Plus Gold.
29: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Santon Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusan. Santon Plus Gold.
30: Sa mga buti.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gitni sa akon. Try nyo man balas.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
4: Oras attack ala 1:50.
7: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by aluminium hydroxide, magnesium hydroxide simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
9: Ronel Sorbito.
8: Kag Radyoman Don Dolido.
9: Don Dolido.
8: Targetanay sa Udto.
10: Mga ka-radyoman, balik sa ito nga pagpangalaga diri sa RIM. Enter kita na sa Udto ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalaw na 49. Standby kay i-check ta dugadugang report ni Radyoman Marjorie Herbomiani. Kay ning mga pulis nga nag-engage sa quarry business. Kinapanabanggi nga hindi na mag-engage siya sa illegal quarry. No? Engage siya sa illegal, sa legal, pero sa illegal, hindi. Kag may ara nga mando, nga kung halimbawa bing business mo ara sa isa ka banwa,
11: oo,
10: hindi ka na pwede ma-assign, no? Bilang hepe. Kay base kon siyempre master doon, ti base mamalisyahan bala. No, mamalisyahan.
11: Kaya may anong conflict of interest sa git. Kaya ka panakop ka mo eh. So anyway, check na ito na ito kayo sa aton siling pag-pangalaga driman sa target na isa unto. But before that, parikoy, nga porsyon, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted vitamin D3 brand in the market today, no? Pinaka-popular ini siya. Nga popular siya, it's because nga may alibyo nga makuha sa Life Extension Vitamin D3. 2 to 3 soft gels sa day lang, ayos na ang buto-buto. Life Extension Vitamin D3, sarang mabakal sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life, mga kabiyanan, mga inday, mga ninin, nagubusong ka po, nagpadidi ka mo, healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Ano pang inuhulat ninyo, magtumar na sang Life Extension Vitamin D3, 2 to 3 soft gels kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ang taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Kag, kung healthy ang mami, healthy man ang baby. Amo na nga kung nagabusong ka o nagapadidi ka, way problema, pwede gidya makainom sang Life Extension Vitamin D3. Kag, syempre, Master Don, mag-inom kita sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tandaan na may go ang colon, tunaan sang traidor nga balatian. Ganino pang ginahulat nyo, bakal na sa mga butika ha, parang agwasagi kay kung tatlo, apat, lima, anom, kadlaw, hindi ka bubasi, mapuyso ng lawas ta. Ganino mag-inom sang Super Fiber.
11: Ang Super Fiber, puno sa mga essential fiber. Gani, when constipation strikes, Super Fiber is the answer. Kaya hindi pwede magtiner sa aton sa nga tiyan. Ang wala matunaw na ito nga pagkaon, dapat mapagwa gina kay pasipugaran ina sa mga bakterya nga mo makatuga sa masakit sa lawas mo. So in case of constipation, Super Fiber is the answer.
10: Super Fiber, mabakal sa mabuti ka malapit sa inyo. nga lugar. Kag siyempre, Master, ang aton nga kape.
11: Nagabalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga Gilapagita, kag ginakahidlawan sang tanan, bangod nga manamit na, mahamot pa. Inikargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado, mapakapikabisan tungang gabi. Ang Vita D Plus Coffee Mix.
10: Ang Vita D Plus Coffee Mix, amayara sang Rishi Mushroom Extract, kag Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective, kag kilala, nga mayara man sang madamo ng mga immune boosting properties. Ang tagsa kasasya sa Vita D Plus Coffee Mix, mayara pagid sang unod nga 200 IU, nga puro kag di kalidad nga vitamin D nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone.
11: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakamanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
10: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa mga tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
12: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
11: Naka-standby na Radyoman Marjorie Herbo Miani.
13: TYRI Radyoman Report.
14: Radyoman Don, Radyoman Ronel, gin patawag diri ni Police Colonel Bayani Razalan kag gina-remind ang pila ka mga pulis nga may ara sang quarry business ang ibang diri mga haulers or truckers, trucking I mean, no, nga hindi mag-engage sa illegal quarry. Kaina sang aga ang pahayag diri ni Razalan nga ang mga police nga may quarry business, although ilisipon mo lang hindi ni sila kung

0: IPPO.
1: Yes, totoo naman na mayroon tayong mga police na nag-engage sa quarry,
0: Quarry.
1: but not necessarily illegal. Kasi yung iba naman dyan ay may permits. But mahigpit yung utos ng ating regional director, no? And also, ang aton governor, particularly yung PGNRO natin, na itigil nila yung illegal parek, kung hindi, kapasuhan natin. And hindi namin kinakailan rin na may mga pinatawag din tayo dito na mga kapulisan and remind them not to engage themselves in illegal quarry kasi magkakakaso sila criminally and administratively.
0: Ilan sila sa pinatawag?
1: Ano naman, single digit lang naman, hindi naman marami.
0: Pero ano sir, klaruhin natin, pinatawag dahil may quarry sila or nag-aid sila sa illegal quarry? Allegedly. May
1: Pinatawag
0: report.
1: nila dahil yung iba ay na chismis, yung iba naman ay mayroong naka lista na kanilang legitimate business. Nulungkot naman siya pero hindi naman umabot ng double digit. Single digit lang naman yung kapulisan
0: Pero
1: natin.
0: ni-remind natin sila, sir, dahil tinututukan at mainit ito ngayon sa province.
1: Yes, mahigpit yan. Kaya nga pinatawag natin sila and ni-remind sila not to engage themselves.
0: Pero if in case sir, na may merong complaint against them, aside sa chismes sa sinasabi, bini-verify natin ito. And if may bigat yung reklamo, sir, what will happen?
1: Pakasuhan natin talaga sila. And actually, pag ganyan na kwan, is a joint operations by the PGNRO, the MGB, or the DNR. Magkikipag-coordinate ang pulis natin on that national government agencies.
0: Sir, follow-up question. If yung chief of police or yung police na may quarry assigned sa area kung saan siya nagka-quarry, ano ba yun? I-re-relieve ba yun? Ililipat for para hindi madudahan or ano?
1: Yes, dapat. Dapat hindi sila nandun sa lugar
0: Kung
1: kung
0: saan may
1: saan yung
0: business
1: business
0: sila?
1: nila. Isa yan sa consideration natin.
0: Si Police Colonel Bayanay Razalan,
2: Kay
0: IBPO Director, Radyo Mandon, Radyo Man Ronel.
2: bala mo Radyoman Marjorie, hindi lang niya siling bago na tabo, but previously kadamo niya sa mga huring-huring open secret sa mga banwa na nga may mga iban nga chief of police nga naga-engage sa quarrying business. No, ang iban hindi man illegal quarry pero ga-engage sa quarry business. Ti silang nakatuka na upod ang PGNRO kagang MGB Mines Geosciences Bureau nga magpanakop sa mga overloading, illegal quarry, no?
0: Oo.
2: Ti karon it will be a conflict of interest nga kung naga-quarry man sila, ga-engage man sila sa quarry dira sa mismo banwa nga ila nga ginapangalagaran, hindi madula ang pagduda bala nga ginadakop yala ning piyak yang grupo pero ang iyaya nga mga truck wala ginapanakop. Di blada mo ng perming reklamo?
0: Oo, te actually ang gincheck ni Colonel Razalan ng ibang diri nga official nga may quarry business do hindi na gani. Hepe subong, may mga iba na nga designation, and dati mo na gani gina-monitor kung may ara pagid, para nga mapang-release ini sila. Kagati, sundo nila ya eh, kiti hindi taman mano ka pangabuhi, may ara gid man iba niya kami
2: Oo.
0: negosyo, pero
2: Oo.
0: ti sundo na nila, kag
2: By
0: hindi man
2: the way,
0: makalular.
2: Radyoman Marjorie, langgit kibalikan ka namon kay Ari ng small town La
3: Dili
2: Teresa
3: langgit
2: probinsya.
3: mga kabiyana ng oras na to, Philippine Standard Time, alaw na 5:09.
2: Yari na
3: ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyoman Mon, come in!
4: Yari na, Radyoman Don na lang ito sining resulta sa STL draw sa subong hapon. First draw kita alas 2 sa hapon, Mayo 18, tuig 2026. Sa first winning number sa subong hapon, Numero 21, number 21. Second winning number na ton, numero 22. Magkasundan na ilang, number 22. At ang sining na draw team head, Mr. Glenn Tonea, draw operations specialist, Adrian Mayniria, sa kagang atong na SL Consecutive, Mr. Aldrin David. Iyari na yung tatlong numero.
5: Our last winning logo is the number 18, numero PCO.
4: Numero 18. So nagkompleto sa ato sila na TV ng number combination para sa first draw sa buong hapon.
5: Nag-draw ka si Bumaadlaw, Mayo DC Oscar for the field right to the east. The number is 21, 22, and 18. Sa liwa, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22

0: Numero 21, 22, 28, 21, 22, 18. At ang sining nag-register person, Mr. Ryan Milgar, kapag din na sining mga members. Kailang maligad, ang si Torres kag Mabel Gumeroy. Pinatam niyo na itong nag-ibandorid Baronel, dira sa may Pangkal Carmes sa Iliilo, nag-ibandorid din sa kong hapo, Mr. Ryan Tanes. Ryan Tanes kag kay Ma'am Ruela Tanes Sunyo na nag-monitor dala sa mga area sang Pangkal Carles ayong hapon din. Mga congratulations sa tansin nga mga winners. Subong hapon kag sa wala pa patay mas pagkaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa FTL Record sa probinsya sa Iliilo sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Iales Kaparian, Tata Carmen.
1: Thank you very much sa Radyo Man Mon. Ang alas 8 nga draw ko sa gabi bantayan diri man sa Arimen Iliilo. Impunto alas 2 ang aton nga oras, mga kabiyanan. Ang
2: balikanta?
1: Ang baha galit to sa Juan Macedo, no? Maganini, ang baha galit sa may Halandoni City proper. Pero wala galong masaradan ang floodgate.
2: Tikwa, unta na dugi-dugi sa report ni Radyo Man Joel.
1: Radyo Man Joel.
2: Pero balikan ko lang si Radyo Man Marjorie. Marge, siya come back.
1: Come back, Marge.
3: Oo. So, amuntong na-mention natin nga according sa kay Colonel Razalan, nga ginpang hambala naman ining mga polis nga ini, kag kon maglapas sila diri kag ma-monitor nga naga-engage sila sa illegal quarry pasakaan sila sa kaso sa nga IPPO Radyo Man Don Radyo Man Ronel. Amo na madulong naton nga update na gikan sa Iliilo Police Provincial Office kasama mo sa DYRI RMN Iliilo Radyo Man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
1: Salamat Radyo Man Marjorie
4: Tatak RMN.
2: Dik widawgid sa mga pulis naton da nga wala man nagambal ang pulista si Colonel Razalan nga hindi kita pwede ka ulo negosyo, no? Pero mga negosyo bala nga hindi makabutang sa imo sa conflict of interest. Negosyo, for example, Changis Balay.
1: Mm-hmm.
2: Wala gina'y problema kung Changis sa balay nyo.
1: Aba, yeah.
2: May ulo tricycle ka da, no? Nga nagbiyahe dira sa banwa nyo. Dito wala man naguro problema. Pero kung ining mga quarry nga ko sa diin, dalag ko ini, kag special ang permit nga ginatag dire, do hindi pwede nga mag-engage ka mo dira, no? Kaya tibasi mamalisyahan ka mo sa mga pumuluyo dira, especially nga base ang piyak tiya, mo na ginapinanakop nyo, pero ang imo yung quarry, wala mo niya ginadakop, kag amo na permi ang reklamo. So, relieve ka lang, hindi ka lang da sa banwa mo na, nga kung sa din may quarry operation ka, no? O kung may howling operation ka dira. So, ipaisailo ka sa ibang sining mga banwa. Kay mabudlay nga mamalisyahan ka mo kag conflict of interest. Anyway, parikoy, ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasurado ka nga hindi peke hindi imitation ang makuha mo nga mga Kubota products. May ara sila sang promo Kubota, kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura, brought to you by Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated, no? For every 3,000 pesos worth of purchase, may ara ikaw sang chance nga magdaog sa ila December 2026 draw, no? Para sa mga limpak-limpak nga mga papremyo, no, mga traktura kag iban pagidira, courtesy of course sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Salang sila makatuan sa
1: dira lang gid sa Barangay Balantang Haro malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nagabaligya sa mga genuine nga Kubota tractors and machinery spare parts sa bilog nga Panay Island. Oy, kwedaho gid magbakal base may mga baligya sang Kubota spare parts da nga hindi man sila recognized sang Kubota Philippines, ha? Isa lang gid ang kantuan naton, Iloilo New Agri lang gid, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nagabaligya sa mga Kubota tractors, Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugarcane harvester, Kubota cane loader to truck. Makitaan sa Barangay Balantang Haro, siyudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal.
2: Dato pagpanamalik parikoy, rason ko no sa pagbaha dira subong sa Milandoni City proper, wala masirang floodgate. Anong rason? Sino bala dapat na may tukas na?
1: May sorry. Yati floodgate na mo. No? Nga away ton gin sila dan anon nalipatan?
2: Oo.
1: Or
2: kaya biyaguro ti summer man wala ulan.
1: Mhm. May high tide galing nga ginatawag. Tinga akon sarado, siya kun na high tide indi kalusot.
2: Basi, amo na guro, basi.
1: Bebe, kung tabi ko na nung function sining floodgate, abe.
2: May gate, wala siyang guard.
1: Hindi
2: pala, marigoy.
1: Din sa nagagyaw.
2: Ma.
1: Ha?
2: Basi dito sa kilid, tapos naglagan la. Tapos ma.
1: Sa din nga, din nag-exit ang suspect ako.
2: Ah, sa entrance.
1: Oh, okay. Nga lang ko ay madakpan kayo. Ay, dali lang yun. Magabalik kita. Pagkaligan lang sa mga paibalo. 5 minutos na kaligan sa las 2 ang hapon. Magabalik ang Targetan ay sa udto.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, that portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadunaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Doctor

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: Mga kabyanan, subong ang May 18 Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18 Monday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kinikale.
8: Uy, 150 over 100 jali.
9: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
8: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
9: Ay.
10: Papa, hindi ka magkapalangka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
11: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
12: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at orihinal. Bye!

0: Swakto pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinagaling pa?
8: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
8: Wait, extra pa. Galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Char, fab, corn. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw,
12: okay.
11: Sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: D3Bio.
15: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
16: TTX 500. Chun Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
14: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, is agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga buti ka.
19: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
20: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
21: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
19: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
20: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
21: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
19: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mova 8, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kill MX-traordinary with MX3.
3: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
4: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pangalaga diri sa Reminder Gitanay sa Udo. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalas 2:19 ang hapon. Ginigabahin sa ito kapag pangalagat, ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Mga kabiyanan, magbakal na sang Dr. Pinoy sa mga butika malapit sa inyong lugar. Aryo, isa sa mga kinanglanon na ito nga mabalaan mga kabiyanan nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, importante ginikimi omega-3 fatty acids sini. Anong resulta kung ikaw ang mag-inom sa Dr. Pinoy, no? Nga puno sa omega-3? Una, protektahan sa Dr. Pinoy ang kurasonta kontra sa heart attack. Ikadua, siligan niya na, no? Limpyuhan niya sa Dr. Pinoy ang aton nga ugat para nga mangin matinlo ini, para nga makasirculate maayos ang itsaktong oxygen nga dala sa dugo ta para madistribute sa bisan din nga parte sa aton nga lawas. Tandaan ta na, kag malikawan ta ang inflammation sa mga tulaan ta, kag malikawan ang mga arthritis, gout, kag iban pa, kag ang omega-3 madali maabsorb sa aton nga utok, mga brain cells naton gani. Ang utok permi aktibo, hindi ka mangin malipaton. Gani, ano pang ginuhulat mo? Bakal na, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule na, magtumar 2 or 3 ka capsules kada adlaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule.
5: I-check tanong ito guys, si Radyo Man Joel Franco, kay bangod ko nuwa sa wala masira ng floodgate. Mga pamuluyo, da karono nagkalabasa ang mga sike. Dala sa may area sa Landone, City Proper. Tikibot kita, it's because wala ganin nagaulan-ulan sa aton eh.
4: Init, no? Grabing init.
5: Init, grabing init. Tapos sa baha, oh, kita nyo dahil sa mga pictures kinaplash.
4: Kaya ang nakalabay, na kaya kadamo sa salakyan, busy area, inang Landoni, labi na ginagin tiara ng flyover man, ang maraging butakan flyover, kaya busy ganing area.
5: Correct, correct.
4: No, tikaron, damo gina nakasaksi, na ano nga, gatiyal init, no, maraming El Nino na baha pa diya sa Landoni.
5: Oh, gani, no? Doon ka maka, ano ka blang nga, ah, anong rason? No? Oh. Floodgate ko, no? Tingay taob doon mga 2 meters subong ang taob mo. 2 meters subong.
4: Master Don, doon ka nadlawan eh, by the way, before kita mag-check kay Radyo Man Joel Franco, ang committee ba, Blackety, siyempre, mayoriya lang yung nag-distribute na eh.
5: Gin-declare no? Bikan, tanan mo.
4: Gin-declare nga bakanting tanan, te, gin-bago kung sino ang mga chairman sa mga committee ba ngayon eh.
5: Mm-hmm.
4: Ang isa ka nakita tadi sa Committee on Basic and Higher Education.
5: Sino?
4: Technical and Vocational Education. Bow, si Senator Rubin Padilla.
5: Ah, kita mo.
4: Rubin Hood Padilla. No, damo ganin nakita ko.
5: Qualified.
4: Qualified, ano? Basic and higher education, ha? Ha? Kag sa Committee on Justice and Human Rights.
5: Abi mo sino?
4: Si, oh hindi, Senator Bato de la Rosa, Master Don.
5: Human Rights, ha?
4: Oo, Justice. Committee on Justice and Human Rights, ha?
5: Oh, amo ni isa ka chairman sa Committee on Justice nga gusto niya ang hustisya pabor lang sa iya, pero kung ginasukot na siya sang lay,
4: lagyo.
5: Nagapalagyo siya.
4: Ti tanya to bangon mo, libla mo mani usually ginambal tar mga pulis kagi kaman.
5: Oo. Oh.
4: Ti amo ni kun wala kasala, ato ba nga kay mapamatudan mo man ayang way kasala?
5: Oh, dapat may ara sa sang faith, may ara sa sang pagsalig sa justice system naton. Kita mo na ginambalya per me. Bala gusto ko yan nga may paagi gyapon sa justice system naton sa Pilipinas di. Kag hindi sa iban sini nga mga pungsod, no? Pagkatapos ikaw wala nagapati nga faithfully ikaw maproteksyonan sang justice system naton diri sa Pilipinas kag nalagyo kay mo ya.
4: Tiwain naman ah. Kay
5: do mo lang to talalo pang don.
4: O si Ligarda ito ara sa solar energy o kag science and technology. Ara bata ito.
5: Pare koy ang gusto na nito gina-offer. Do matya ko ginbutang inibla para garit-garito na pumuluyo. O kunin mo un yung kaladlawan.
4: Ibalo ka tinga ah. Ti silibiste nga bata niya, mga kabiyanan. Controversial sa solar ano niya.
5: Oo.
4: Business.
5: Ginpailan na ni isang Department of Energy sa Department of Justice ang complaint, pare koy.
4: Ti karon no, ang Iloy, amo ang chairman sa Committee on Energy, Solar, Science and Technology.
5: Kita mo.
4: Ti, ano ayan ang reaksyon sini ni Sharon Garin, ang undersecretary, ito ni Iloilo, bangod niyang napili nga chairman, no? si Ligarda nga, amo man ni ganing gabati ko sa yasang Ligarda to kaga hantanan nga pag kumiti hireng. Sa balbalon yung nga balbalon, nagisahon yung nagisahon si Garina. O ti, amo much more, subo nga siya ng kumiti chairman.
5: Ti, pero basi may pagbago karon nalang stress nga po.
4: Amo lang na. Amo lang na ang balantayan.
5: Kapreskon subong si Senator, tapos na ang preskon niya. Nakambal siya nga ti kung imuon yung kaya nga imuon yung kugyapon nga Senate President pero tando-tando lang ko kung ano yung bal ninyo mapati lang ko ay, hindi niya pwede do patimaan pa rin ko yung base may pagbago no? So anyway lang taon naton kay kung ambal ganun nato nga duwa ko yung kaso may islan siya amun yung pinaka shortest
4: oo kay ang pinaka lipot sa una daw 13 mo
5: 13 days
4: ti yan eh base mas 7-8 days na rin siya wala matabo
5: very ominous gidyang 13 no.
4: O gani.
5: 13 man sila nga nagbuto tapos amuno nang kinagamo na sa Senado.
4: Mm-hmm.
5: No, ang number 13 luwas lang sa October birthday. 13 no nga
4: birthday mo.
5: Very ano, very lucky.
4: Significant
5: kag
4: sa so, imo lang ya eh.
5: Sa imo lang ya eh.
4: Imo lang eh. Ti what if karon kun ang bitsa 13 ang imo birthday matuon sadlaw nga Biyernes.
5: 13. Day 13.
4: Maiwat ka pa yan! Sang birthday ma!
5: Wala ko nilabot sir ha.
4: Tinagid! Kaya ngayon mo birthday! Ngabit siya 13! Natoon sa adlaw ka Biyernes! Ang pamangkot, ma-birthday ka pa!
5: Board, ara na si Radyoman Joel Board.
4: Amo gani.
5: I-check.
4: I-check ta! Dali lang gigay ang baha, oh. Damo ka labay da, tingalas lang. Grabe nga, tagiting init. Baha diya sa Landonia, oh. Oy, dali lang. May rason. Yaring report, Radyo Man Joel Franco.
3: TYRI, Radyo Man Report.
6: Na sunog no ang motor o kung ang electric motor sa floodgate no dira sa may Halandoni no sa aton da ang pumping station na Jumaro na that's why wala na pong gan nakasulod no nagsulod ang tubig baha ang taob no diri sa may Halandoni city proper na nagpabaha dira sa may University of San Jose area. Ini ang ginpayag ni Marlon Makahilo ang in-charge sa pumping station no sa siyudad sa Iloilo dira sa area. So sa iya sa Huwebes pa gin pull out ang motor because pulihin na lang kuno na nakita ng ang motor ay mindo na sobrahan kuno bla kapasaka ang ano ang floodgate ang iyang sira then ang motor posible na tuga man nga nasunog no ang ining electric motor. So ginpariway nila kag hopefully kuno subong na hapon ma-reinstall nila no ang ining electric motor kay kung hindi nila ma-reinstall subong adlaw Radyoman Ronel Radyoman Don masulit ini posible po as adlaw ang pagbaha sa area because subong kuno mga 2 point something mo ang katason sang tubig tao buwas kuno amo man kataas ang tao buwas ng adlaw. So kung hindi nila mabalik sarado ay din floodgate matabo posible nga masulit ni ang hitabo
4: okay. Subong lang sa mga muning chimpo gina-open gamen ang floodgate tao.
6: Nasarado na siya Radyo Baronel no gasasaka panaog na siya no halimbawa kung magnubo ang tubig mabukas ang floodgate para nga kung may tubig mada sa sulod niya magwa siya no
4: okay.
6: Kung magtaas ang taob masarado ang floodgate para niya siya kasunod dito sa drainage.
4: Okay.
5: Kay Radyo Man Joel tomorrow 2 meters man
4: kay siyempre ang salon niya na, well ang salon niya na iya dapat tubig ulan lang no
6: yes no
4: kay karon kung tubig sa taob di siyempre mawas kina. Tama?
6: Wala
4: na minda?
6: Wala mo, Radyo Maronel, ang nakatabo sina may ara kita dasal detention tank no sa may tubig.
4: Water retention. Ando, basin, ano mo na?
6: Water retention tank. Oo. Now, kung napunoy na siya, no, ang ginapump din na yung napagwa. Nagaserbi na siya kung mag-awas, amuma na siya ang, kung mag-ano lang magtama, blakataas, ang floodgate, amuma na siya ang ginapagyan sa tubig, normally no pero kung kinahanglan gid nga i-pump no ti amo na gid pump nila kun magbaha na gid diyan Radyo Maronel no amo
4: okay.
6: Na gid kasabo
4: so tari nagbaha ini kay bangod nga
6: why masarado ang floodgate
4: why masarado
6: Puno ang water detention tank dira sa tubang sa University of
4: Okay, so puno siya, tapos nagtaob, siyempre maawas na.
6: Maawas siya.
4: Oh, kay kung wala tani unod, pag taob, may salon to siya, alam mo na?
6: Masulod siya, Dani. Oo.
4: Oh, tinga way mapump to kay grabe man ng ano subong gin retain na nay daw mo na kay basi kinahanglan ng tubig kiti siyempre kuan mo tig ano ni tig linet no
6: well hindi man ata magamit radyo man na lang tubig na da kay ang purpose oh. Sinadara nga mamitigate ang pagbaha dira sa
4: amo man na hindi mo man pwede bisan pero pamunyag lang kita man higko ya higko tubig daw
6: ano? Oh, kaya okay. Ang purpose tani ang purpose ani sina may periodic siya kuno nga pag-pump out, no?
4: Oo.
6: Sang tubig. So, possibly, wala siya ma-pump out.
4: Kalawig na sang tiglinit o ay mapagwa na?
6: Uy. We don't know, no? Kaya,
4: dapat tani na ya ko, amuna, Ari, ha? Kiti hindi ta mabalaan kung saan matupang ulan mo. Hindi ta mabalaan kung saan nga ang mapuno na. Sa siyempre, pag puno niya, automatic, gurong, himuon dahil, pag puno niya, i-pump out na dayon. Kay para panigana naman sa kunano nga matabo da nga pag-ulan kag kunano da. Well
5: na turnover na ni sa city.
6: Na turnover na sa city actually city na gani na pa kayo sa pumping station mo. Ang sistema sinabi subong hindi Manila kuno ma-pump out because bukas ang floodgate useless lang no ma-ano lang
5: malibot. Ano to ginambal mo ang turbine?
6: Ang
5: turbine i-obraw, ano, electric, ano to man?
6: Ang electric motor, nga mo nang nagapasaka, wala panahog sang
5: wala na tako da? Wala da?
6: Hindi kakas nila sang webes, kay na sunog ko, no?
5: Wala na ganit ka-function, na sunog pa, no?
6: Kay, kung ano siya mo, automatic na siya rin mo.
5: Automatic.
6: Na sa tubig.
5: So dapat tadi may gamonitor.
4: Wala, are wala. Nga may schedule niya, schedule yung pampout daw. I mean, what if karon kun why sa schedule mo nagpuno na? Kundi amo ni natabo.
5: Oo.
4: Oh. Di ba?
6: Kung nilagay ko pangkot natin kina sa ano sa city engineer nga dapat may periodic nga pag ano nga pag pampout mean to say pag puno siya, pampout mo siya.
4: Dapat.
6: No?
4: Amo na ya, hindi ya siling ya nga wala ton mo nga oh, pichakin sila ning aton ya kuha niya schedule sa pagpampout da. Di dapat na ya pag nag-ulan to nga na monitor na to grabe to basing aton nga kwanto puno na to i-check na ikog pagwaon dayon well, kay ang itigan na siya nga dapat why naman sa unod para kung ano naman matabo nga grabe nga pag-ulan masalo naman
5: katulad sina well dapat may nagamonitor da balaan ko iraso naman nila may gamonitor sina
4: why, ni?
5: Pero sa natabo subong wala may nagamonitor because nabalaan gani ka
6: 24/7 kuno may monitor da basta
5: na, 24/7 anticipar ko na Noel amo nang
4: sa 24/7 pro area sang sanong last nila nga nagpump out tubig da
6: wala hindi siya makambal sa akon kay ginto may call ko siya kon how often no kag ang periodic nila lang pag pump out kay manawas dali sa floodgate may mga outfall man dira sang tubig asang drainage nga posible na labot man pagtao mo dito ba nag-agi ang ibang tao na nagsulod dito sa area
5: ako
6: na wala man masaraduhan
5: kung masarada nila na karon ang floodgate kay pump out nila kay butang pada karon sa ako ng ang motor no kag pump out nila tomorrow is 2 meters sa gyapon ang high tide
4: same gyapon
5: Miyerkules 2 meters gyapon sa Webes 1.9 meters sa Biyernes 1.7
6: 1.9 meters, enough mo na siya gihapon nga makapabahal na siya.
5: Yes,
6: no?
5: Yes. Mm. So, di kung ang floodgate kima ng problema, mabalaan na to na by tomorrow?
6: Oo, kung ma-install nila eh, kag hindi na magtaas ang tubig, so na-solve over the floodgate ang solusyon. No? Pero kung
4: ano man niya nga... Okay, ano man niya nga timing, no? Nga nagtaog tapos nagubang motor, no?
5: Grabing
6: timing. Sige na. Mr. Marlon Macahilo, ay insurance sila sa pumping station sa siyudad sa Iloilo.
7: Kag hopefully basi matapos nila kung subong din paluap ko naman kahapon pang paluap ako.
8: Pero sir,
7: nga matakod man yun.
8: Pero sir, may periodic kita sir nga maintenance dira sa area man.
7: Oo, ginagrasahan ta lang mga gearbox niya na. Kag isa pagana-gana talang bala, i-on-off talang para mag-function lang siya bala.
8: Mm-hmm.
7: Pero ang mutong time siguro pag-testing nila sa operator naton, nag-malfunction ang amuto ang yang limit switch. So naglapaw na siya, sigyandar ang motor, wala nila na talupang da nasunog siya.
8: So sir, ang rason kay nasa sa pagbahaan ra sir amo nga why masaraduhan ang floodgate naton.
7: Oo, amo ginang rason kay iti gabalik-balik na ang tubig kung mag high tide hindi man kita pwede ka pump out kita useless gyapon kay ga balik-balik na ang tubig.
8: Okay, okay. Pero sir, nga itong pumping station, sir, ga-work man siya, ga-trabaho man siya?
7: Ah, oo, nag-trabaho na siya. Amo lang na subong kay atong nga floodgate open, kag hindi siya masira, kay motorized na siya.
8: Oo.
7: Hindi man ato na manual na panaog na. Amo lang ginahulat natin, makayo, gita natin na electric motor.
8: Okay. Pero sir, kung nasarado ang floodgate, di ba, sir, nakasunod ng tubig, pero tapos masarado ang floodgate, pwede natin na yung ma-pump out kung masarado ang floodgate?
7: Ma-pump out natin, sir. Pero ang mga mayara kita area, diri nga mga outpool nga wala, mangyapon, masira siya. Muna nagasulo, diri kung kita sa atin sa area, sa may sanagustin, diri sila nagatipon, kaya muna i-pump out natin. Pero ang diri na sa may masira na yung floodgate, diri sa pumping station natin sa nagustin, hindi siya kasulod. Ang diri sa ibang mga outpool.
8: Okay. So probably ining tubig sa hindi lang sa floodgate nagagi kundi sa mga outfall man nagalagi ang iban.
7: Ang outfall na wala masira mo muna sir.
8: Okay. Ang pagsira sa isang outfall na sir, ano, manual na siya or through mechanical man?
7: Motorized. Kaya iti may electric motor nga nagadrive siya na pasaka panahon sa iya.
8: Mm-mm. Pila ka outfall ang araw sa area sir?
7: Bigay, isama lang ang floodgate natin dira sa San Agustin.
8: Oo.
7: Pero sa iban nga mga outpool, wala ko kabalo sir, CBPWH, ito yung kabalo sana. So, hindi ko familiar sa mga outpool dira sa siyudad sa Iloilo, abi pa eh.
8: Mm-hmm. Sir, sa no sir, last nga naka-function ng aton nga pumping station?
7: Actually, isang before nga masunog nga itong motor, functional pa na ihapon sir ang aton nga pumping station.
8: Okay. Digisi. Pero di ba sir, ang natubang sang San Agustin, may ara kita da sang detention tank. So posible na puno siya. Amo nang nag-awas man. Wala niya ma-accumulate na kasulod ng tubig ba at tubig taob.
7: Oo, hindi ya. Oo, actually hindi mo na kun hindi mo pag-i-pump out mataas ginad ang tubig, mag-height lang 1.9 ang aton nga high tide, mas malapaw na nada sa karsada.
8: Okay. Subong sir currently pila ang aton high tide daw kay nasang pagbaha.
7: No, 2.0 I think tanaw ko sa kalendaryo, 2.0.
8: So taas gid man, no?
7: Oo. Taas siya. So, buwas sa mga muman daw, 2.0, 2.1.
8: Mm-hmm.
7: Matas ta.
8: So, currently, sir, medyo nagsabsayin na ginmanggawa?
7: Okay, 2 hours mo lang na actually, sir, kung mag-start siya ba mga 11, mga 1, masabside na siya. 2 hours mo lang ang operation usually sa aton nga pumping station.
8: Mm-hmm. So, sir,
7: 2 to 3 hours.
8: Mm-hmm. So, sir, kung hindi naton mabalik ang aton nga motor, dira karon, kung mag-amun yung sitwasyon niya kung buwas, basi masulit niya po?
7: Amogyapon, masulit yapon ang sitwasyon. Amogyapon.
8: Pero kakubit yung...
7: Hingang lang mabalik. Hmm.
8: Yung kung dapat ihingagawan nyo, mabalik ka ron.
7: Yes, sir. Amunang ginating o anan.
8: Sige. Yes, sir, salamat.
9: go ahead.
10: Hindi, may natalabang. Namiang kami isang question and answer nyo. Sir, sa ano, last nga nag-function ang aton nga pumping station? Ah, well, nag-function pa na sa before nasunog tong ano.
9: Siyempre!
10: Natural! Siyempre! So, ang wala pa ito masunog, nag-function ginto?
9: Ang well, amon na rin nakita, well, ni Paricoy, ang negligence, ang balya lang tong term niya, wala na talupang dan. It is negligence.
10: Correct.
9: Sa parts ang nagabantay da, at din siya ara to, so dapat, ano na disiplina na ni?
10: Balan mo, yes, dapat lang. Master, doon ano yung nabantayan mo, bata, nagalakat? Bata nga hindi mo matalupang dan.
9: Gulpi lang
10: dula. Hindi na itong bata nga ginayayahan ko.
9: Oo.
10: O, kwan iya, pumping station, kag may steady mga lang. Steady, tapos aryo, ano malang monitoring mo naman, taob.
9: Oo.
10: Kaya mo na nakapikto, kung magtaob, i-checkeron mo na. Kahit siyempre, dra na makantong tubig na.
9: Yes.
10: Grabing ulan. Ti after sinay, check mo gina, kibasi ko na puno na ko na, no?
9: Yes.
10: Para ma-pump mo na yun, hindi sila nga, okay, ang aton nga schedule sa pag-pump out, amo ang every 15th day of the month. Ti, wait ka man yung kabalo kung saan mo ito pang ulan. Well,
11: Muna ang natalupang dan, tanong doon sa una, nagka-issue muna ang ato sa pumping station kay wala na gamit, no? Pero so, hindi na talaga ba, dira ang makina, ang muto nag-persaman sa ato sa siyudad niya.
9: Are Balawel ang kaladlawan, kay madugay wala magamit, naguba.
10: Mm.
9: Angay sa gingamit, nasunog.
10: Well,
9: nakita mong ang funny twist na.
10: Wala pa sa natuwa. Actually, mga rason sang mga
4: kwan mga
9: kamarana
4: tinamada wala in charge pero wala nagaubras ang obligasyon balo ka una ari kabalo naman ta kumay motor da pandaron nyo na sa from time to time kun lawig hindi magamit na ang tuktok da malagtok da
9: ang oil
4: da.
9: Ang oil
4: ang oil da kasi nag-expire na kun ano da amo na blawel kag i-check mo man from time to time kasi tod may guba kay the moment kag nanglan mo na hindi mo na magamit
9: mm-hmm.
4: But silingon nga may schedule ka mo na nida nga every month abi pandaron tara kung gandar pa
9: oo
4: no kay kun wala na kayo hunta kay para basi magtanda di karon mo ni matabo kun hindi na magamit makiga naman ta di sa ang mayor
9: mm-hmm. Kag sa nga arimen
4: arimen tiario ah, ang ina nga purpose na kung may project kita dira kag pambutangan sa muna motor para malikawan ang amo ni subong nga sitwasyon no
9: ma-defeat ang purpose
4: oh
9: no amo na gani ang walkwell parikoy sang madugay nga wala nagamit naguba angay sa ginggamit na sunog
4: Ario,
9: ay sus Maria,
4: Ario, na naabtan ka tubig da ano na nga naguba
9: oh
4: oh na kwanan ka tubig na well nalumos na guro da well well
12: hindi lang sa kasbalo
4: eh siyempre kung maguba magkala ano karon da nabasa sabi ko ano pandaron mo karon da ko din nag masunog lang na karon kay magkala short circuit da I don't know ha
9: ari sa kay sir ma, ano gani pilido ya tuwela makalalag
12: makahilo
9: mula kami labot ko maano kada sir matambling kada maserko kada masalom kada makaon kada sang durian or ano basta subong makaion yung ina kay buwas amo naman ni matabo. Kadlawan kita karon yung isang tao kung nagbakal kita milyon kapiso ng flood control project na, no? Kay makabig mo ang flood control na. Pagkatapos, nasunog kay gingamit, sang wala gingamit.
4: Guba man.
9: Guba man.
4: Oh, wala gingamit, guba, gingamit, sunog. Puro tanan guba. But silingon guba ang panirbisyo ta na.
9: Mayor Raisa, dapat subong adlaw, wala kami lalabot kung ma-overtime ka muda. Matakod nyo ina, kag para buwas kay 2.0 gyapon wala na kami sa may makita nga tubig da no do you agree well
12: nung dumanyo to last time radyo man do na Jim Rodel nagbahama na da ang area
9: yes
12: nagbahama to sa may super nga area no pati ah, na bitasan sa wala nagbahama to dumanyo to
9: correct
12: to tubig no oh ti ay dunno ko ano ay kito na to matagaan man sa pagtabo
4: ano tabo to ya anong rason to kasi kun pala riyas man ina tais na ganin ning rason guro anong rason to ya nagligad na dumduman mo ay
12: no hindi ko ma-recall no kung anong explanation nila pero ang hambalan nila to nagtaas ang taob amo na daw hambal nila ti subong ya nagtaas ang taob kag wala masarado ang floodgate
9: at si tandaan ta ng mga rason nila na ko.
4: Iti. Nakatais na niti. Na yan, negligence na kay... Ano dapat? Nakasarado, well. Di ba?
12: Dapat nakasarado.
4: Nakasarado. Okay. Ang pamangkot kay sinobligasyon ng pagsarado.
12: Ang in charge nila sa ano eh, sa pumping station, sa city government.
4: Sinong in charge?
12: Si Makahilo eh, kaysa lang ang ano mo.
4: Oh, siya doon interview mo, te. Kita mo. Sinong upod ni... sa idalom niya, basi solo flight ni sa department niya, ano?
9: Makahilo... Makahilo kung gapamati ka sa amon, no? Inom ka sinarisin.
4: Ano na? No?
9: Kontrahilo ni. Galibot kag nagaduyan-duyan ang utok mo sini.
4: Hindi no? Na. Andir sa kay Makahilo, pila ka bilog, may tao pa ni sang opo da nga
12: sa pagkaibalo ko bala na Jumaronel ang ina ang mga facility under na sila sa Facility Conservation Office ng HPO, no?
4: Ah.
12: Sa una, ang gawya sina daw si Engineer Salvador Pitirgosa, pero sa pagkabalo ko daw subong nag-auyat ko daw si Engineer Senyoro na, no? Bigyan nyo rin Senyoro, no? Nag-auyat din eh, no? Pero dito nila kita kinirefer sa kay Mr. Makahilo, kay dito sa area mismo ang natabo. Posible, masabit mo niya siya ng report, no? Kung na natabo ni ang area.
9: Hindi ko yung mag-party siya. Gusto na to niya, bala ka mo da, maglabot ka mo las lusin, takna sa tungan gabi. Basta by tomorrow, 11 a.m., wala na dira baha.
4: Gakaguba no? Yung gamit sa pagtumbaya nyo.
9: Oh, ganit ka lang ito. Dugay nga wala magamit. Sang ginpandar guba.
13: Ah, sir nga wala ni... Wow. Nga naguba ni sir ang gamit.
4: Ah, balo ka. Dugay nga wala magamit eh.
9: Kaya, amo ginaya. No?
13: Ah, okay. Ate, sir nga ang naguba naman niya subong.
4: Ah, kay balaan mo, ti, gingamit ha.
9: Nasunog.
4: Nasunog, no?
9: Wala kang pagantuan. Anyway, well, thank you, Gidwell. Butas na lang mga utod na na.
10: Butas na nga na, liptos pero sis, butlay na.
9: Sos Maria Kagusto. Mm.
14: Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
9: Nagagalingin ang ulo ko sa panabat ni Makahilo.
10: Kahilo ko. Ay, una, best master, doon ang ilang bagay niya bantayan. Amo ni nga, why nila ginbantayan, ha?
9: Oo.
10: Yes, summer man, subong, Meg.
9: Ang init-init, o.
10: Init. Meg, why niya yung baba, ha? Meg, why ni baba, Meg, init mo. Ote, karon kay Taob, gili nagpasikritong Taob. Kay naton, wala nyo mamonitor nga Taob na.
9: Correct, correct.
10: First day ni subong sang Taob, nga mo ni ka...
9: Yes, Lunes. Until, ano na, Parikoy, Merkulis.
10: Okay, pero kahapon, hindi mo ni ka...
9: Ah, wala ko kalantaw sa kapon.
10: Oo, pero... Bebe,
9: check ko ba, check ko ba.
10: Check ba, master. Kaya ginapacheck tani, kaya kung may monitoring sila. Balo ka, kung ikaw ang in-charge, duwa mo lang monitoron mo, tubig sa dagat, kaya nagasulod na, balantang area da sa Landoni, gasulod ang tubig, gabaha na da, kaya bangod niya ang history, nagkita, nga kada baha, kung magtaob, gabaha ang area.
9: Yes.
10: No? Ikaduwa, kung may heavy rainfall eh, naka-orange warning daw, kaka-red warning na karon.
9: Mm.
10: Ano, no?
9: Kapon is 1.9, 10:30 a.m.
10: So, wala man matabo nga mo eh.
9: Wala, wala.
10: Wala eh.
9: Masi, yes, no, wala. No? Tiyari, ito, 2 meters, kino? Mga 11:39, siguro, ti, pagtaob, dugangan pa na sa mga establishment na, tiyan mo na natabo eh, no? Pero hindi na naton dapat ma-experience yan na kay Makuluya. Nang tabala pa rin ko eh, may ara sa water retention facility, may floodgate, may pumping station, and yet gabaha. Di ano butsilingon, sinapalpak ang proyekto.
10: Hindi, negligence.
9: Oh.
10: Tawo. Kay Baloka, ang project ara, may nagagamit kita sa motor dira nga mag-close or mag-open sa floodgate.
9: Kag mag-pump.
10: Kag mag-pump, amo na. Ti the moment nga may sala, una, kung puno, kumbaga ang labador mo puno,
9: oo,
10: hindi mo mabuhinan ng tubig. Pag ulan o pag to, sulod sa tubig, taob, siyempre why na to sa, why na sang may masalo?
9: Correct,
10: kaya bangod puno, ting tendency, iawas siya.
9: Ako niya pa rin ko, napag-insindi ko, may buya na da, o kung may indicator na da, guro sa sulod sa pumping station, para mabalaan nila
10: sensor.
9: To. No, nga, uy, sa, no to sa water retention number one to, puno na to.
10: Abi, so, padalman to. Abi, may mga muna. May mga sensor da.
9: Pa-check tabi by tomorrow.
10: Kay Master, mabalaan ta gani nga aton, gani nga... Ang aton, gani gasolina, o ang crudo ta, mabalaan ta kung manog empty na.
9: May gauge kita.
10: Oo, tiina, may gauge na. Wah, hindi ko magpating away na gauge sa muna kadako ang project.
9: Pa-check tabi ka rin sa patrol. Sinong duty sa patrol.
10: Oo, oh, I mean ko, dapat
9: pa-check na. Paglang taon ng facility to.
10: Basic monitoring ni. Oh. Ma sa langisag pa ta, malutsan pa kamo. Oh?
9: Patudlo kamo da sa gas boy, gasoline boy dira. Sa lapit nga ano da gasolinahan. Itudloan kamo nila kung paano magmabalaan nila nga kinanglanan nila magtugong sang krudo o kung diesel.
10: Kay may stick na sila da.
9: May stick pa ya gani. Ako hindi ko magpati pa rin ko yung stick pa na da. Siguro high-tech na kay minilyon niya mo.
10: Sige, basi digital na guro da or ano, ibig sabihin nga yung digital, basta nabutangan na sang kwan eh. Basic na, kay, sa balay lang ganin mo, kasi may ara ka sang naputuan tubig mo dabla.
9: Oh, mabalaan mo.
10: May ara na sila nga gina-install ganin kung kaisa na nga may gauge eh.
9: Oo, oo. Oh,
10: para mabalaan mo kung empty na, kung hindi pa, o kung puno na, or what, no?
9: Hmm.
10: Eh, muna balati.
9: Sa una ganin, mabalaan mo lang na puno kung mag-awas. Mag-awas. Puno na na. Para mo nabalaan, gawas no?
10: Na syempre. Oo. Tiyan mo manada, puno eh. Para mo nabalaan, nabaha mo.
9: Eh, nga wala ganda ng pump. Kay ti guba.
10: Oo.
13: Eh, ti nga nga naguba ang aton nga gamit. Ang aton nga,
9: floodgate.
13: Ang kwan lang, motor.
9: Oh, motor.
10: Balo ko, sir, dugay bingaway magamit mo. Naguba.
13: Uti nga, subong. Nga naguba.
10: Kay gingamit tabi, sir mo. Nasunog.
9: Amo to ginagakadlaw ako sa sabat ni Mr. Sinarisin, ni Makahilo. No? Kumbaga, Mr. Makahilo, palupasin siya lang, pero do Mr. Vertigo ka. No? Galingin, ulo ko si mo. No? Kahit isang una na guba, kay madugay, wala magamit. Ang ay ginggamit, nasunog naman. Ano daw, hindi. Tsakto ng ambal na mo ni Parikoy, negligence sa niya. Ara ng gamit, obraho nyo gid lang. Is to monitor.
10: Yes, monitor. Ti, may mga gamit na para hindi maguba. Ti, siyempre may dapat may mga schedule ka na pag-check up.
9: Check up.
10: Regular check up.
9: Maintenance.
10: Pag-ara. Pag-ara sa generator ta.
9: Oh.
10: Why burnout?
15: hindi ko mo wala brownout, hindi ka na mag-check.
9: Oo.
15: From time to time, i-check mo na sa master kung gandar pa.
9: Correct.
15: Kaya para sa tion nga mag-brownout, mapandar mo siya kay gandar gimang pag-check mo. Pero ang inyo niya, laban-laban kay lawi, basi balasiling ko na pabayan. No?
9: Kag ako pa rin ko, siguro 90 to 95% makambala ko na pabayan.
15: Ti, sino pa ni B? Human error niya, master.
9: Oo.
15: Hindi niya siling sala sa project da. Mm-hmm. Ang project ara, pero dapat may ga-monitor kag may nag-a-operate.
9: Mm-hmm.
15: Hindi magtinudlo anay da. Ano, may record ka mo sinay? May lagbok-lagbok ka mo sinay kung saan noong last nyo nag-check. Ano mo ni? No?
9: Sabi ko, ro, parikoy, o si Saon ta na, for the sake of transparency, kung gaulagi man kamukay, multi-million pesos ang project, tapos malabangod sa negligence ang mga tao, bala maguba. No, kan, ananugunan kita. No?
15: Do, parehas na rin yung gimbutang mo da sa committee chairmanship. Hindi ka... sulod gid yun lang. Tambot ko makapunction ni sila sabong kay kung may ara ni Kwan sa Senado, master, may leadership change ni matabo sinila ina man ni mga Kwan sa committee.
9: Lain naman. Do sunlo ganing committee mo bulan ng taon nato ni mo tani nga do komedyang mga chairman.
15: Abi sa human rights ibutang si Bato. Ibutang mo ni imo nga controversial gani kay bangod nga may ICC ano?
9: Abi warrant. Abi sa basic education kag vocational butang si Robin.
15: Si Robin balanta naman nga medyo ang kapasidad. Ano man amo na bala? Ano nga?
9: Ari manami.
15: Ano?
9: Si Loren ibutang sa solar.
15: Ating bata iya controversial sa solar business.
9: Do kaladlawan no. Do tinunto niya. Oh?
15: Tinunto na itets este. Ano man? Anyway, siling sila guro. Ay, sunlog na ni kay inadlaw malang tabi.
9: Karon maalay naman. Imukunta lang ni nga, comedy? Wow!
15: O, bantayan nyo kay Dugilugay, 10 minutes na lang, doon masugod na ang
9: session
15: sa Senado. So, in a moment, may ara kita balita. Lantaw na kung tuod ang huring-huring. Dua katao ang nabatian ta, dua ka senador. Una, sang nagligat nga weekend, si Mig Subiri, nagalusot ngalan niya. But today, may ngalan nga Cheese Escudero.
9: Yes, basit diri makabawi si Cheese.
15: Mm-hmm.
9: Kaya grabe itong batikos, yan naligat to, kaya sala ang pag-interpretar sa Fort Wid mo.
15: Mm-hmm.
9: In a way, parikoy, nga porsyon na ginadulong sa inyo mga kabinan sang D3 Bio.
15: D3 Bio, mga kabinan, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. D3 Bio, oy, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ang DOST, nag-kwatutok, gintunaan, ginilati, drat na pamatunaan nga ang virgin coconut oil. Makahatagi niya sang alibyo sa ginabatyag daton ng mga balatihan. Ganyan, pang ginahulat, mag-inom na D3 Bio to soft gel. Sang D3 Bio, adaw-adaw. Ayos na! Produkto nga di kalidad, mabakal sa mga butika.
9: Parikoy, just in report lang, no? Alin sa aton siling masaligan nga tilimanan.
15: Mm-hmm.
9: Pulo ka Senador Subong,
15: mm-hmm,
9: ang allegedly ara Subong,
15: mm,
9: sa opisina ni Senator Tito Soto.
15: Oy.
9: Ang ara Subong dito, amosi,
15: oy,
9: Bam Aquino,
15: oy,
9: Erwin Tulfo, ikadua,
15: mm-hmm,
9: ikatatlo, Francis Pangilinan,
15: mm-hmm,
9: number 4, Win Gachalian, number 5, mm-hmm, Risa Ontiveros,
15: mm-hmm,
9: number 6, Rafi,
15: mm-hmm,
9: Tulfo,
15: mm-hmm,
9: number 7, Lito Lapid,
15: mm-hmm,
9: number 8, J.V. Ayersito.
15: Uy.
9: Number 9, Ping Lacson. Kag number 10, Mig Subiri.
15: Uy. Now, mga kwani, ang duwa ka nag-abstain sang nagligad niya si Mig Subiri kag J.V. Ayersito, ara?
9: Yes, oo.
15: Oo. Ang presence ayan nila, magabot silingon nga magapabor sila sa grupong ini?
9: Yes, kung nagakinanglan parikoy sang duwa pagid kabilog.
15: Okay.
9: No, para maglabot sila sa 12. Mm-hmm. Karon, wala na si Bato Parikoy, subot silingon, mabuwinan na sila sang kapindua. Kung may masulod nga duwa, may mo, ma-12-11 mo.
15: Mm-hmm.
9: Ma-12-11, no? Pero ginpagwa na Subong ang mga robe, Parikoy.
15: Mm.
9: Ginpagwa na sa mga Senate staff ang mga impeachment robe nga usaron sa mga senador kung mag-convene ang impeachment court sininga Lunes May 18. Mm-hmm. Aba mag-convene sila. So, balantayan niya. So standby ka mo diri mga kabinan. Upod ang atong siling special department sa newsroom sa impeachment monitoring desk,
15: mm-hmm,
9: no, sa atong siling newsroom.
15: Bago tukod niya.
9: Yes, oo. Bago lang gid sinilang gid mga segundo, no.
15: Bago tukod do. Sari-sari yung mga gakawa sa baba mo mga may mga desk, may mga office, no, mga
9: mga A4 reporter.
15: Do sa mga papel ba? Oy, dali lang!
9: Dalagid, ano ko na ito ganun? D3 Bio!
15: D3 Bio na?
9: D3 Bio, kanami-nami sa D3 Bio. 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Dali na kita para iwas likaw masakit! D3 Bio, 2-3 capsule, a day.
15: Yes. Kag siyempre, mga kabyanan, hindi magkalipat, magluwas sa D3Bio naton. May ara kita sa Mighty C, Vitamin yes. C, mga kabyanan. Mighty C, sa kalam pa lang, very mighty na. Ananasirik kag alkaline, ha? Gani hindi magising lining sa tinayo kung sa aton siningat yan. Gani kung Vitamin C ang ginapangita, why na sa iban. Mighty C, Vitamin C, ara lang sa mga butika.
9: Mighty C Vitamin C, puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro, ini siya, mapa-elastic, mapa-inat ya, ang aton mga kaugatan para madula, dira bala mga blockages. Kaya mo nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya, ang DTX 500. Bala nyo, ang DTX 500, ang muling aton anti-diabetic food supplement, gataas sugar mo, inormalize sang DTX 500. 2 to 3 capsule a day lang, ayos na ang buto-buto. DTX 500.
15: Yes, mga kabyanan, DTX 500 dalin sa D-sugar sugar cane. Kuna nga ton nga tubog, yung kuhaan kalamay, nabilindira, yung puga. Pagid, grabe nga puga ay ang extract sina, the best antioxidant, nga ara sa ton nga DTX 500. So kung ako sa inyo pa hubinon tang atay ka kidney, kung hubin ang atay ka kidney, layo sa balatian, DTX 500 ha, o pa na Mighty C Vitamin C, ginatawag nga Batman and Robin, Robin sa madagsang
9: ika-ayong lawas.
15: Yari na nga ton nga health news, supod kay Radyo Man Joel Franco.
16: Ay nga ba hindi dala sa inyo skaluan sang D3Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses. Naanda na naton nga magkaon sang prutas matapos kita magkaon sang regular meal nga ginhimo naton nga pang dessert. Apang sa mga pagtuon ang pagkaon sang prutas matapos ang regular meal magatuga ini isang bloating o kun pagbuntod sang aton nga tiyan. Samtang ang pagkaon sang prutas nga wala pa nakakaon sang regular meal, mas epektibo naman sa pag-

0: atong pangalagad, mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kaluwaan sa Santon Plaza Gold, ang gold standard sa padagsang ikaayong lawas. Tandaan naton, mga kabiyanan, Santon Plus Gold, na kung may gold ang alansang imo nga Santon, bot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinaggaling. Importante gini sa ato ni kayong lawas nga epektibo nga Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Kaya halin ini sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, kag mas epektibo, kag makabulig kontra diabetes, may go nga dugo, hypertension, mga bukol-bukol, kung nabagubag sa lawas. Santon Plus Gold, mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw. Kag kun kape naman, Santon Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. May glutathione ini, kag may rinis ang collagen, nagababakod sa aton sininga tulaan, nagapaputi, nagabadugay sa pagtigulang, kay nagadula ang mga wrinkles, kag mga fine lines sa atong panit, kag nag-elastic ang panit na gani nga dugay, kag hindi magmalit, no? Marikon kape, mga kabiyanan, nami ng kondisyon sa lawas, gahubin ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Oy, kanday, inday Margie Hindrala. Inday Margie, kamusta ka da? James Carpe, kanday Greg Briones Dinosa Jr., pareko yung Stephen Panegaho, no? Mike Montaño, pre Mike, wow. Dio Alanan, kanday Broadpet Madira Bistoer, kag syempre hindi makita malipat sa tonsin yung mga Suki, of course, every program na to, no?
0: Ang arimen ni Luilo Fans Club, yes, sa Singapore, mga kabiyanan, ano na sa mga pizza, disot-soro, lapit na lang ang Super Nanay nila sa 24 na, sang May, no? Good luck sa inyo din, arimen 774, sa itong arimen ni Luilo Fans Club.
1: Sunday.
0: Oo, sa aton nga Singapore chapter. Kag arimen ni Luilo Fans Club, Hong Kong, kag arimen ni Luilo Fans Club, Main chapter. Kag arimen 774, Targitanay Taxi Club, mga Radyo Maribela. Kag arimen 774, Targitanay OFW International.
1: And of course, sa Radyoman, Don Dolido International Fans Club.
0: Kag Ronel Sorbito, Interporok Fans Club, no?
1: Sino admin mo?
0: Parehas man sang admin sa international mo, eh. Sige na, purok ko lang na sa akong din. Sino ang presidente mo?
1: Si Toto Rixel Agapulo.
0: Amo mga nga, konbla mo?
1: Ay, ari na nga ito ni Tourista with Radyoman Lynette Yulatris.
2: Dako ang benepisyo sang film tourism sa pagpasanyog sa isa ka lugar. Ginhalimbawa diri sang Ilongga Tourism Advocate kag anay Assistant Tourism Officer sang Iloilo City Government nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang New Zealand nga nangin lokasyon sang shooting sang bantog nga film series nga Lord of the Rings. Sunod sa iya, malapit 50,000 ka mga tawo ang nagadesisyon nga magkadto sa mga pungsod bangod nga nangin lokasyon ini sa nasambit nga pelikula nga nagresulta naman sang dako nga income sa industriya sang ila turismo. Sama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
1: Thank you so much sa kay Radyoman Lynette Yulatriz. Hari naman ang aton nga viral balita subong with Radyoman Mon Kapalian.
3: Ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
4: Ang Nance Liniment Oil ang manami ngay banyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dini ang may Nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral Balita. Subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka bata nga babae nga nagatinguha nga makapatiyok sang hulahop sa iyang hawak. Sa masubra sa 20 seconds video, makita ang bata nga babae nga makapila ka beses nga ginsulod ang hulahop sa iyang lawas. Kagin patiyog ang iya hawak hapang nagadiritso panaog ang hulahop sa idalom sang iya tiil. Sa makapila ka beses nga pagtilaw nga mapatiyog ang hulahop, wala naging padayon sang bata sang ini ang nataktaan. Ang video ang mayara na sang 2.4 million views nga viral sa social media. Para sa viral balita subo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
1: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan. Ari na. Ini nga bahin sa itong pagpangalagad, Master Don.
4: Yes, ari naman ang aton parikoy nga trivia with Radyo Man Renzi Bordon.
5: Nakahibalo ka bala nga si Camilo Oshas ang may pinakalmarubo nga termino bilang Senate President sang Pilipinas? Nagsarbe lamang siya sa

0: 13 kaadlaw o kanalin sang April 17 tubdob April 30 sang 1952. May maka-break bala sang year record. Bantayan subong hapon. Ang ining trivia giladorong sa inyo sang Super Fiber. Tino ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo, Radyo Man Razi Danioso Bordon. Tatak Armen.
1: Ano kumod mo?
2: Wala.
1: Kaya kumod ka.
2: Di mo kila. Kada namiyang ko sa trivia. So
1: 13 days ganing pinakalipot. Mm. Si may makabreak, 'di ba mangkot man to?
2: Oo. Oh. May makabreak bala subong nga hapon.
1: Oh. Bantayan ta. Nagkaloko ka kini. Hindi ka gusto. May makabreak gini yan karon niya. Oo. Oh. Kaya kay aring
2: tagimo.
1: Ara na, ga-start na.
2: Start na, okay. Sige.
1: O, ti start ma-end naman kami.
2: Ma-end kami, ah. Ti ara na,
1: o. Ga-start na sila. At ti ma-end kami. Oh,
2: ma-end kami. Okay.
1: Start na sila mo. Oh. Alang-alang.
2: Excited siya.
1: Alang-alang na kita sa chimpo, no? Kaya ga-start na ang Senate hearing. Ang Senate session. Oh. Sa siningay mga tinion.
2: Napuro mo na sa water pump pala.
1: Oo. No? Oh. Nga nagubaw, ti balan mo dugay, wala magamit. Ti nga nagubaw, balan mo ginggamit na sunog.
2: Kaya kung ma-start na sila, ma-end naman kami.
1: Correct na. Sa ngala ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dolito.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
6: Noise. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
7: Mega Man. Herbal Capsule.
6: Herbal Capsule. Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Horny goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa bailo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner. Yara la ang palating. Ah!
7: Mega Man. Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nance Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malat nang kaman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Nons Liniment Oil. Yari para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nons Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nons Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. E, kay ini, mosquito repellent. Nons Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nons Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nons Corn Coffee. Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee partner. Nans Corn Coffee. Oo partner, kay ang Nans Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nans Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack bangod ginadula sini ang kanerbiyoso mo. Nans Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nans Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo. Nans Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. Kag Mrs. Para padayon ang banding. Mega Man Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
9: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
10: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Protection?
12: Yaku!
11: With 8 billion live LCS?
12: Yaku!
11: That may reach the intestines alive!
12: Yaku!
11: Helps improve digestion and boost immunity!
12: Yaku!
11: With proper diet and exercise?
12: Yaku!
11: Kaya panalo ka dyan!
13: Mga kabyanan, subong May 18 Monday, ang 4th anniversary sale sang Life Extension Oton Branch. Enjoy 10% discount on all Life Extension products. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliate.
14: Nagmayara makita branch sa may Oton sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Iloilo, sa tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195.
13: Sa May 18 Monday, ang 4th anniversary sale sa Life Extension Oton Branch for longer life.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gila yun. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang BBTO. Mag-Farex B araw-araw.
21: Bye!

0: gihapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sa Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayong kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: DTX 500 Health Alert with Supple Plus Gold.
9: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Pagaling siya, magaling ka siya.
14: May high blood ka ba sa una?
13: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, tunang sulhay ng tanan-tanan sa ako.
12: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Mahit ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
11: Masamit ka bala gina energy?
4: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
4: Ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payon ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mga butika.
1: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi ikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
8: You care? We care! Kidney care!
9: Available sa mga butika kang Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uwi.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aangin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin natin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique.
13: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
14: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
16: Oras tatak alas 3:20.
17: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
19: Hello, anak.
20: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
21: Ganyan ang Pinoy.
22: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Mga kabyana, subong May 18 Monday, ang 4th anniversary sale sa Life Extension Oton Branch. Enjoy 10% discount on all Life Extension products. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliate.
26: Kag may aram kita branch sa may Oton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Iloilo, sa tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195.
25: Sa May 18 Monday, ang 4th anniversary sale sa Life Extension Oton Branch for longer life.
27: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
5: Garantisado!
3: Epektibo!
5: Para mismo!
3: DDX 500!
5: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
7: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ayoko na ma.
2: Why pa?
1: Ayoko na ma.
2: Why pa?
1: Ayoko na ma.
2: Why pa?
1: Naakadugay siya na nga sip-on ma.
3: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagigag niya formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
1: Nag-ayo ka na ma.
2: Kagapon pa.
1: Mayo ba?
3: Basta Neozep Z Plus Forte, subong may zinc.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCL plus corphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
6: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Yun yung quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: Sample Plus Gold.
11: Kasi Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
10: Sample Plus Gold.
12: Mas pinalakas,
10: pinagaling,
12: pinahusay.
10: Sample Plus Gold.
12: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
10: Santon
13: Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
10: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santon Plus
14: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santon Plus
14: Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santon Plus
14: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw.
15: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santon Plus Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
18: Good morning!

0: sa mantya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Megaman, Herba Capsule.
5: Ginamintain ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman, Herba Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman,
5: mabukal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong kumaka blue. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka blue sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si Trans, isa ka baker. Taka akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
10: Mantumarsang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Oras tatak, alas 3:30.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Makaw na sa ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
17: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Arag ito ng pain.
18: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
19: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
17: Hindi lang gid carrots.
19: Oh, hindi lang carrots mga kadura.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, asa ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
17: Basta.
16: Ano kayong interval?
15: Maitukar ka pa.
16: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
20: Sa tanan natong mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
17: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
20: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
17: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
20: Yes.
17: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
20: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may TC ka kada adlaw.
17: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
20: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
17: Matapos ang isa tutud duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
20: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
17: Sobra pang iban.
20: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
21: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
21: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
22: 470.
21: Saan-saan ka nagsugod inom na DTX 500?
22: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at least.
21: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
22: 160.
21: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
22: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: GTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nag-suffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kagmay TC o Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kagmay mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kagmay TC or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag may TC.
20: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag may TC. Kung katukos pa na, Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posibleng magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
17: Carrots da.
20: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
0: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag may TC ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
20: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
1: Correct.
20: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag may TC sa dadlaw. Laingid niya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag may TC, ako pulo ka DTX, pulo ka may TC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag may TC, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag may TC. samtang mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
2: Ha? Anong sekreto niya?
17: Milig sa taguay?
20: Wala siya panago siya sa labaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamiton niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
2: This is kuno this.
17: 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan to mo. Oy, 19 ah.
2: Ah, kampyon ni
20: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
17: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
20: Maligo. Kadang-adlaw, no?
17: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
20: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
17: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
17: So, wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
17: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa inyo?
4: Mabakalang kamo. Sa DTX 500, kinami gitingi sa akon nga lawas.
5: DTX 500. C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ito si Helen na Dairo, si Balo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
5: Pure C Vitamin C. Southam Plus.
17: Garantisado.
5: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Kaliyakin, kanyakakan, tagay ganyan. Pero milang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nag-try ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
5: Pure C Vitamin C. Kag Southam Plus.
17: Manami
5: Pure C Vitamin C.
25: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
17: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng crudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
17: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
17: So, wala.
20: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
17: Confident.
0: Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh. No, pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
2: Mangapi na ta.
0: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin, the herb of immortality, halin sa gano'ng mushroom.
20: Kagala ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh. hindi red sugar.
0: Uh-huh. Natural sugar.
20: Natural sugar.
6: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag na DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
0: Kay engineer ya pampabakod, extend.
20: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
17: Thank you sa supporta, Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ang fat boy, hindi man tanan nga fat lain na.
6: Correct.
17: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don. Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin nga klase sa aton lawas?
20: Perme na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
6: Oy,
20: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
6: Uy, messenger, no?
20: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
6: Uy!
20: The work hand in hand, Sir Boy.
6: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
20: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
6: Mm-hmm. Insulator.
20: Kung
6: no?
20: Sa kurinti pa,
6: covering. Covering.
20: Dapat may cover para di, ano?
0: Hindi mag-ground.
20: Wala ground. Importante gid ka tama yun yung fats. Kaya gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
0: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay. Batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
20: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa ditribayo pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
8: Uy,
20: in
8: God,
20: short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
8: Dementia.
20: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka, ditribayo. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka ditribayo, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
0: Kampiyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
8: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
9: D3 bio with Physio.
10: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla, agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 bio.
11: Ang D3 bio.
9: You might Physio.
11: Ang Physio.
9: You might D3.
11: Magabot ka.
9: D3 bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma na gid ka manipaton. Gitry na amon patumaron sa D3 bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang tamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
9: D3 bio.
11: Ang D3 bio.
9: You might Physio.
11: Ang Physio.
9: You might D3.
11: Magabot ka.
9: PUC.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ang placer ay relota from Sananget. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Nung umpisa, nakainam ako ng PUC. Manda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.

0: opisina. Ganing kadtuna kag magpa-check up. Kompleto ba kag barato ang presyo sang mga produkto? Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imong immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka ga inom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
1: Para mention diyan yung sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa
1: yes,
4: D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan. Mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
6: Oras tatak impunto alas 4.
7: This time check is brought to you by Nescafe Classic.
6: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Ahoy! Kini-clear time!
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: That time check was brought

0: Swakto pa, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga Kabyana, subong May 18 Monday, ang 11th anniversary sale Sun Life Extension Pasig City. Enjoy 10% discount on all Life Extension products. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates.
4: Magkanto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820.
3: Sa May 18, Monday, ang 11th anniversary sale, Sun Life Extension, Pasig City. For longer life. Super Fiber.
5: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kung kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron, kag niacinamide, na nakabulig sakon para fresh kag focus ako sa work. Okay, gindi sakon.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These symptoms persist. Consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Gising-gising labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
14: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
14: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
18: May family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
18: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
18: Garantisado!
14: Epektibo!
18: Para mismo!
14: DTX 500!
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit yung jakatama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga.
20: Help stop cavities even before they start, but keeping bread fresh with regular use.
21: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
20: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
10: ECS.
22: Kini Kale.
23: Uy, 150 over 100 jali.
24: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
23: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
24: Ay.
25: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
26: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
27: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
28: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary.
5: 3 cm na gali.
6: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold.
5: Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Plus pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balagdian sa kidney.
4: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatian ko gid ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangigil ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
7: Protect Chan?
8: Yakult!
7: With 8 billion live LCS?
8: Yakult!
7: That may reach the intestines alive!
8: Yakult!
7: Helps improve digestion and boost immunity!
8: Yakult!
7: With proper diet and exercise?
8: Yakult!
7: Kaya panalo ka Chan!
9: Supple Plus Gold.
10: Oh, si Arlene, may aray dito problema sa kidney. Makala ko na saon sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
11: Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
14: Gikan sa

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Busog-busog ikot ulit.
5: Ako man, bro, kalot.
4: O, ito yung bro, kusti.
6: Busog-busog eh.
4: Buti lang katata. Bayari na tutulilot.
5: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
7: Yes, sir.
5: Ay!
4: Ano nga ay?
5: Bro, kalot, nadula ang kahit ako.
4: Amo na matuon na ay. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
5: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na?
6: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala eh.
4: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
5: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
4: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
5: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
4: Ba? Uy, hala.
6: Ba man,
4: tanga?
6: Hala, tanga masuot.
5: Shhh! Diskarte lang na iya.
4: Oh, no. Inbutang mo sa sabaw sa pinula?
6: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
7: Sir?
5: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
7: Ay, tanga na, sir.
5: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanga ang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga gali ito yung mga pagkaw ninyo!
7: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
5: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
7: Okay lang, sir, ah. Kinaghamba naman ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo. Naulaan niya na muriatic acid.
5: Ay!
4: Kalot kag tulilot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot kag tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: 那吗？
1: 喂吧。
0: 啊有个那吗？
1: 喂吧。
0: 啊有个那吗？
1: 喂吧。
0: 那阿卡�ugay siya na nga sip on ma?
2: Kung may sip on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag NeoJet Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag ni formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag exercise. Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
0: Nag-ayo ka na ma?
1: Kagapon pa.
0: Mayo ba?
2: Basta NeoJet Z Plus Forte, subong may zinc.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoJet Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang tao nga may madubukan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga kung irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Makakas, mga buti ka.
1: TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Taga-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit ta na kon ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay sakit akon lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinagaling pa.
8: Oo, kina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
8: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket na mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: Oras tatak alas 4:45.
11: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: BCO.
1: Yung may D3. TTX 500.
15: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
16: Parang pila na may mo sugar?
15: 136 na lang. Naami na dyan kaya akong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
17: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
18: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1!
20: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.

0: order ninyo, tsa Marietta, Park, Wanang, Roseline.
1: Poswe, laswa lang akon, isa ka serve. Isa ka kanon, kag pinamalhan nga guno, nga gagmay, kag isa ka soft drink, nga cold, cold, gid ka tama, ha?
0: Okay, sa imo yung Park.
2: Isa akon kalinaga, kag isa ka rice.
0: Oh, hindi ka mag-soft drink?
2: Tubig lang aswe, akin nagasinakit ang kilid ko sang hala, kainom sang soft drinks.
0: Park? Okay, sige. Ang imo yung Roseline.
2: Mine is fried chicken, leg or thigh part lang, kag isa ka... Rice lang, isa lang, hindi lang ko 1.5 kag water. Ay, change na lang sa wing part, na lang galis ang chicken.
0: Okay.
2: Ay, ako yung Josue, isa lang ka rice, dasol, sabaw sang lina. Gaa, may dukot ka mo.
0: Wanang? Nga, mangayaw ka dukot?
2: Oo, Josue, paborito ko na, bay. Kung may dukot, tagain na lang ko, ha? Hindi na lang ko mag-order rice. Damo-damoon mo, ha? Thank you. Bye.

0: ano, lutuan mo, Boss Cap?
1: Lutuan? Para sa ano, girl?
0: Ay, te, dulipong ka pala, Cap.
1: Girl! Eh, huwag kayo pagkabalisa ka mo sila, ha? Kay magwa ka gini karoon sa barangay hall nga nagahoy-hoy ang abaga mo. Sige, hagid bala.
0: Cap! Joke lang, ah!
1: Girl!
0: Ano, abi, kayo doon nagapilos ka? Kaya ka malipaton sa imo, Cap.
1: May ano, Boss How? Nga nagapabangkot kaya sang lutoon ko, ha, girl?
0: Masugod ang Flores di Mayo sa kapilya, Cap. Tiyang pamahaw sa mga bata. Imo ko na to ka, Boss.
1: Ay, oo! Wow, nalipat gid ko! Kanari ba ng babahe ni ho? Kundi ito naghapon, dito mo kaya ginremind niya kung ano orasan ni ho?
0: Kaya lang, sala ko pag-aliya.
1: Oo, eh! Girl, eh!

0: pagpayagan mo? Gusto nyo, namisang pati si Usoy para sa kape.
1: Ah, butong lang akong bro, gusting ah.
2: Hindi lang kuya bro ah. Salamat kid.
1: Bro, kalat. Ako lang ang parte mo nga tinapay ah.
2: Agay! Boy, ito yung brato nilot. Dahak, dahak ka ganyan o. Huya, huya, ba't pag may time? Ginsakop ka lang ganun ni Cho, gustihin.
3: Bro, okay na, okay na. No problem, bro. Gutom-gutom yung gulo si bro tulilot mo.
2: Man, dahak-dahak mo. Ah. Gutom siya sang tulog eh. Ako yan, amo kuya ubras balay. Siya, bisan grabing ka initon, kung rago kiyapon. Tapos bugtaw yan, ngita lang pagkaon. Magay mo!
3: Bro kalat.
1: Ipos na bala, bro kalot ah. Napakauyaan mo lang, Kuya Pirmi, kay Bro Gusting.
3: Okay lang, Gali. Okay lang, Pirmi. Manaya, Bro Tolu.
1: Bro Gusting!
3: Anad ako na, naanad ako. Kao lang, Bro Tolu, lot.
2: Oh, bro. Kao na. Dawa pa tinapay, oh. Ubusa na. Ha? Kaya hindi ka man nagyapon ng bayad si Bro Gusting, magyapon ng mayad si na. Man, dahak-dahak ang visit ka.
1: Bro, kalot!
2: Ang hambal, mga pilang! Ikaw ang mahambal kang tinapay, ubuso mo ya! Damo pa kamutaw!
1: Ay, ay, ay! Bro, kalot!

0: Tanga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobrana, tanan ginakaya.
1: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
7: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan na kung baga, ang piya ko nung asporsyon ng kipot na kung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Primamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Basta kun, ginahilanat?
10: Dapat matik, ibay Jessic.
9: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
10: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, ibay Jessic.
12: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika.
18: Hooray! Kidney care time!
19: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros, na diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Maayo ang lawas ng bata mo.
4: Sus, masakit ang man ino.
3: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag

0: TX 500 pa yun ko ginapatsa.
1: TX 500! D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: ko dang manyaga na ta.
1: Hindi ko na yan.
0: Sure ka? Uy, may hilanat ka o kung wala?
1: Hala?
0: Amo na nga bisan busog ka na nagasagad ka pa ka o manghindi ka sa pagkaon?
1: Sinanay, hindi ko bala pagbuking nga bala nay.
0: Ana? Kakulanit sa imo pero kapalakaon sa imo? Subungan namin ang sudaan taho adobo nga manok, hindi ka?
1: Katiga bala sa ulo mo nay mo. Hindi ko gani. May laktan, kuya. Dito ko makaon.
0: Ay, sus. Tingala ko nga hindi ka manyaga. Natiga na mo gali ang tiyan mo. Dain ka nga po dyan makadtuhaw.
1: Masugod na kami, Flores, karon.
0: Ah. Ay,
1: may pumaaw sa kapilya, nay.
0: Mm.
1: Ang dakukid gani nga sulod na ng dalon ko. Good, isa lang kakuha. Kahit takan ko daan magbalik-balik.
0: Good, dahil.

0: Tapos ka na parilhin sa guwa sang kapilyat, bro. Tulilaw.
1: Oh, bro, galo, tapos ko na, ha? Ang basura, gin pang sulod kila sa sako.
2: Ah, dugay-dugay. Ngara naman si Roslyn ng si Juana nga.
0: Hmm. Sila nga doha ang mga maestra sa Flores
1: De Mayo. De Mayo,
0: bro, Gusteng.
2: Oo, oh, oh, sila nga doha matudlo sa mga bata.
1: Wow! Wow. Di chambas ang doha, eh?
0: Hmm. Nga, chamba nila, bro, tulilot haw.
1: Kaya ti, libre pa maaw nila mo.
0: Hindi nga, nahisa ka haw. Atento man, Flores De Mayo, eskapilya, eh. Agod na mga pamahaw ka mga haslo, ka.
1: May!
2: Kadasay, ganit sa timpo. No, bro? Notar ka mo?
1: Gani man!
2: Gani man, man. Kabalo ka mo sa to ako pang katudlo sa mga bata dari sa kapilya. Subong, ay, yata to sa mga mas bata kahit may edad-edad na ta eh.
0: Eh, pwede ka bang gihapon makatudlo, bro, ah? Kung damo sang nagabulik patigayon sa ang Flores De Mayo, masadya, hindi bala? Kagdamo sang matunan ng mga bata.
1: Ay, hindi lang, kuya, magatinda ya, ah. Inugtulog ko na ya, subong. Kita magatulog ko din sa kapilya kon tigplamahaw na, ah!
0: Na!

0: na, dara ibutang mga bulak, kagibutang ta sa upas ng saging, day. Dara na yun sa kilid ni Mama Mary, day. Na.
1: Okay na?
0: Oo, okay na. Maayo lang kahit iging buligan, kita dari paninlo, kag pang arrange ni Kalot, tulilot, kag chugusting ba?
1: Sila pa ya. Sa mga mabinuligo ni isang tatlong ina, hindi na ina kinanglan suguon.
0: Si Chugusting guro, oo, kag si Kalot. Pero si Tulilot, pilito, nung panayakawagun niya mabulig na.
1: Chugusting,
0: agun magbuligin man na, damo panayakumuday. Ay, do ka nami, nalandaskan, bulak ang sungad niya sina mo.
1: Roslyn, ay, ano oras masugod ang Flores de Mayo di sa kapilya, Roslyn?
0: Alas tres mo na. Alauna pa man lang, ah, mapawayway taanay kag mag-ilis na kay kabako na balas. Agyon talaga karon sa balay niyo, Zay.
1: Okay, oh, Roslyn, ah.
2: Nila ako din sa puno sa kahoy na gawalan sa pamahawa.
1: Hala, si Ling Ling. May bulak ang magtimbang niya nga dulunggan. Tapos may bit-bit man siya nga bulak, ho? Ay, hala. Mano ka, Ling? Maintra ka, Flores?
2: Oh, hindi, oh. Para lang na yan sa mga bata, yun.
0: Ling Ling, ote, nga nga may bulak, kaya nga na bit-bit.
2: Ihalad ko ini kay Mama Mary. Kung tagaan ko pamahaw ka ron, pasalamat gamay, ah.
0: Ling Ling!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang mga taong may diabetes usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Nuts! Herbal Capsule!
3: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
2: Nuts Herbal Capsule!
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
4: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
7: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
10: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
14: Basta kun, ginahilanat.
15: Dapat matik. Ibay, Jessic.
14: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
15: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik. Ibay, Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule,
3: ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape.
8: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Okay, kinikir time!
10: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MX-traordinary with MX3.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
17: mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si baby, masamay ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe ng epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
19: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa Piyahing Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
23: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
24: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Santon Plus Gold.
25: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
26: Wala si Mom!
27: Don't worry, Dad's got this.
26: Wow! Fries with dip! Egg sandwich and mac salad.
28: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
29: Ladies' Choice mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
15: Supple Plus Gold.
30: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
15: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
31: Sa Iloilo City.
0: Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN. Number 1.

dalang gana mo nga mga tagpalamati, sunda pagidin nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RNN Drama Center.

0: Maayo ang lawas ng bata mo.
1: Sus, masakit naman, ino.
2: At
0: ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: GTX 500!
8: Si Erin Grace paglumutan.
9: Ako may sakit nga diabetes.
10: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
10: Wow!
8: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Pinamigit ingi sa aron nga lawas.
7: GTX 500! D3 Bio.
11: O, si Karen, nandang mo itsang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal, sumanguti ka.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Cellphone Plus Gold.
14: Ako gali si Maya.
15: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
14: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta. Kaya nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
18: Bye.

0: hapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Si Dr. Marpa, kag sa kanan, may
5: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Sunfood Plus Gold.
12: Ako si Jovin. Sobragid kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunfood Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
11: Sunfood Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sunfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfon Gold Coffee Mix.
11: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Kung doble, okay! Maundin ni nata sa Supplement 2 in 1.
15: Sunfon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
16: Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1.
17: Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplement 2 in 1.
18: Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
19: Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan.
20: Suggested retail price 13 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
22: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw pa lang ang may diabetes.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
24: Yan ang gapanupo.
25: Kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Asalrigan.
25: Epektibo.
24: DTX 500.
25: Mighty C,
24: ang alkaline ng vitamin C.
26: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
25: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio.
27: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
25: D3 Bio.
24: Ang D3,
25: yung may
24: Vicio. Ang Vicio. Yung may D3.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
1: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5.23 sa hapon.
28: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
29: RMM News and Public Service.
28: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
29: RMM News and Public Service. News
30: and Public Service.
9: Mayong hapon mga karadyoman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa Subong Adlaw sa Lunes, Petsa Jesse Otso sa bulat sa Mayotek 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, kag i-follow man ang aton nga social media accounts sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kagbabatian man sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyong alagad, Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
29: RMN News and Public Service.
9: Sa aton update, una kita sa Balita Nasyonal. Sa mga nagkalatabo sa Senado Subong Adlaw, ang Senate nag-convene na bilang impeachment court. 23 ka senador ang present kaina, lakip na si Senator Robin Hood Padilla nga ginapahayag amo ang ulihi nga nakaupod ni Senator Bato de la Rosa antes iniliwat nga nangindulaan. Absent naman sa sesyon sa Senado si Senator Bato de la Rosa kag padayon pa karon nga ginahibalo ang iyang whereabouts kundi ini nagkadto. Kag sa pag-convene sa Senado bilang impeachment court, ginapatawag pagi sa writ of summons si Vice President Sara Duterte kag ginatagan siya sang pulo kadlaw, 10 calendar days, agud magsabat sa ginapangatubang nga impeachment complaint. Ginmando sang impeachment court nga magatubang sa Senado ang Vice Presidente, again 10 calendar days sa gidahatag sa iya matapos mabaton ang writ of summons bilang kabayin sang delebrasyon sang articles of impeachment batok sa ikaduhang highest official sang pungsod. Sa baliskan sa gidalauman sang iban, wala sang natabo nga change of leadership sa Senado kaina. Nagapabilin nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano pero nadugangan ang numero sang minority block sa Senado. 13 ang yara sa majority block, just like man sang ligad pagbutuhay nila sa change of leadership, pero nadugangan sang duha ang minority block matapos nga nag-upod sa Senator Smig Zubiri kag JB Ejercito nga nag-abstain ni sila sa nagligad sa nagbinutuhay sa bag-ong nga leadership sa Senado. Nag-upod sila kaginpili nila nga mabilong sa minority block sang Senado. Ginpang-assignment subong hapon ang committee chairmanship under sa bagong leadership sang Senado. Kag ang pamangkot kay pila kadlaw nga nadula si Senator Robin Padilla kag ginapayag sa nagligad nga siya ni ang katapusan nga upod ni Senator Bato de la Rosa alas 2:30 sang kagahon nagalin sila sa Senado. May mga information nga nakitaan sila sa yate o nakitaan sila sa NAIA Terminal 3. Ang ini nga impormasyon ginpanginwala sa senador pero wala niya gindirekta sabat nga upod gin man sila nagalin sa Senado kaagahon matapos ang natabo nga shooting incident sa Senado. Ari pamatian naton ang payag ni Senator Robin Hood Padilla sa ginpamangkot siya sa katapos ng media kaina sa sesyon sang Senado.
31: Sa
8: Sir, nasan po ni Senator Bato? Sen, ikaw daw ang huling kasama ni Sen Bato?
10: Kayo daw po nagpasama sa kanya.
11: Tatlong gabi kami magkasama.
12: Totoo bang magkasabay kayong umalis dito? Noong Wednesday ng madaling araw? Thursday na ng madaling araw?
11: Mas maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Eh, pag natapos na yung investigasyon, kasi mas maganda yung official.
12: Reaction mo na ikaw ay person of interest daw?
11: Eh, syempre, ganun po talaga. Wala po tayong magagawa. Kung yun po ang sinabi ng mga otoridad, okay naman po yun.
8: Sir, ikaw daw nagsakay kay Sen Bato, totoo ba?
11: Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigasyon.
13: Sir, were you spotted in the NAIA terminal with Senator Bato?
11: Saan po?
8: Sa NAIA
13: terminal.
12: Nakita ka raw sa NBI, ay sa airport.
11: Ay, siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa?
14: So magkasama nga po talaga kayo?
13: Magkasama kayo, sir.
12: Yes, sir, no, sir.
11: Intayin na lang po natin yung investigasyon. Then, may tinanong sir, lang po kasi na nasa airport daw. Wala ako, sir.
14: Who allegedly escorted the senator?
11: Antayin na lang natin, ma'am, yung investigation.
14: Sir, ang dahilan bakit nila maghintay?
11: Siyempre po kasi may official na investigation. Siyempre, paggalang po yun sa otoridad.
14: Pero, sir, aaminin nyo lang naman o i-deny?
11: Mas maganda po yung official para kasi
14: but you're the official kasi
11: ang dami-daming kwento. Ito, may kwento pa na nasa airport, no?
8: Pero nasa business
11: pa
8: siya,
11: may kwento pa.
14: May
11: kwento pa na yate.
8: Nakausap niya ba ulit siya, sir? Nakausap niya na ulit siya? Sen ba to?
11: Yan ang mahirap sagutin.
12: Ano masasabi mo dun sa yate? Tumakas na pa sa yate.
11: Sabi po ni... Napanood ko lang naman si Manong Chapit. Hindi naman totoo yun. Hindi po totoo yung Naya, hindi totoo yung...
12: Yate.
11: You were
13: placed in the scene at around 3 o'clock daw, Senator Robin.
11: Wala po yun. Hindi po totoo.
14: Sir,
11: sa
14: ano po yung reaction nyo patungkol sa podcast ni Nasen Aimee tsaka ni Ma'am Mariel? Na pinagtanggol ka niya po?
11: Ay, maraming salamat. Kasino ba yun?
14: Yung asawa niyo mo.
11: Asawa ko. Asawa ko yun. Siyempre, lahat gagawin doon.
14: Sir, you're confident? Sir, you're confident hindi aalis ng bansa sa Senator?
11: Ay, hindi po.
14: Bakit wala sa plano niya? Why are you?
11: Hindi gagawin ni Batri.
14: Bakit, sir?
11: Mahal niya ang Pilipinas.
14: Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya?
11: Ngayon? Naku, hindi ko alam.
13: Sir, can you comment?
11: Wala akong idea kung nasan si Batri.
13: So, sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in Philippines?
11: Ay, kukonfirm ako yun. Nasa Pilipinas. Hindi aalis siya.
12: Ay, yung thoughts niyo po today na impeachment court na po kayo? First
11: ay,
12: time
11: sana
12: yung...
11: po, una po, nagpapasalamat po tayo sa leadership at ito pong mga usap-usapan na matatapos na. Kasi masyadong maraming ipinukul sa amin, sa majority, patungkol sa impeachment. Sana po ito, nakikita niyo naman.
15: RMN News and Public Service.
9: Nabatian si Senator Robin Padilla, hindi siya magsabat kay kun hindi ka mo upod, tapos na mga bal ngayon hindi ka mo upod, pero damo pa ang balyati, ulato na lang ang investigasyon. Kaya ti may nakitaan man to sa footage sa pila ka TV network na nagaulat sa gwa, nga upod sila ni Senator Bato de la Rosa nagbiya sakay sa salakyan na ginapahayag ginapanagiyahan ni Senator Pia Cayetano. So no, so iya wala siya nakibalukon sa Davao gidman si Senator Bato de la Rosa, hindi man sila kunukdanay sa NAIA Terminal 3 Santo sa impormasyon kag hindi kuno magbiya sa pungsod si Senator Bato de la Rosa.
15: RMN News and Public Service.
9: Samtang sa balita lokal, last day subong sa voter registration para sa masunod nga eleksyon, Pinoy matuod. Ginaulat gid ang last day antes ka magkadto sa COMELEC ti arao nga ginuto kamo kay nahulat gid permi ang deadline. Check naton sa satellite registration, voter registration sa Iloilo City COMELEC na sa may Robinson's Mall si Rajuman Mon Kapalihan.
15: DYRI Rajuman report.
16: Rajuman Magi, nagpabilin niya malaba ang pila sang igapaitalom sa capturing, no. After mo nining last stage ang capturing, iniblangkuhaan ka sa data mo at upang ka sa computer, picturean ikaw kuan kasang tambark Rajuman Mangit pa.
9: Pero nakaka-cut off na Rajuman mo, no?
16: Cut off sila kanina, alauna, imidya sa hapon, no? So, initial, before sa cut off kanina, nakakuha ng inis sila sa formas.
9: Tipila pa ang bilin sa for capturing ng part?
16: Ang sa capturing ng part, mga sulusobra na pala rin siguro, mga 500, no?
9: Wow, damo pa.
16: Ay, damo pa today, no? Kaya nga ba ni Sir Jonathan Saino, ang for capturing pila kaina, mga 1,600, naging pagwa ng for basket number, no? Natapos na sila sa interview for capturing na, no? 900 plus na kaina as of 5 PM, Rajuman Mangi, ang nakapture, no? So, may mga nabili na gindamang diri. Actually, estimate ng kumilig subong with this number, mga 7 PM sa subong yung gabi, posible mahitso ka matapos-tapos na ni kay kaina, lima ka computer niya sa capturing kindugangan pag itsubong sa another duwa, no? Kag may idugang pag sila from the interview to nga mga computers after sa sini, no? Hindi lang diri sa may Robinson's Mall, kay dito galing sa may area subong sang Dumangas, ongoing man ang ginapatigayon yung capturing, no? May extension man, kaya damo-damo ang mga butante. Kag sa may Bilog Region 6, ang Sibalong sa Antique, the same situation ng subong, no? Medyo nagdamo man ang mga aplikante, Rajuman Mangi, according to rin, no? Sa kay Regional Director Attorney Dennis Ausa, no? So, marapatayan nato ni Karon later on, dari sa may area niya sa Robinson's place sa Rajuman Mangi, pag kuha ko dito isang information man, kaya rin man dito si Regional Election Director Attorney Dennis Ausan, kasi si Attorney Rainier Lyson, no? Ang nag-observar kita sa sinigilapatika yun ng voters registration Rajuman Mangi. No? So para man madulong natin yung information, direct na dito sa may Robinson's place sa Iriilo, sa sinigilapatika yun last day sang voter registration para iya sa barangay kisang kunyang kabataan election. Kasama mo sa DYRI, Arabella Lino, Rajuman Mon, Yalis Kaparian, Tatakarana.
9: Nabati ang report ni Rajuman Mon Kapalihan. Amuna sa mga kabataan subong, dapat i-grab din nyo ang opportunity makaparehistro gid ka mo para nga makaboto ka mo sa masunod nga election. Kay every election, again, amuna ang chance ninyo nga mabag-o ang sitwasyon sa pungsod naton subong kung daw hindi na kamo kaagwanta sa mga kinagamo kag tensyon sa Senado, for example, kay may chance sa kita nga islan ang mga leaders nga hindi kamo kontento sa ila performance kag baguhon nung dalagan sa pungsod naton by electing ang maayong leader para sa aton nga pungsod.
17: RMN News and Public
9: Stand
17: Service.
9: Standby Rajuman Marjorie, drasabay Banwasang Dumangas. Ang oras tatag alas 5:35 sa hapon. Ang iningabahin kinadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapinok at pampabata sa panit, kay mayara sa collagen, natural nga nagpaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagpabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag updi pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ga diabetes. Likawin man ang traidor, kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500. Rajuman Marjorie Miane.
17: DYRI Rajuman Report.
18: Ay, Rajuman Mangi, no? So, nagpadulong kita diri sa may Banwasang Dumangas regarding sa ining natabo nga pag-sparring sa duha ka mga lalaki sa may Barangay Ermita, Dumangas. Nakuha naton diri nga latest update. Nalabot naton diri ang Chief of Police, kag nalabot man naton diri ang tong pamilya sang legal age nga involved, no? Kahina or kaina gin settle ini sila sa barangay kag may first settlement and then may second settlement ang ilang initial agreement nga daw by dan sang ining promoter ako Maginsan Kudza Rajaman Magi, promoter sang sparring ang gasto sa ospital sang ining legal aid si alias Bugrong bangod man kay tiini siya ang napuruhan no ka sparring ni lagi sa puti ni ano gani ay ha, ayos ni ning si Tutoy nga minor pero edad ni Tutoy 16 years old napuruhan niya to nag iritom ng kalain man kater pero do nag black eye ang mata bala ni Bugrong Rajaman Magi so ang
0: kayo ang term mo may ka-react di naga, so anong anong gidang sitwasyon? Anong color?
18: Itom.
0: Do naga ano, do naga violet, guro black eye.
18: Hindi nagitom man gid.
0: Nagitom na.
18: Oo, nag violet pa siya kagapon. Amo na gani, may ginasend ko daw bala.
0: Abi ko kun magahimali na ang violet do naga batamat yellow na amo na gaitom galit na.
18: Gaitom siya. Oo. Oo, ang Rajaman Magi, bala mo medyo nahamot lang takay, medyo kilala natin din yung mga involved bala. according actually sa Eloy, si ni Bugrong, nga hindi siya tanik gusto magpasettle sa natabo sa bata niya. Galing kay sa interview bala natin, upod sa Eloy, kag legal age man ang iyang bata, i-post ni natin karon. Ang bata, nagaprangka nga gusto niya man ang natabo. Kag sparring, malanto nga amiguhay. Galing kay Timmy nagpatunga lang si Ariston. Hindi ko na pag-mention gintudo kay Iway ko pag ma-plastar ginang detalye. Pero si Ariston, kilala na sa mga kilala ta, nga amun na siya ang nagpasparing sa mga kabataan. Tinigaprangka si Bugrong. Hindi
0: kaya
18: kuya
0: nung gadgadi ang nagpasparing niya kanuhaw?
18: Eh, trip. Bala mo sa umari, may mga tripping. Bala kisa nga amun na. Galikit na videohan. Bala kagitigin puro pustahan. No, 400. Ganun tong pusta. Tikaron, ang settlement man lang is ipabulong to ang naangkon nga lagob sang bata nga isa. Pero gupang kasa yung miguhay sila sa gining nakasparing niya nga si si Tutoy. Miguhay sila. Ginmakot ka siya ganyan. Makutoy after nyo nagtinapungulay. Ano da yun? Wala miguhay man kang migyapon. Tikinabalan ko ang Iloy mga ti kumafile sila kas. So, pwede gid pero ti ang bata nga legal age nagaprangka nga ti way saya kumbaga mga aktibidad bala abi ka lalaki Rajaman Magi do kabudlay kis ai kabudlay bala explain bala may mga activity sila ya nga para sa aton do lain na bala pero sa ila do ko ordinary lang amo na kami nag may promoter lang pero lantawon nato and kay initially settled na sila sa barangay kagamo na gani nga bayda nila ang gasto sa mga medication, may x-ray, normal man to tanan. Amo lang gitong mata, Rajaman Magi. Amo lang gitong kinanglan guro. To kay again, nag-iritom ang mata ni Bugrong. Katapungol ni Tutoy nga 16 anyos. Pero sado, gima si Tutoy, no? Basi sunod nga August, makita tani sa blasa. Oo, pero natawan ta. Kay doang family, do hindi man interested. Ang minor, bala, do hindi interested mag-file sa case. Ano ni Tutoy si Aristotle? Ton, sir, magpakaisa mo lang, abi. So, suppose to be ning minor if willing mag-file sa case. Pero, ang pamilya hindi naman. Kag, though, hindi, why man buga, ano man bisawata sa minor. Di ba lang nga involved, Rajaman Magi. Kag, ang iyaman nga pakaisa. Pero, hibalonin natin ang tindog ka pamilya. Bantayan ni sa iban man nga public affairs program sang RMN Iloilo. Ama na madulong natin nga update na gikan sa Banwasang Dumangas. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajaman, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
29: RMN News and Public Service.
0: Nabati ang report ni Rajaman Marjorie Miane. Ang oras, Tatak, alas 5.42 na sa hapon. Mayo lang ang pagpamati sa kay Sir Stephen Fanega, nag-monitor sa aton nga Facebook Live broadcast, John Perocho Sumagaysay, dra sa may Barangay Paho, Pototan, Iloilo, sa Perocho and Sumagaysay family. Sir Andy C., Agosto 5, watching from Kuwait, Gemmar Tanalyon, kag sa ibang pagid nga nag-alantaw, kag nagpamati sa aton programa subong hapon. Standby na sa mga balita sa palibot sa pungso na po ng RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajaman Mon Kapalihan, akong inyo alagad, Rajaman Magi Ereswelo Malariado.
29: Tatak, RMN.
30: RMN Network News.
3: Aromato sa bisan ng Warren Press ng International Criminal Court.
2: Bakit? Wala sa plano ngayon.
3: Why are you
2: bakit
3: sure?
2: Bakit, sir?
19: Mahal niya ang Pilipinas.
3: Totoo ko ba, so, sir, na nasa Davao siya?
19: Ngayon? Naku, di ko alam.
2: So may sir, communication pa kayo sa kanya? Nakakausap niya?
19: Wala akong idea. Kung
20: so, sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines?
19: Okay, kukonfirm ako yun. Sa Pilipinas. Hindi aalis yun. Well, sabi ni Senator Alan, wala naman warrant si Bato.
21: Sir, kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya?
19: Sa kidnapper.
21: Kidnapper?
19: Oo, kidnapper, sir.
22: Hindi naman si Padilla na sinigil ng impormasyon na siya ang kasama ni De La Rosa nang lumabas ng mataas na kapulungan at ang pamilya person of interest nito sa umalipagtakas ni Senator Bato at magsasalita lamang siya kapag nakapos na ang investigasyon. Kasama mo sa DZXLR and Manila, Rajuman Juan de Bata, Tatang, RNN.
9: Nananatiling nakaupo bilang Senate President si Alan Peter Cayetano sa kabila ng ugong-ugong ng posibleng pagpapalit ng liderato sa Senado ngayong araw. Bago ito, sinabi ni Cayetano na handa umano siya sakaling palitan siya bilang Senate President. Sa isang press briefing, sinabi ni Cayetano na tanggap niya kahit pa siya ang magkaroon ng pinakamaikling termino bilang Senate President dahil mas mahalagaan niya ang makahulugang paglilingkod kaysa haba ng panunungkulan. Nahalal si Cayetano bilang Senate President noong May 11.
23: Ben, diba? So simple lang yan. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yon. Pero kung ang mission ko ay simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin yon, di ba? Yung isang senyales sa akin doon, kung gaano kadali na nakuha ko yung Senate presidency, gaano kadali in the sense that saan ka nakakita? 12. Hindi mo nililigawan, hindi mo pinapangakuan ng committees or kung anuman. Lahat ng kapangyarihan around this earth ginamit against, pero they're sticking together, ituloy natin. So it's a privilege serving you, serving our people, serving the Senate. But pag sinabi nilang iiba direction, I will respect that.
9: Samantala, may mensahe naman si Cayetano sa NBI kasunod ng panawagan na panagutin siya sa nangyaring gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Giit ni Cayetano, hindi umanong Senado ang sumira sa sitwasyon kundi ang mga otoridad na pumasok at nagpaputok ng baril sa loob ng compound.
23: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado.
9: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
24: Mga kasama, good news at bad news. Kasado na kasi ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo simula po yung bukas. Sa abiso ngayon ng mga kumpanya ng langis, may 2 pesos o 82 centimos na increase sa kada litro ng diesel habang piso 21 centimos naman dagdag presyo sa gasolina. Pero good news para sa mga gumagamit naman ng kerosene dilan sa merong bawas, 2 pesos 11 centimos ang kada litro nito. Samantala, magpapatupad din ang pisong rollback sa kada kilo naman ng liquefied petroleum gas o LPG ang Regasco. Katumbas ito ng 11 pesos na bawas sa 11 kilogram ng tangke.
25: Ang kadahilanan po nito ay dahil po sa pagbaba ng shipping cost ng ating LPG. At ito rin po ay responsibilidad po ng bawat LPG participants and players sa ating bansa na maging transparent at mag-submit ng ating landed cost sa Department of Energy. At ito po ay ang naging resulta ng patuloy na pagbaba ng crude oil sa pandaigdigan pamilihan at ito po'y naka-apekto sa pagbaba ng shipping cost ng LPG.
24: Bahagi po yan ang pagpapaliwanag ni Regasco President Arnel T.
9: Mismong si Energy Secretary Sharon Garina ang nagsabi na bumaba ang inventory ng langis sa bansa. Ayon sa DOE, bumaba pa sa 46.85 days ang tatagal sa supply ng gasolina.
1: 45.74 days sa diesel, 152.12 sa kerosene, 59.74 sa jet fuel, 50.14 days sa fuel oil at 30.21 days naman sa LPG. Sa kabila nito, nanindigan si Garina na natiling sapat at hindi pa dapat maalarma ang publiko sa bahagyang pagbaba ng supply ng langis kasunod ng patuloy na pag-angkat ng langis sa ibang bansa.
4: The average as of this this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state. It is just because we are assured of supply from other countries. So DOE remains vigilant about our supply and closely monitoring the activities of our oil companies, and as well as DOE is ready to procure more.
1: Habang wala naman magiging paggalaw sa presyo ng LPG, sa kabila nito, idiniin ng kalihim na dapat ipagpatuloy ang ating mga kababayan ng pagtitipid ng petrolyo at enerhiya.
24: Mga kasama, sa kaugnay pa rin balita, pinakikilos na rin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na agad iresolba ang mga power disruption na naging sanhi na malawak ang rotational brownout sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayon po dito kay Palace Press Officer Claire Castro, mabilis na umaksyon ng Department of Energy para maibalik sa normal ang operasyon ng power grid at mabawasan ang epekto ng brownouts lalo na sa mga ospital at iba pang pasilidad na may critical na pangangailangan. Kabilang sa mga hakbang, ang pagpapagawa at pagpapanumbalik ng mga apektadong linya ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kabilang Tayabas-Ilihan at Dasmariñas-Ilihan Lines. Nakikipag-ugnay na rin ang Department of Energy sa mga power generation companies para maibalik ang sapat na supply ng kuryente sa grid. Inatasan din ang Department of Energy ang NGCP na magsumiti ng kumpletong ulat tungkol naman sa nangyaring power disruptions.
1: DOE may nakita ng magandang power outlook pero sa Visayas na natiling manipis ang supply ng kuryente. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra.
5: RNN Live Report. Kinumpirma ng Department of Energy na may nakikita na silang magandang power outlook bagamat may banta ng El Niño phenomenon. Ayon kay Energy Undersecretary Wip Fuentebella, ang pagpasok ng tag-ulan ay makakatulong sa hydropower plants at makakabawas sa demand ng supply ng kuryente.
6: Maganda yung power outlook natin in the sense that we're only looking at around one yellow alert for the entire year. So we are already seeing the change of the season from the hot season transitioning to the rainy season. Kaya yung Agua de Mayo nararamdaman na natin. So that means there are more water for the hydro plants, and it will also signal a lesser demand. At the same time, yung ating power sector is preparing for the El Niño scenarios natin.
5: Kinumpirma naman ni Fuentebella na sa Luzon naman ay isang yellow alert na lamang ang nakikita ng DOE, pero sa Visayas ay nananatiling manipis ang supply ng kuryente.
6: Sa Luzon, isang yellow alert lamang ang nakikita natin, and papunta naman sa Visayas, meron tayong zero red alert, yun ang good news. Pero yung yellow alerts natin sa Visayas, ibig sabihin yan, manipis ang supply sa afternoon or sa...
5: Samantala, inahayag ni Energy Secretary Sharon Garin na hanggang ngayon ay wala pa rin paliwanag ang NGCP kung bakit pumalya ang dalawang major transmission lines na nagresulta sa red at yellow alerts sa Luzon at Visayas grids. Kasama mo si DZ Excel Manila, Radyo Man Joyce Culiantes Adra, Tatak RMN.
1: Sa ikatatlong pagkakataon ngayong Mayo, muling sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Lunes. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ngayong hapon sa 61 pesos and 75 centavos. Nahigitan ito ng 61 pesos and 72 centavos na naitala noong Biyernes. Itong pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan ng bansa. Gulo sa Middle East at mataas sa inflation rate pa rin ang pangunahing rason ng paghina ng piso kontra dolyar.
24: Samantala naman mga kasama, resolusyon ng Department of Justice sa reklamo laban kina Senador Jenggo Estrada at iba pang opisyal na dawit sa flood control anomaly natanggap na rin ng Ombudsman. May detalye si Rajaman Jairo sa Piña, Florida, Jai.
30: RNN Live Report.
7: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila ang resolusyon na ng Department of Justice kaugnay sa reklamo laban sa ilang senador at opisyal ng pamahalaan dahil sa flood control anomaly. Partikular ito sa reklamong kinasasangkutan na ni na Senador Jenggo Estrada, dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoana, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at dating District Engineers na sina Henry Alcantara, Gerard Opulencia at iba pang opisyal. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa preliminary investigation ng DOJ na nagkaroon ng umano'y sabuatan para magkaroon ng kickback sa mga proyekto sa ilalim ng 2025 national budget. Kabilang sa mga pinagbatayan ng mga ebidensyang nakuha sa legislative records, position description forms at mga sinumpaang salaysay mula sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
8: The DOJ panel recommends the following. Number one, the immediate filing of formal criminal sets of information before the proper courts against the correspondents found to have a prima facie case against them. The charges recommended are plunder under Republic Act No. 7080 as amended, violations of Section 3B and Section 3E of Republic Act No. 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public officers under Article 210 of the Revised Penal Code, corruption of public officials under Article 212 of the Revised Penal Code against complicit private individuals and entities.
7: Samantala, inirekomenda rin ang pagbasura ng kaso laban kay dating Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos itong pumanaw noong Disyembre ng nakaraang taon na habang ipinaalis na sina Bernardo, Opulencia at Alcantara sa mga kakasuhan bilang mga state witness sa kaso. Inirekomenda naman sa NBI DOJ Task Force ang patuloy na pagsasagawa ng investigasyon para matukoy ang ilan pang nakinabang sa anomalya, habang magsasagawa ng independent review ang Ombudsman para malaman kung pagtitibayin o babaliktarin ang findings ng DOJ. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
1: DND iniimbestigahan ang mga kasabwat ng steel plant sa Misamis Oriental na iniuugnay kay Tony Young. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo.
30: RMN Live Report.
10: Patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang limang at large na incorporators, habang inaalam din kung may iba pang sangkot sa ilegal na operasyon ng paggawaan ng bakal sa loob ng PVDEC Industrial Authority sa Misamis Oriental. Palaisipan kay Defense Secretary Gilbert Chodoro kung sino ang nagbigay ng permit sa nasabing steel plant kahit na ito ay nahintuna ang operasyon noong naaresto ang Chinese businessman na si Tony Yang, kapatid ng Duterte advisor na si Michael Yang, kung saan siya ang sinuturong may-ari ng PhilSanja Steel Corp na sinalakay ng mga otoridad dahil sa sumpong na pag-handle ng hazardous materials na gasuto sa pagkakahuli sa 69 ng mga Chinese at isang Pilipino. Ayon kay Chodoro, makakarating na ang nasabing issue kay Pulong Bongbong Marcos at dinalaan ng mga kasuhan ng obstruction ang sino mang magtatakang humara sa kanilang investigasyon.
11: Binabalaan ko, alam na ng Presidente itong operation na to. At nire-report ko sa kanya ang nangyayari dito. Kung may magtatangka talaga, ulitin ko na makialam dito na hindi tama, kakasuhan namin. Nag-obstruction of justice at kung ano-ano pa.
10: Kung ganito ang nasabing planta ay malapit din sa isang naval facility na dinedevelop kung kaya tinuturing na isang banta ito sa national security ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo, Tatak RMN.
24: Mga kasama, good news dahil sa may magi 32,000 na bagong

0: 3,361 teaching items, kabilang 1,467 posisyon para sa Division of Sulu.
1: Aso, sa Mabalak at Pampanga, nabulag ang isang mata matapos buhusan ng asido. Detalye ng balitang yan mula kay Rogerman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
2: RMN Live Report. Malubang sugat ang tinamo ng isang aso matapos sumanay itong buhusan ng asido na hindi pa nakikilalang suspect sa Dau home site, Barangay Dau, Mabalacat City, Pampanga. Ayon sa ulat, nabulag ang kanang mata ng asong kinilalang si Matmat at nagtamo rin ito ng malalim na sugat sa mukha at iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa kemikal na ibinuhos dito. Labis na may kinalungkot ng fur parent ni Matmat na si Kim Mary Sagayap ang sinapit ng kanyang alaga habang napapatuloy ang investigasyon ng barangay upang matukoy at mapanagot ang responsable sa insidente. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Actress Kay Abant ibinunyag na na-diagnose siya ng breast cancer. Alamin natin ang balita mula kay Ronjamin Alex Furake.
1: Ika ng aktresa si Kay Abant ang panahon nang siya'y ma-diagnose ang breast cancer.
2: Ibinunyag ni Abant sa kanyang birthday vlog nitong linggo ang kanyang breast cancer diagnosis, kung saan sinabi niyang nagpanggap siyang walang sakit para sa kanyang mga anak. Hindi tiyak ng aktres noon kung gaano kahirap ang breast cancer diagnosis dahil hindi niya alam kung anong treatment ang babagi sa kanya at kung siya ba ay makakasurvive. Ayon kay Kay, sa loob ng isang taon ay maraming pagkakataon na siya'y nakaramdam ng takot, uncertainties at pain, ngunit mas lumakas ang kanyang faith, hope at love sa mga panahong yun. Binahagi rin ng aktres na sumailalim siya sa mammogram noong January 2025 matapos makaranas ng 6-hour stomach ache noong September 2024. Malakas umanong kanyang faith sa Panginoon kaya matapos ang 1-year treatment, idineklara ng kanyang doktor na siya'y cancer-free. Si Abant ay nakilala sa kanyang entertainment career noong 1990s sa ang TV at gimmick.
1: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak Araman.
3: Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol.
0: At Radyo Man Jenny Pahilanga.
3: Mula po sa Ramin Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga taga Coronadal, maayong gabi!
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. RMN Network News.
5: Ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sakon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sakon. Try nyo man bala.
6: Multivitamin Stress Iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ECS.
2: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
3: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras sa aton mga karadzuman, Philippine Standard Time, las 6:04 na sa gabi.
13: RMN Evening News, buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
12: Mayang gabi mga karadzuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
14: Adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 18 to 2026.
12: Sa ating mga karadzuman, kita ang batian sa rilisoan sang inyong mga radyo sa 774.
14: Kag inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
12: Sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervo Mianay, kami inyong mangin kaupod sa pagbalita subong ang gabi. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
14: Kag Radyoman Lanath Fernandez Silatriza.
11: Headlines.
12: Sa dalagkuan nga balita sa Balita Lokal, Mayor Trenyas ginaabi-abi ang pahayag ni DILG Undersecretary Mabilog nga magabisita ini sa Iloilo City Hall.
14: Katapusan ng adlaw sang voters registration sa Western Visayas, manageable sunod sa COMELEC Region 6.
12: Sa Balita International, G7 husto nga forum para diskusyonan ang pagtapos ng tensyon sa Iran sunod sa German minister.
14: Kag sa showbiz, Cup of Joe ginpostpone ang Davao kag Cagayan de Oro stops sang Ila Stardust Tour.
12: Oras, Philippine Standard Time, las 6:05 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa Balita Lokal. Ginaabi-abi ni Mayor Isa Trenyas ang plano ni Department of Interior and Local Government kung DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog na magbisita ini sa Iloilo City Hall. Sunod kay Trenyas, bukas ang Iloilo City Hall sa sinuman nga gusto nga magbisita. Para sa alkalde, ang pinakaimportante sa tanan amo ang padayon nga pagserbisyo sa publiko kagang matarong nga panggobyerno para sa mga Ilonggo. Sa itong Biyernes, sa tiyon sang iya ceremonial oath-taking bilang DILG Undersecretary for Public Safety, ginsiling ni Mabilog nga makigangot siya sa opisina ni Trenyas para sa pagbisita. Inagod mahambalan ang posibilidad sang areas of collaboration sa mga proyekto kag programa sang syudad. Ang ininga bahin sa atong mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang ang samtang nagatigulang na ganubong natural na collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kaysa softness ang supat. Gani ko nining magadubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sining ang inapabasko ng ato ni supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na.
14: Sa iban pang balita lokal, makabig nga manageable ang katapusan ng adlaw sang voters registration sa bunga Lunes. Sunod kay COMELEC 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan, nagapadayon ng ilang monitoring sa bilog ng Western Visayas, ilabi na sa nagkalain-lain nga probinsya. Malalapang doon man ang kadamuon sang nagparehistro sa bunga adlaw. Payag pa ni Ausan nga sa syudad sang Iloilo ang may pinakadamo nga aplikante, ginasalig man niya nga naakomodar ang tanan nga nakasulod kag nakakuha sang formas bago ginpatigayon ang cut-off sa voters registration.
12: Sa dugang pang balita lokal, na sunog ang motor nga mong nagasarado kag nagabukas ang floodgate sa Halandoni City proper. Sunod kay Marlon Makahilo, in charge sang pumping station sa lugar, ginpullout nila ang electric motor sang nagligad niya inadlaw agod ipa-rewind bangod niya nasunog. Ining kabangdanan nga wala nagsira ang floodgate, gani nagsunod ang taob gikan sa Iloilo River kag nagresulta sa pagtaas sang tubig.
15: Siguro ang mutong time siguro pag testing nila sang operator naton, nagmalfunction ang amuto ang iyang rail, ang iyang limit switch.
16: Mm-hmm.
15: So naglapaw na siya, sidyandar ang motor, so wala nila na tulupang da nasunog siya.
16: So sir, ang rason kay nasa sa pagbaha nila sir, amo nga why masaraduhan ang floodgate naton?
15: Oo, amo ginang rason kay ti gabalik-balik na ang tubig kumang high tide, hindi man kita pwede ka pump out kita useless gyapon kay gabalik-balik na ang tubig.
12: Ang kabayan sang payag ni Marlon Makahilo, in charge sang pumping station sa Halandoni City proper. Kainas ang aga, nagdagat sa 2 meters ang taob gani nagsunod ang tubig sa syudad. Posible nga masulit ini buwas kung hindi makaya ang floodgate bangod kaangay ang kataason sang taob. Maluwas sa floodgate, posible man sunod kay Makahilo nga nag-agi ang tudi o kung tubig sa mga drainage outfall. Ang iningabahin, giladurong sa inyo sa new and improved NANS Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus maronggay para sa mas mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Dita Arlene sang Herbs Medpharma Corporation.
14: Sa piyat nga bahin, hindi makaapekto ang pagkadula sang Negros Occidental Delegation sa performance sang Western Visayas sa Palarong Pambansa 2026. Ngayong paglantaw ni Mr. Ray Cabarles, ang Sports Development Officer for sang Iloilo Province. Sa interview sang RMN Iloilo kay Cabarles, ginpahayag sini nga bisan yara na ang Negros Occidental sa Negros Island Region o kan NIR, mabakod sa gihapon ang delegasyon sang Western Visayas sa subong nga tuig. Pathag ni Cabarles nga napamatud-an na ini sang Palarong Pambansa 2017 sa diin una nga nagseparar ang Negros sa Region 6. Sa mga tion sunod sa iya, wala man magpanaog ang standing sang Western Visayas sa ikatatlong nga pwesto samtang ang NIR amo ang yara sa ika-onse nga pwesto. Sino sa opisyal nga makusog ang NIR sa indoor games kaangay sang taekwondo, swimming kag dance sports apang mabakod man ang Iloilo sa athletics kag ball games ilabi na sa volleyball.
17: 2017 sanggin NIR ni Rodrigo Duterte, ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagbulag na kita sang 2017. Ang hindi ko lang matandaan kung
18: hindi na parang pamansa. No?
17: Why man kita nagnaog sa atong standing? Sa ara ang Negros Occidental, third man kita. Sa wala ang Negros Occidental, third man kita. Ang naglaw ay ang may performance ng Negros, ng NIR. Sa inang mag-11 sila at that time sa Palarong Pamansa.
14: Kahayag pa niya nga ang nagadala karon sang banner sa Region 6, amo sanday Kian Labar kag Franklin Cateras sang Iloilo.
17: Ang isa sa magadala sang banner subong sang Western Visayas sa Palarong Pabansa, ini si Kian Labar kag si Franklin Cateras sang Iloilo. Kaya ti, siyempre, si Labar, dominante niya ini ang iyang 100, 200, kag 400 sa,
19: tatlo na nadaan ka medal? Gold na na eh!
18: Teng, isa na yung mumanay.
17: Si Franklin na mumanay, kaya ti, nag-second na siya gani sa Asian high jump.
14: Ang kabahin sang pahayag ni Mr. Ray Cabarles, ang Sports Development Officer for sang Iloilo Province. Paghahiwato ng Palarong Pambansa 2026, halin sa Mayo 24, tugtog 31 sa Agusan del Sur.
12: Oras, Philippine Standard Time, lasa isa-onsa na sa gabi sa dugang pang nga balita lokal. Ginkilala sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, akon BFAR Region 6, ang mga inisiyatibo sang Iloilo Provincial Government sa pag-amlig kag pagdumala sang Visayan Sea pinaagi sa pagpatuman sa mga kasuguan sa pangisda kag mga programa para sa konserbasyon sa mga manggad sa kadagatan. Sa ginpatigay ni flag raising ceremony sa buong Lunes, ginpresentar ni Provincial Agriculture Office Acting Head Felina Grace Basco, kanday Governor Arthur Defensor Jr. kag Provincial Administrator Raul Banias ang Certificates of Appreciation na ginhatag sa Gobernador kag sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force. Ginpirmahan ini ni BFAR 6 Regional Director Remia Apari bilang pagkilala sa ila dedikado nga serbisyo kag aktibo nga partisipasyon sa pagpatuman sa mga kasuguan sa pangisda kag pagdumala sa Fisheries Management Area 11 sa Visayan Sea. Padayon ang pagbulig sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force sa mga operasyon batok sa ilegal nga pangisda kag sa pag-amlig sa biodiversity sa Visayan Sea na isa sa pinaka-importante nga fishing area sa pungsod. Ang ininga bahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
14: Sa katapusan na nga balita lokal na kaistorya kag nagpasensyahanay na ang assistant coach sang Barangay Katuogan kag referee matapos mag-initay sa semifinals sang Pototan Summer Basketball League 2026. Nangin trending ang ininga hitabo online bangod nakuhaan sang video ang komosyon sa diin nagpatunga mismo si Pototan Mayor Rafael Enrique Ade Lazaro. Sagin pa o kung ginpakigangutan sa RMN Iloilo, ginpahayag sa alkalde nga sang natapos na ang hampang sa tunga sang napiyerde nga team nga Barangay Katuogan batok sa Barangay San Jose 82-87, ginpalapitan sang assistant coach ang referee kag ginhana ini nga sumbagon. Sunod kay Lazaro nga halin pa sang nag-umpisa ang hampang nangin mainit na ang tensyon sa sulod sang court bangod di kitanay lang ang scores. Siling niya nga sang nagkamustahanay na ang mga players sang duha ka teams sa do or die game. Kita sini nga ginpalapitan sang assistant coach ang referee gani gilayon siya nga nagdalagan kag nagpatunga. Dugang pa sang opisyal nga matapos ang insidente, ginsapol niya ang magtimba nga bahin kag nagareglohanay na ang mga ini. Panugyan ni Lazaro sa mga pumalasakop nga i-enjoy ang hampang kag magbinuligay agud masiguro ang matawhay kag malinong nga liga.
20: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
21: Kabloom!
20: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
21: Kabloom!
20: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
21: Kabloom!
20: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
22: ACS! Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
12: Nagakaangay yung forum ang Group of Seven Countries, akong G7, para diskusyonan kung paano matapos ang giyera sa Iran. Sa diin padayon, yung nagadalasang seryoso nga pamahog sa ekonomiya sang kalibutan, ang blockade sang Strait of Hormuz sunod kay German Finance Minister Lars Klingbeil. Nagabiyay si Klingbeil sa Paris para magupod sa meeting sang G7 Finance Ministers kag Central Bankers sininga samana. Pahayag niya nga nagapabilin niya maatag ang dalan sang Europeans nga nasandig sa kooperasyon kag indi sa komprontasyon. Sunod sa minister nga ang nagkalabasang tabo nga mga krisis sang damlag lang, nagahatag sang pagtamod sa pagkinahanglan para sa Germany kag Europe nga mangin mas independent kag resilient, particular sa raw materials, enerhiya kag sa supply chains. Pahayag niya nga may patigayunan man nga diskusyon sa Paris kaupod ang finance minister sang Brazil, India, South Korea kag para sa pagduso sang mas masangkad nga international partnerships. Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
22: Balitang Showbiz.
14: Ginanunsyo sa Cup of Joe ang postponement sa Davao Cagayan de Oro stops sa Gila Stardust Tour nga natalana sa Mayo 30 kag Hunyo 13. Sa video ang ginupload sa social media, ginanunsyo sa OPM band nga ipaiway nila ang ila upcoming shows bangod sa schedule conflicts matapos ginimbitaran sila nga magtambong sa special award shows sa abroad. Sunod sa banda nga ang bag-o nga petsa para sa ila Cagayan de Oro shows ang hiwaton sa September 12 sa Limkent Kai Atrium samtang wala pa sang bag-o nga schedule sa ila Davao show. Sa subong, nagapreparar na ang Cup of Joe para sa ila sandali, the Cup of Joe Fest nga hiwaton sa Mayo 23 sa Philippine Sports Stadium.
12: Radyo man na tambal nila kung no, do may kantara ni sa politics because liga na kita ako ng posting nga daw may naghambal sa Cup of Joe nga basikon wala sang may magtambong magkadto sa ila concert sa Davao after nga nagpagwa sang iya nga opinion ang isa sa ilang members sang band.
14: Tiambot lang. Tigaling kayo yung banil sa awards basi ano lang.
12: Ano?
14: Hindi lang na sure.
12: Basi may conflict, good man. No? Pero ginadayaw naton ang mga stars ba lang nga may dako nga following nga nagahambal against sa corruption, against sa mga irregularities nga nagakatabo radyo man nene.
14: Kung ang mga fans nila sa Davao, ti katulad sa
12: laan mali, tiklain manay ako ng politics sa performance.
14: Anyways, ang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo huyan kay partner ukon kay misis at yon sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakagsupalmeto, na kilalang nga amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
0: Arimin. Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kaisa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permit ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat at sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fat. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: Oras sa atin mga karajaman, Philippine Standard Time, alas 6:20 na sa gabi.
14: Radyo Manres, sige na tamiya ulan naton sa maayong gabi si Mama Alod kasi Papa Bernardo, kay Auntie Mae, kay Uncle Boy, kay Auntie Diday, kay Uncle Juvie, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay 30, kay Yona, kay Tuto Ford, kay Nini Nice, kay Tuto RC, kay Kakay, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulurito, maayong gabi man, kay Nini Buni, kay Auntie Bibot, kay Auntie Minadira sa Singapore.
12: Sa atraman Facebook Live viewers, Karigaba Richard Irene Samiliano, Rosel Gaya Pagomilia, si Mel Gargaran, Joanna Calvo Bordan, Jan Perocho sa Magaysay, Cleta Alfafaras, Yunis Kimba, Keritsua, Jose Marie Tuarez, Bong Winda Francisco, kag Benito Aranwen. Sa iban pa natin atag para mati mayong gabi, of course, kay Maninay Hector, dra sa Tatoy Smonokan and Seafoods, kay Maninay Maritsu, mayong gabi. Arimin. Oras, Philippine Standard Time, 6:21 sa gabi. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News.
14: Sa liwat, adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 18-2026.
12: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang ating technical partner,
14: Radyoman John Hartwell Tuwala.
12: Sa ngalan naman ni Radyoman Marjorie Hervomiane, kaming inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezi Danioso Bordon.
14: Kag Radyoman Lenneth Fernandez Sulatriz.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up.
2: Summit Natural Drinking Water.
7: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas pinagaling pa.
9: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
9: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
13: Mighty C,
15: babaka sa mga butika.
16: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
17: Nagalingin pala ang imo nga ulo.
16: Masami nagkapangihis.
17: Masami ginauha.
16: Masi may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanugo
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Garantisado.
16: DTX 500.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Ako si Bersel Dacro Mayan.
20: Ako si Jovin Lara.
21: Isa Rose Caparanga.
22: Hermo Hina Agisando.
20: Babsing Betingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Nagayong mamatyag ko.
24: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
25: Epektibo ini kaayo.
26: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
32: ACS. Mga kabiyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
33: Life Extension Vitamin D3.
34: Merlito, Dayon, Senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon. Ang kipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yakakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Gato ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektin.
33: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
35: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
36: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
35: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
36: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, kamo pa.
35: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
36: You need toothpaste for brushing para siguraduhin Ipinoy Max Alaga Max Protektado pa unique.
35: Max Alaga Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
0: ACS
1: Southern Glass Gold.
2: Ako galing si Sherry.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Southern Glass Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southern Glass Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Glass Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Number 1.

0: Kumusta naman kamo mga pinalangga namon nga tagpanamati? Sa liwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sa isa naman kabag-o nga sugilanon sa semana nga iri. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko. Nakakita na bala kamo sang agta? Nagapati bala kamo nga nagatuhaw sila sa duta? Ukon, mga landong lang sila nga ginbuwat sang aton huna-huna. Ang agta kuno isa kasay isang engkanto nga ang iya itsura nagatugas ang kahadlok bangod sang iya panit nga puwerte ka ito. Daw uling kuno inikag daw nasunog nga puno sang kahoy. Halos wala ka na sa makita sa iya kundi kadulog. Hindi sila luyag istorbohon sa ilang mga punoyan. Kagang sinpo nga maggamos sa ila, ila ginahalitan. Apang may aras ang agta nga pala amigo. Parehas ang agta nga nakilala ni Toto. Kag si Toto isa ka 12 anyos gabata nga nauyunan sang isa ka agta. Masami siya nga ginayaguta sang mga katubo-tubo niya tungod sa malaw-ay niyang itsura kag tungod wala sang luyag mga amigo sa iya. Sa isa ka agta niya nakita ang ginatawag nga abyan. Pero isa ka abyan man bala ang tuyo sa iya sang agta ukon may iban ini nga plano sa iya. Mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri natong suguran ang isa naman ka bag-o nga sugilanon sa semana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan. Amigo.
1: Ay. Si Duto, butong pa. Nanglan mapuno sang tubig alin diri sa bubon ang balde nga dala ko. Lapit na lang mapuno ah.
2: Oy, si Toto, artikli sa bubon nagasagom sa tubig?
1: Oh, ba? Sila ni Kiko, di malas. Nagdani ko nila diri sa bubon.
3: Ari mo lang oh, nano ka Toto? Nakulbaan ko sa manaw.
2: Ani man? Aha.
3: Dapag ibang niya kurbaan ka sa amon eh.
1: Tapos na ako sa gob, malakat na ako.
2: Ay, kabastos ka lang si imo man. Gistorya pag ani kami eh, malakat kaya tayon?
1: Kiko, nga ano pagit ba lang kinanglan ninyo sa akon? Inapangita na ako ni nanay. Kinanglan na niya ang tubig, kaya madigamo na siya.
3: Kalma ba na? Ganali ka,
2: ha? Amon yung balde mo, ha? Amon eh, ha?
1: Opa, nagsipa mong balde ko pag naulagit ang tubig?
2: Eh! Paano ka pa karon magkapaulis inyo kayo yung naulan ang tubig sa balde mo? Patod ko, kigayang ginanay mo!
3: Ako? Oh, dumaibi siya, Kiko?
2: Dina, dina!
3: Dumaibi si Toto! Alawe!
2: De, dali na, Mega. Ginit ang ulo ko kung makita ko ang tsura ng Toto. Laway-laway, klase ba? Dapat ka, ang amog ya! Dadali na, Mega!
3: Amogit! Dala ka, tamigo ah!
2: Namin ang lakan daw!
1: Nagsubra na kamo sang daog-daog ninyo sa akon. Nagasalig lang kamo. Kay wala akong nagabato sa inyo. Pero sige lang, may adlaw gid nga makabalos ako sa inyo. May adlaw gid.

0: Ari ng tubig, Nay.
1: Nga nga, bago ka ng tuto. Kaina pang hulat ko sa imo.
0: Kaina, pasensyagin na yan, Kwanabi. Ginhilabta naman ako nila ni Kiko. Ginsipa nilang baldi ko nga may unod na sa tubig. Amo to, naula. Nagkuha ko liwat sa tubig eh.
1: Ano? Ay, abaw ka mga tuntugid kasi ng mga bata. Wala ka na disiplina sa nilang ginikanan. Sige lang, kaya balon ko ginang iloy nila nga saway-sawayon manilang kabataan nila. Ote, wala kayo nagbato?
0: Nay?
1: Eh, di ba lang makapila na ako maghambal sa imo kung daog-daogon ka nila liwat? Magbato ka!
0: Nay, Kwanabi, Nay, ginunahan ako sang
1: kakulbako. Kay talawit ka! Sa liwat gani nga may balaan ko pa ang ginadaog-daog ka manila, bitinon kung kitikaw suli, naka-inchendi ka!
0: Nay!

0: Josephine! Dali ba, nanay?
1: Oy! Ikaw, gali, Lolita? Ayari ka man, ano, Tani?
0: Ang bata mo nga si Kiko, ginihilabta naman yung bata ko.
1: Hmm, ano? Ano ang ginihilabot ya?
0: Ginsogo ko si Kiko nga magagwadas ng tubig sa bubon. Tingala ko man nakadugay siya makapauli, gari ka ginsipa ko na ni Kiko ang baldi niya nga may unod sang tubig. Tunto!
1: Hmm, ano? Ginbuhat na ni Kiko?
0: Oo. Abisaw-sawa yung mga bata mo ay! Nagkasobra na kisa katunto!
1: Lolita? Kiko! Payapit!
2: Nanay! Nga manayaw!
1: Ginhilabtan mo naman si Toto!
2: Hilabtan man!
1: Hala, luhod sa asin, ha? Luhod sa asin sa sulod sang isa ka oras!
2: Pero na!
1: Luhod!
2: Ngayon! Achichi!

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ikat na lina habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban, Calan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na kong kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, yung pagkaubos ko, sir, may alivyo git, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin nag-itsakon nga mata.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod tayo na karong nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil,
4: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundi mo dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500 by TCD. Dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Gusto.
4: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, diya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti gubay. Here comes mga problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes. So, sige hon pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pancreas ang insulin. So maulat ka nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kun di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon Sir GP is siyempre, pawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng kagtabo na kag free radicals ng among kapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score gani?
6: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at least.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sa DTX X 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: Basta kun, ginahilanat.
13: Dapat matik, ibay Jessic.
12: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
13: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, ibay Jessic.
14: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Super Fiber.
20: Ako gali si Junie taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasachet ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
19: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
21: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: TTX 500
24: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
25: Karon pila na may mo sugar?
24: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
23: TTX 500.
26: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Samphone Gold Coffee Mix.
28: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sang kulaw.
29: Good thing,
28: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
27: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
30: Ko si Vibo. Ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nagnormal pati blood sugar ko.
27: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
31: Maayo ang lawas ang bata mo.
32: Sus, masakiton man ino.
31: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
33: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
35: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
36: D3Bio. Ang D3Bio.
37: Yung may PCO.
36: Ang PCO.
37: Yung may D3.
36: Mabakas mga butika.
37: D3.
0: TTX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Kila tong score gani?
1: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
0: TTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Sa din ka, Halinay?
1: Sa ilan ni Kiko ba, Nay? Tikman. Galuhod man gresya sa asin.
0: Nay? Ginsugid mo sa iya, Iloy?
1: Oo eh. Agad niya magtanda.
0: Nay! Ano, piyo ko? Ako naman ang paokpansin ni Kiko. Imbis na ang tatanan niya ako, nagdugang na lang sining kainit niya sa hagon.

0: busay-busay mukuha sa tubig sa sina. Hindi ako liwat makita nila ni Kiko dito sa bubon. Basta kong tripingan naman nila ako ni Tumboy. Nadana, piyo ko. Akigid sa akon si Kiko, kikinakigan siya sang iailway tungod sa kinbuhat niya sa akon.
1: Oh! Digo Kiko, oh! Huh? Si Toto man ang nagapong ko sa bato.
0: Hindi. Ari sila, Dre.
2: Ari, katigali ka pa na, gong animal ka.
0: Kiko! Hindi. Ang mga mata ni Kiko, nakapunisikid sang tulok sa akon. Akigid siya.
2: Ibalaw ka pala sa kinbuhat ni nanay sa akon? Tungod sa imo?
0: Kiko! Kwan, wala man ako makaibalo nga manugin si nanay kay Chay Josephine.
2: Kaya nga nanugin ka sa iloy mo, ha? Nga nanugin kaya ka nanay mo? Dapag itakapin, ha?
0: Sige, mahalin na ako, Dari.
2: Ah, mahalin!
1: Dari ka na! Karoon na pala ka! Naging suryanay, pagani kita!
0: Tumboy! Buya ako, ha? Mapuli na ako.
2: Buya man! Antes ka magpuli sa inyo, kinanglan nga padudlaon ko na ikaw sa sinamagtanda ka. Miko Tumboy, dalo na ito siya sa tubig. Dali ka, dali! Dali ka, dali!
0: Ergay po yun ninyo ako!
2: Agad magtanda ka, animal ka! Amo nang dapat sa imo?
0: Hindi!
2: No, this tubig!
0: Pwede! Ano
1: yun? Sali mo lang!
2: Monkey! Maliwat ka pa? Maliwat ka pa?
0: Uso na! Uso na! Maluhay ka mo sa akon, Kiko! Hindi na ako magliwat!
2: Hindi magliwat!
0: Hindi na ako manugit kay nanay! Hindi na!
2: Sura mo, tamang wit na!

0: Nakita mo ang ginbuhat sa mga tao sa isigkapareho nila?
1: Oo. Nakita ko.
0: Oh. Makaluluoy man ang lalaki nga nagahingalan kay Toto. Ginadaog-daog siya sang iya mga katubo-tubo.
1: Naluoy ka sa iya? Wala na kita sang labot sa iya. Mientas wala nila kita ginahingabot, kaginapahalin diri sa aton puluyan sa busay. Pabayaan naton sila.
0: Pero mapusla naton si Toto.
1: Ano ang buhat mo, Silingon?
0: Kinahanglan ko makuha ang buot niya. Tubtob nga mag-upod siya sa aton kalibutan. Kag siya ang aton manginhalad!
1: Ano?

0: Agay na bughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
1: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
2: Masdasig banat sa abat.
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas.
7: At gaganda ka pa.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Samsung Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangustine at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
10: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus Herbal Capsule.
10: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Santum Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangustine at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
10: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus Herbal Capsule.
10: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
15: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
15: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
18: And Dr.
19: Ito po si Dr. Bernion.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
9: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
6: Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
3: Ang visio
2: ng may D3.
3: Mabakal, sumanguti ka.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Gigan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS Supple Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysang ginadawadlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
0: Supple Plus Gold.

0: 14.
1: Sanggin try ko ang Ivory Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulok, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
2: Salamat sa lutiing sang Ivory Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
3: Kumpirmi ka sa computer o kon cellphone, Ivory Gold with lutein, alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing iJessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may iJessit anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of iJessit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wala si Mom!
9: Don't worry, Dad's got this.
8: Wow! Fries with dip!
10: Egg sandwich! And mac salad!
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
12: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
13: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinok.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sige tingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
17: Santon Plus
16: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
17: Dobling sangkap sa isang kapsula.
16: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
17: Santon Plus Herbal Capsule.
16: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
17: Santon Plus
16: Herbal Capsule.
17: May mangosteen at malunggay.
16: Dobling sangkap sa isang kapsula.
17: Inumin araw-araw,
16: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
17: Santon Plus Herbal Capsule.
16: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
19: Isipo na inyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos na kaligad sa takna ng alas 7, sang gabi.
14: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchor man.
20: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawad.
21: Siguro ang mutong time, siguro pag-sisting nila sa operator naton, nagmalfunction ang amuto, ang yang limit switch.
19: Mm-hmm.
21: So naglapaw na siya, sigyandar ang motor. Wala nila na talupang danasunog siya.
19: So sir, ang rason kay na sa pagbahaan na sir, amung why masaraduhan ang floodgate naton?
21: Oo, amo ginang rason. Kaya iti, gabalik-balik na ang tubig. Kung mag-high tide, hindi man kita pwede ka pump out kita, useless yapon. Kaya gabalik-balik na ang tubig.
22: 2017, sanggin NIR ni Rodrigo Duterte, ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagbulag na kita sa 2017. Ay, hindi ko lang matandaan kung hindi
23: na parang pamansa. No?
22: Why man kita nag-naog sa atong standing? Sa ara, ang Negros Occidental, third man kita. Sa wala ang Negros Occidental, third man kita. Ang nag-daw ay ang may performance ng Negros ng NIR. Sa inang bang 11 sila at that time sa palarong pamansa. Ang isa sa mga dalasang banner subong sang Ocean Visayas sa Palawan Pabansa, ini si Kian Labar, kag si Clint Catera, si Franklin Catera, sang Iloilo. Kaya ti, siyempre, ti Labar, dominante niya ini ang yang 100, 200, kag 400 sa, ano, sa
0: event. Tatlo na nadaan ka medal?
1: Medal.
0: Gold na na eh.
1: Teng isa na yung mumane.
22: Si Franklin na mumana, kaya ti, nag-second na siya gani sa Asian High Jump.
19: Gin anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulyang nga ginaimbestigaran na ang mga miyembro sang small committee sang Kamara kag Senado nga responsable sa pag-finalize sa national budget nga ginsumitar kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang nagligad nga tuig 2025. Sunod kay Ombudsman Rimulyang nga nagpatigayo na sang validation sa nabaton nga partial report sang Senate Blue Ribbon Committee angot sa ila sini nang iniimbestigasyon sa flood control project. Ginpahayag ni Rimulyang nga yara sa 35 ang ila sini nga ginaimbestigaran angot sa nasambit nga anomalya. Kalakip diri amo sanday anay Marikina Representative Stila Kimbo anay Zamboanga City Congressman Manix Dalipi nga majority leader kag napierde sang pagpadalagan niya mayor sa Zamboanga City kag House Minority Leader Marcelino Libanan. Si Kimbo ang nag-service adto nga Acting House Appropriations Committee Chairperson matapos nag-resign si Anay Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Samtang si Dalipi naman ang House Majority Leader halin 2022 hasta 2025. Nahibaluan kay Rimulyang nga gin-preparar na nila ang draft sang complaint nga may 61 kapahina nga mahimo nga madugangan pa bangod sa padayon nila nga pagpanipon sang mga ebidensya. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga na pala tuntunan niya nagapati ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imo nga baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
2: RMN Palabra di Honor.
19: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad Lunes na kita mga kasama petsa 18 sa bulan sa Mayo tuig 2026, ikatatlo na nga Lunes nga adlaw sa ikalima nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan paagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kay install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz. Kag sa TikTok mayara na kita sa account RMN Iloilo Official.
2: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
19: de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong sini nga pagpangalagad mga kasama. Madamo sa nagabantay mga kasama ko na anong matabo sa Senado pero sila ang napaslawan sa ila ginalauman. But of course, may nagabantay man especially ang kadamuan sa Mindanao kag Cebu nga hindi madayon.
2: Palabra di Honor.
19: Plano nga kodita kay bag-o lang nailiher nga Senate President Alan Peter Cayetano wala madayon. Report nga si Senador Chis Escudero ang ibulos sa gindinay ni Senador Panfilo Lacson nga hindi matuod. Kag nagkwana no, nagdigahay na sang baraha bangod wala si Senador Bato de la Rosa ang present karon sa minority 12. Samtang dito or sa minority sa majority, the new majority or the Cayetano majority 12. Three second tani lakip kay Senador Bato, tigaling absent na siya mga kasama. Matsyag ko ga hapo-hapo pasubong si Senador Bato kag makita niya ganing NBI mga kasama or bisan scramble mo pagurong NBI mahimo abing BNI no ba do pananawang goro ni Senador Bato do dakpon sa dayon.
2: Palabra di Honor.
19: Inuit, nag-successful man ang plano. Importante ang Senate President Maka Duterte, mga kasama. Amo wala ng bottom line na parang hindi matamaan sila sa impeachment trial. Kon may trial!
1: Palabra di Honor.
19: At siyempre, ang mga major committee chairmanship mga kasama, maplastaran nila kag mabuhin-buhinan ang mileage sang kontra comes 2028. Dugang pa nga daw gatunog nga gatunog ang ala ni Rafi Tulpo. Tigang butangan mo pa da si Rafi Tulpo karong komite ba kag sige pang pangbadil niya da sa mga kag pangdukol niya sa mga salawayon sa gobyerno. Basi kon magtaas pagi. So damo na sang mga kwan, damo na sang mga purpose mga kasama ang kodita sa Senado. Pero amo ni ginasiling sang iban nga gamay lang gid ang diperensyahan ay gani dapat kung magtulog si Senador Cayetano ang isa niya kamata nagamuklat. Hindi lang si Bato ang magmuklat sa isa niya kamata samtang nagakatulog kundi pati man si Senador Alan Peter Cayetano kay base pagbugtaw niya sunod nga adlaw hindi naman siya Senate President. Hindi na literal ah, nga ang matang isaga muklat, no? Hindi nga bugtaw, gali, isa lang ang term nga bugtaw, no? Kaya magsiling ka nga bugtaw, ang tao nga halin sa katulugon, nagbugtaw, no? Pero kung nagapiyong ang isa kamata, ang isa wala, but siling kung sinagamuklat ang isa kamata, no? Ang isa kamata, nagapiyong. Kwan ina, mga kasama, no? Nang halambalanon ina or sa English ano brabad hindi man brabado no kundi daw anong matawag sina mga kasama kadulaan ko sang bokabularyo ambot silingon sina ang kahulugan sina mga kasama nga alerto ka dapat mangin alerto ikaw kon ang bot silingon short of saying you have to be alert, no? Pero ti, katalaka man na kag-boring naman karong magsiling ka, you have to be alert! Para medyo dramatic, kag-colorful, nga hambalon mo, kung magtulog ka, dapat ang isa mo kamatag gamuklat. What silingon? Alert ikaw, no? Tapos may harap pagid na halambalanon nga, let us cut to the chase, no? What silingon? Diretso ka na, wain na palikoliko. Or, stop beating around the bush. Direct to the point na mga kasama, no? Tiyamo ni si Senador Bato, hindi lang si Senador Bato ang magtulog subong dapat ang isa kamatalang gapiyong ang isa gamuklat, pati man si Senador Alan Peter Cayetano, kag bisan si Senador Bongo, kag Senador Jinggoy Estrada.
1: Palabra di honor.
19: Nga aman. Si Senador Bongo, pinakulbaanan ni Trillanes kag pinahog-pahog na may waranto bare. So dapat kun ako kay Senador Bongo, puhulagon ko man ang akon yung mga koneksyon dito sa International Criminal Court kung may harap mag-ed waranto bare. So that ka preparar ka man eh. No? Idiomatic expression, hambal ni Jerome Tequila, oh, doon mo na siguro ka. Si Senador Jinggo Estrada, ti may kaso na naman sa ombudsman mga kasama.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
19: So, ay madayon ang kudita mga kasama kag na-convene, no? Matyag ko, isa man isa strategy, amo na daw ay kalusot ang majority, ang minority subong, the Soto and Suberi group, bangod man, madiskarte si Alan.
1: Palabra di honor.
19: Kay isa malang sa ginakahangawan sa liderato ni Cayetano, nga base masyado gid siya kaobvious bala nga mag-apin kay Sara Duterte kay Vice President. So para madula ina nga mga pangduha-duha kay damo man naghambal sa tong pag-transmit sang articles of impeachment sa Senado, damo nga mga supporters sang pamilya Duterte ang naghambal sila away na. DOA na, dead on arrival, no? Ti hindi gusto ni Cayetano nga mabansagan nga bias mga kasama nga may pinilian nga may ginapinan, no? Kag para ma-preserve niya man ang iya sini nga leadership, no? To satisfy sang mga naga-question sa iya, so gin-convene niya ang impeachment court. Kag ginpasumpa na ang mga senador bilang senator judges. Subot silingon, kung na-convene ang impeachment court, na sunod na sang Senado ang ila sining nga mandate sa 1987 Constitution nga the moment nga gin-transmit ang articles of impeachment sa Senado, wala na iya damo ang istorya pa forthwith, no? You have to convene the Senate as an impeachment court, and the senator will become judges, and they will be called senator judges.
3: RMN, palabra di honor.
19: Pero tanawon ta masunod yung mga inadlaw mga kasama kay daw sige kina mga ikonong subong. Absent kagina, why kagina, si Senador Chis Escudero.
3: RMN, palabra di honor.
19: Nadamo sa mga nagguluwa man yung mga impormasyon, no? Kagina lang, actually kahapon, last week, ang nagagwa iya nga pangalan, nga maga Senate President, si Subiri, si Win Gatchalian, kag si Senador Kiko Pangilinan. Pero kagaina, gumawa ang pangalan ni Senador Chis Escudero.
3: RMN, palabra di honor.
19: Di medyo kwan panigya po, no? Delikado pa nga stage para kay Senador Alan Peter Cayetano. That is why, ang majority leader post, wala niya na'y ginhatag kay Senador Joel Villanueva, kay amo na ipang-offer niya, pang-bargain niya, sa pila ka taga minority para mabuhin natong minority kag minyo mapadamol-damol niya ang majority mga kasama so that pwede na sa katulog nga pwede kapiyong ang duha ka mata.
3: RMN, palabra di honor.
19: Galing ng palibad si Senador JBR Sito sa interview sa RMN dire pagkanto niya mga kasama pagsumpa ni Yosik Jed Mabilog bilang DILG Undersecretary for Public Safety. Ginahambal niya kaginako niya nga ginofiran siya kung nga ang nagkuhan siya nga ang nag-abstain siya sa binotohay sa Senate President because nahuya man siya sa magtimbang abahin sa upod niya sa Soto Group kag dito sa Cayetano Group kay ginofiran siya sa Cayetano Group nga mag-majority leader pero gin-decline niya mga kasama. So amo na nag-abstain siya. Pero subong, nag-declare rin sila ni Subiri nga gusto nila ya ma-identify sa minority and not with the majority.
3: Palabra di honor.
19: Sige, pila na ka mga balita nasyonal nga pag-istoryahan naton mga kasama. Sa balita lokal naman, lalaki nga nagpasparing sa duha sini kamapamatanon sa Dumangas. Nagapangayo sang pasensya kag nagpasalig nga sabton ang pagpabulong sang isa sa mga natamaan sa Sumbaganay, no? Nga na black eye, dagstar apple ang mata.
3: RMN, palabra di honor.
19: Minor ang isa mo. Medyo dako ini nga kaso kung magreklamo ang pamilya kay minor mga kasama, no? Tatay isang minor nga nag-sparring ginlaygayan ay bata nga hindi na magliwat, no? Sa kaangay sini nga mga buluhaton kag nagpasalig man nga bayran nila ang gastos ang 18 anyos nga natamaan sa sparring. Aso na pirdi pa ang adult sa minor? Kay do dako ang minor, no?
3: RMN, palabra di honor.
19: Masobra 900 ka mga application na tigayo na nga ma-capture sa Iloilo City Comelec or Comelec sa katapusan nga adlaw sa voters registration alas 5 sining hapon. Mga kabanuhan naman or mga kababaihan nga manunulat para sa Chatro nagtipon sa syudad sang Iloilo para sa Women Playwrights International Conference samtang motor sang floodgate sa Halandoni catchment tank or detention tank na sunog gani gin pakayo ginhukas gin pakayo ti pagtaob sumulod ang tubig baha ang Halandoni.
3: RMN, palabra di honor.
19: Dapat siniya balan may pumping station ka gali ang mga pumping stations nga ginobra sa kwan sindi PWH daw palpak.
3: RMN, palabra di honor.
19: Sa Thailand to pag lagaw namon mga kasama ang tubig ang ano gani nang ila sini nga suba da kas Nicolay Somes no sa Thailand nga ginakunan gina ga buting-buting black mo or ga cruise ship kamo mga kasama no aga river tour no sa Chao Phraya River no taas actually magtaob taas ang tubig sa duta pero way gasulod sa duta kay may wall siya mga kasama ginasagang yang tubig no do taga dughan gawa mo no do taga dughan gawa ang kataason sa tubig sa duta no ti because may ara sila sang pumping station, lagko nga mga pumping station nga kon magtaob ang tubig sa Chao Phraya River, gakadto siya sa mga detention tank mga kasama, no? Sa mga detention tank or catchment basin, tapos gina kwan siya, no? Gina pump siya pagwa, no? Tidreya sa aton, kaibalan mo tiyang Bangkok daw below sea level man sila kas Nikolai, no? Do almost 1 meter below sea level. Ang aton diri sa syudad sang Iloilo, below sea level naman ang aton sini nga city proper, but silingon nga taas ang tubig dagat sang sa aton sini nga duta. Ti anong lauman imo magtaob? Magtaob kisa tag sobra isa ka metros ang kadalumon sang taob. So masulod gid siya, makadto siya sa duta kun wala ka sang sagang. Ti amo ginanatabo kag ina, kay ang catchment basin dira sa Halandoni nga daw isa na kalain mga kasama, nasulod sang tubig, no? Kay wa na sa may nagasagang, kay motor mga kasama nagubagin pa kayo nila, ti umawas to eh, kag nagabaha bisan way guulan, no? Pero kung dimdiman imong tubig baha, malat.
4: Palabra di honor.
19: Kay halin adto sa taob.
4: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
19: No, sa what aron kami to nagkadto? Taas ng tubig kas ni Kulay, no? Tamwa-tamwa kami to ni Kwan, Radyo Man Eric, or sino pagintupod ko. Taas ang tubig, no? Halos tagaduhan gawa, gasalta-salta gani. Dito sa ginpanauga naton, kasi nagtabok kita kas, no? Sa may tabok sang what aron, no? Dito gani kasulod ang tubig to, di ba? Itong to may mga kwanto, may mga baligyaan to, bala, may mga kios-kios to. Kasulod gani itong tubig, di ba?
4: RMN, Palabra di Honor.
19: Sige, amo rin topic ko natong karong gabi. Gindulong mga kasama, kaginboy Lugan, sang Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kay man adlaw-adlaw ang lawas natong ginabirain sa madamo nga toxins maod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagawa kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxins sa atong sining organ, silabi na ang atong sining atay, tinai kag kidneys. Ginaguba man sa toxins sa mga hormones sa atong nga lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Agon matiloan sa toxins sa atong sining lawas, was makabuligid ang adlaw-adlaw ng pag-inom sang D3 Bio ng may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil ng may vitamin D3. Ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang ang tapnaon, ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500, kag-Mighty C, kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agad mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids, kag polyphenol, salin sa DSE, sa DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C, isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon, ang maguba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis, antes maman ini mag-mutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor o alternative medicine, ganit pa man sari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagaw, sa San Jose, kag Colase, Antique.
4: RMN, Palabra di Honor.
5: RMN News, Panahon.
19: Yari anay, pinagkauling ang dalagan sa panahon, halinsado nga pag-asa, Iloilo, Ikarajuman, Charlie Depra. Kamusta nga aton sininga chimpo mga kasama? Daway nagakunta ang kainiton sa aton sininga panahon. Do grabe gapula kagabaga. Ang aton sininga heat index monitoring mga kasama. Karadyuman Charlie, mayong gabi. Si Karadyuman Henry sa RMN Iloilo.
6: Yes sir, mayong gabi. Nga tagpalamati sa RMN. Iyari pinakauling nga nakalasang panahon. Pero nga adlaw, Mayo, Disil, sa 2026. In the Tropical Convergence Zone or ICCZ, nag-apikto sa Southern Mindanao. Samtang dali sa aton sa may Western Visayas, particular na ang siyudad sa Iloilo para yan maka-experience sa ang putkis sa magalumang tubtob, magalumang niya kalangitan. O kung generally, o fair weather kita sa gihapon, magluwas lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpailat pa ng goob dala sang installis. Mahina tuptop makasarangan naman niya hangin, magaling na minanasidlangan, paamin na nakatungdan, magadala sa makanay tuptop makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansato temperatura, nasa 26, tuptop 34 degrees centigrado. Adlaw nagturo dala sa isiko kaya nasang hapon, magabutlap alas 5.27 buwas sa aga. Ika man yung pinakauling ang lakas ng panahon, di kandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
7: RMN News, panahon!
19: Salamat, Gid. Karadyuman Charlie Debra sa Pag-asa, Iloilo, mga kasama. Wala itong low pressure area nga si Bagyong Kaloy. So, ITCC na lang karon na nag-aapekto mga kasama sa Southern Luzon, samtang Easterly sa Visayas, kag nabiling nga bahin sa Mindanao, kag localized thunderstorms naman sa Metro Manila, kag nabiling nga bahin sa Luzon, mga kasama. Ang aton sining heat index today, pwerte ka damo ang mga lugar, ang sobra sa 42, 43 degrees Celsius. Ang ila sining temperatura mga kasama o ang ilang heat index, no? Sa Baler Aurora, naka 45 degrees Celsius sila. Amuman sa may Sangli Point sa Cavite, ang ginabantayan tayo dito sa Dagupan, Pangasinan, naka 45 degrees Celsius man sila. Sa Butuan City, 44 degrees Celsius. Grabe mga kasama, tinagata lang ang kono. Ang pwede kainit ng heat index, no? Kita diri at least, wait, kalabot 45 o 44. Sa Dumangas, naka 42. Pero kita diri sa siyudad sang 43 sa Dumangas, sa siyudad sang Iloilo, naka 42 degrees Celsius sa kita mga kasama. Sa Cuyo, Palawan, naka 45 man sila o 44 degrees Celsius. Dito naman sa San Jose, Occidental Mindoro. Sa buwas, ang ginalauman, ang Negros gawa daw hindi mainit ang chimpo sa ila, no? Negros Island Region, no? Galing tatlo lang may monitoring dito sa ila, sa La Carlota, Dumaguete City, kag sa Sikihor, no? Apo lang na, yung La Carlota, iya doon na bukid-bukid niya daan na iya mga kasama, damo kahoy. Pero kung ara aguro sa bakulod, ah, base kung sobra pagulo, ila hit index ato.
7: RMN, Palabra di Honor.
19: So, sa buwas, daw maganubo-nubo at 42 hasta sa Miyerkules, ang aton sining hit index diri sa Iloilo mga kasama.
7: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawan.
19: Gindulong naman kaginboy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang proteksyon sa aton immune health, batok sa threat sa kung anuman nga variant sa pandemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended Vitamin D3 100% nga ginhimo, ginmanufacture sa US. Standalone kag potent Vitamin D3 product nga ginaprescribe sang Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Sobong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may Vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan, mga kasama, bangod nga manamit na mahamot pa ini ang kargado sa mga ingrediente nga may maayong benepisyo sa aton ikayong lawas. Pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with Vitamin D3, mabakal sa mga butika.
7: RMN, Palabra di Honor.
19: Yari na ito nagalupan nga mga balita mga kasama, no? Kaya ang focus kagina dito sa Senado, no? Pero daw ay man sang natabo gid. Napaslawan ang mga anti Duterte nga may makita nga changes dito sa Senado. Wala sila manamian sang talan-awon kagaina. Pero nagalaom sa masunod nga inadlaw nga base may development, no? Pero kun ako maglantaw daw ay. Dumabod layan magkuha to sang duha or tatlo ang minority subong dasuto group dito sa majority. Kay laban-laban iya ginahakos man ato ni Alan sila diri kamo ni ginahugakom niya to mga kasama kag ginapigaran ginadepensahan nga daw ala si Jawo.
7: RMN, Palabra di Honor.
19: Nan, so daw hindi guro matabo ina mga kasama. Ang balantayan niya ang diri sa may Supreme Court, ang ginapangayo nga TRO ni Senador Bato de la Rosa para hindi siya pagdakpon, no? Ang ila ginaargyo nga dapat mag-agi sa local court, dapat ang local court ang magpagwa sang warrant of arrest. Hindi ang International Criminal Court. Ang ginaargyo naman sang gobyerno, pagi sa Solicitor General, siya hindi valid ina ang ICC warrant of arrest. I-implementar lang ina, and then pag-implementar, ipadala ka to sa Daheg. Kaya hindi na kita member sang ICC, no? So, i-turnover ikaw, dakpon ka sang non-state party, no? Non-state party, dakpon ka, kag i-turnover ikaw sa state party. Pero ti daw damo nagaguluwa nga daw basi mapaboran ko no sang Supreme Court kay daw ang linyada sang Supreme Court mga kasama daw dira sa pagpagwa nila sang report sa nagligad nga semana or desisyon nagligad nga semana
8: palabra di honor.
19: Check ta nagalupad yung mga balita. Radyo Man Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
9: Tokmo News. Atong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Timigyan nyo kolon sa agi sa daadlong kapag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, formal na nga nag-convene ang Senado bilang isa ka-impeachment court sa bunga adlaw. Ini para nga pamatian o pwede pa idalong sa trial ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. May apat ka consolidated articles of impeachment bato si D.P. Duterte nga ginsumiter sang kamara sa Senado kag ini ginakipan sa mga masunod. Ang sala kag irregular nga paggastos ng confidential funds sa Office of the Vice President upon OVP sa Department of Education upon DepEd sang si Duterte pa ang Secretary sini. Wala ako ni kaduha, wala pa maathag nga manggad kag discrepancies sa iyang statements of assets, liabilities, and net worth o kontalen kag bank transactions na gintumod sa Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC. Ang ikatatlo, bribery nga naangot sa sobre sa mga kwarta nga ginreport nga ginhatag sa mga DepEd officials sang siya pa ang secretary. Kag ang kontrobersyal o kon ang ikaapat, amo ang kontrobersyal sa ninyo mga pahayag sa November 2024 na may ginsugo na siya nga patyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung may magpatay man sa iya. Ginmandoan si Vice President Duterte sa impeachment court nga magpakita sa Senado sa sulod sang pulo kaadlaw matapos nga mabaton ang written summons. Ini bilang parte sa mga deliberasyon na tuhoy sa articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Sa dugang pa nga balita, kaangay nga nadismaya si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nagakatabo sa Senado, lakip na ang pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa Apisar o kondisan niya ginpaidalong ini sa protective custody. Sino kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makita ang pagkadismaya sang Presidente sa nagtawag ini sa mga miyembro sang Cabinet para sa isa ka meeting, isa ka adlaw pagkatapos ang shooting incident sa Senado. Samtang wala na nagkomento si Castro nga ginaligar pagbulig o kung sa ginaligar pagbulig ni Senator Robin Padilla sa pagpalagyo ni De La Rosa kaginsiling nga may imbestigasyon na sa among abutang. Sa piyak sinigin kwestiyon ni Castro ang kaangay nga pagproteher ni Padilla kay De La Rosa sa piyak sang pagpagwa na sang International Criminal Court sang arrest warrant batok sa kaalyado sini nga senador. Nagapanawagan man siya sa publiko nga mangin kritikal sa tikang sang mga public servant. Sa dugang pagid nga balita, gin kontra ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga under attack ang Senado sang Miyerkules. Sino kay kay Castro nga nagalin lang kay Cayetano ang pahayag nga ginatake ang Senado apang sa report kag sa official statement nagikan sa National Bureau of Investigation o kon NBI kag sa Philippine National Police o kon PNP maathag nga wala sa nagluntad nga pag-atake. Ginpayag man ni Castro nga iniman ang opisyal nga posisyon ni Presidente Marcos Jr. kagsang bugos ng gobyerno natuhoy sa nasambit nga insidente. Samtang wala naman nagkomento ang palasyo angot sa espekulasyon nga stage o kondrama lang ang natabo sa salod sa Senate building. Kag sa atong panagdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Blaise Pascal. Justice without strength is helpless. Strength without justice is tyrannical. Kagamuyad to managalupad na balita sa mga gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
10: Tokmo News.
11: RMN, Palabra di Honor.
19: Salamat gid, Rajuman na Jaylene na Tamayo para Onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmo News.
11: RMN, Palabra di Honor.
19: So, kay naka-convene na mga kasama ang Senado bilang impeachment court, no? Ang pamangkot karon kung hindi pag subto na B, no? Ni Vice President Sara Duterte ang mga summon sa iya, no? Kung likawan niya, abi, anong matabo mga kasama, no? Kung hindi siya mag-respond or mag-participate sa impeachment proceedings, anong matabo? No? Pwede ba lang hindi na mag-trial? Istoryahan tara karon mga kasama, tilinguhaan tabi nga makalabot sa isa ka sa unsi ka mga prosecutor. By the way, ang iba niyang mga prosecutor, abi daw pigado man.
11: RMN, Palabra di Honor.
19: Hindi ka pusa ni sila guro sa defense lawyers, no? Or sa defense ni Vice President Sara Duterte, mga abogado niya kayti. Mga private law practitioner ni sila ila. Mga congressman na to, no? Ayan na sila ka-practice mga kasama. Galing ang konsuelo lang, may mga tanda man di sa prosecution team, no? Ang but ko nga mo nigin pili sang liderato sang kamara mga kasamang iban nga daw ay gid ka practice man. Kun sa alam ti mga maalam pero lain iyang way practice lang tuwa bala ang natabo sa Corona impeachment trial, no? Although na convicto si Corona pero ang mga public prosecutor sad to ginasermona ni kwan na sermonan sa to ni Senador Miriam Defensor Santiago nga daw sa mga estudyante. Pangsinggit-singgitan pa sila ni Senador Miriam. Shut up!
11: Palabra di Honor.
19: Daw isa ka professor mga kasama mga pangakig sa estudyante niya, no? Tigaling subong may mga tiga batikulo na nga mga lawyers, nga mga congressman nga ginbutang man sa prosecution daw ginburo balanse mga kasama, no? Pero nami gid tani kun solid bla. Tapos ang ginhimo pa nga spokesman tama pa kabata ni oy pagani ka practice ni si Rinico kun sa student council siguro ti overqualified na ni siya pero mga amo niya nga hampanganay mga kasama sa Senado sa impeachment. To medyo alang-aling paniguro si Rinico. Mayo guro da kon si Ridon na lang ibutang da, hindi na siya pag-i-prosecutor iya si Ridon, no? Galing ti akon nga basa diri sa membership sang prosecution team, no? Matsag ko gin kalaging man maayo sang liderato sang kamara, kayang iba naga-consider man sang ila sini nga mga re-election.
11: RMN, Palabra di Honor.
19: Gapulo panimbang man mga kasama ang kalabanan sa ila kay karon base magkala diskarel man sila sa ila sini nga mga distrito, no? So amo na nga gin pili man yadtong mga wala kontra nga mga abogado parehas ni Lawrence Defensor. Oh. Ti bisan kampanyahan na di yan eh. Ay, but I doubt kung mga Duterte yaman na o gindi mga kampanya kahadlok na nila magkadto di si Lilo. Panahon nga ni former President Duterte nga presidente siya. Duway siya rin kakantungin si Lilo, no? Former President Duterte, no? Nga nagtapak siya. Ang matandaan ko lang, dito sa Antique, no? Sa Palarong Pambansa. Pero kung diri si Iloilo, markado man ato sa Ilatos Dabaw, ngang Iloilo ni Mabato. Ang Iloilo ni Matilaw ni, so hindi mo man ni madali-dali mga kasama, no? So that is why, tahap man na sila. Amo man, kung ang iban nga mga politiko nga anti-Duterte, tahap man na magkantos Dabaw kay dumuon ka man to. Diba? So, amo na, kuha nila si Congressman Lawrence Defensor. Kahit why mat may manindog diri so far, no? Nga mga dlagko, nga mga pangalan sa Iloilo, nga ma-inkwentro sa iya in case nga mag-decide siya nga magpadalagan sa pagka-gobernador mga kasama, no? Si Jerby Luistro, no? Ginbalikan ini siya ni Rani Abo, ang provincial administrator anay ni Congressman or ni Governor Dudu Mandanas nga Vice Governor subong sang Batangas. Bata-bata niya ni si Rani Abo, nakatapos ang term niya ni si Rani Abo, tatlo, no? Amigo man ni kung toto sang or ni Gub Toto sang Congressman siya, sila day Rani Abo niga pang badil man to sa kamara kung may mga important piece of legislation mga kasama, no? Ti pagtapos ang term ni Rani Abo sang 2022, pinadalagan niyang bata niya inenkwentro ni Jerby Luistro nga municipal administrator sang Mabini, Batangas, ngang may tama do Mabini, Batangas kang mayor dira iya ba na, no? Pierde ang bata ni Rani Abo. Karon gin balikan ni Rani Abo sang 2025 si Luistro. Why na siya ka bangbang? So kung baga, nasiminto na ni Luistro ang iya sini nga posisyon dira sa 2nd District sa Batangas. Kaglaban-laban, mapa third term ini sa 2028. No? Nagligad nga 2025, nagkampanya pa to si Vice President Sara Duterte. No? Nga hindi pagbutuhon si Luistro. Ginbuyagyan niya pa to, may utang na si Luistro. Amo na, akig siya. Kay BP Sara, kay may utang ini siya. Si Luistro kay BP Sara, ngawa niya nabayran. Pero ay gihapon mga kasama, no? I-check na ito na abikon pilang buto ni Luistro mga kasama, no? Sa kwan? Sa kontra niya, no? Dito sa may second district sa nga Batangas sa mga kasama, no? Dako pa ning Batangas, walaan mo? Ang Batangas mga kasama, makon mong buto ni Vilma Santos, 654, kay Vice Governor Mandana, 820,000. Si Lucky Manzano, nag-Vice Governor to, perde kay Mandanas, no? Ang malantob lang naging kasal sa kwan, sa bataon niya nga, abugada nga nubya, tong grabe iyang lips to lips.
12: RML, Palabra di Honor.
19: Mga malapit 3 million ng population sa Batangas mo, no? Karon sa second district sa Batangas, si Luistro kontra kay Rani Abo, perti kalayo, 66,000 boto ni Rani Abo, 109 sa kay Luistro mga kasama, no? So somehow, doon na siminto na ni Luistro ang iasining posisyon dira sa second district sa Batangas, bisan pa nga gin-intrahan sad to kagin kampanya ni Vice President Sara Duterte. So safe dugang pa nga ti lagting man nga bugadoy si Luistro, tanda sa cross examination mga kasama.
12: RML, Palabra di Honor.
19: Si Kit Flores sang Bukidnon, mga kasama, nagligad ni daw gin-inkwentro man ni siya sang kwan mo. Naglinya man ni sa mga Duterte, no? Daw second district ini si Kit Flores mga kasama, no? Second district sang Bukidnon, no? Tinagligad to daw gin kampanyahan ni siya kontra kay ang bukid nun, kwa na, apat na gali ka distrito, no? Ginkampanyahan ni si Kit Flores, di ba? Kaya doon nagboto siya, Santos, nagligad niya impeachment, nagboto siya, pabor, sa impeachment. Tingin ang balansya sa mga suporte sa mga Duterte. Siya umandam ka lang, day, Mindanao na eh!
13: RML, Palabra de Honor.
19: Yang kontra ni Kit Flores, si Bernardo Mendoza, sa nagligad niya 2025 election, may 31,000 kaboto. Si Kit Flores, 158,000. So, why call ba? Why call ba? Why call ba si Kit Flores, ti abogado, mga kasama? Awa naging bala sang kwan, sang administrasyon subong. Hindi man sila magbutang. Kaya mo tambal ni Kung Nonoy bala sa interview ni Corina, no? Nga, aminado man, iba niyo mga congressman, nga apiktado ang ila sininga tindog sa impeachment sang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte. Kaya ginakampanyahan gin sila mga kasama kag damo nagkala disgrasya. Ang halimbawa dira ang mag-utod nga Dalipi sa Sampuanga del Sur, si Mayor John Dalipi kag si Majority Leader Manix Dalipi. Inengkwentro man sila sa mag-utod ng ulaso ng mga konsyal sa Sampuanga. Nagpadlagan si Manix Dalipi, hamakon mo, Majority Leader ka, padlagan ka Mayor sa Sampuanga City. Pierde siya sa konsyal. Si John Dalipi, nagpadlagan congressman, pierde man mga kasama. Bangod, mga Marcos sila. Yang Sampuanga City, Duterte. Amo na pang duha-duha man ang iban. So siguro nag-big off man ang iban. Basi may iban man din agin pang pili ang speaker. Kati ikaw, mga prosecutor ka. Pero basi nag-big off, bulati, do delikado ko to speaker sa lugar ko. Pwede, pahigadigad lang ko.
13: Palabra de Honor.
19: Ang isa man diri ka prosecutor, si Congressman Lordan Suan, no? Sang Cagayan de Oro City. Ang Cagayan de Oro City, duha ini ka distrito. Ang first district, amo ni si Suan. Ang second district, amo ni si Rufus Rodriguez, no? Mga oy na tugali ang kontra ni kuano ni Suan mga kasama. Ang oy amo nang mayor sa kuan mo. Oy, Clarix Oy, mayor sa Cagayan de Oro mga kasama, no? Pero gamay lang abansin ni kuano ni Suan, no? 3,000 lang oh, abansin niyo kay Kikang Oy. 87,000 ang boto ni Suan, 84 kay Kikang Oy.
13: RML, Palabra de Honor.
19: Tigaling si Suan do last term na, o second term niya pa lang, no? Ni Suan mga kasama. Ang Cagayan de Oro, kuano? Duterte gid, amakon mo ang ila number 1 senator to, Bongo, second De La Rosa, third Marcolita, fourth Jimmy Bondok, fifth Vic Rodriguez, 6th Philip Salvador, 7 Raul Lambino, 8 GB Hinlo, 9 Camille Villar, 10 Marites Mata, 11 Bam Aquino, 12 Apollo Kibuloy.
13: Palabra de Honor.
19: Si Jaime Marcos gani ay ka 13 lang to.
13: Palabra de Honor.
19: So DTS ang Cagayan de Oro. Oh, medyo nagsugal si Lordan Suan mga kasama, no? Base disgrasya ni sa 2028 election.
13: RML, Palabra de Honor.
19: Yang iban dire, why man niya kolba sa mga Duterte, si Joel Chua sang Manila. Basa na ni, so maligo na lang ni. Kinampanyahan man ni nagligad ni Vice President Sara Duterte. Daogman, si Isabel Zamora sang San Juan. Do hindi na nadamatang-tang ang mga Zamora mga kasama San Juan. After sang mga estrada, no? Why nagid ka balik ang estrada? Ilan na teritoryo sang una, no? Irap, dira nag-mayor, Jinggoy nag-mayor, si nanay ni GB, si Gia Gomez, no? Nanay ni Senador GB, Gia Gomez, no? Nag-mayor manda, no? Bangod sa estrada man nga ngalan, pero humalin sa napungkuan ini sa mga Zamora, Congressman Ronnie Zamora, ginpasa sa mga pamatanon nga Zamora, si ang nagkanto di sa aton nga si Zamorang mayor nila da, si sino na gani ito, basta Zamora basketball player bla, no? Do Philip Zamora, Oh, tapos subong ang bata ni nga si Isabel Samura, no? Ti why mat may makabangbang sa ila da San Juan, sumakbato. Si Kaka Bagaw sang Dinagat Island mga kasama, no? Ti bag-ulan ni ka balik. Galing ti bisan anhon mo ni mabato na malang niya mga kasama akbayan ni mo si Kaka Bagaw. Nagbalik siya congressman, ginpierde niya si Alan Iclio. 6 mil ang abansi ni Kaka Bagaw, 36,000 iya buto, 30,000 iya sang kontra. Ang at least ang gobernador dito hindi na Iclio, no? Mga kasama galing hindi man kaalyado ni Bagaw. Ilpin niya si Bagaw mo, pero sang una, kuha na siya, no? Nang akbayan.
15: RML, Palabra de Honor.
19: Si Rhodes Gutierrez, ang One Rider Party List, medyo napiktuhan man ni sila. Galing tiara man si Busita, no? Duhan ni sang unang seat nila mo. Si Busita, number one. Number two, ni si Rhodes Gutierrez, no? Shiel Jokno, Laila Dilima. Ah, di mabarato lang ni mga kasama. Terry Ridon, no? Amo ni ginpili nila. Tapos ang nakuan ko lang, natingalahan ko lang ang ila spokesman si Reneco.
15: RML, Palabra de Honor.
19: Para do hindi pagkulbaan sa mga Duterte kay ti leftist mga kasama, pero kung sa ako lang do walang alang paning experience kag alam sang bata. Why question sa alam, maalam ni, no? UP kuan man taas man rating niya sa bar exam, kapugada, no? Pero lang maharon pa mga kasama. Francis Samoragli, no? Former PB player, mayor sang San Juan. So amo na ang mga prosecutor mga kasama. Pero may duha ka congressman, party list representative, subungan nag-resign. Gina-check ko pa ang one tahanan party list kag Pinoy Workers Party. Nagre-resign ang ila sining mga party list representative. Gina-check ko pa kung may kilabdanan ni isabuto nila sa impeachment. Kaya ang pag-insindi ko, ining one tahanan party list ni si Attorney Nathaniel Oducado, taga Sapian Capiz sini, Ilonggo. Pero ang buto niya sini, kung hindi ko magsala, daw pabor sa impeachment. No? Nagpabor siya sa impeachment si Oducado. Pero ang pag-insindi ko, ang iya sini nga mga backers, mga pro-Duterte from General Santos.
15: RML, Palabra de Honor.
19: Kasi amo na balang rason mga kasama, no? Why sila nag-irinsindihan ay? Why sila nag why sila group chat?
15: RML, Palabra de Honor.
19: So ang pamangkot karon, anong matabo matapos nga nag-convene, no? Hindi DOA kasubong sang ginhambal sang mga supporters sang former president nga bangod si Alan Cayetano ng Senate President, dead on arrival ina sa Senado, do press bala kay Chis Escudero, nga wala niya gin-convene iya ang impeachment court mga kasama. Ang Senate as an impeachment court. Tapos gindala sa Korte Suprema, bumalik.
15: RML, Palabra de Honor.
19: Bumalik sa kamara, mga kasama. So wala nag-prosper. Ang impeachment, wala hearing. Subong, why na sang may nag-question sini sa Korte Suprema, bangod overwhelming, kag nag-agi sa hearing, overwhelming ang suporta sa mga congressmen. Gin-convene iya ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senado bilang impeachment court. Subot silingon sina, matrial na. Nagsumpa na mga senador bilang mga senator judges. Nagsuksok na sila sang ilang purple, no? Or ano, violet, purple, or maroon, nga robe. O kon anong robe sa hiligay nun gani, no? Ano ganing term sa hiligay nun sang robe?
15: RML, Palabra de Honor.
19: Tuga!
15: RML, Palabra de Honor.
19: Yudi po si Tamani in the bank. Nagsoksok na sila sang tuga nila ka daw sa mga judge. Kung sa mga United Kingdom ka di, matso ka pa sang wig nga daw, kulong nga buhok nga bukay.
15: RML, Palabra de Honor.
19: Ti, kung makonvene na bilang impeachment court, matrial gid mga kasama, no? The moment nga nagkonvene ang Senado bilang impeachment court, magasunod na ini sang proseso para sa impeachment. Number one, igasumon, mga summons kag mga pleadings, no? Mapagwa na sa mga summon, padalaan summon si Vice President Sara Duterte, mga kasama, upod ang articles of impeachment. And then, masabat sila, pasabton man ang prosecution. And then, pre-trial. Matala na sang kalendar para sa pre-trial.

0: ma-presentman ang defense ang ilang kwan depensa kag mga witnesses kag derandayon deliberation kag voting mga kasama. Subot siling on sinay dayon ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Yari na resulta sa STL naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
2: Yari na Rajuman na Henry Tonsin ang resulta sa STL sa sumunga gabi. Second draw kita alas 8 sa gabi Mayo 18 tuwing 2026. At ang sinipin na kaunan na winning number sa sumunga gabi numero 4. Number 4. Ito na ito nga winning number sa sumunga gabi number 7, numero 7. Ang atan sinin nga doting head, Mr. Kelly Cunea, Drug Police Specialist, Adrian May Villasa, ACL Representative na itong Mr. Glenn Sunyo. Ikatatlong ano numero. Iyari na.
3: It's the number 9, numero 9.
2: Numero 9. Ay, punta ng single digit. Ang atong siningan numero sa supongan.
3: Numero 9, numero 9, numero 9, numero 9, numero 9, numero Mayo DC also to a consumer binding sa East, the numbers are 4, 7, and 9. So, diba? 4, 7, kag 9, an example.
2: Numero 4, numero 7, kag numero 9, number 4, 7, kag 9. Naman nga itong silingan, resulta sa STL sa mga gabi, second row kita, last sa gabi, Mayo DC Utso. Ang atong silingan, judges to person, si Ma'am Judith Abanyo, kaupot sa nga sa mga members, Ryan Melgar, Ramon Panes Jr., Kagma Bel Gimeron. And what? 4, 7, 4, 7, 9. Congratulations sa itong sining mga winners sa probinsya sa Iloilo kaya sa wala pa pagtayo na sa pagkaya para makabulik kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Newport sa probinsya sa Iloilo sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajman Monyales Kaparian.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajman Mon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo 4 7 kag 9. Wow, tig isa-isa lang ba? Why gid sila mga kasal, puro single.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Puro single kas Gisleo. 4, 7, kag 9, 4, 7, and 9. Amo na nagawa sa STL tonight nga draw sa mga nagdaog. Congratulations sa wala. Sige, taya lang kayang inyo taya nagkadto sa kawang gawa. Gindulong naman kag Inboy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product kag ginhimo. Gamit ang naisaray nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pag-uaw niya ang mga higko nga madugay na nagtiner sa ato nga large intestine agad maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga magasulay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pa kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakog, nagabalansin sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na. Sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Doc Hico Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, istoryahan naton ining natabo dira sa Dumangas, no? Paiway-iway ta nang ang nasyonal, no? Ginakonsiderar karon para sa Blue Ribbon Committee Chairmanship Senador Pia Cayetano kag Senador Dante Marcolita, no? Kon sino si ila, bodo damo gusto kay Senador Marcolita, no? Galing hambal sa iban ti kon Senador Marcolita na si Senador Joel kag Senador Jinggoy Nabshil to na da. Tingakon kay Pia Hao.
1: Palabra di Honor.
0: Ihatag na sa majority, sila pa desisyon na kay ti ang majority, amo na iya ang may poder da magpili kung sino ipang butang niya. mga kasama, no? Dasi, gangadaan, ispe, alan.

0: base wala buwas sa miyerkules or sunod nga adlaw lai naman Senate Presidente yung deposit ang mga niyong dalawa. Karon may report man si Rajuman Mon, i-check naton pilag ka mga banwa sa rayon size nag-extend sang pagbaton sang aplikasyon sa katapusan ni adlaw sang voters registration, no? Pero pagbalik ta mga kasama, latest update, no, sa sining duha ka mga pamatanon nga gin sugo magtapungulay kay postahan sila dira sa Dumangas. 3 minutos sa kaligad sa takdang alas 8 sa gabi.
1: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: History Pio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang History Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: History Pio! Ang History Pio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Pagali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C! Mababaka sa mga butika. D3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!
7: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
4: pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
8: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: TGX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
16: Kailangan imo nga gininom nga kapsula.
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
4: TGX 500. D3 Bio.
17: Ako si Karen. Nadamo gid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3.
8: Mabakal sa mga butika.
1: This Time Check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This Time Check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.
19: Gigan,

0: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, bilib.
8: Basta kun, ginahilanat,
9: dapat matik, ibay Jessic.
8: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
9: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, ibay Jessic.
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Santhol Plus Gold.
13: Ako si Jovin, dubragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santhol Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
12: Santhol Plus Gold.
11: Kal sa mga butika.
12: Santhol Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhol Gold Coffee Mix.
12: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Uy, concerned lang ko kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maayo ang lawas ng bata mo.
17: Sus, masakitan man ino.
16: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
18: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
20: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Ganagapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa Imo Blood Sugar.
21: DTX 500.
20: Asalikan.
21: Epic.
20: DTX 500.
21: Mighty C,
20: ang alkaline nga vitamin C.
22: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis did pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C,
21: mabaka nga butika.
23: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
24: Ang diskarte sa inong gudira.
25: Lexino Forte!
26: Basta si Banat sa abat!
27: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocort. Himo sa extract ang down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
0: cashew.
1: Pindoble? Okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1.
2: Santo Plus Herbal Capsule.
1: Adunay mangustino kamungay.
2: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
1: Inaadlaw-adlaw kung balas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santo Plus Herbal Capsule.
1: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Pindoble? Okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1.
2: Santo Plus Herbal Capsule.
1: Adunay mangustino kamungay.
2: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
1: Inaadlaw-adlaw kung balas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santo Plus Herbal Capsule.
1: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Oras sa DIY RI, RMN Iloilo, Philippines Thunder Time. 16 minutos sa kaligad sa takna lang alas 8 sang gabi.
29: RMN, Palabra de Honor.
24: Mga estudyante nato nga nagaupod, karon nga gabi, diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama, si Caslisel Capada, Nicolay Somes, good evening, dira sa Thailand, si Bingbing, si Regina Gumakil, Casti Sardal, good evening, Tata Carmen, keep safe always, thank you, Gidka, Shilit Perez Nabael, no, good evening, si Mama Kate, Puyo, asawa ni Mayor Buboy Puyo sa kabatuan nagpamatikin sa aton na permi. Subong man, si Ma'am Helen Bilasa, ang bitter half naman ni Pabia SB member Buboy Bilasa. Bago pamatikin sa aton. Good evening, kid, no? Ma'am Helen Bilasa kag SB Buboy. Subong man, si Judge Globert Hosalero kag si Mrs. niya, no? Nga nagpamatik man permi kag Gasrosid Ing diri sa aton.
29: RML Palabra de Honor.
24: Shelet Perez Navael, Flora Kahilig, Rodilin Plaka Cambo, Nina Piñalber, Jerome de Quilla, Alma Aginga, Carlito Torres, no? Kada gabigid ako naka-tune in sa radyo kag sa programa mo, ginapamatian ko gid kung kaysa gusto ko magtugda, galing wala ako cellphone number. Diri sa Facebook Live tugda kasi.
29: RML Palabra de Honor.
24: Edgardo Sona Jr., no? Good evening, Gid. Watching from Balibagan, Oeste, Santa Barbara. Kunihar Mamon Helen, good evening, Gid ka. Si Andy C., watching live, home while listening through apps, no? Iluminada Zamora, good evening, Gid. Agosto 5, watching from Kuwait. Si Doc Buboy Piyo, ari gito, bago tala namin sir si Doc Buboy Piyo, si Mayor, no? Kag si Mrs. niya, si Kate, nagapamati, Gid. You deposit a money in the bank.
29: RML Palabra de Honor.
24: Kasi na Piñalber, good evening, no? Si kasamang Judy Libuon. Of course, si Nurse Nida Maderse Celeste, ang nurse ng buhay mo, no? Dira sa Haniway, good evening, Gid. Kag sabi sa Surety Insurance Corporation, kay Ma'am Grace Santamayo, ang branch manager, kay Ginilin Talamor, kay Julian Galon, good evening, Gid, no? Si Casprio Delgado, present man, no? Si kasamang Ralph Dasalontao, dira sa Oman, no? Si Shaihel Jose Alexander, buwas na hampang nyo sa sports, good luck!
29: RML, Palabra de Honor.
24: Umpisa na buwas ang kaniya, no? Ang Western Conference Final sa tungkol sa San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder alas 8:30 buwas sa aga. Kung sa diin gin kilala kagaina si Shaihel Jose Alexander for the second time back-to-back most valuable player mga kasama. Samtang ang Cleveland Cavaliers mag-advance man sa finals kontra sa New York Knicks matapos ginpierdi kagayin ang Detroit Pistons sa home court sang Pistons 94-125 31 puntos nga banse gin siguro gid sang Cubs mga kasama no nga madaog nila ang series bisan sa home court mga kasama sang Detroit Pistons, no? So may engkwentro nila sa Eastern Conference Finals ang number 3, no? Number 3 team sa Eastern Conference, New York Knicks, number 4 naman ang Cleveland Cavaliers, mga kasama, no? Ang season nila 2-1 sa tatlo nila ka meeting, kaduhagin pierdis ang Knicks ang Cavaliers, mga kasama, no? So ang February 25 nagdaog ang Cavaliers 109-94, December 26 nagdaog ang Knicks 126-124, kag sa October 23 ang Knicks 119-111, mga kasama, no? Titanawon nato ang ila sini nga serye. Medyo masakit abi sa Cavaliers ang ila sini frontline. May Ivan Mobley ikaw nga naging defensive player of the year, may Jarrett Allen, and then ang backcourt James Harden kag kwan, no? James Harden kag Donovan Mitchell. Grabe nga pamintas ni Donovan Mitchell kag ina mga kasama, ginpangunahan niya ang ilang kadalagan with 26 points si James Harden, gani 9 points lang mga kasama, no? Tapos may kwan ka pa, Max Strus ka pa halin sa Miami Heat sang una, no? Si Dean Wade nila niyo na may pampangon, kagina bumakbak man si Sam Merrill, no? 30 years old mga kasamang damo man nga teams gin halinan sang una, no? Naka 23 points kagina si Sam Merrill, no? Si Donovan Mitchell 26 points, 23 points naman si Jarrett Allen, ang ilang asintro mga kasama, 7-footer. Si Ivan Mobley 6'11", or almost 7-footer man mga kasama, no? Te kontrato kay Karl Anthony Towns nga 7-footer man, no? Tanaw naton kung sino mang ibabaw sa ila sa series mga kasama. So buwas, umpisa na ang conference finals, unahan sang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder.
29: RMN, palabra di honor.
24: Dinami yuhom ni kasamang Shahil Jose Alexander, no? Kasamang Ralph Dasaluntao, kasamang Elita La Pastora, present man mga kasama. Sige, kag iban karon, balikan naton mga estudyante ta mga kasama. Yari anay, ang aton nga tingog hiligay noon, upod kay Rajuman Fia May Otero.
0: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
5: Ining binalaybay ginatiguluhan piyesta. Sa bulan sang Abril kag Mayo, uso ang piyesta bisan din lang. Simbolo sang pagpasalamat, grasya halin sa kahitaasan. Kabahin sang kultura, ginsubli sa mga katigulangan. Pagpasidungog sa mahal nga patron, aton namatan. Sa tion sang piyesta, masadya ang tanan. Madamong ang kasadyahan, ginakawilihan. May disco, live concert, kag may priyahan. Koronasyon sang hari kag reyna ginadugukan. Pagkaon sa lamesa sang tagbalay ginagastuhan. Amuma sa mga bisita nga magakari sa puloyan. Gintingob, kakilala, abyan kagaparyantihan. Tion sang piyesta, tion sang paghugpong sang tanan. Paghiwat sang piyesta indi malipatan. Tawo gatinguha maghanda bisan gamay lang. Pagdayaw, pagpasalamat sa patron nga ginatuuhan. Bugay nga grasya, maayong lawas sang tanan, ginapasalamatan. Inigin sulat kag ginpadala ni ginang Ruby Herasabalino, Partisyon Gimbal, Iloilo, koy misang sumakwalan Iloilo Incorporated.
29: RMN, palabra di honor.
24: Salamat gid, Rajuman Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Standby, Rajuman Marjorie Hervo Miane. Gindulong anay kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Nance Lenementa Oil, ang balanyos nga, ang number one nga balanyos sa bilog nga Panay Island kagimaras. Nance Lenementa Oil, naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kagiban pang ambalatian, dalasang kutot sa lamok. Mosquito repellent, galing nga safe ka sa imo pagwaor, bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya, pareho sa performance ng citronila, nga naghahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kogatan kag maskulo. Nance Lenementa Oil, maayo man kontra sa mga skin problems pareho sang ariki sa lapa, palipunga, an-an, eksema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Lenementa Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama sa mga mangunguma kag mga agripreneurs dira, no, exciting gid ini ang Iloilo New Agri kag Kubota, naghatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay paagi sa Kubota. Kaagapay isang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo, epektibo ang ining promo halin sa tong Abril 6 hasta sa Disyembre 5 tuig 2026. Makapasakop kamo sa promo paagi sa pag-fill up sa mga coupon sa tag sa kapagbakal ninyo sang mga produkto sa Kubota sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa every 3,000 pesos nga bili sa inyo ginbakal, may isa ka ka-raffle coupon o raffle ticket. Kung damo ang ginbakal ni muda mga kasama, involves hundreds of thousands of pesos or even millions, kontraktor ang baklo ni mo, di siyempre damo-damo ka-raffle ticket mga kasama. Raffle ticket ngayon na ihulog sa Dropbox or designated outlets sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Deadline sa paghulog sina amo ang December 5, 2 p.m. Kay pagka 3 p.m. pati kayo nun ang draw kag i-supervise sina sang DTI, no? May DTI supervisor para masiguro nga fair kag transparent ang raffle mga kasama, no? Tapos ang draw pati kayo nun sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium nga pwede madaugan, traktora, transplanter, power tillers, and then may diesel engines kag oil and filter sets mga kasama. Ganito pang ginahulat ninyo, pamasya rin na ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unan lang sang terminal sang series dira sa may Haro mga kasama. Para makabakal ka mo sa mga Kubota products, sagod ka makakuha ka mo sa raffle coupon kag kapasakop sa promo. Ning kayo mo kita iya sang raffle mga kasama, mga traktura yung premium. Dari lang sa Kubota, kagapay isang manguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kung magkado ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Good evening landa, no, kay kasamang Jojo Borsilio Malio. Para sa dugang impormasyon, bisitahi lang ang Facebook page Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
29: Palabra de honor.
24: Si Ma'am Rara Ganson Galino, Regional Director sa National Commission of Senior Citizen, mga taga NCEC 6 dira kag mga kids ni Ma'am Rara nagapamati gid permi sa aton. Good evening gid, no, Ma'am Rara Ganson.
29: RML, palabra de honor.
24: Sekta si Rajoman Marjorie Herbo Miane, kay kahapon nag-viral ini ang video mga kasama sa duha ka pamatan-on nga lalaki nga ginapahayag, ginpaaway. Pero actually, hindi man sila magkaaway, huwag man sila akig sa isa kag isa, magmiguhay man gani sila. Pero ginpaaway sila nga daw parehas ang mga manok. Kag ginpustahan pa, no? Although daw sadya-sadya lang, pero ang isa minor. Kag nagsinakita na, yun sila. Pero subong tayo ginistoryahan naman lang, daw isettle na lang mga kasama kag kung sino itong mga nagkalapilasan, amo ni ginasiling ang mga napilasan, bulngon, ang mga patay, ilubong. Patay nga manok. Sekta sa update, Rajaman Marjorie Herbo Miani.
29: TYRI, Rajaman, report.
7: Radyo Mana Henry na panglabot naton kagaina ining involved sa ining sparring sumbaganay kag ginapahayag pustahanay dira sa may barangay Ermita Banwasang Dumangas sa pagpakigangot naton diri sa pamilya kag sa policeman nagano ni sila nag-ariglohanay sa barangay may first sila nga inistoryahanay and then may sunod pag diri pero ginlabot naton diri ang una si Bagrong, ining 18 years old. According kay Bagrong, kiti nagareklamo ang iyang utod kag nanay. Pero si Bagrong, nagapanindugan, upod sa Iloya kagaina, nagasupak iyang statement. Ang si Bagrong, inang may black eye, bla Radyo Man Henry, kagin send natin kagaina, ining isa sa mga lalaki sa video, kagin blur nato na to, ang nakaputi, nga nagasumbag, amutong minor,
8: no,
7: 16.
8: Mataas to, mataas siya iya, no? Ang isa nga
7: mga tag-aas sila, duwa.
8: Hindi, pero mataas siya kung ikumpara to sa kontra niya nga 18 anyos nga daw nakablo to, daw gamay siya iya, no?
7: Oo.
8: Although pareho sila nga daw maniwang-niwang.
7: Oo, malahoy-lahoy ang lawa. So, mga
8: pero ang nakaputi, mataas siya gawa kung ikumpara to sa kontra niya.
7: Oo, medyo ano iya lawas, medyo toned iyang lawas ining 16 years old nga si Totoy. According kay Bagrong, nga kahit illegal age naman si Bagrong, ginapamangkot
8: na ito. Grabe sa pangalan pala, dumanapungol. Gito kung ito kapan yan, dumabagrong gito ang talingaw.
7: Actually,
8: balaan mong Bagrong kung anong Bagrong, Rajuman Marge?
7: Doga by braid nga doga uyog hindi
8: tunog sang salakyan eh nagalabay blag bagrong
7: ato naga oo naga bagrong tayo man ang iya nga hayo gito mangkot nato ng Iloy kay desidido ang Iloy magreklamo pero ang statement abi to kay Iloy kagina is by dan tanan yung medication which is nag-agree man ang piyak ang iya pa to kay ina nga gina-concern isang absent niya kuno sa obra pero I don't know kung makater pa ina iya kay ti syempre alain man na iya mo ang
8: by the way why ni sila gloves siya Rajuman Marge no
7: why inumol
8: niya
7: ho ang oo inumol
8: sakit gini kung may gloves ani do okay okay lang
7: oo ang according kay Bagrong ang ano gani ni ang ilang istoryahanay is hampang lang nga do common abi na bala sa mga kaprobinsyahanan may mga sparring may mga amo na bala dati actually mga manghod ko before may amo man pero
8: mga
7: minor
8: na Rajuman Marge sa muna kung bakasyon especially kung bago tracer kang may uhot bla na tapos
7: yes,
8: mula yung sports lang ang natawag nila pagkatapos sinaway lang lainay buot
7: amo man
8: pirde,
7: ilan,
8: kada iwawaw lang kag panghiram o sang luha
7: ti ang ilang buhay man sila
8: lapunayang bukol mo amo lang na no.
7: Oo. Ang ila, may guhay man sila. So, nalabot ni naton sila nga duwa kag pati ining promoter nga si Ariston.
8: Grabe, ang termo promoter, but silingon na daw gingastuhan niya, gid.
7: Actually, ang plastada, ang iniman gali ning legal age, ang nag-base sa aton papangusikan mga sides gin pang istorya naton, nga ang legal age ni, kiting video o tod man to, ang legal age ni, naghambal nga hindi siya mag-sparring or mag-uwak ang term nila mo doon mga manok bala. Hindi siya kunukun, wala pusta. So si Ariston, nagpagawa sa kwarta, 400, pero iya to tanan kwarta. Ako nga bilang may pusta, kay para nga mag-puro pabalha sila. Although ining duwa, nakaagi na niya sa una si Nita Anay, kagsumbaganay sa piyesta, 2 years ago pa, pero may guhay na ni sila ya. Bago pa man niya ang sumbaganay, kag after sa incident 2 years ago, may guhay ni sila, kag-upod ni sila, ga-ubra-upod man sila nga nagalakat, puro ni sila out of school youth, Rajuman Henry. It's just that na videohan, kagamo to na adala sa idot-idot bala nga mag tinapungulay pero wala sila lang inay
8: buot idot-idot bala Rajuman Marge nga sige sige tanduga iyang ilong sige kuhita
7: oo
8: sabi ko may isog ka sige sige nga kuhita no di kuhiton man asang isa pero ga prepare ng iya sining uppercut na kuhiton niya man
7: mo nang ilang kuan kay duwa gi sila gin istorya ko mo araman ang parents nila syempre lain man yung mga tindog ka parents pero ang duha ka bata kay ang minor gin pamangkot ko sila wala sila ya problema galing kiti mo na gani sa idot-idot kag sa nabidyuhan kag iti nag viral nga do nagdako pero para sa ilang duwa do ordinary lang bala sang natabo now according diri kay kay gina-push kay ina sang Iloy nga mareklamo galing kay Gaprang ka si ining may black eye blast si Bagrong. Legal age naman siya, nagsugot man sila nga mabidyohan. Nga ila to yung gusto nga duwa. Mang puro pabalhas lang ang sparring-sparring. So galing syempre ang Iloy, line man ang buot ang utod sa natabo, wag natamaan ila mang hod. That's why nga may arrangement sa barangay, nga baydan na lang ang gasto, medic ang mga medical expenses. Pa x-ray, wala man actually mga problem. Nag-violet lang gid iya mata, Radyoman Henry.
8: Madala na sa ako, na, huro hampol.
7: Sa ice. Oo. Ice. May gin-send ko da, aridi bala interview naton kay exclusive ni Kibagrong. Radyoman Henry, upod ang iya nga Iloy. Siyempre, yung chidihan tama ng Iloy, gasupak ang statement, pero ginapasik to tagid para mabalaan tabla ang dalagan sang ilang paminsaron kung gadinong tanay sila o wala. Pero timiguhay ini sila sa gihapon, tugtog sa karon. Ari, anay si Bagrong, ang aton gina-interview kay Ina, Radyoman Henry, and then ipabati naton si Tutoy. Amo
8: ni, ining sa puno may black sang eye. Injan Mingo?
7: Oo, buto puno, gimana ka?
8: Injan Mingo or paho?
7: Nang wala ko lang
8: mam... may pasang dalusan. Dalusan kag may tundan nga saging bo ko nami oh. Tani kin butangan pa ni isang puro papagpapag di no. So amo ni si 18 anyos ni. So ang iya nga wala nga mata
7: nag-itom na actually.
8: Black eye, oh, amo na tawag nga black eye.
7: Oo, nag-itom na siya. Radyoman Henry. So, ari siya, pamatian natin sa aton dito nga ni-interview
8: kanina. Pamatian kag lantawon, kahit may lantawon. Video ikaw di. Na,
7: oh. Yes,
8: so, nanay
7: nila.
8: Niya ni, ang upod niya?
7: Oo, oh, nanay niya.
8: Okay, so okay lang ipakita, man, nag-approve sila kay legal aid sa manin. Hindi naman
7: legal aid.
8: Si Magrong.
7: Oo, legal aid ang bata.
9: Gusto na sila niya, ano ba lang niya, sinumaspag niya sa bata-bata ko. Tintadlo nila ko. Na ardi mo bata ko. Tintadlo naman namay. Timotor na gano'n sila na insugat at undoy ka paisa ni Alston. Timotor na nagpagabot sa undoy, nagkakataan sila na kustanay. Victory nga rin nandiyan na paglakat naman, naglakat yung din sa pa daw.
11: Pero initially nag-okay ka man, nga ma ano ka mo, nga sparring-sparring.
9: Nga sparring mo sa nga naman, nalamdan doon yung lingawa.
11: Lingaw-lingaw lang. Pero sa pusta ka na, pala pusta nila?
9: Kaya rasto man tatalang kwarta.
11: Pila?
9: 400.
11: 400?
9: Tag 200 sila mo.
11: Tag 200 sa ilan? Sa 400 tanan?
9: Oo, kaya gusto mo ito tanang parte yung tagwa.
11: Oo, tapos, pila ginhatag sa inyo?
9: Wala.
11: Wala may ginparte sa inyo. So pag-abot dito, bala na nila, may bala na ka mga doa. Pero okay na ka mo, after 2024 nga natapo, okay na ka mo. So during that time, nga gina-prepare ka mo para nga mag-sparring, okay ka mo, ay ka mo problem. Okay, tapos, amo na ito natabo ng nag-agree mo itong minor. Kaya dahil so nagsugod na ka mo. Eh, paano pagkatapos yun ah?
9: Pagkatapos, nag-andin ni Gander, singgit si, si Antidaday na tama na na. Nagdalagan sila kami ng tubilin.
11: Pero sige to kapanay nyo.
9: Uli na yung buka ni Araston.
11: Buurihin na ka maging buka. Diin ka mga part nag-ano?
12: Sige, katuan nyo.
11: Dara lang sa may babaw? Asa may mga tawa dara o? Dara ka mo nag-sparring?
9: Hindi, dara sa may sapat din.
12: Sa sapat. Sa likod din. Nagkantuman ka mga
11: babaw. Sa may sapat din na. Okay. Tapos mo to, paano na, ano, nanugid ka dali sa balay nyo?
9: Wala. Nag-dead sa osong titiran.
11: Pero sa part mo yan, after sa duwa, may kamula inaibuot?
9: Wala.
11: Why? Ano sa inyo nga duwa? Doon normal lang?
9: Oo.
11: Okay. Pero sa part mo, ikaw personally ha, bilang ikaw, kahit illegal age ka na, makutunta ka ma, anong sa part mo ma, mareklamo ikaw or anong kastada?
12: Ang muna ginaanak ko dito, hindi kasi magpablater.
8: So, okay, siya nagsabat pero daw galungo siya.
11: Para sa imo, do normal lang ito ninyong activity na mga lalaki? Ha? Pero after so nakakita ay ka mo ni Kwan, itong minor, wala man kang problema?
9: Wala.
11: Okay, hay man kang masasabong.
9: Basta.
7: Radyoman Henry, si...
8: Paghambal ni mo kung makaso siya, ay sa nagsabat, nagduko lang siya, pero daw galungo siya gamay. So, amo ito inagaw sa niya Iloy?
7: Okay, ang Iloy ang nag-push, actually after nagtawag ang utod nga mapayal sila kaso. Pero ang habas ang Iloy, hindi gani magpayal ang manghod mo, kaya timiguhay sila. Kagati nadala sa idot-idot, pero mig-updanay sila sa gihapon.
8: Ano pa na naman guro nila, Radyoman Marcy, magkaso ka, mangita ka pa, pugado, kung mabayad ka pa.
7: Oo,
8: pigado lang ang guro pang abuhi.
7: Oo, ti.
8: Kali, mabulong na malang ni sa kwan, kung nawain na malang agrabyo, ihampulan lang ka ice ni, or ka lapunaya, okay na ni pagkaaga.
7: Madula lang pagkabayulit. Mm-hmm. Sa in fairness, Katie, hindi man pwede nga isa lang ka-side. Ginkatuan din natin sa unahan ang puluyan naman ni Tutoy. Si Tutoy ni, upo niya ng iyang tatay. Ginblur ta lang. Of course, basi mahambal sila nga. Ginblur mo ang itsura, pero ang tatay kilala sa gihapon. Yes, Katie, may clearance na sa amay, pero Katie, minor, kinang lantalang takta ng itsura. Si Tutoy, 16 years old. Amo ni siya makitaan nga nagtapungol, nga nagkara-black eye gid ang guya ni mata. Totoo nga mata ni, ano, ni
8: Magrong. Tutugamay gani, ilang taon mo din sa video ni si Tutoy kay Magrong, ho? Bagrong o Magrong?
7: Bagrong.
8: Bagrong, no? Doon ako to lang taon gani sa video mo din si Bagrong, no?
7: Actually, galing
8: sa aktual. Sa aktual to, doon mataas lang taon si Tutoy, ang minor, no?
7: Amo-amo sila, galing kin lahoy lawas. Ano gin sila
8: lawas? O galing ba siya itong ginatindugan, goro? Doon taas lang na tindugan.
7: Elevated.
8: Kwanto do hindi flat ang duta do hindi patag lang duta to nga gintapungulan nila no.
7: Oo.
8: So ano pa daw taas ang tawon ning minor pero umaamo gali sila lawas do malapad ba ni lawas ni Bagrong
7: do medyo ano sila nga mga bata nang kumbaga bala do mga hasa sa obrahanay kaginang kumbaga bala kon mga social kada medyo magdako-dako og maundan makitaan mo nga mga mayo pang lawason nga mga kabataan.
8: Do lang to, mga Rajuman kwan, Henry no? Ining minor niyo may masol na sa Rajuman Marcho para mukol-mukol ng abaga niya.
7: Oo, ti.
8: So meaning, kwan, ng paloobrang bata?
7: Oo.
8: Meaning gapang kwan eh, gapang hakwat ni, na, hamon ang bot, balon, gapang hakwat mga mabugat bala, gapang murug aton pirme?
7: Oo, ti, Ariyo, ang nalabot naton ang amay.
8: Kaya pero medyo mataas-taas man sila, Rajuman Marge, no? Mga pila height nila, mga 5'5", 5'4".
7: Taas ang bata, mga 5'6", 5'7", sila
8: wow,
7: siguro.
8: Wow, titagas, you know?
7: Tagas kay nakapungko na lang sila kayo. Pero makita mo sa panglawason, even si Tutoy, inang
8: hindi
7: minor.
8: Ka kung naman daha, hindi ka ma... tabinas na karon nga nagapungko ni sila, ha? Tapos may isugpon ka pa?
7: Napungko?
8: Nagapungko sila, lang. Tapos ang kilala taga, tindog na, pero tupong lang yapon.
7: Hindi, gapungko man ang kilala mo, so fight.
8: Okay.
7: Sa ari ba lang si Tutoy, kagang iyang nga amay, in fairness sa tatay, si Rani Doronyo.
8: Pero ang kanami isang lang humay, no? Kilid taramnan ilabalay.
7: Diragi ko no kay para makitaan nga namin ako nung tinggas ang ilang paraiso mo.
8: Oo, nami humay nila.
7: Oo, oh, tama ka. Paano namin ako view ka layo.
8: Although ating irinit, Rajuman March, ano ni irrigated?
7: Itsurudlo na siya, paida do.
8: Hindi, I mean, may irrigasyon sila nga do, nami tubo sa umay kay tingadlaw na subong, ay natubig mo.
7: May
8: dapat...
7: ano, sa punta, do may punong, do may punong.
8: May sapa-sapa
7: do may sila. Sapa-sapa nga dalong, pero gamay lang ang tubig subong.
8: Ginabumbahan.
7: Ko kagaina.
8: Nabumbahan nila, goro.
7: So, ari si Tutoy.
8: Do, bago pa lang ka puswak yung humay nila, no? Sige.
7: Oo, ari si Tutoy kagang iya nga amay sa aton gina-interview. In fairness sa tatay, ginpangkigan niya kagin panghabalan. Ining mga involved kay ang promotor, tiyo, apaka isa man lang sang biktima or sang ining minor nga si Tutoy Rajuman Henry. Ari sila.
13: Oh, ako gali isa kamay nga hintuduan ko na lang akong bata. Total abigo na malang kamo, hindi na pagsuliton, hindi na pagliwaton. Kaya kung ano man ang ilang kwan nga nasakit ang ila bata, buli-buligan na lang namon.
7: Mm-hmm.
13: Kung ano ang ilada nga pa.
7: Pero wala ka kabalo kung may amunan sila or pero may na nila na obra ang daw sparing-sparing.
13: Hindi daw natabuan lang ni.
7: Mm-hmm.
13: Pero bilang wala nag-ano sila, nag-joke-joke sila siguro. Tay wala ba sila nalabutan nga istorya.
7: Mm-hmm.
13: Naginang katanay sila, tay mga bata mo. Naginang mga bata mo. Mm-hmm. So.
7: Pero ginagayan mo man ang bata mo. Ang istorya mo, anong explanation? Naging gusto niya man.
13: Gusto nila nga mag-kwan, mag-bukseng.
7: Mm-hmm.
13: Tigin, referehan man para ma... malikaw bala ang halimbawa makapulot bato, makapulot butilya, muntong inrepirehan man sang paisa niya.
7: Oo.
13: Nga hindi sila bala maglitabo bala nga sang nagatragakuan sila, nag-aaway, hindi sila bala magbuganay.
7: Oo.
13: Sparring lang.
7: Oo. Pero tingin saway mo na, kaging munuhan mo na ni sila.
13: Sa subong kay kwan, gitin saway ko na, nga hindi na pagsulitin.
7: Pakaisa ginambalan niya.
13: Ang pakaisa nga kwan, nga nag... kwan sa ila ng pagboxing. Hindi ko nagin sa ila gin paligoy-ligoy pa. Hindi yun na paliwato na. kay kadako ng apan problema kasi
14: pero ang ano sir sa meeting niyo sa barangay may mga initial talks na kamo pero sa part niyo willing kamo magbulig para nga ma ano ang expenses
13: man oh okay kasi, kasi Mario mo na naton ibuligan na lang naton para hindi na bala makuan hindi na bala magdako hindi na magproblema para
14: naway man sila away gid nga sila
13: wala man sila away gid nga kuan mo
14: oo
13: na personalay
14: sige sa bata mo naman si Tutoy ang anong imo ni Toy ano to ginusto niyo to pwede mo to mapastar sa ako nanong natabo pero may away ka mo wala
15: may away man
14: oo
15: yung gusto namo na duwa mo gapang hangkat man sa hangkat man ako amo na duwa na naaway way man hambay man way man kuno dala higay mo
14: oo
15: hindi pa gani sa mag-away gani wala pusta yung sugdan ko na lang mo malampagan hindi pa tanay ako mag bato siya magulang sa sakon galing batuan ko na lang
14: oo
15: kasi hangkat sa mo
14: pero sa imo part personally may nido may encounter ka mo 2024 pa pero why ka mo ya away may guhay ka mo ya
15: so miguhay na
14: asa subong
15: nadala lang sa yun
14: sa
15: ilot-ilot man ito sa
14: oo pero pagkita ay kamo kag ano after sa to wala man problem miguhay ka mo yapon ano luyag mo na lang ipalabot diri sa iya kay do na tamaan to sa katapungol mo
15: sorry na lang siya sorry pasinsahan na lang ako
14: Pero may guhay ka mo gyapon.
15: May guhay na.
14: Huwag ka magadong tanay.
15: Huwag na.
14: Ha?
15: Huwag na.
14: Why? Sige. Pero hindi ka na magliwat ha?
15: Hindi na ako magliwat ha.
8: Hmm. Sige be, kuhita be ilong niya be, kung mabato pa siya.
14: Hindi na kuno magliwat.
8: Pero na may mag ni Rajman Marge, papraktiso na lang nila ni Kwan.
14: Oo.
8: Boxing? Boxing na lang para mapuslan ni Intrada yun sa palaro. Oh. Hindi, hindi ba? Oh, I mean, ibutang na lang sa husto nga purpose ang imo sining abilidad, di ba? Sa sasagad ka tinapungulay, dira nga way ka matkwaon da. Practice na lang, himuan na lang ang sport, di ba? Kito may mga abilidad man sila magsumbag.
14: Oo, hindi numugay matunila din
8: ang tawag nila sina Rajman Marge, hindi itom. Ang tawag sina Tapol. Ang
14: matatabula.
8: Nagtapol, daw star apple bla.
14: Pero nagitom na sa subong.
8: Mm-hmm.
14: Kada apple guro violet, gipagilantaw ko
8: din. Kalipat na ta sa mga iban nga tinaga nga hiligay no. So nagtapol black eye, nagtapol ang mata sang isa no, daw star apple bla.
14: Oo. Te ginlabot
8: pero pwede
14: na
8: man eh. Kung daw agrabyado gitong nanay ni Bagrong, pasuksukan gloves ah para sport.
14: Rematch.
8: Oo.
14: Te...
8: Papaboxing na lang sa barangay. Di ba? Kaya waman sila gireskwila? Nga waman sila gireskwila?
14: Mga out of school youth, naguruntat ni sila. Doon nagbulig ubra sa ilang ginikanan, Rajaman Henry.
8: Dito may mga kompleto man ang pamilya nila. But siling kung sa mga public school, doon masarangan man ang guro Rajaman Mars. Kanugon sang ila chimpo?
14: Basi
8: diba? Kaya doon may mga pangumaman ginikanan nila. Doon may mga ubra man gawa, palang buyan.
14: Oo, may mga obra man sila. Ate, amo nang plastada.
8: Dapat pabalik kong sa eskwilahan, kita mo kayo ay sa mga obra, mga tinapungulay ang ila.
14: Gani, ti gahambal man to si Kwan, gahambal to ang, tawag ni, gahambal to ang promoter man. Nga ti, no, gali kayo ang panghambal niya, blas, dumami sa interpret man katawo, pero based sa pag-istorya ko sa iya, amugid siya tono niya mga hambal-hambal, inang mga...
8: Ang siling mo daw, akig?
14: Do piho bla ko tumate. Gabang mati to sila actually tanan subong. Tono niya lang gidya nga daw piho siya pamatian pero gina-explain niya ang side niya nga ila to gusto magtinukapanay hindi iya mang magsparing. Hindi gusto si Bagrong kuno nga magsparing based hambal sang minor kag sang ining isa. Kun wala pusta so nang pagwa sa kwarta gipakita niya lang nga may ara. According man sa kay Bagrong ang kwarta nga to nga duha nga ginpusta-pusta kuno abi. Iya man to ya ni Ariston ginako niya. And according man sa minor kay Ariston.
8: May mga malaman nga nagaidot-idot.
14: Oo, para kuno abi magsumbagana. Kaya hindi ko no. Ako
8: na pagsulita. Kung gusto gin ninyo nga tudloan ng kabataan sa husto nga sport, pabakli nyo sang boxing gloves, no? Kagpaboxing nga sila kada hapon. Pwede na. Imuan nyo nga interprok abing boxing, di ba? Pwede pa gani mapapirtahan na. Tapos, pabaligyan ninyo da mga Roscaldos Flibot. Mga soup drinks, mga kalanunon, di ba? Parang may palang abuyan pang iban. Kunti-kunti, tapos maka-entice pa ka mo da viewers.
14: Oo.
8: Gusto man.
14: Si,
8: Basta mo ka-discover pa sa pila kadlaw sa maayong boksidor, why nga daan sa masunod nga Manny Pacquiao, no need to deny re, why naman? Mm. Oh. Eh, basi diri pa lang sunod nga Manny Pacquiao, di ba?
14: nalabot naton si Ariston Doronyo, inang 23 anyos nga nagapamukot, kilala taman ni actually na familiar kita sa ila. Pero according sa iya, wala man kuya, no? Galing ila, tuya gusto. Do tripping nila ng mga bata, it's just that na videohan, kagati naglapta, pero tiyan ba niya, mabulig man siya kuno sa gasto. Ah. Kahit hindi man siya actually ng sumbang.
8: Nagirin siya niya, na ikag nahangbanan nila nga indigid mayo.
14: Hindi mayo, oo. Ginaghambal nga hindi sila magluwat.
8: Kaya nang mag-learn na dire, kag magbinuligay na landa, nga mag-ayo ang pilas, nga wala na sinungguranay. Pinirmahan na sila da nga wala sang lainay buot no parang malikawan na magamo sa pila kadlaw nga hinali basi magkuan bala maglukmat bala Rajman Marge
14: oo kagang mga bata gaprangka nga ano gaprangka nga way sila yaaway nga duwa wala sila ano ah pero ti hindi na lang pagliwaton ari bala si Ariston in fairness sa iya na interview ni siya naton
8: kag gitik pastar niya man i-reserve na lang karon man kay Ariston kay basi maipit na kita sa oras sa Rajman
14: Marge. Pero mula na
8: si Rajman Rodel ang pahayag ni Ariston siya ang promoter bale
14: siya actually nag-referee lang siya kay anduwa ang gusto nga mag
8: nag-referee to kay basi amo to hambal sang tatay ni Tutoy nga basi kung may makuha sila ng mga bato o kung ano da bala.
14: Amo to hambal ni Ariston in fairness sa tono niya lang abi siya pero amo ginang kinaliyev lang ang style managin referehan ko because gusto nila mag-sparring kagati para ging prangka sila nga white bone anay wala dug anay basi may mamulot ba to or what para in case may gingkapkapan man sila prior para nga wala kuno sang sparring lang gid bala basi karon may mangutos kag mag ano matabo pero di pabati ta na karon bantayan man na sa patrol 774 Rajumana Henry.
8: Sige.
14: Amo naman dulong naton nga update na gikan sa Banwasang Dumangas. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
29: RMN, Palabra di Honor.
8: Salamat kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. Ikuhan nyo na, especially kung mga minor pa, mga puro pasumbang na, especially ari na kita sa digital age. Damo maka video sina karon pangkasuhan pangamuda kong mga minor na no mga corruption of minors pa nakarakon ang kaso nyo kun buot pa butangin ninyo gloves para sport na kada hapon no naton sinod may lain sa buot direyo potwas komo de areo taga sien ng posta
29: palabra di honor.
8: Parang kuan bala no tapos i-clear niyo sa barangay no parang Tauhay Hitso Polido
29: RMN Palabra di Honor.
8: Gidulong kagin boy Lugan edi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule sa tanan nyo mga drivers nga nagabiyahe sa Luzon Visayas kag Mindanao maginom na sang Mega Man Herbal Capsule inila epektibo sa inyo nga obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis magluwas sina nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki nga nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, bagod may ginseng, tong katali, maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, mabakal. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika.
29: RMN Palabra di Honor.
8: Baga balik ta mga kasama, pila ka mga banwa sa Rayon Sais nag-extend sang application para sa voters registration mga kasama. Kag ang per kilowatt hour rate sang more power nagnubo siling nga bulan sang Mayo. 53 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
17: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
19: Upo! Let's!

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagina mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: DTX 500 Health Alert.
7: With Brent. Si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml. May libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang. May up.

0: Summit! Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
4: Mr. Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippines Thunder Time, impunto alas 9 na sa gabi.
9: RMN, Palabra de Honor.
8: Ang electricity rate sa more power sa bulan sang Mayo nagnubo ini sang 27 centavos kada kilowatt hour mga kasama, no? Ang residential rate para sa bulan sang Mayo 11 pesos and 87 centavos per kilowatt hour, nagnubo ini halin sa 12 pesos and 14 centavos per kilowatt hour sa bulan sang Abril. Ang commercial rate naman nagnubo sa 11 pesos per kilowatt hour, halin sa 11 pesos and 27 centavos nagligad nga bulan. So halin sa 12 nangin 11 na lang mga kasama ang sa residential rate, no? Samtang ang commercial rate halin sa 11.27 nag 11 pesos na lang mga kasama, no? Ang ining movement sa retail rates bangod man ini gina-attribute sa lower transmission charge kung sa diin nagnubo sang 26 centavos per kilowatt hour versus the previous month mga kasama. Ang systems loss naman nga charge ang nagnubo man sang 0.027 kilowatt hour per kilowatt hour, no? Nga nag-reflect man ini sa transmission adjustment overall system loss nga nag-improve sa 5.37% to 5.20% mga kasama. Ang generation charge or charge nagsaka ini sang 0.05 centavos per kilowatt hour bangod man sa mataas nga coal prices kag nag-increase man sini ang freight cost niya bangod man sa imports mga kasama, ano. Doay na ta sang sintabo subong, no? May ara pa ta sintabo subong. Nga kwarta bla, sa una, bangros ng isda ang 10 centimos mo. Tapos may 5, ang 5 centimos do alibangbang. May 5 centimos na yang alibangbang, no? Subong daway na, pinakamanubo nato yung currency or denomination subong do piso. Or may 25 cents kita. Doway gawa na gamit na, doway na bili. No, ang 5 pesos ganito ay may gasapak na gawa.
9: RMN, Palabra de Honor.
8: Pero kung tingbo ni mo mga kasama, ang sentabos, kung damo ina siya, kaya yung ginaistoryahan tadi sa power generation, mga kasama, thousands of kilowatt hour, so dako naman siya ang mga sinintimos ngayon.
9: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
8: Standby, Rajuman Mon, gindulong naman kayo Boy Lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3C ka vitamin, nagkagonsi ka mineral. Mga kasama, tandaan ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon, gani halungan tagid aton nga kaugalingon. Para likaw stroke, kagbalatian, mag non-serbal capsule, 3 times a day. Kagsubong man, ang pares niya nga kape, Sister Coffee niya mga kasama, Nan's Corn Coffee. Nag-boost ang atong immune system, nag-promote sang weight loss, nag-palabas ang imo resistensya, no? Umpisahing inyo siningadlaw pagis pag-inom sa Nan's Corn Coffee mga kasama. Ginadetoxify niya man ang aton nga lawas, ang mga toxin sa lawas na ginapagwa niya mga kasama. Nan's Corn Coffee, kag Nan's Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
9: RMN, Palabra de Honor.
8: Check natin si Rajuman Mon Kapalihan, gikan sa may Comelec mga kasama, kay pila sini ka mga banwa sa rayon size, nag-extend sang pagbaton sa mga application.

0: sa katapusan ng adlaw sang voters registration. Radyoman Mon Kapalihan.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Radyoman na Henry, pila ka mga banwa kag particularly no ining mga capital town sa mga kaprobinsyahanan sa may region 6 ang nag-extend sang ila sining pagbaton sang aplikasyon sang mga nagpasa no ng mga applicants sa sa voter registration na nagtapos iya subong adlaw Radyoman Henry ni matapos man nga kadamuan sa sining mga capital towns o sa mga syudad ang nagagindagsa sa mga aplikante sa kapusan ni adlaw kasubong diri sa may syudad sang Iloilo no nga subong gabi na natapos ang pagproseso sini naginabulubanta kaina nga mga 1,700 or masubra ka mga applications ang natigayon nga maproseso sa syudad. So no, sa kay Attorney Rainier Laison aton sini nga provincial election supervisor may mga kabaluhanan sa probinsya sang Iloilo nga nag extend no kasubong sang banwa iya sang San Miguel Badyangan kag Kabatuan nga naglabot sa pasado alas 6 sa gabi no ang ila sini nga pagproseso sang tanan nga mga application karakit man may iyara sang mga nag-cut off temprano sa pagbaton Radyoman Henry sang mga application particularly sa banwa sang San Joaquin no nag-cut off sila kaina alas 2:40 sa hapon ang banwa sang Haniway Dumangas kag Santa Barbara nag-cut off sila mga alas 2 sa hapon kag ang siyudad sang Pasig alas 4 na sang hapon no bangod gyapon sang kadamuon niya sing influx sa mga application or sa mga nagpadulong para mag apply no sa voter registration. At the same time, ang banwasang Batad mga alas 4:30 or 30 minutes no, before iya sang 5 PM Radyoman na Henry nag-cut off man sila sa sudat sang Lilo, ang cut off kaina alauna imidya pa lang no kay bangod bang gani sa katabuon iya sang tao Radyoman na Henry. So no, naman iya sa kay Attorney Dennis Ausan aton sing regional election director ang pila ka mga capital town sa probinsya sang Aklan like ang Calibo, ang Roha City, abi nagya sa satellite voter registration man sa mall para sa probinsya sang Capiz nag-extend pan sila sang tugtog pasado alas 7 subong iyang gabi no kag ang sa may probinsya sang Antique ang isa man sa mga nag-extend Radyoman Henry past 6 to 7 bangod man kay medyo madamo-damo man ang nagapila iya nga mga aplikante para sa voters registration. Porsyon lang sa pagbayag ni Attorney Rainier Laison sa sitwasyon niya sa voters registration dili sa probinsya sa Iloilo.
3: Go beyond the 5 o'clock deadline no, sa registration of voters tungkol sa, of course, of the volume of the registrants na nagkakatulutan ng mga opisina. Nauna-una, ito rin in support sa Iloilo City. We are expecting to go beyond even 7 o'clock pa no, kasi, no? And then, ang San Miguel, Badyangan, Kabatuan, we expect them to go beyond mga 6 o'clock in the evening. It is supporting ini sa mga election officers na doon sa ground. Kaya nagpapalo, nagpapabot sa doon, kapo na sitwasyon sa ila. Now, kaya may mga nag-cut off na earlier, no? Iloilo City, 1 o'clock, 1:30 in the afternoon, nag-cut off na sila sa pagkanto sa mga mag-interview or mag-sulot for registration. Ang San Joaquin, alas 2:40 sa hapon, nag-cut off naman. Ang Haniway, Dumanga, Santa Barbara, alas 3 sa hapon, nag-cut off na. Pasig City, alas 4 sa hapon, and Bataan, 4:30 in the afternoon. Now, ini-inino yung understand na mga cut off na ito. Nag-alain-alain, wala sing salari yung oras. Because this is the discretion sa ato ng mga election sa banwa, according to the number of persons or the registrant na nagpanapit sa ila or nagahulat sa ila para mag-registro. So, in sana, maliting na purpose is para na hindi kita mag-go beyond no, sa ato na mandated na oras sa mag-registro.
2: mahinsang pagpayag ni Juan Henry ni Attorney Rainier Laison at ang Sininga Provincial Election Supervisor no sa Sining Estado iya sa bahin sang probinsya sang Iloilo no bagod ban sa kadamon sang mga nagparehistro sa last day iya no Juan Henry para naman sa kay Attorney Dennis Ausan, bisan nga naging flag dog damo ang tao na nag-apply sa last day, wala naman sang naging problema overall. No? Sa Region 6, ang voters registration sa katapusan ng adlaw, kung i-compare na ito no? Sa mga nagliligad, pang mga tinuig na kadamo sa mga reklamo. No? Madugduman na ito, ang diri sa may siyudad sa Iloilo pa lang, no? Ang wala pa matransfer itong Comelec office, no? Grabe ang reklamo that time sa last day ng voter registration. But then sa subong iya na voter registration ng Juan Henry in preparation sa 2026 nga barangay kasangkutan kabataan election nangin manageable, no? So iya sa Comelec. Porsyon sa pagpayag ni Attorney Dennis Sousa. Ang pagpayag ni Attorney Dennis Alzano de Manentri sa ilas din assessment o sa pangabugusan sa katapusan ng daw sa voters registration ng Juan Henry. No? Ining talan ng application, igaproseso ini by June, pati gayunon, ang voter drink sa June Balanino, ining election registration board. Dako sa diin, din naman liwag sa laon, aprobahan or i-disapprove ang mga application kung mayara sa mga opposition sa nga-file no sa mga officials dira o kung sino man sa mga taga-barangay kung gusto na pa ini mga nag-apply Rajuman Henry i-undergo pa ini sa ERB hearing kung ano man ang final nga numbers ini di pa na nagkakulugan nga muna na ang magadugang man sa voters registration kay again mayara pa sang cleansing sang data nga pati kayunon man ang Commission on Election. On the final na numero sang rehistro sa bilog na Region 6 kagsabiri sa may sudat at probinsya sang Iloilo, ibaloon tayo na no, sa pagproseso na sang aton sining nga Comelec Office 3 sa may Region 6. Amo ni madulo naton ng information.
0: So ay pa figure da arrangement mon kung do ano kadamo ang mga registered voters diri sa syudad.
2: Ang actually ang registered voters naton nga gin approve
0: after nga na after nga na register na wala.
2: Ah, after subong nga gabi, wala pa subong no kay ginaisip pa nila subong no. Actually nag-coordinate pa nako kay Ferdinand Sanzaino sa figures no. Listad nga team
0: din mo. Kung damo nagdugan do pila to nagligad do mga 300,000 ang atong sininga registered voters diri sa syudad mo no.
2: Yes, yes. So, nagdugang from 300,000 Rajuman Henry. Nagdugang. Tiining figure nga ni, may iyara pag inisang madugang, no? Maningkulit natin nga numbers. Kag-ibabaluman. Kung pilagit sa kabugusan before mag-conduct sang voters registration. Rajuman Henry kaysa
0: ilo so, mga 330,000 nga daano atong registered voters diri sa syudad. So meaning madugangan pa ini kay do ka kun damo nagpa-register no damo na nag 18 nga kabataan mo do damo ang nag 18 nga kabataan sang sa mga tigulang nga nagkalamatay ti amo na ibuhin mo da sa number of registered voters mo komparar mo sa mga nagdugang do damo guro nagdugang.
2: Actually sa data latest sang ERB hearing ang kabataan nga naisip na Juan Henry nga nagdugang sa sanggol niyang kabataan ng 15 to 30 years old, no? Mga youth bala naglabot ni sa mga 30% no sang kabilugan na registered voters. Kaya sa siyudad at sa probinsya sang Iloilo, may mga 2 million plus sa voters na ang ano no dumating to 5 something no ang registered voters sa siyudad at sa probinsya sang Iloilo sa pinakaulihin nga ERD hearing sang April 21, Rajuman Henry. So ma-additional to gid siya no ang April nga data tubtob sa May 18 subong iyang adlaw muna ang ibal-o na tuntun ano kadamo no ang magadugang
4: sa 2025 election ng Iloilo province may 1.6 million ka registered voters mo?
2: Yes, oo, 1.6. Actually, sa may...
4: So kung madugangan ini, malabot goro mga 100,000 na madugang, mahimo 1.7 million na ni goro, no?
2: Dira nag... sa sudad kag Iloilo, kag ano, 1.2 na mo, konting po mong data.
4: Okay. Sa kwani, 2026, no? Kay 2025, ang total sang Iloilo City and Province, 1,980,351. Susubong 2.2 na. So yes, meaning, so may nadugang na. Mga 120 plus. Bo, dako eh, no? 120 mil ka mga butante.
2: Yes, okay. Inaangkan mo ang kabugusan ng data. Sa uli nga ERB na, Santo Ia sa province. Pero ang region ay release nila ining data after just ang ERB hearing sa ikatatlong simana sa masunod na bulan sang Hunyo, Rajuman Henry, para nga ma-account Manila kay dira na diyon mag-isip na sila sang kadamuon sang registered precincts man, no? In preparation sa barangay kagsanggunyang kabataan election sa Nobyembre, Rajuman Henry. Ama ni madulong naton nga update nagigan sa katapan sang Commission on Election. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Monialis Kapalian, Tatakarin.
1: RMN, Palabra di Honor.
4: Salamat kay Rajuman Mon Kapalihan. Gamiton ta ng voting power nato na sa usto mga kasama. Abi, mga matarong mga politiko nga aton butohon. Hindi ang mga luko-luko. Kaglikawan ta magpa-impluensya sa mga sagad baligya da sa mga kagaguhan kag mga pinanulay sa social media. Dapat iyang ginabuto naton ang mga waisang records ang korupsyon, waisang records ang mga krimen. Press ni kay Ruben Padilla, no? Dapat medyo humble aning tarso ngayon eh, kay ginbalik sa iyan ni Presidente Duterte ang absolute freedom niya, no? Ginhatagan siya absolute pardon, I mean. So nabalik ang iyang civil and political rights, no? Matapos ang kagaguhan niya man sa uno nga, siguro laban-laban, ginhinulsula niya man. Pero during that time, pinalagyuhan niya pa. May binungguan niya siyang tao sa itong mga 1992 dito sa Pampanga, pinalagyuhan niya. Igo murahon, hindi gali ito ang rason kung nga ang nalagyo lang siya. Damo sa dala nga pusil nga mga high power nga wa gali lisensya. Lisensya lang gali halin kay tatay niya.
1: Palabra di Honor.
4: Ikaduha niya na ni tani nga kabuhi mga kasama, medyo tarungo niya nang iya sining kwan, no? Nga pang himanwa, no? Hindi nga sagad kawinakal ng balaan na giduay unod ulo niya, sagad pa kawinakal. Pahipos-hipos ka lang bala, pres kay Lito Lapid. Para hindi ka mabalaan nga way unod, no? Ang manang sikrito da, paalam-alam ka, pero hipos ka lang. Wala mo na giduay unod ang alimpudwan mo, sagad ikahambal, kundi mabisto ka giru kong way unod.
1: RMN, Palabra di Honor.
4: Gindolo kagin boy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Yari na ang balanyos, ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima ka hindi basta-basta nga ingrediente nga ginpidalong gid sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pa ba na agsang panit, pakupos ang singaw, kag patubo sang buhok. May lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center. kag sa mga butika man eh, sa mga kabanuhanan. Soft Touch Wonder Oil. Kag subong man ang bag-o karon nga kape, mga kasama, barato lang pero 14-in-1. 14-in-1 pero barato lang, no? At 25 pesos suggested retail price, matilawan mo na ang manamit nga kape, 14-in-1 nga herbal coffee. Kape Hinyo, no? May collagen, mangosteen, balunggay, may garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, makarut, kag may ginseng pa. No, ang ini nga mga ingredient eh, kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa aton sa Balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una-una, nagapautay sa pulao, nagapapagros ang pagkaangganay nga mas ginpatama ispagid sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer, no? Kape Henyo 14-in-1 coffee, mabakal na sa mga butika, no? Pila kadlaw istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Pero damo na nagasiling siya, pwerte ka namit! No? Damo na nagabakal siya, manamit ka rin eh, mananam ni. 14-in-1 herbal coffee, mga kasama. 14 kabilog ang ingrediente niya, no? Kape Hinyo. Pangabuhi nyo, Kape Hinyo. Ginatuyo ka mo, Kape Hinyo. Kape Hinyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. 20 minuto sa kaligad sa tak na alas 9 sa gabi. Si Roli Tiham, nag-aupod man sa aton, Jonas Camayudo, Raki Positos, Romel Palmares, Rosel Gayapa Gumilia, Nilia Cordoba, Elias Otacio Tabang, Ardi Catalonia Celeste, good evening Pastor, si Kasmay Lahagukoy, Gansha, no? Wow, nagasurusumba ni si Kasmay Lahagukoy. So, tintaron mong turkis ni Kasmarji Kumilias, ha?
5: Ginawang buhay ang radyo at serbisyo.
4: Amo na, dapat healthy living kita samtang nag-edad-edad na mga kasama. At least 30 minutes nga oro exercise kada adlaw. Si Masol, good evening man, Flor Kahilig, Laila Nerviol, Nonoy Silobrico, Sonico Vic Becarmona, Nina Pinyalber, Ihada Malot Ramos Kirante, Tolentino, Ihado Jose, sa Diyos Marlit Sunandira sa Kabatuan, no? Si Ihada Malot ya sa Singapore, Kasason Pinida, Charis Rizano, Ami Biliones, BGNM Gonzales, good evening Kas, si Kas Eros A.C. Maurio, no? Nina Pinyalber, Tisaya Portadera, Ann Labrilla Susubong, Nene Sel Blancada, Shelet Perez Nabael, Jespal, Alex Formacion, Bing Bing, oh, si Francis Aujima, Michael Fernandez, Bimitat si Ibab, no? Don Manuel Ventura, Biodo de Milanya Trump, good evening. Brad Pitt Madera Bistoer, no? Sir Cyril Condino Jocarisa, good evening. Kasama Stephen Paniga, Marjo Humaya, Osami Konbukar, Brad Pitt Madera Bistoer, Dalin Hermohino Samura Habirle, kag iban pa, Bernadette Labis Repetion. Good evening. Thank you again sa inyo pag-upod. Upod na sa field, Rajaman Marjorie Herbo Mayane, Rajaman Ronald Sanchez, Sanyo Center, Rajaman, Rizy Danyo Subordon, Rajaman Lynette Fernandez Yolatriz, sa technical side sa transmitter, Rajaman Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio, Rajaman John Hartwell Toala. Ako naman, inyo sinilaga na imo anchor man. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajaman, Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I have lagnat
14: and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
17: Cellphone Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
19: Pinahusay.
17: Cellphone Plus Gold.
20: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Agay, nabughat ko. May upod pa ang sakit lawas, sakit ulo, kaghilana.
22: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
23: Mas dasig banat sa abat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cellphone Gold Coffee Mix.
25: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
17: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabilis ang nabot ka.
26: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo nagusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
29: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
28: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
29: Wow! Mas pinagaling pa?
28: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
28: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
31: Lalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulok.
7: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
32: Kumbayin ang santon kag vitamin D3, ang resulta sila may anti-cancer protection
7: kanu. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
33: The secret of health.
34: Kumusta mga sukay nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, syempre padayon kita nga magadulong sa inyo sa pinasani ka mga napapanahon nga mga health information and education. Nagahatag kita sa inyo sa pinasani ka mga detalye, pinasani ka mga tips, pinasani ka mga topic. Oh, may angot sa kon paano na ito na paayuhon pagid ang aton sining maayo na nga daan nga sitwasyon kahimtangan o kung na-maintain ang aton sining maayo nga pamatyagan. Pero kung may ginabadsyag na kita, no, sa aton sa nikalawasan, maghahatag ba kita sini sa pila ka mga panugyan, ayhan ang mga tanom sa aton palibot, mga sangkap sa aton sa nga kusina, kulang lang sa nagkaigo kag maid-id sini nga pagtukib, kung paano sila makabulig, mga kapasidad nila para nga mabuligan kita nga ma-maintain ang aton sa ni maayo nga pamatyag kag madasig kita mag-ayo sa aton sa ni mga balatian.
0: The secret of health.
34: Ina kag madamo pa nga iban na, no, ang upod sa aton sa ni talakayan na diri sa aton sa ni nga programa. Isa na naman ka topic, oh, mayangot sa ikaing lawas maginabatyag sang kadamaan ang aton sa ni pag-istoryahan. Pero antes sina, no, ayhan may mga palamang ko tanon ka mo sa ni may angot sa ikaing lawas, may mo nilang isend sa aton sa ni nga text line 0928-287-4637. Para makahatag mo kita sa inyo, so pinasini ka mga panugyan, pinasini ka mga sasyo na kung rekomendasyon kung ano makapaayo sa inyo sa ni mga ginabatyag sa lawas. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, lulupod naman kita sa aton sa nagadiskusyon, sa nagadisyon sa aton sini, kung sang aton sini nga pagpangalagad. Kadamo sa mga nagabatyag, no, may amon nga kondisyon ang mga nagapanabati sa aton. Ayan, ang iba naton sa mga Facebook Live viewers, may amon man sa nga kondisyon. Kag sa panimalay subong, ambot lang ayan, kung magbisita ka mo sa tagsa-tagsa mga panimalay, kung may ara isa, sa ila, o kung may ara isa ka panimalay, ayan, nga waay sing amo sa nga kondisyon sa ila sa ni miyembro sang pamilya. Kag ang ining problema sa lawas, o kung ining kondisyon sa aton sa nga lawas, hindi ni dapat kumpiyansahan. Nga man, sa primero, o kung early stage, sa ni waay ka halo sa may mabatsagan sa nga sintomas. Ano ba na ini? Mag-istorya kita about sa hypertension. Maghambagan ni kita hypertension, naman ay pagtaas ng aton sa nga blood pressure, o kung high blood pressure, medical term niya sa ni is hypertension. Kung ang imo sa nga blood pressure is dira sa ni sa 120/80, bauti, maswerte kita, no? Kag manami kung ma-maintain lang gid naton nina, kati low risk kita sa ni sa hypertension, normal and healthy blood pressure. Pero kung ara na kita sa ni sa 120 o kung hasta 129, kag kung kaisa hindi mapaktan, mas nagataas pagid, medyo bulubantay kita kati elevated ng aton sa nga blood pressure. Maintain o kung watch out sa aton sa nga lifestyle. Pero kung nagadangat na gani sa 130 to 139 o kung mas mataas pa dira, kag ang aton sining lower number is 80 to 89, like kaliba ang imo sining blood pressure is 130/80, 139/89, may moderate risk kada siri sa hypertension. Mahimo o kun dapat, no, mas mangin mainandamon kana gid sa imo sining lifestyle review ang imo sining maginakaon, ang imo sining mga pangginawi, ang imo sining pagtulog, imo sining mga kinainom, para hindi magtimbuok ka o kung hindi magsigis ang taas yung blood pressure. Pero kung naga 140 over 90 ka na sa ni, high risk na, ayan kinang lanon mo gid sa ni, ang treatment sa aton sa ni mga suki ng mga tagparabati. Pero sa aton sa ni mga tagparabati, mga Facebook Live viewers na ton, talagsa ka lang makabati, no, nga magsiling ka kung ano ang sakit mo, ang pamangkot, bala, ano ayan ang kulang? Like sa mga hypertensive, o kung may hypertension, masamit ang mabatian, ay high blood na siya, tungkol taas cholesterol niya, taas triglyceride niya, ang iban pagid sa nito, tungkol niya may diabetes siya. Kasi mga suod ina nga mga kondisyon sa lawas, like kung may diabetes ka, o kung hypertensive ka, may diabetes ka, o kung diabetic ka, hypertensive, ikaw, talagsa lang nagapamangkot, ano yan ang kulang mo? Nga ang hypertensive, ikaw, nga ang mataas imo sa nga blood pressure. Diri sini ang aton sa talakayan. Pila sini ka mga kakulangan sa lawas nga nagaresulta kag nagapalala sini sang hypertension. Isa sini, amo ni, no, ang electrolyte mineral nga potassium. Amo ni mga main nutrients nga ginaangod sini sa hypertension kag paano ba lang ilan sini kakulangan maka-impact sa aton sa nga blood pressure. Kag syempre kung may kakulangan aton inabuligan nga maremedyohan tubtob nga masolusyonan. Ano ba lang aton sini himuon kung may kakulangan kita? Ano ba lang ining mga kulang sa lawas nga dapat naton sini bulubantayan? Kag ano ba lang papel sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Sunthon Vitamin C para aton ini malikawan. Ukon, kung may amo na kita sa niya kondisyon, mabuligan na kita sa ni ang masuportahan sa healthy naton sa ni kaugatan, circulation, kag aton sa ni blood pressure levels. Number one, potassium. Isa ka kulang gali, no? Kung hypertensive ang isa ka tao, mahimo kulang sa ni sa potassium. Nga aman, ang potassium nagabulig ni siya para mabalanse ang levels ng sodium sa aton sa ningalawas kag mapabilin nga relaxed ang aton sa ninga kaugatan. Maghabal kita nga relax, wa bala nagapalang hugot, wa bala nagakitid ang alagyan sang dugo. Kung manubo gani ang potassium level, mahimo ini nga magresulta o kung magpadulong sa sodium retention nga nagapataas ng aton sa ninyo blood pressure. So, isa sa ninyo dapat gali na ito, no? Bulubantayan ng aton sa ninyo potassium. Paano mo balaan ko naganubuin mo sa ninyo potassium? Siyempre, patest ikaw sa ninyo. Ano pag ito masunod? Nga may labot gali sa hypertension na kung daw medyo mabudlayan pag ito ikaw kung magnubo pag ito nisay mo sa ninyo lawas, isa sa ninyo amuman ang mineral nga magnesium. Ang magnesium nagabulig nisa para nga masuportahan ang aton sa nga vascular tone and blood vessel relaxation. Kung nagapadayon sa nga kulang kita sini sa magnesium sa aton sa nga lawas, kung naganubo ini sa madugay nga panahon sa aton sa nga lawas, isa ni sa may labot sa pagtaas sang aton sa nga BP. Tungod gina angot ini sa increased vascular resistance kag mas mataas sini nga blood pressure. Kag isa pagid gali no, ang iban sini may nagahuna-huna nga may labot gali ini sa hypertension o kon medyo naga problema pagita sang dugang sini kun kulang ini sa aton sa nga lawas. Amo ni siya ang vitamin D. Kay nga aman, ang vitamin D nagabulig modulate, butang balo nagabulig adjust o nagaregulate o kung nagakontrol sa aton sininga renin angiotensin aldosterone system. Nga amuman ni siya ang nagakontrol, amuman ni siya ang nagaregulate sa aton sininga blood pressure. Kung manubo gali ang vitamin D level sa aton sininga lawas, ginaangot ni siya sa increased risk of hypertension. Kung may isa man gali kalibre nga makapaayo sa aton sa nga lawas, hindi na naton kinanglan baklon, kundi i-expose lang naton ang aton to galingan dira, amunin siya ang silak sang adlaw. Kagkahibalo bala ka mo nga ma-harvest naton o kung makuha naton sa ni ang daku sa nga binipiso sa silak sang adlaw. Kung nagapainit kita sa ni, kung medyo masingkal na ang init, like adira sa mga inoras, like alas 9, alas 10, pagkadto sa ni alas 2, alas 3. Basi mag-react ang iban sa niya. Mabatok magkita si Nandradok. Siyempre, hindi magkita magpabulat. Dali na alas 9, alas 3. Kundi, may mga inoras kita o kung mga mininutos lang kita sini nga expose ang aton sa ni nga kaugalingon na dira. Kay isa sa aton gali benepisyo ang makuha dira, amo ang balanse na aton sa ni nga blood pressure sa mga hypertensive. Pero syempre, kung hypertensive ka na matamaan ka sa silak sa adlaw, ginahagal ka man, tidugang pagitaas yung blood pressure kung sobra-sobrang exposure mo sini sa silak sang adlaw. Kag-ari, no, ipaaman na lang naton, hindi niya kulang, kundi sobra sa aton sa ninyo lawas, ini ang ginatawag sodium. Amun yung ginabulig, gwardyahan sini sang potassium para hindi magtaas sa aton sa ninyo lawas. Hindi ini siya kakulangan sa aton sa ninyo lawas, kundi sobra sa aton sa ninyo lawas. Kapin pa kung magkulang o kung magnubo ang aton sa ninyo potassium. Di naton ba na makuha ining sodium sa aton sini kalabanan mga ginakaon, especially kon more sa processed food, mga dilata, mga instant sini nga mga pagkaon nga kargado sini sa sodium ukon asin, tungod nga isa ni isa sa contributor sa hyper tension. So dapat balance lang ah, sodium to potassium ratio para mabuligan nga hindi mag-retain sa ginatawag sodium mga tonsil nga lawas nga nagapataas sa tonsil nga blood pressure. So diri kita karon, ano bala ang papel sini sang Santhon Plus Gold Capsule? Premium D3 capsule ang Santhon Vitamin C. Pag-abot sini sa pagbalanse sang aton sini nga blood pressure. May nagapamangkot dari sa aton. Dok, din kung makabakal sang Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. New follower niyo ako, Dok. Kag interested ako kay nabatian kong pwede man gali ini kung hindi ka pala kaon sang utan. Si Bebs ini sang San Rafael. Din nga San Rafael man, San Rafael Mandoriao o kung na banwa sa San Rafael. Abi medyo kompletuha. Abi Bebs, ang imo sa nga text message, follow up abi. Sige, dugay-dugay lang. No, pagkasabto na to ng imo sa nga palamang kutadang. Dariyan lang kita sa papel sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Pag-abot sini sa pagpanami sa aton sini condition sa kaugatan, sa aton sini nga blood circulation para malikawan nato na masaming pagtaas ng aton blood pressure. Isa sang sangkap sa Santhon Plus Gold, amo ang spirulina o conspirulina. Ang spirulina may ara sa ginatawag phycocyanin, isa ini ka antioxidant, may anti-inflammatory and vasodilatory effect. Ang ining phycocyanin nagabulig para mangin mas mabako ng aton sininga kaugatan, makabulig para ma-reduce ang oxidative stress, makabulig para ang cholesterol kag triglyceride ma-reduce man, nga may labot ini sa overall cardiovascular health. Tekon balanse man ang aton sininga cholesterol, hindi basta nagatimbuok aton sininga cholesterol. Amo man lang aton sa nga triglyceride, mapabili ng kabakod sa aton sa nga kaugatan, reduce sa oxidative stress nga nagadamage man sa aton sa nga mga cellula dira sa sulod, may antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect ni tungod sa phycocyanin, butambalon, hindi basta-basta magtaas ang aton sa nga blood pressure. Pero at hagon ko lang ah, normal iyang nga nagataas nga aton sa nga blood pressure depende sa ni sa triggers o kon stressors. Ang problema lang kon waay naman karon sa ginatawag stressor o kon trigger o kon rason sa pagtaas sini sa mga factors sa aton palibot, pero aral na gyapon sa mataas nga leveling mo sa nga blood pressure, lain naman iyang nga istorya ina nga mabuligan sang spirulina nga isa kasangkap sa Santhon Plus Gold Capsule. Isa pagid kasangkap diri no, amo ni siya ang ahos. May ara sang alisin nga nagabulig para nga magnami ang aton sini kaugatan pag-abot sa pag-handle sini sang pressure sang aton sini nga dugo tungod nga promote ini sang vasodilation. Magabal kita nga vasodilation, ginabuligan niya manami ang pag-inat sang aton kaugatan kag maligwa ang alagyan sang dugo. Ini tungod sa iya sini nga alisin. So gina rekomendar, pwede naton kaunon ang ahos sini nga hilaw para nga makuha naton ining alisin. Kag makabulig man ano, reduce ang inflammation, makabulig improve sang lipid profiles, like kung nagatinaas imo cholesterol dira, LDL nimo, VLDL nimo, triglyceride dira, kag nagabulig man ni enhance ang nitric oxide production nga nagabulig panami sang kondisyon sang kaugatan, pahalog sini o kung panubo sini sang pressure kag panami sang aton sini nga blood circulation. So ining duha sangkap ini sang Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig no panami sang kondisyon sang aton kaugatan, korason kag aton sini nga blood circulation. Ano naman niya ang papel karon sa ginatuag Premium D3 Capsule? Ari, simple lang ano, ang sabat sina, tungod isa gali sa may labot sa pagtaas ng blood pressure kung naganubo ang aton sini nga vitamin D level sa aton sini nga lawas. Ang vitamin D3, isa ni sa hormone system sa aton sini nga lawas na nagabulig, o kung ang ginatawag vitamin D3, nagabulig ni sa no, control sa aton sini nga renin angiotensin aldosterone system. Isa ni siya ka hormone system sa lawas naton nga nagabulig control sang blood pressure, sang fluid kag salt balance. Nga kun magnubo ang aton sining vitamin D3, affectado man ang ila sining pag function. Kun iniman ang overactive, tiara ang padayon nga pag-react sa aton kaugatan nga nagapataas aton sining blood pressure, excess fluid retention kag higher blood pressure over time. So dapat gali naton nga mahatagan sang nagakaigo sining supply sang vitamin D ang aton sining lawas para ining aton nga renin-angiotensin aldosterone system ang manami ang iya sining pag-function para sa pag-control kag pagpabilin nga ara sa healthy range ang aton sining blood pressure. Kadto naman kita sini sa vitamin C o consanthon vitamin C. Ti isa ni siya ka potent antioxidant nga nagabulig protect sa aton sining blood vessels batok sa oxidative damage, nagabulig para ma-improve ang nitric oxide availability para sa vasodilation o kung manami sini, kung maligwa sini nga alagyan sa dugo sa aton kaugatan, nag-support sa collagen formation sa aton sining vessel walls para mapabili ng kabakod sa aton sining kaugatan, hindi basta maglaboy, hindi basta maghabok, hindi basta maglupok o kung magburst. Kag ang ining vitamin C tuman kay importante especially sa mga tao nga deficient nga pasulod gyud nila sa ila sining lawas adlaw tungod wa kita sini nagahimo sang vitamin C. So mo ning papela sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C pag-abot sa aton kaugatan, pag-abot sa aton blood circulation kag pag-abot sa aton sini nga blood pressure balancing. Pwede makatumar sini no, bisan twice daily lang, like 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes pagkatapos sini pamahaw. Pwede man matumar sa hapon, isa ka oras antes sini magkaon o kung antes magpanyapon. Sa inyo galing sini mga palagas nga pala mangkutanon.
1: The secret of health.
34: May mo nyo lang isend sa aton sini nga text line 0928-287-4637. Tingala ko mandok na si nanay, ginapainom namon sang Santhon Gold, sang vitamin D3 ninyo, kag Santhon vitamin C. Ginamonitor ko man ang blood pressure. Hindi nagid tama kataas, Dok. By the way, ma 1 month pa lang sa nga nagainom sang Santhon Gold Capsule, vitamin D3 kag vitamin C ninyo. Na-notice mo, no? Ma 1 month pa lang, may improvement, may manami sininga resulta. Pwede nga, sige-sigihon lang, anay. Kag isa pa gid siguro nga makabulig para dira, amo ang lifestyle modification or pag-abot sini sa diet, medyo less sa salt, less sini sa sugar, more sa fiber. Butang balon, mga utanon ang mas labi sini, mas pasulabihon sini ang mga utanon, tapos less sa rice, para nga hindi man ma-overload sini sa carbohydrates, nga may labot man ini, ano? Eventually, sa aton sini nga blood pressure imbalance. Salamat ha, sa text message. Kag sa nagpamangkot sa aton, kundin ko na mabakal ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, available actually ninyo sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa ringa lugar. Pero kung dali ka mo sa nisusulad sa Iloilo, kag matsyempohan nyo mga kadto ka mo direkta dira sa Yes to Health Wellness Center, dinagli na hamtanga sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Atubang lang yun sa ni, sa Iloilo Midtown Hotel. Pwede man ka mo dira makabakal. Pero ang bintahan nyo, kay kung magkadto ka mo dira, may libre pagid o kung maka-avail ka mo dira sa libre nga konsultasyon. Kami ara sila dira ng alternative medicine consultant on duty nga mag-check sa inyo sa ni nga mga concern sa ikang lawas, especially maghahatag sang giya sa inyo kung anong dapat ang hindi nagkadapat sininga kaunon o kung imnon para madasig ka mo sinima umpawan sa inyo sinima mga ginabatyag nga balatian. Gani pwede ka mo din ang mga kadto, no? Yes to Health Wellness Center, A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. So sa aton sinima mga tagparamate, especially sa nagpinamangkot, anong oras? ang ilasin nga libre nga konsultasyon. Pwede ka ba makakadto dira halin Domingo hasta Biyernes alas 9 takda sa aga, nagasugod sila sa ilasin nga libre nga konsultasyon. Pero kung dira ka mo sinis sa siyudad sang Bacolod, mga taga Negros Island Region, pwede ka mamahakadto dira sa Yes to Health Store na hamtang sa Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Dira, available man dira ang nagkalinlain sini nga mga produkto de kalidad na FDA approved nga mga products sang Yes to Health Incorporated. Asa nagapamangkot sa ton kung ano kuno ang maayo nga coffee nga ma-recommendan naton sa iya kuno nga bata, 12 ang edad lalaki. Coffee for all, pwede kita sinin makarecommend sang Santhone Plus Coffee Mix. In fact, 5 katuig nga bata pwede makainom sining Santhone Plus Coffee Mix. Why inisin caffeine na? Ang ara dira protina, mga vitamina, minerals, isoflavones, lecithin, good for the brain, makabulig man balanse sa isang hormone, especially sa mga kababayanan nga may mga hormonal imbalances na nagaedad 40, 50 pataas, tungod sa yasin nga soya bean powder nga sangkap. Coffee for all, ha? Pwede sa kabataan, pwede sa ginikanan, pwede sa mga may edad-edad na. Ha? Kumbaga, pwede kay magulang, hasta sa agot, ha? Pwede sa ni kay nanay, kay tatay, tito, tita, lolo, kag lola. Pero kung gusto ka mo iyan sang espesyal, kag pinasahi, sininga kafe, kapin pati mga fe na ginman lang kamo, especially sa mga kabatanunan, bala kung mga pamatanon nga mahilig sa coffee. Pero ang ibang sinin nagreklamo nga nagadry ang ilan sinin nga panit, abitry nyo, inom sinin sang Santhone Gold Coffee Mix. Kaya ari may utan, kagpruta sinin nga sangkap, plus glutathione and collagen. Samtang nagaedad kita, nagagamay man ako naganubo ang glutathione at collagen sa aton sinin nga lawas. Pero ang problema, kay mas nagadamo, ginainom naton na coffee. Ang iban, samtang nagaedad, nagaasab sila sa coffee. Why don't you try? Nga, hindi nyo pagtilawan sini ang Santhone Plus, o kung Santhone Gold Coffee Mix. Ha? May ara sangkap sang mga utanon, kagprutas, plus collagen and glutathione. Nagabulig siya para nga, hindi kita madali-dali, bala? Mag-kurinot ang panit kahit serve as anti-aging o kung may anti-aging properties bangod sang collagen and glutathione. Pero kung ang emotional nga concern is ang emotional nga blood sugar, may insulin resistance ka, ang calorie intake nimo ginahalungan nimo para hindi ka ma-overweight, hindi ka mangin obese, o kung medyo overweight ka na pero gusto mag-iapon mag-inom sang coffee, overweight ka na, nagataas ang sugar mo, triglyceride mo, gusto mag-iapon ka mag-inom sang coffee, may ginatawag insulin resistance ka, pwede ka makatry sinisang premium D3 coffee mix. Ara, sinin kaisog sang coffee ng inyo sinin kinapangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero manami sinin kang pampatami sa gamit stevia. Kasubong man sinin, no, sa Santhone Gold Coffee Mix, stevia ang ila sinin nga mga pampatamis. Hindi kalamay, ha? So, sa nag-worry, dira, iban, nga concern nilang ila sinin nga blood sugar, madisturbo kung mag-inom sila sa mga coffee nga naandan na nila, pwede ka mukatry sinin sang premium D3 coffee mix. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Dok, anong himuon ko? Nagapanigarilyo ang bana ko kag medyo nagalabo na ang akon sini nga mata. Nanutaran ko mga isa naka bulan. Please help. Salamat gid. Sa naga-message ato, no, sa texter na ton nga ini, kung nagapanigarilyo ang imo sini nga bana, kag ang concern ni mong imo sini nga mata. Actually, may impact gid ang sigarilyo. Pag-abot sa aton sini mata, sa aton sini panulukan, way palabot sa second hand smoke nga ina, halin sa bana mo, mahaklo mo, way palabot sa third hand smoke pagid, nagapilit sa hapin sa inyo sini nga sofa, sa inyo sini mga kurtina, nga mahaklo pagid, tungod may mga chemical ina, dira nga naga upod. Di isa sa mapanugyan aton sini, kung may mo pa lang, kung nagapanigarilyo ang bana mo, kag hindi niya mauntat, dito sa sagwa iya mag panigarilyo. Kag para nga waay sa kun na mabuhin-buhinan man ang ginatawag chemical halin sini sa asos ng sigarilyo nga madala niya, ilis siya bayo ya. Pagsulod sa inyo sa nga balay kating iba nagapilit sinadra mo sa iya sa nga bayo. O kung hindi gani titry abing amat-amaton buhin ang mga sticks nga gina-hit-hit gina sigarilyo hasta nga ma bayaan. Kagati pabor man ina sa lawas mismo sa nagapanigarilyo kasi sa mga upod sa balay. And then try mo tumar sa isang Visionex Plus soft gel capsule. Ining suplemento ginhungod himo para sa mata para sa aton sinipanulukan na tungod may arayin isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E. Ang pagpanigarilyo, risk factor ni siya sa pagkaguba sa nga tonsyon ni mata kag pagburon sa tonsyon ni panulukan. Way palabot sini sang computer, way palabot sini sang gadget, mga laptops na tondra, way palabot sang exposure naton sa iban sa mga factors sa iban pag mga balatian, lakip ng hypertension, diabetes kag iban pa. Available na Visionex Plus soft gel capsule sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. May nag-message sa aton ba, Dok, sa isa ka adlaw ka tatlo kuya maligo tungod sa kainit sang panahon. Pero manutaran ko, Dok, pag malasang lawas kay balhason ako, nagapangalis nga ulang gyapon. Ano nga habon ang pwede ko sini gamiton? Isa sang dapat naton i-ascertain ano kung dapat naton himuon sa pagpanilo sa aton sini nga lawas, syempre matinloan ang mga singit-singit naton like mga kilikili naton. Kay kun balhason ka kag may bakterya dira, mga lisngaw gina siya. Kag isa man sa dapat naton talupang don ang habon nga aton sini ginagamit, hindi man tuman sini kaisog ang mga chemical kag mga ingrediente nga gingamit diri tungod posible makapapas man sa aton sini friendly skin bacteria. Abi try gamit sini sa Sunthorn Plus Herbal Soap. May bayabas, may balunggay, may papaya, iban pa sini nga mga sangkap, may antibacterial property. Try mo nga mo gamiton sa imo sa paghabon, sa paglimpyo sa imo sa nga lawas, especially sa mga singit-singit bala nimo, sa ilok nimo, gamitan nimo para nga matinloan. Damo na kita sa feedback na baton sa mga body odor nila, ang iba nagtiliwa ay paman masolusyonan, pero dako nga remedyo ang ilang sininga nabatsyagan tungkol nga naggamay o kung nagtahaw ang pagpangalis nga sila sa nikalawasan. Pero total nagapanghabon ka nagbilang sa imo sa nikalawas, dalas daso na lang naton ang guya, liog, pati butkon sini, pwede magamitan sa Clear Skin Herbal Soap. May glutathione, kag may kojic acid plus VCO para ang mga dark spots dira, ang mga pinalian sang punggod dira ang hindi palareya sa kulor sang aton sa nga panit amat-amat sa nga ma panas ang mga dark spots sa mga pinalian niya ina hasta nga magpalareya sang kulor no guya liog naton butko naton kung ginagamitan naton sang Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kag sa mga nabaton naton yung mga text message, salamat gida sa aton sini mga tagpanamati. Kag mga Facebook Live viewers naton, may pila diri nga nag-message sa aton nga nami gid man ang ilang sini nga tulog ang ginainom nila Sunthorn Gold Herbal Tea. Ginasiling bilan naton, isa ka oras antes ka mo magtulog, pwede makainom sa Sunthorn Gold Herbal Tea kung gusto ka mo magnami ang aton sa nga panulog. Kayang isa sa problema kung nga ang utod-utod ang tulog naton o kung hindi mahamuok kung ang aton sa nga tiyan nagabatsyag, nagahilab, daw puno sa hangin, nagabuntod, which is ang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea, nagabulig patawhay sa aton sa nga tiyan, nagabulig panami sa aton sa nga panunaw, kag nagabulig no, sa aton sa nga tagpanamati para nga magnami man ang aton sa nga bowel movement. Pagkaaga. Butong balon, malikaw kita sini sa constipation. Available man din sa mga butika para mas marapit sa inyo sini nga lugar. Kaya kung nagabatsyag kita sa pulo para nakit sa kalawasan, abilikawan ta nga magtimo dayon sang pain reliever kung mahimo. Why not try nga, try ta lang anay, hilot-hiloton lang anay, gamay nga masahe kagamitan sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya may ara sini nga masulbar man lang o kung mabuligan man lang sa simple nga pagbulubanyos. Kagang isa sinisang bintaha man kung ginagamit mo Sunthorn Plus Herbal Oil, malikaw ka pa sa nisa dengue infection kundi ka mapalapitan sa lamok lakip ng iban sininga mga sapat-sapat. Pero syempre, kundi magwanta, tumara naton sa sesdapin kung tumanagid ang busog o kung ngut-ngut nga mabatsaga naton sa aton sini kalawasan.
2: The secret of health.
34: Well, sa mga tagpalamati naton, badawalang alang na naman ang aton sini nga oras sa aton sini nga pag-pangalagad abi sa mga kwanabi, mga Facebook Live viewers naton na si Ma'am or Sir Eds Mohal, okay, watching from Lebanon, Sir Mayok Katarsang Kabana, happy listening sa Bangga Ikadios, Leon Iloilo, kag sa Sitio Pagas, Leon Iloilo. Mama Mary Recabar, kumusta mama? Florida, USA?

0: abuso kita sa aton sining oras, sa aton sining pag pangalagad. Pero amigo, naton dariya. Ba, nakadangat pa taga bugasong antike. Bati miyad kita na dok. Miyad kita ng igo ka turbo, kada gina turbo gid. 2 times a week lang ako dok mag tumar ka ginasunod ko 30 minutes antes ang labing-labing kay misis, miyad gid man ang iya nga efekto. At hindi na-recommend na ito. Isa sa medyo nagahina ng performance. Wala, pwede ka makatry sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available na din sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo siringa lugar. Since nga lang alam, nagiging atong siringa oras sa atong siringa pagpangalagad, kabay pangabisan paano, nakabulig-bulig naman ang atong siringa programa sa inyo siringa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo siringa ikaing lawas, pagbulong sa baratian, kagkun paano na ito na rin mahimo ma likawan. Subaybayan na masunod naton sa ringa talakayan para sa dugang pagitsininga mga kaayuhan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay sino pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamong nga salamat, tugtog sa liwan.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Welcome sa Palatuntunan. Edukasyon. Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Isa na naman ka maayong adlaw para sa tanan. Handong ugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas nga daw pag-ulang ganit unik kabati mo. Tawag sining kabalatian anaphylaxis. Anaphylaxis amoy ning terrible kag life-threatening allergic reaction nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nagkapalanghabal-habal, kapalanghubag-hubag, kapalamula nga mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalanghubag, ang imo sini nga habok-habok, ang imo sini nga ba-ba, ang imo nga tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, daw masuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. O, wala na damo storya, pa doktor na ni, emergency ka na sini, mga mo sini. Raok naman ni doktor, mga mo sini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact in isang mga pagkaon, kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagina-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga

0: bulong o kung mga antibiotics. Kaya rin naman din nagkasulot ang produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakot sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isa na ito ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakot sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sa Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kusa din ini sa nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kon tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nagamaintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso kon ang palaya medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Ang wheatgrass hindi man yung pawigit to. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa ka maayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon nga kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kita mga barley grass. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di kinahalungan, kinaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon tapagalini sa ultraviolet rays. Hangin nga may dalang mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, tari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Hiko. Kung bastante ka sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
1: Charm, FabCon. Charm
3: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Parang sumabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, nagdayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: D3 Bio!
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigid yan. Ulan akong ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Lunch! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Lunch! Corn coffee! Mabakal sa mga butika.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN Iloilo, alas 10:12 sa gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa Patrol 774. Sa karon yung adlaw, sang Lunes, petsa 18 na kita sa bulan sa Mayo tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Welcome sa tonsiling pagpangalagad sa Gyapon. Talo sa inyo, regular anchor man, Radyoman Rodelfo Leon. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Agap na lang kita sa sulod sa isa ka oras sa pagdulong sang mga balita. Natipon sa aton sininga RMN News Team sa subong iyang gabi. Kamusta ang inyo sininga kagabihon sa aton sininga mga kauturan sa siyudad kag probinsya sang Iloilo? Medyo paang-paang sa Gyapon ang aton sininga tiempo diri iya sa may siyudad, mga karadyuman, as of this time, no? Mas ginapili sa mga kauturan naton nga mag puro pabugnaw sa mga lugar, no, nga maturutawhay, no, sa siniiyang nga mga tiyon kasubong sa aton sininga plaza, no, para man nga maka ambit man sang at least dupoy-dupoy iya sang hangin, no, para man nga maoribsan ang kaginot nga ginabatyaga naton. At the same time, ang iban before mag tulog nag paligo anay, no, para man nga mangin presko kag mahamuok ang katulugon. Sa iban hindi pa katulog, ti puro pulaw-pulaw, no? Padayon lang kamo dira, relax lang kamo sa inyo tagsang ka mga puluyan kay aton kamo karon hatagan sa pinakalitest nga mga balita direkta mga karadyuman, no, sa aton sining RMN News Team kag sa News and Information Center sang RMN Iloilo.
1: RMN Patrol 774.
0: Importante ning adlaw subong para sa aton sining mga kauturan kay sa subong iyang adlaw nag-convena ang aton sining mga senador para man, no, nga mangin impeachment court, no, wala na sang abati-bati ginalauman nga may change pa sang liderato iya sa may senado, no, sa pihak sini, no, gin dayon na sang aton sini nga mga senador ang pag himo nila, no, sang ila sini nga katungdanan bilang magserbi iya nga impeachment mga judges, no, para sa impeachment sa kay Vice President Sara Duterte, mga karadyuman. Gintagaan na nila sa pulo kadlaw si Vice President Sara Duterte para nga makasabat, no, sa sining mga ginakwestiyon batok sa iya sa impeachment, mga karadyuman. Just to be fair sa sining proseso nga ginapatigayon sa tion mayara sang opisyal nga luyag i-impeach ang aton sini nga kung sino man din nga concern, no, ang sino man nag-file or ang pumuluyo mismo sang pungsod Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: May mga politika man sa likod sini, pero te dako nga butang ini nga masabat sang vice presidente bangod man kay kadamo sa mga ligasyon nga do ginaparagyuan niya in the past, no? Wala sang klaro nga sabat. Now is the time nga matagan lagi atagan niya sang mayad-ayad nga eksplanasyon, no? Kon matuo dining mga ginaaligar batok sa iya. Iya nga ton sini nga mga senator judges nang ginatawag naton amo ning mga patunga magapatigayon sini, 23 ini sila kabilog mga karadyuman, no, kagang aton sini nga mga prosecution, ang prosecution team naman from the Congress ang maga plastarman sang mga argumento, mga karadyuman, no, nga dapat isabton ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. sa Piak nga bahin si Presidente Bongbong Marcos magabantay no sa pagbag-o sang liderato sa Senado. Ina kon may pagbag-o no kay kainagi na lauman no nga amo na tong tion before sila mag convene as senator judges may change sa leadership iya mga karadyuman pero ti wala gani ina matigayon
1: RMN Patrol 774
0: siguro may inistoryahanay na mga karadyuman so ibaloon ta na basic palangkon dason yung mga inad daw mayara gidman no hindi tabi sini siling makambal kita nga ti go na gid na ining nasambit iya nga set up karon sang Senado bangod man sa nagluntad sa nagligad iya nga Miyerkules ang gabi atong gin pasuni nga na under attack ang Senado mga karadyuman na it turn out kali dito managali ng linupok no attack within Senado ang office of the sergeant at arms malanggali mga karadyuman ang ginalinan sa tong mga linupok.
1: RMN Patrol 774.
0: Pantayan ta na ang pilapagid ka mga update mga karadyuman sa balita nasyonal no? Samtang ang BFF ni Senator Bato de la Rosa si Senator Robin Hood Padilla ginako nga iya ang salakyan nga nakitan nga nagbiya sa Senado no e matapos mga speculation to nga upod sila ni Bato kamay nakakita nga upod sila nga naggwa sa Senado no sunod kay Padilla ang nga iya sa nga iya ang salakyan nga nakita nga naggwa sa Senate premises sa kagahon sa Mayo 14 no after na nisang Mayo 13 to nga pag-atake kuno no, or natabo iya nga linukpanay sa sulod iya sang Senado mga karadyuman tinako niya man no nga iya tong sarakyan mga karadyuman pero wala niya sa giginambal kon di nasubong ang BFF niya nga si Senator Roland Bato Ronald Bato de la Rosa ta bot kun paano ini iusisaon sa mga kasubong yung mga mamalida mga senador no kaya nagatag iniya sang panahon nga makapalagyo ang makabig naton akusado nga si Bato nga ti time niya natani ito nga sabton man no ang mga allegations sa iya kining tubango niya eh ang warrant of arrest mga karadyuman alin niya sa ICC.
1: RMN Patrol 774.
0: More of that, no, sa itong siling pagpangalagad sa subong iyang gabi. Sa piagkabahin, storyahan taman, diri sa may local scene sa bilog ng Pilipinas, ti, natapos na ang pagpatigayon sang voters registration no, nga ginumpisahan sa itong Oktobre 20 to 2025. Supposedly para tani sa patigayunon man nga election sa nagligad iya nga tuig pero gin extend ini kay tiyan ba nila hatagan sang 4-year nga termino ang mga barangay officials and then so subong iyang November 2, 2026 patigayunon ang barangay kagsanggunyang kabataan eleksyon mga karadyuman no ti may yara sang mga ginhimo nga pamaagi makutan yang kumelek makumus kalawigon sa extension umpisa sang pagsugod sang Enero tuig 2026 waslo sanay na ang ginpatigayon nga voters sa registration. Diri sa siyudad sang Iloilo may manuhot-suhot sa kabaranggayan ang COMELEC. Mayara sa mga satellite voters registration sa mga mall, sa eskwilahan, no? ara gani sa may prisuhan para sa mga PDL naton kalabot pa sa mga asilo di mulo no para sa mga kamalaman. Pero sa katapusan iyang ad daw sa voters registration, ara gyapon nagdinagsa gyapon mga karadyuman. Ambot tamo naging niya siguro ang kinaiyasang Pinoy nga kundi mo pagbutang sa katapusan nga daw ang balbala nila nga kung hindi mo paglukpan, hindi iya mag dali-dali ka magpaningkaras to. Ha? Hulihe bla perme makarealisar nga ay do importante gali ni. Ha? Ay importante gali ni ibanto kay na pamangkot na ton kabataan. Gen sugo sila ni kapitan, ha? Ito ay man sila plano siguro nga magbuto or magparehistro. Ginambalan sila ni kap nila ti nagdadagundagon man. Amo to nga nagpuruno na, may ara man niya mao otro man ni kung kisa mga nagakomentar sa Facebook page, no? Sa kadugay-dugay na sa ginapatigayon ng mga voters registration, nangayo pag-extension. Yung ang balsang Iloilo City Comelec ba o? Nagpatigayon na sila sa mga voters registration satellite, ha? Sa kabaranggayan, sa mall, sa eskwilahan, no? Naubos na ganilibot sa Comelec ang 180 nga kabaranggayan dari sa may syudad sang Iloilo. Ngayon, pagay ka mo extension nga kalawig-lawig na no, sang ginatag na tinion. May adlaw pa nga Sabado, may adlaw pa nga Domingo ang holiday gin pulawan pa sang Commission on Election. Tapos subong ngayon, pagay ka mo extension. No, sobra-sobra. No, hindi na ganyan siguro amo niyang panimuot kay pamatasan niya nga ang tinamad balang obra. No, kung hindi mo paglukpan, hindi man niya maghurulag. Te, sa subong end of registration para sa barangay kagsangkod niyang kabataan eleksyon. So what's next? Pati gayon nun, after sini, no? Tipunon ini ang pangalan sa application. I-post inadira sa bulletin sang Commission on Election before sang patigayunon nga election registration board hearing. Sana siling tana no, sa nagligad patigayunon ini parang i-approve o kundi i-disapprove ang mga application sang mga nag-apply sang period from April, the whole month of April until kaina Mayo 18 mga karadyuman. No? So after sina may mga lista na inanasang mga pangalan sa mga presinto no kundi in kamo ipamutang pagkatapos pagabot sang September 28 to October 5 filing na sang COC para sa mga barangay officials or sa mga kandidato nga magkakandidato sa pagka barangay official sa nagkalainlain nga pwesto from barangay chairman, barangay kagawad, sanggunyang kabataan chairman, kag sanggunyang kabataan kagawad. No? Amo ng mga posisyon nga butuhan naton sa palabuton iya nga Nobyembre 2. Nobyembre 2 after ginisang pagpatigayon sang piyesta minatay, no? Bao, magamusin ni kon Nobyembre 1 ang tigprahuay before sang eleksyon na juman Jan Artwell. Sadyaning kinamangay ang piyesta minatay, no? No? The day before sang eleksyon, grabing kwan mo? Ang gagamiga pinanuktok, tapos pinaga iningan yung hanay na. Pero subong ganito na kwanido na isla na kay sa pinakalatest nga eleksyon, a week before na mo ang tagtaganay or ang sinutay sa sulod sang tagsag ka mga balay. RRMN Patrol 774. Yang good thing subong, no? Ay nakita nato ni trend sang last 2022 election, no? Though naglain na ang estado iya sang paminsaron sa mga butante bangod sa pagdamo sang mga youth voters, mga karadyuman, no? Ining mga kabataan nga ang desire nila, luyag nila mabag-o ang gobyerno. Ha? Bangod man sa sitwasyon subong, kahit saksi sila, oh, nagligad nga election before pa 2022 nga presidential, no? Mga karadyuman, grabe ang nabtan sang gobyerno, no? Kadamo sa to sang youth voters nga nadismayagid sa resulta sang eleksyon. Sa subong ang balis mga kabataan, narin na nagdamo-damo na kami, ha? No? Tingwaan namon nga mabag-o ining problema sang pungsod o kung ining mga lideres nga nagapungko iya sang pungsod. Pagi sa pagilihir sang mga much better, ha, nga mga public officials. Tanawa niyo mula for the past term, no, years ni Presidente Bongbong Marcos. Kadamo-damo sa mga kontrobersiya sa pungsod. May mga flood control project kita. Nasta subong may pagani ma tapos-tapos di ka mapasabat ng mga ginahingadlan nga yara sa record sang flood control project, no? Ang mga minalita to nga kwarta to sa diin na to. Ha? May gin balik ang taga DPWH. Pero tong mga ginaligan nga damo-damo pagid nga mga balita diin na to. Duway na tagtabalita sa mga minalita sa kwarta to tong ambal sa mga Marines to nga tawag nila basura, no, nga ginadulong nila sa mga politiko. Ano nang update sa to? Ano nang update sa mga flood control project diri sa may siyudad sang Iloilo nga tubtubs bong wala matapos-tapos? Ha? Ginbisitahan pa to ni Presidente Bongbong Marcos diri sa may siyudad sang Iloilo, ginlibot-libot niya pa, ha? Tapos dito na nag-umpisa tong pag-ukay sang mga flood control projects mga karadyuman. No, so bantayan ta na kag dapat mangin vigilante ning mga new voters naton mga kabataan, na ako di nagapatigid ko nga ang hambal ni Gato Serizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan, no? Pero ti para sa kabataan, sila ang magapabago sa aton sini nga pungsod mga karadyuman. Amo nang dapat, no? Kag ti dapat nga mangin mindset man sang mga murumagulang na, mga tigulang na nga nakaagi niya sang pilaman ka mga dedikada sa eleksyon diri sa aton pungsod, no? Nga wala man tagyapon, wala man gyapon aton perfect ang pagpili iya sang nagakadapat kung tani nga leader sa aton pungsod. E pa pabati kita black karon dira nga apayag sang isa sa mga aplikante sa sanggunyang kabataan, 16 years old nga na interview naton kay ina nga angaluyag niya magbuto, ha? Kag para sa ano mga karadyuman. Ugangat na nagkaroon sa aton sini nga pagpangalagan. For the meantime, i-check tanay ang balita kagang sitwasyon sa aton sini nga palibot sa mga gabi. Opod kay Radyuman Marjorie Herbomiane, kamusta, no? Ang aton sini palibot sang syudad diri sa may city proper area sa pila ka mga distrito naton. Kamusta ang aton sini nga palibot, no? Sa subong iyang gabi mga karadyuman kag ining mga balita dugang ni Radyuman Marjorie Herbomiane atong mga nagtinapungulay ito sa isa ka banwa tong ginpaspareng mga kabataan. Dugangan tani karon ng information kalakip man ang report tupod man kay Radyuman Joel Franco sa dili madugay diri man sa aton sining pangalagad sa subong iya nga gabi mga karadyuman, no? Standby sa aton sini nga mga kauturan. RRMN Patrol 774. Oras na to, alas 10.32 sa gabi. I-check na to ng report upon kay Radyoman Marjorie Herbomian.
2: TYRI Radyoman Report.
3: Radyoman Mon, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Ang aton nga gabi subong. Abi ko blakaina, Radyoman Mon. Maulan? Haba ko doon ka?
0: Nagulom? Oo. Nadulom?
3: Oo, haba ko doon yung pasalig ng kita sa tiyempo. Pero
0: okay, isang ano ras do, even mga 4 p.m. or 5 p.m. kina do, siling mo do, madayo na kita pagtupa niya, no?
3: Gani, abi ko gani. Abi mo pala tuntuon lang ulang-ulang. Joke nga, may hugot. Yung pasalig ka lang sa tiyempo, kaya abi mo mahulog, galindi.
0: Oo. Okay ba lang ako ng tiyempo nagpasalig sa imo, ah?
3: Okay lang ang tiyempo. Pero kung lain ti, kapin pa ang mga may gin pang hulam, tapos pasalig yung mabayad.
0: Ah, bawo do kasakit.
3: Abi mo gugma, kwarta gali. Abi mo gugma, ha? Kwarta na kwarta. Utang. Pero nami man gawat siya po subok, pero hindi gid mahambal nga tamagid ka nami, Rajuman Mon. Pero importante nga may gamigamay ka nga hangin nga mabatsagan, pero medyo paang sa gihapon ang tiyempo dari sa may palibot sa syudad sa Iloilo. Sa mga natipon naton din yung mga balita, unahon naton ining buyback operation nga ginpatigayon sa City Drug Enforcement Unit na sa diin nagdangat sa lapit 1.5 million pesos ang balor sa syabungan na recover. Dira sa may barangay Bacau, distrito sa Mandurriao, nasa East 20, subong agab-i. No, ang subject diri ginakabig sa kahibalo individual sa kanegosyante si alias JR 46 anyos kag residente sa nasambit nga barangay based diri sa investigation sang City Drug Enforcement Unit nga ara sa 14 kasasyay sa ginapahayag illegal na droga kag duha ka natay do ko naputol sa mga do kalamay Rajuman Mon ana kumpiskar sa buyback operation nga nagabalor sa 1,496,000 pesos. 4,000 na lang, 1.5 million na ang balor. So si JR karon preso na sa may Mandurriao Police Station kamagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak na bahin, Rajuman Mon, aminado si Police Colonel Bayani Razalan, IPPO Director, nga may mga polis na nag-engage sa quarry business sa probinsya sa Iloilo apang may mga permit. Ini ang pahayag ni Colonel Razalan, may kantanan sa ining mga polis ang ipamangkot kay Inasang Aga sa Iloilo Police Provincial Office Headquarters. Suno kay Razalan nga ang mga polis nga may ara sa nagkaigo or ining mga polis ang may ara sa nagkaigo nga permit apang ginpatawag niya na ini Rajuman Mon kag gin-remind na hindi mag-intra sa illegal quarry bangod kung mapamatud-an hindi sila magpangduha-duha ng pasakaan ang mga ini sa nga kaso kriminal kag kaso administratibo. Pahayag pa ni Razalan nga ara lang sa apat ka mga polis sa Iloilo ang may negosyo, may kaantanan sa illegal quarry, no? Ang ibang din mga howlers na tawag o pa ng mga tracking na bala Rajuman Mon. So, dugang pa sini ng polis na may kaangay nga negosyo ang hindi pwede ma-assign sa lugar kung sa diin nakabtang ang iyang nga negosyo kagkong may ara man pag-asailuhon ini sa iban nga banwa. Samtang nagdangat sa 892 ka mga indelisensya nung armas luthang ang gin-turnover sa nakalainay ng istasyon sa polis sa probinsya sa Iloilo. Ang 892 ka armas ang gin-presentar kay Inasang Aga sa katapos ng media bilang kabahin sa ceremonial turnover sa IPPO sa so, kay Colonel Razalan nga natipon nila ini bali sa 892 ara sa 549 ka mga armas ang gin-surrender sa 2026 ngini Enero 1 tugto Mayo 15 samtang 343 naman ang natipon sa 2025 sa kaangay na period. So kabahin ini sa ginatawag na soft hand approach Rajuman Mon, agad mabuhin ang kamatap na ang insidente sa pagpangluthang sa probinsya sang Iloilo. And sa katapusin natin ka balita, Rajuman Mon, nagpangayo sang pasaylo kag nagpromisa o nagpasalig na buligan sa mga gasto sa pagpabulong sa ospital kag examination ining 18 anyos nga lalaki nga napuruhan sa pag-sparring nila sang minor de edad kag 16 anyos sa may barangay Ermita Dumangas. Rajuman mo, sang sinalikdan niya Sabado. Ang ining 18 anyos niya napuruhan na may black eye sa iyang tuong nga mata, amoy ining si Magrong. Samtang anak tapungol sa iya nga nakapurog sa iya, si alias Tutoy, 16 anyos, Rajuman mo. Kita mo itong panglawaso nila nga duwa. Mga bata, po mga mahabang mo magdalagko, ni may mga puturo nga mga kabataan, kay mga tag-as mga kabataan, kag malahoy-lahoy bilang panglawaso. Makita mo din mo lang nga hasa bala sa obrahan ay Rajuman Mon. So, according kay Ariston, na gusto sa duha nga mag-sparring, kagati nag-patungain niya bilang referee, parang wala bala sang dug-anay, wala bun anay, okon lang po sana isang bato. Kagti singgit lang kuno ang mahambal nga hindi na. Kay ang ining duha mag-abyan malang ini, although nga may naka-away na ni sila ya 2 years ago, pero miguhay ni sila, pag-updanay ni sila, pero na settle ini sila sa barangay kag may sunod pa nga pag sinapol o kon meeting Rajuman na mon para nga ma hitso ini pero nagpromisa dito ang tatay ni Tutoy nga buligan nila ang ining si Magrong although minor injuries man kay Magrong kay nagbagrong nag black eye iya mata and may sakit lang to gamay lawas niya pero according sa amay, buligan nila sa gasto. Do, mga kinanglan ng mga resibo and all. We don't understand nga gasakit man ang buot sa ginikana ni Magrong matapos nga natamaan katapungol ni Tutoy. Pero nagpangayo to pasensya ang nagpatunga nga ni nagpatigayon sang kinapungulay. Actually, do wala man gigani po sa hanay. Dugin pakita lang bala nga may kwarta. Kaya according sa duha ka involved kag sa ining nagpatigayon mismo nga iya to kwarta ginpakita niya lang nga may pusta kay accordingly naghambal si Magrong hindi kami magsparring kun wala sang pusta kay daw boring pero amo na gani actually normal na siya nga nagkakatabo balat sa umang mamoy duwa ko kamanghod nga lalaki ra jaman mo sa mga bata-bata pa man sila gin gali kiting ibaklan sila tuya glove kay surely ta kadto na stramnan kag mag ano na sparring na bala pero ti tuya gin baklan ta gloves pero iniya wala amo to nga nagbararhong itong mata ni Bagrong Rajuman Mon pero ti hopefully masettle ini sila kag according sa duha gipasikto naton wala man sila dumtanay wala sila lainay sa buot kag amigo hay sila sa gihapon pagkatapos sina mo na ganin di ko kisa mahampan wala bilang isa ka babayi may time na bala ko kisa mga lalaki gaamo sina Rajuman Mon ang ina bilang dumpuro pa balhas ang term nila pero ti sa iba niya sakit na naiya mo
0: boy.
3: May amo na may kilala gani ko dagko na sila kun magamiguhay na sila kun maglainay sila buot gang katanay sila tapungulay para ma-release lang nila ang ila bala nga ginabatiyag nga daw you know daw suya bala sa isa kag isa and then after that why naman may mga amo na nga hulag ang mga lalaki kung kisa at syempre hindi ko naman ikaw bala babae hindi mo man ka kisa mahampan sakit man yan sa bahin sa pamilya eh na amo na nga klase kay insidente pero hopefully hindi na magdinom tanay kagati ginapatongan naman sa mga katigulangan para nga mahangpan kagati gid briefing kaginday gaya na to sila sang tatay ni Tutoy nga hindi na pagliwaton pati ining promoter kag bulugan or buligan nga ini sila ang masettle sa maayo kag wala na sang mga kasakitan sa kalawasan Rajuman Mon. Yeah,
0: but ni sports ang ito loss kabataan ng tapunglay. Lain tani nga approach bala sa mga Roma edad ngaling kiti ang mindset abi nila eh, dapat pag-uunta man ni eh, Rajuman Mon so.
3: Pero ti natamaan gid si Bagrong ng habok matayo.
0: Bagrong agi ay.
3: Habok mata ni Bagrong. Aga itom. Okay, itom. Ga black eye, Rajuman Mon.
0: Black eye, itom ti itom gimana black eye?
3: Base may magano ta.
0: Nasulit-sulit mo ginang ito mao.
3: Kina black eye gani.
0: Ah, okay.
3: Ti kina black eye gid man. Ay may black eye gid man abi. Nagitom.
0: Nagitom to no. Ay itom gani.
3: Oh, gani.
0: Oo.
3: Nagitom nani. Pero ti okay na ta. Mampawa na to ma ano na to sunod daw ma mag-gray. Pero juman mo. Mamatamat naman na dula. Anyway, ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang inyong proteksyon batok sa mga viruses and bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on yung immune system kag virgin coconut oil o kung BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Madamo, gid nga salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Ang oras naton, alas 10.43 na sa gabi. Nasing ka oras ba? Nilisatan sa ring pag-pangalagad. Standby sa dugang pagid ng mga information, may yara kita sang latest nga update, no? Nagikaniya sa may Iloilo City Comelec as to the numbers, no, sang application sa katapusan iyang adlaw nga natigayon nga mga nga maproseso sang Iloilo City Comelec na matapos nga nag-end, no, ang pag-process sa mga application alas 7:30 subong gidang iyang gabi. And after that, a total of 1,523 application ang natigayon nga maproseso sang aton nga Iloilo City Comelec, no, ang gin-release kaina nga mga forms, no, nga ginpirmahan sa aton sining nga mga aplikante sulusobra man 16 or 17, no, 1700. But tikay kung iban to tinak-an siguro sa Kalawigon kag kadugayon, away nang iba nag padayon, no, ay na nag purso pa ti instead nga 1,700, sigurong iba nagalali na sa pila ang natigayon nga ma-proseso until the last person standing, na is 1,523 mga karadyuman.
2: RRMN Patrol 774.
0: Pero ay nagatapos ang ubrasang Comelec, iti i-plaster pa rin nila niho. Ready for posting ining mga pangalan, and then mag-set ni sila sang election registration board hearing sa nasiling tanagani para nga i-proseso, i-approve o kung i-disapprove ang mga application nga nabaton mga karadyuman sang Iloilo City Comelec. Sa probinsya sang Iloilo, madamo-damo man gawa, no, ang natipon iya, no, sang Iloilo provincial supervisor, election supervisor naton under sa kay Attorney Rainier Lizon, no, but ibaroon tani kon pilagid sa kabinugan kay magapadala pa na sang numero man ang mga election officers sa binog nga probinsya iya sang Iloilo, at the same time ipasa ina sa region mga karadyuman. Sa ibaloon tala, no, ang dugang pagid nga information. Kaina, sa gipatigayon nga voters registration, may pila ka mga naghingagaw, no? May isa to kaina, dira nga Iloy Blarjuman Janartwell, no? Si Ma'am May Flora Palma, nag-change sa sang-iya, sining voters registration, alin sa isa ka barangay, padulong sa isa ka barangay dira sa may mulo, no? Bit-bit pag ng bata niya, nito sa ano kabudlay niya, nag-proseso ka to, bit-bit kung mga bata mo, kaya ka sang bilinan, no? Papati tablang porsyon ng center view naton sa kay May Flora Palma mga karadyuman, no? 29 anyos nga Iloy, no? Nga taga Barangay West Tabuga, Bugmulo, nag-transfer dira sa may Barangay Taal Mulo.
4: May Flor Palma.
5: May Flor Palma. Saan din ikaw?
4: Taga Bali West Tabuga, Bugmulo. Gusto rin ako nga ang ng address. So,
5: nag-change. Pero ano ba buto sa West Tabuga?
4: Sa Subong, guro, ma-change lang sa dance ko dito sa Taal.
5: Ano pa change sa dance ko? Ako nang tinimog in tatlo sa Subong?
4: Bali, ano, ako nang ma-4 years ako sa Taal mo.
5: Ako lang?
4: Ikabudlay na daan, kasi sa Mulo, ko Gapuli, tapos ito, ako sabi sa Bugabog, magpangayo, wala sa mga clearance, kasi sa Rao, tayo budlay na sakon. Muna nag-change sa dance na nag-git ko.
5: So, nag-inagaw ko sa Subong last day?
4: Okay, last day. Kaya dapat sa ano sang Sabado, di ba, binamon, ganun, i-cut off, nagali nila pag-aasang Saturday, cut off na nila sang mga last tres, eh, balik na kung saan pagka Subong, eh, kaya last day, ng Subong, ang ngitin mo. Kaya mo na, yung naging ako.
5: Oh, nakabot ba itong sitwasyon? Mo nalaman kiti mo, pataw isang pilina no?
4: Wala. May araw ang pilina, guys, papaya, kay ka, Tuday, kay ka, tuga, pulaw sa mo kagabi. Ah.
5: Muna,
4: kindala
5: ko na nang sabi sa kanbog dahil. Okay na, ninyo nga.
0: RRMN Patrol 774. Isa na sa mga naging agaw kay inarajuman, mga karajuman, no, ining 29 anyos nga Iloy nga nagpabaylo sang iya sining voters registration, na transfer, no, sang iya voters registration. Narin naman ang isa sa mga pamatanon, no, sa bahay naman isang pamatanon nga ang luyagid nila magpa-register kag nagingagaw gid sila sa katapusan nga adlaw nining 16 years old from Barangay Baldosa La Paz mga karadyuman si VNC Caldo no nga nagingagaw gid no kag may mensahe siya no sa mga kasubong niyang kabataan comes 2026 Barangay Kagsangko niyang kabataan election.
6: Yan si Caldo. Baldaza La Paz. I'm 16 years old.
5: Ano ba new voters?
6: Yes po.
5: Kano oras kayo na
6: nagpila? Mga 10 a.m. Kari na ko de.
5: Okay. Ikaw lang isa, wala ka ng vote?
6: Wala, ako lagi isa.
5: Ano ka lawit ang process sa application?
6: Actually, dasig-dasig mo lang ko because do pagina, do gamay malang di. Pero okay. Subong do nagdamo na.
5: Mas na una-una pa ko kaina. Okay. Anong importante si mo na pakapuso this November 2?
6: Of course, ang importante ni sa because we all know naman kung ano ang kakatabo sa aton nga, ano, nga country. And important din ang imong vote because it can help our country nga magbago.
5: Okay. Sa situation, kung mga nakikita nyo to, meet ang impulso sa
6: yes po.
5: Okay. I mean, sa akin, kasi ibang pa ka
6: for me, dapat, ano, sa mga bago nga voters, ang dugay naman nga voters, dapat ma-vote ka ma-wisely this 2027. Thank you. Ano ba
0: yung VNC Caldo? Ang pagpayag ni VNC Caldo, mga karadyuman, no? Ang 16 years old, di para pa rin sa SK, no? Pero mayutan ikong plariho niyang mindset to sa mga kabataan ngani sa iban pagid kag sa mga nauna-una no nga mga butante nga ti kada tuig daw nagadinaguso kung isa do hindi pa magbuto kon wala sang may mag hapit o kon manuktok sa ila sini tagsa kabalay. Ah, di ba lang ang isa nagainulatan ay may ara yung do katramat, magbuto kay do wala man di siyang may nag-abot nga ano ni, nga sobre. Di ka ba ipakuntan ni nga wala na ni isang mga kasubong sini nga mindset bala, no, para hindi man mag sa ano ni, mag pinagusto ang mga politiko nga kada eleksyon hampulan kamunila sang kwarta sagtang or sa inyo sini nga paladra para man nga magbuto na dapat i-change na ning mindset isa kabay pa sa sini mga younger generations no palariho tani ang mindset no para nga makapili kita sa gustong leader hindi man nga bago nga leader may kwarta man daw kun wala. Pero ang butohon nyo ang nagkakadapat, no? Para mabagutang aton sini nga pungsod iya mga karadyuman. Sige, Oras na to na alas 10:52 sa gabi. I-check tanay ang balita upod sa kay Radyoman Joel Franco from Iloilo City Hall, mga karadyoman. Dari sa ton sining pagpangalagad subo nga gabi. Kang mga kababaihan nga manunulat para sa teatro, nagtipon sa siyudad sang Iloilo para sa Women Playwrights International Conference. Radyoman Joel Franco.
2: TYRI Radyoman Report.
7: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang atong lawas. Kaini ang Santon Blas Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sang atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Blas Gold na kita.
8: Masubra sa 30 ka women playwrights ang nagtipon sa siyudad sang Iloilo para sa 13th Women Playwrights International Conference o kon WPIC 2026. Nagtambong ang mga kababaihan ng mga playwrights ikan sa Australia, Amerika, Canada, India kag Japan. Suno kay August Melody Andong, presidente sang WPI Interim Management Committee convener, katuyuan sang sininga conference nga mahatagan sa kahuna ng mga lokal nga mga writers na makigbayin sa workshop kaupod sa mga playwrights ikan sa kanilain nga bayan sa kalibutan. Kahigayunan maining nga maganyat ang pamatan-on nga magsunod sa ila passion sa pagsulat. May hindi magdubo o sa 15 ka workshops sa din. Paghahambalan ng kalinlain nga sulatan sa mga playwrights higa sa kalinlain nga bayan sa kalibutan. May tema ang karon nga conference nga celebrating diversity, equity, and inclusivity. Sa deligad nga dekada, nangin host sa conference ang Toronto, Adelaide, Galway, Athens, Manila, Jakarta, Mumbai, Stockholm, Cape Town, Santiago, kag Montreal. Pinakauna ini nga gin-host sa Guasang Metro Manila, diri sa siyudad sang Iloilo. Natigayon ang conference sa bulik sang Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated bilang co-convener kag ginapamunuan ni Ramon Cua Loxin. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
7: Hingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Blas Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
0: Maraming gid salamat, Radyoman Joel Franco. Ang oras na to na alas 10:55 na sa gabi, diri sa RMN Patrol 774. Ilagi lang taganta na isang tinion ni maka paramiyaw sa ton sining nga mga listeners, no? Subong iyang gabi po katasig sang oras, no? Mga karadyuman, aton sining nga mga listeners, sa ton sining nga pangalagad subong gabi, si Edna Muhal. Salamat gid sa pagpamati, Margarito, Margarito Espejo Maramento, mayong gabi. Kasmarji Cubillas, mayong gabi man. Mary Ricabar, na mayong gabi man dala sa imo sa Mission Road, Lumalinda, California, USA. Okay. Kasmarji Cubillas, salamat gid sa pamilya Amido kag Joso sa Ribong Kugon Saraga. Salamat gid, no? Dira sa may barangay na Saret Binabista Gimaras, sa mayong gabi man kay Titaros kag Titita Sonia kag sa Gaborno family. Ma'am Flor Kahilig, no? Salamat gid, no, sa pag pamati. Tutok break show pa rin niyo kag kay Saraki Penuela, mayong gabigid, no? And of course sa kay Eugene Dakuta, no, mayong gabiman. Sa kay Cas James Carpe, Cas Juna Vasquez, dira sa may area Iasang Dumangas, mayong gabi. Salamat gid sa pagpamati kay Tatay Raimundo Balien sa may Barotac Viejo, Iloilo, barangay Nagpana, no? Mayong gabigid. Salamat sa pagpamati. And of course, sa kay Security Guard Raimundo Munding Montalbo, sa Rems Sabilasa, kag Ma'am Cheche Gonzales, dira sa may Halawood, Barotac Nuevo Iloilo, kag sa Mustro Anilaw. Salamat gid, no, sa pagpamati. Sa iban pa natin mga listeners, no? Salamat gid, no? Sa kay Sir Gerhen, no? dira sa may area iya sang din sa 5th district no ang aton sining listeners listener no pamilya girhen mga karadyuman nga naga tutukid sa pag pangalagad naton diri sa RMN Iloilo no salamat gid sa inyo sa iban pa gid naton nga mga listeners sa subong gabi nagatutok man sila tagsa ka mga radio monitor no thank you gid no Sir Larry girhen gali no sa Wanico Banati sa Sitio Matingkong no? Salamat gid sa pag pamati kay sa iban pa gid naton nga mga listeners nga nagapula-pula no standby na karon sa dili madugay sa pagsulod man sang programa ni Tiyoy Pancho mga karadyuman.
9: RRMN Patrol 774.
0: Matay man kumabas kay may dugang mantang mga information sa bahin iya sang Department of Agriculture kay ginapanugyan karon sang DA nga ang mga mangunguman naton nga magtanom iya sang mga crops no nga makabato o resilient sa kinapaabot nga El Nino phenomenon. Ilabi na gid mga karadyuman nga ang ginapaabot no actually ang first cropping na okay pa no ang ambalas ng DA pero sa second cropping palabuton nga bulan sang Agosto

0: isyo na nga ito, sining nga manguma sa sining tubig galing sa Lahore Dam. Pero ang tubig, hindi diri pa lang sa may downstream, no? Ang sa gamay pa lang ni nga dam naghalin. Actually, wala pa man matapos sa mga highline canal. Ongoing pa. Damo-damo pagawa. No? Kag, by the first quarter sa 2027, diri ni makabulig sa aton ang tubig from the Lahore Dam mga karadyuman. No? So, let's hope and pray nga madasig ang pag-ubra sa mga highline canal. Kati, kadamo sang mga binipisyo sa sining proyekto iya mga karadyuman in favor man sa maayo nga panahon, no? Sa construction nga ginapatigayon man subong under sa National Irrigation Administration. Ang insurgency was istoryahan taman niya sa pila ka mga news si Public Affairs Program sang RMN Iloilo kay diri sa isla sang Panay. No, wala na gid man sang insurgency, wala na sang mga remnants, or wala na sang mga grupo kay nagkalabungkag na ining mga grupo sang New People's Army nga sadto, no? Problema iya sa peace and order situation sang probinsya sang Iloilo. Magka-contribute bala ini or masiling bala sang Philippine Army nga mangin masulhay kag matalunsay kag malinong nang aton sininga barangay kag sanggunyang kabataan eleksyon, no? Bantayin ang tainadugang mga karadyuman sa pila ka mga news and public affairs program sang RMN Iloilo.
1: RMN Patrol 774.
0: Boss, balik naman boss si Radyuman Rodel Folio. Salamat kid sa pagpakigupod sa pagtalos naton sa sining programa RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Saan na nagit naman sa aton sining technical partner Radyuman John Artwell Tuwala ang sa transmitter site naton Radyuman John Artwell si Chip Atoy Alia opo sa aton sining news and information center Radyuman Recibor doon kag Radyuman Lynette Fernandez Iulatri. Sa aton sining pa patrol RMN Ocon Radyuman Marjorie Miane kag Nonoy Rons Sanchez.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa ngalan ni Radyuman Rodel Folion kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Yales Kaparihan. Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Maayo ang lawas ng bata mo.
4: Sus, masakiton man ino.
3: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uweks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong ngabuyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Ngamay BCO. BCO. Ngamay D3. D3 Bio.
10: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
11: Okay.
10: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang
12: sa... Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa pinay.
10: Ang manap yan niyo, ubus ko.
12: Wala na sa...
10: Why not sa plain?
12: Sa plain D3. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Buyo, no?
8: D3 Bio.
12: Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio... may lauric acid ka, ngahalin pa sa baba, patayin kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pagabos na patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang magistorya sa sulod?
11: Sa guwag
12: lang. Sa imo lang digestive system pa lang.

0: D3Bio.
1: Kung ikaw gatumar sang D3Bio, pag abot sang D3Bio sa imo chan,
0: D3Bio.
1: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
2: Parietal
1: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
0: D3Bio.
1: Ma stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amo ni siya ang
0: D3Bio.
1: Gapanami sang imo nga digestion sa chan. Layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3Bio ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
0: D3Bio.
1: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyon na da sang D3Bio ang imo nga esophagus.
0: D3Bio.
1: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
0: D3Bio.
2: Wala na sa plain D3.
0: D3Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: D3Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose. Sugars.
1: Same man sa inflammation.
2: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3Bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3Bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng kuhan.
1: Sa
2: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakulo niya para mag-fight sa ano?
1: Sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3Bio!
5: Ang D3Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
5: Ang vitamin D3, ginaway niya
2: ang cancer. Niya ang cancer.
5: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
2: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Oo. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3Bio.
2: True ketones of D3Bio.
1: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
2: Pero kung mas ganda mo sila mo.
1: Pero kung ga D3Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato si imo immune system nga nag-alam.
0: D3Bio!
1: Tungod ang D3Bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
0: D3Bio! D3Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon ta tumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Magabot ka.
0: D3Bio! D3Bio! Health News!
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: Ano? Dubai na to. Palalampasin mo pa?
9: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tunay, natural, at orihinal.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Mahing gabi mga karatsuman. Tatak RMN time. Philippine Standard Time 11:09.
16: Tatak RMN.
17: Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
18: Isugid
4: kay Tiyoy. Isugid kay Tiyoy.
18: Arag kay Tiyoy.
19: You're the best, Tiyoy.
4: Isugid kay Tiyoy.
18: Pumutha.

0: May dayon ng gabi, mga karadyuman. Hello, mga kasama. Kayo nakatutok sa RMN. Isugit kay Tioy, adlaw sa Lunes. Kamusta ang Monday? Kamusta ang unang adlaw sang semana? Petsa 18. Nakakadto ka mo to sa may Sara Branch ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kay Grand Opening to nila kagina. Nakapamakala ka mo! Buwas pa ka, buwas pa niya ang tinda day ano, sa may Iloilo Terminal Market or Supermarket. Oras, alas 11:13, welcome aboard sa programa Isugid kay Tioy. Mas pinaikse pero mas pinasaya. Ulo mo. Kamusta sa ato mga pinalingga ka mga suke? Mapaang! Amalga ni Radyoman Marjorie kag Radyoman Mon. No kagina, dagapreparar na mo sa transmitter na mo. Tugin pagwa na ang mga drum. Nag-ready na nga magsalod tani sa pagtupa sa ulan. O galing pareha sa Senado, puro sa fake news. Palpak! Walang ulan! Pinaasa at binigo. Sa mga pinaasa lang, balan ko gid nga naintindihan nyo gid ina. Kamusta sa aton mga driver? Mayong mga pabay pasada, no? Ini nga Lunes, medyo trinapik kagin, na kay nagbaha. Sabi ko, ang motor ng pagtupa sa ulan. Abi, nari na! Gulpi nagbaha dito sa may halandoni, si Proper. Kaya gali, wala masaraduhan. Pag high tide, amo to nagsulod ang ulan. Pwede gali pasudlon kung high tide. Dani, amo na lang itong usaron sa mga street sweeper, no? Para maganagan ang yabok sa dalan. Kamusta sa aton mga PWDs, kaga aton mga senior citizens? Nakaraos na naman tayo sa isang adlaw na perte kainit. Wala pa ganin ang El Nino eh. Pero sunod sa pag-asa, hanging habagat, inaasahan na po. And inaasahan na, naubos na gani. Ang tungas ang mid-year bonus ang aton ng mga government employees. Hipos lang kamuda ah. Sa ating mga OFWs working and living abroad, all lowest, all-time low, sa dolyar, 61 ba, Pilato? Masar, all-time low ah. Puwerte ka nubos ang peso sumong. Pero may mga good news kita, hindi tanan good news, pero may mga ibang mga good news. Ini pag nubos ang sang average residential rate ng more power batayan kay nagnubo may sinente mo sang pagnubo pero mas mayo na nani kaysa sang nagnubo. Isa pa nga nagnubo ang boto sang mayorya kay ang duwa ka senador nagsilo na sa majority, nagsilo nang ining duwa ka senador sa minority. Senator Juan Miguel Zubiri kag si Senator JV Ejercito no nagsilo na sa minority block. Amo ning rason nga ning nakita si Senator Bato de la Rosa sa Senado kay siyang ika-13 mo. Kung hindi sa makaboto, basi magtay pa. So si Senator Bato de la Rosa, amo ning naging controversial. Pero suno sa iyang kumpare amigo Calyador Robin Hood Padilla, Senator, ari pa sa pungsod Pilipinas. Tuod na! Ambali na, ari sa Iloilo, nakita ganin ni Labugay Boys TV. Ining duwa ka senador, Senator Juan Miguel Zubiri and JV Ejercito, nag-silo na sa minority. Bulubantayan nato nini. Ano ini, daw dispedida na bla ni Senator Alan Peter kaya tano ini. Buslan sa nabla. Kaya daw damo, nagit ko na natauhan ako nun. May mga ibang senador, natauhan na. Nabalaan ako ano ginang intensyon sa Senate President pero bulubantayan natin para hindi ka mo ma-fake news para pag-share nyo sigurado DYRI RMN Iloilo sa Facebook sigurado solid ang mga balita kag impormasyon naging sulat sa aton yung news center. In charge sa news center this evening, Radyoman Rezzy Venoso Bordon, ng aking technical partner. Radyoman John Hartwell Tuwala sa transmitter, I miss you, Chief Atoy Aya. Ang inyong alagad. Pio ay Pancho on board. Palihin na lang like, share, and follow ang ating Facebook page, mga kasama. Pati na sa mga nagpamating sa aton sa Radio 774 sa YouTube and RMN application. May mga pagsaka naman sa presyo sang gatong sa aton mga driver. Asod-asod na initani nga paglubo, no? Sa krudo. Pero buwas nga daw, preparara, Martes, petsa 19 para sa bulan sang Mayo, may mga fuel adjustment kita. Magasaka ang krudo, kag ang gasolina, ang kerosene, maganubo, kag ang LPG, suno sa petron, maganubo sila sang 4 pesos per kilogram. Yare, ang oil price adjustments for Tuesday, May 19. Ang makita man ini sa ating Facebook page. Sa krudo o sa diesel, magasaka sang 2 pesos 82 centavos or 2 pesos and 82 centavos per liter. Sa gasolina, nagligat 47 centavos ang sinaka. Subong, abwas nga daw, Martes, magasaka ini sang 1 peso and 21 centavos or a piso no 1.21 per litro ang kerosene, maganubo 2 pesos and 11 centavos. Ang residential rate naman sa More Power, no, diri sa amon sa syudad, maganubo sang 27 centimos kada kilowatt per hour. No, compared sa nagligad ng mga simana, ang per kilowatt naton mga kasama sa More Power was 12 pesos and 14 centavos per kilowatt hour. So, mong ginanunsyo sa More Power nga maganubo sang 27 centavos. So, ang magiging maging active no na kilowatt per hour naton is 11 pesos and 87 centavos per kilowatt. Salamat sa More Power. Para update kayo sa mga balita at impormasyon, tutok lang. Labinigit, ining hampang ni Alex Yala. No, makahawat-hawat ang hampang ni Alex Yala. Sumong sa first set, daog si Alex Yala sa first set. Sa second set, daw perde si Alex Yala. Sumong sa third set, ambot kung update nyo ko be. Labinigit ng mga nagasunod, sumong. Yung nagasunod sa hampang ni Alex Yala. Nga nagsunod naman, no? Nagtaas naman ang ranking at number 38. Amo ng pinakabagong ranking ni Alex Yala, number 38. Sumong, nag-battle si Alex Yala. Abe, paliwag niya sa atong mga OFWs, sa atong mga netizens, sa mga nagatuto kay Alex Yala sa hampang niya. Sumong, abe, update niyo kami sa score, mga kasama. Alas 11:19 sa mga taga Guimaras, natapos na ang Miss Guimaras 2026. Mga nagagandahang dilag from Guimaras showcase their beauty, their talents, and their wits, mga kasama. And subong, ang ginkoronahan bilang Miss Guimaras 2026 is from si Bunag Guimaras. Damo guwapa si Bunag. Damo abi mga paho to si Guimaras, no, sa Sibunag nga area. Ang nagadaog sa Miss Guimaras 2026, Miss Sibunag. Congratulations kay Bell Kate Gatilogo. O Gatilogo, no? Bell Kate Gatilogo ng Sibunag Guimaras. And talking about Manggahan Festival, yeah, it started May 15. No, so good na ini. Ato si nag-opening si Moira. Tapos sa Sabado, ato si Kamikasi. Si Jay. Si Jay Lagtok. Ato to si Jay Lagtok. And sabong, natapos na Miss Guimaras. Bulaban tayo na ito. And this is the highlight na, no, ininga simana. Kasi Manggahan Festival, ang highlight sini is May 24. Ini na nga Domingo. Mango, eat all you can. Ang record breaker galito, tumbo taga Manila to. Kada manggahan, kita ko ni sila ni mo. Mag-ulutod ni sila, mga hubin, pagkadagkuan. Sus, 15. No, iwalin na ko lang, nakabutang da ang record. 15 kilos ang naubos. May time limit ang mga bago pa lang da sa Mango Eat All You Can sa Guimaras, mabayad ka. I think it's 250 or 220. Kaon ka da, hindi na payawan ka, kaon oras, mahamal ka. Buwas pa kumatindog. May oras ina ya daw at 1 hour or 45 minutes bla. Naamo na para makabulos naman. Ako gani din testingan ko na kaon, sus isa ka kilo pa lang yawan ako. Yawan ako. Kahit kamuton mo mukha na amit bla sa mga nasampaho ako tuod sa Gimaras. Ikada mo sa mga fusion na tilawan nyo na ang pizza nga may paho. Siyempre yung mango shake, no? Pero on the best kung makakanto ka mo to sa puwerte kainit sa nga bitik sa adlaw, ang dapat nyo tilawan nga mango shake, no? Aray, tip ko lang sa inyo. Ang hilaw nga paho. So, ginamix lang na hilaw kag ang luto nga paho. Though, medyo maluula-ula slum nga matamis. Kaya kung tamis, masulumod. Masulumod sa tamis siya. Pero ang hilaw nga paho, yung ang hilaw, ang green, kaya butakam na sa gamay nga luto ah. Sus, tilawan mo daw, yawang ka. Una nga suyop mo. Daw druga ba? Una nga suyop mo, daw makuriit ang pa, ang tura mo, pero kanamit. Kanamit sa aslom, kanamit man sa tamis yan. Amo na, tapos may mga mango tart. Namukin mo mabakal dito. No, pwede ka mabakal to, kinilok-kilo. Pang regalo, pasalubong, inimportante, pang konsumo. Kung sa balay nyo, bakla nyo, tag-shen lang paho. Pero paghatag nyo kay boss nyo, atagaan nyo sa first class. Suli! Unaha ka ugalingon nyo. At sa mga makanto sa Gimaras, no, may extended boat trips kita. May 16 to May 24, alas 7 sang gabi, tob-tob alas 12, 12 midnight, ini, roro. Sa mga madalas ang salakyan, mga motor, no, ang roro gin-extend, no? Halin, 7 p.m. ang last trip dapat, pero subong, as manggahan, extended din ni alas na alas 12 sang hating gabi. Sa fiber, from May 18 to tuwong, no? At sa May 19, 10 p.m. to 12 midnight, alas 12, no? Sa May 20, mga kasama, sa Miyerkules ng adlaw, May 22, Manggahan Festival, May 24, extended ang trip hasta alas 2 sang kaagahon. Para mga taga Iloilo, kung gusto nyo nga magbisita, makapuli, pwede makahinagaw alas 2 pa sang kaagahon. Ang departing depart alas sa isang aga, sugod na niyang biyahin. Mas pinaaga alas sa isang aga hasta alas 2 starting May 20, pero subong hasta 18 to 19 as sa buwas hasta alas 12 lang mga kasama. I hope you can enjoy Gimaras. Ang isa ka tip na, no, kung mangita ka sa mga Airbnb, daw iyawan ka na pangita sa mga Airbnb. Wala ka na to tulugan. Fully book na dito. Tip na, tagkakanto ka mo, beach hopping ka mo. O beach hopping ka mo, anay, pagkahapon, pagkagabi, na pwede na ka mo ka-enjoy sa Manggahan Festival. Ang security, mayo ba, saludo kita sa seguridad dire sa Manggahan Festival. Basta dala lang ka mo mga nagamotor, helmet lang, kay biskan hating gabi, biskan 12 o'clock, may nagapang checkpoint nila, no? Assured kita, na safe gid, ano? Bawal ang mga hubog sa dala nun. And wala na kinagamo to sa amon sa Gimaras. Very peaceful to sa amon sa Gimaras yan. Bawal tong maoy-maoy to sa Jordan to yan. Bitinon ka to sa mga polis, may maoy to yan. So enjoy Manggahan Festival kaya sa mga nagsaulog pagid sang ilang ang mga kapiyasahan sa buong adlaw. Ang Manggahan Cup, no, ang pa-softball na mo ni Mike Gambito, scheduled din na May 23 sa Sabado, may hampang softball dira sa may Purok City sa likod sang Hogcockers. Mayo pang iban nga mga sport. Basketball, volleyball, ginasuportahan ni Gobernur. Ginasuportahan ni Kong. Ginasuportahan ni Mayor. Pero ang softball, wala na ginasuportahan na. No, klase ni. Sa mga gusto mag-donate, sa mga pang-premyo na, kadto lang kamo sa Sabado. Ah. Mga player all over Gimaras. No, labi na kita nga itong mga katigulangan ng mahilig maglantaw sa softball. Kita ay kita dito sa Petsa 23, ha? Ang inibahin dulong sa ato sa pinakabago kape. Kapeng kape na ba ka? Ang kape henyo. Kape henyo 14-in-1 herbal coffee. Ang kape henyo 14-in-1. May sangkap ini nga collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia. May chia seeds na mix sa digestion eh. A black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng. Kag syempre, kape. Ang kape henyo 14-in-1 herbal coffee kilala na makabulig sa pag sa inyo nga pagpamuhin, gapahilayo sa mga balatian, gapanami sa nga aton nga pangpamuhin, nagapahubin ini kay may collagen, nagaparelax ang una-una, gapautay sa pulaw, kagagapapagros ang pag-anggaan ay nga mas gintapitap ispagid sang stevia, no? Kagagin pa namin isang non-dairy creamer. Tilawin nyo na, ha? Bakal na kamo. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Sa aton impormasyon na nabaton, ang Kape Henyo, ari na ini sa 1st and 2nd District. Sa 3rd District, amat-amat na 4th and 5th. Ini nga simana, maging available na ini sa inyo mga botika. Pero kung gusto nyo na git, makatilaw, buwas nga daw. Kadto ka mo sa may Mary Mart Mall. Mary Mart Mall, sugua, ang makilala nyo. Para makabakal ka mo sa kapehen nyo, ara lang ini sa may Samara Shop. Iping sang Sarabia Optical. Iping lang sang Sarabia Optical arang Soft Touch Wonder Oil. And syempre, ara man mga kasama, ang Kape Henyo 14-in-1 Coffee Mix. Saliwat, Samara Shop, iping lang sang Sarabia Optical. 11:27 iningabahin duluman sa aton sang Klinika D3 Bio ang antiviral and antibacterial na natural. Ang D3 Bio may arang asangkap ng extra virgin coconut oil na bugana sa lauric acid, isa ka medium chain fatty acid na makita man natin sa gatas ng aton ng iloy. Ini sigurado nga makapatay, hindi pugong ha, kung hindi makapatay sa mga virus kag mga bakterya. Sarang ini nga mahatag sang D3 Bio para sa inyo. Adlaw-adlaw, inum kita sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Ang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilana, trangkaso, D3 Bio muna. Available sa mga suki niyo mga butika, kag sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine, kadto lang sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, may branch sa kilid sang Robinson Zaro, Salvacion Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Biagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag ang pinakabag-o nga branch sa Sara Branch. No, sa may Sara, katuin nyo lang dito ang pinakabag-o nila nga branch sa may RJM's Building, Barangay Apologista Sara Iloilo. Malapit lang sa Sara Public Terminal.
1: Tatak, RMM.
0: 11:29, antes kita mag Papa G, may ara kita nga power update. Alas 7:30 sang aga, buwas nga daw, Martes. Tobtob alas 4:30 sang hapon. Siyam ka oras ang kalawigon ng mga apektado. Sara kag Concepcion ni Iloilo.
1: Tatak, RMN.
0: Sa Sara, apologista, porsyon sang apologista. Bacabac, Crespo, Ferrares, Gildore, Lanciola, Padyos, Poblasyon Ilawod, Salcedo kag Zerudo. Sa Concepcion, apektado sang siyam ka oras nga brownout ang porsyon sang Kalamigan, Concepcion. Sa mga kauturan natin sa Pototan, preparar 8 a.m. to 9 a.m. isa ka oras lang. Porsyon sang Ledesma Street sa Pototan, Rizal Street, Rumbang, Puro Gamay, Amamaros, Igang, Kahugikikan, Kasalsagan, Naga Hibyok, kag Hamabalud, kag ang Dawis Pototan. Sa Mina, ang Badyangan Mina, isa ka oras lang ha, na 8 a.m. to 9 a.m. Power update pa gid dira sa may Dingle from 9 a.m. to 5 p.m. 8 ka oras masulo sakit-sakit ini. Ang apektado sa Dingle ang area sang Barangay Liboo kag Barangay Bongloy Dingle. Sa mga taga-Pototan, 9 a.m. to 5 p.m. 8 ka oras ang apektado Barangay Naga, Pototan, and ang porsyon sa Barangay Kasalsagan sa may irigasyon dyan sa Pototan. And yan mga kasama ng ating power update. Ang ating power update dulo na sa aton sa mga produkto de kalidad ni Doc Remelito. Uy, sugodan naton ang Santon Plus Gold.
1: Tatak! RMN.
0: Santon Plus Gold, makakasama, makahibalo kamubla nga mas importante ang aton ikayong lawas para malikawan ng narisari ng mga balatian kinahanglan ta sang epektibo na herbal food supplement. Ang Santon Plus Gold ang mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. Gani mas epektibo nga makatabang sa diabetes, mahigo nga dugo, hypertension, palanghubag, inyong mga bukol-bukol, no, mahinang immune system. Santon Plus Gold, mabakal sa mga suki niyo mga butika, kag bumisita man sa Yes to Health Wellness Center ni Doc Remelito Uy nga nahamtang sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. No? Bisitahin nyo da, Domingo hasta Biyernes, alas 8:30 sang aga. Dobtob alas 4:30 sang hapon. Pangitada si Dr. Ray Empinado sa mga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine.
1: Tatak! RMN!
0: Saka ang kape ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari ang saboroso, manamit, mahamot, kag masusahan siya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May soya, may xanthones, and may malunggay. Amoy niya ang caffeine-free coffee. So hindi gid magsulab ang inyong sulok-sulok, biskan imno nyo ni aga o tuhapon at gabi. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bakal sa mga suki niyong mga butika, kag huwag kalimutang bumisita sa Yes to Health Wellness Center. And kung ba nagkapalakit ng inyong kalawasan para sa kay Te Pancho isang Domingo, aperde kami! Aperde kami sa softball sa Santa Barbara! Ang gagagaling! Pero walang sinabi ang sakit ng katawan. Alis! Sakit ng katawan! She! Wala ginasapak ang sakit ng kalawasan basta may Nan's Liniment Oil. Ang pinaka-epektibo nga balanyos, mga kasama! Nan's Liniment Oil, pain reliever na, insect repellent pa. Hindi lang yan. Kung may kaspa ka mo, nus-nus nyo lang sa anit nyo ining Nan's Liniment Oil kay may alpha-liporic acid. Kung may mga pilas, paso. Banyos nyo lang na, sigurado madula ng pilas. No, mapatugo ng, mapapwede, patugo nyo ng mga nagadugo. Manabaw man o madalom ng mga pilas. May buni, up-up, alipunga, yak! May arikis, aringking-king, lanag, Nan's Liniment Oil, ang katapat. Nan's Liniment Oil, produkto de kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Uy, happy, happy, happy birthday kay Dr. Cyril Condino Diocariza. Happy birthday! Mayang gabi man kay Nanay Lorna Vasquez. Kay Mama Rosal Ninita. Wala managulan, tiyo. O, gani. Si Ma'am Edda Mohal, Margarito Maramento, Ma'am Susan P. Sescar. Mayong nga gabi sa inyo. Adra sa may Lebanon, si Ma'am Evelyn Gigax. Hello, Kapurangkay. Dohidlaw na ako kay Ma'am Evelyn. Ah. Si Madam Alice Friedrich, Ma'am Margie Cubillas, Nanay Flor, ikahilig. Kay Ellen Alerta, Len, mayong gabi eh. Arjan Gabutin Hakusalem, good luck kay baby Alex. Daog na ba? Anong update, baby? Search si me? Jimmy Toroy, mayong gabi eh. Si Ma'am Inday Mary Louise Tellore Patino, John Boards Abordahe sa may Hong Kong. Pang, good evening sa inyo da. Romel Palmares, Florencia Sukaldito Kalimpay. Rosalie Pelotendos, mayang gabi. 5-3, ay daog si, ano? 3-7, ay daog si Olinyo Koba. Ay, sus! Perdi si Alex. Naku po. Perde, oh. 5-3, tapos 3-7-6. Ay, 2 kaset nakuha ni Olinyo Koba. Ahay. Erwin Topino Garcia, nagapamati kami din sa may CDC sa Guimaras Rescom Headquarters. Mayong gabi sa inyo da. Sir Erwin, kitakit sa manggahan. Johnny Diaznes, good evening Choi, watching from Zamboanga City. Good evening kay Cas Encar Oscares dyan sa may Santa Barbara. Apatamiyo man sa akon ng mga upod nga guard on duty tiyoy. Dire sa may Pepsi Iloilo plant. Kay SG Arabia, SG Fresnido, SG Agustar, SG Gelbaliga, SG Cañete, SG Gemino, si SIC Sarino ang nagatamyaw, SG Brillantes. Kaya mga guard, dito sa may University of the Philippines in the Visayas, kaya sa Central Philippine University, mayang gabi. Sir Marlon Franco Supremo, mayang gabi man sa inyo. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, good evening. Kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Sila niya mahatag sa mga papremyo ng mga appliances sa aton nga RMN Freedom Run. Palista na kamo June 12. Dalagan kag magdaog sang cash prize kag mga papremyo halin sa City Furniture Appliances Store. Pa-register na kamo, ha? Mayang gabi man kay Kappa Ronnie Paguntalan sa Pararasur Tigbawan Turbo Mateo sang Molo. Ang nagatamyaw si Gold Star, si Andre Canonicato, hambali ma Maria Ruby Canonicato. Salamat gid sa mga nagatutok, no? Sa mga nagasakdag sa aton nga programa. Alas 11:38, preparar na kay Ari na ang kwento with Papa G.
2: Dear Papa G, ako si Mark Jan, 29 years old, sa Sangay City, Negros Occidental. Sa uma ako nagdako, Papa G, kagkabalo naman kamo, basta umaga ni pigado gid ang pangabuhi. Wala gid ako nahatagan sa tsansa nga makatapos ako ng pagtuon. Pero gamay plang ako, may knowledge na kuya sa pagsagod sa mga sapat, pariyosang karbaw, kanding, pato, manok. Ganay subong, ako ang ginasaligan sa tiyo ko nga nagapanag-iya sang poultryhan sa mga manok sa amon uma. Isa si nakabes.
3: Bawa. Bawa. Busugid ko sang laswa kagugang aging luto mo na iba.
4: Ako man dyan, inong. Busog man ako.
5: Ate, syempre. Kinahala ninyo sang utan para nga pagsik kagbaskog ka mo. Ay ho, gali Mark dyan. Ano oras ka mapapoultryhan ni tito mo?
3: Dugay-dugay, Nay. Mapatunaw-tunaw lang ko, ah.
5: Amo bala? Ote, pila ka kaadlaw dito?
3: Basi 26 days, Nay, kay iti. 26 days lang daan ang piso kag i-deliver na dayon. 3,000 pa daan ka piso ang balantayan ko.
5: Baw? Kadamo ba?
4: Ay, amo matuod, no? Ti, pila dang imo, no?
3: Secret lang, ah. Basta kung maka-harvest dito, ti, tagaan tagid ka.
5: Baw, salamat, gid na ka. Ikaw lang gid na pag-asa namon sa manghod mo.
3: Hindi ka mo magkabalaka, Nay. Manghod, kay buhaton ko gid ang tanan para sa inyo, ha? Hindi ko gid ka mo papabayaan.
5: Ome, no? Mark Jan?
2: Ako lang ang paglaom ni Nanay, kagsang manghod ko, Papa G. Kay ti, wala naman si Tatay, gani ginahimo ko gid ang tanan nga masarangan ang pagsagod sa akon iloy kag utod nga mahatag ko kag ma-provide sa ila ang tanan.
6: Mark Jan, siya gali si Nonoy. Siya ang makaupod mo diri sa poultryan. Noy, si Mark Jan, inablo siya kag ginasaligan ko sa poultry diri.
3: Meg, Mark Jan gali ah.
7: Nonoy gali Meg
6: ah. Mark, ikaw nang bahala magtudlo kay Nonoy, ha. May laktan pa ako eh. May ngago pa ako pa syudad. Kaya mapaiyaw pa ako dito.
3: Ati, sige, tito. Kami nang bahala, Dria. Halong ka to.
6: Sige, sige. Salamat, Git.
7: Halong na, boss, ah.
6: Salamat.
3: Kwan, nakasulod ka to sa mga piso, Meg? Kasi kung luya mong maglantaw dito, pero antes na, mag-disinfect ka na, ha? Budlay na nga daan nga mahawa mga piso. Kung mga sensitive na nga daan sila.
7: Amo bala, Meg?
3: Oo.
7: Kwan, maligo na lang ko, Meg, ha? Di pwede ka paligo man.
3: Ah, dito sa kubo. Pwede ka dito. May tubig lang to, ha?
7: Sige, Meg, ha? Maligo ko, Anay.
3: Sige, Meg. Kaya kantoon ko to, Anay, mga piso, ha?
2: Duwa lang kami ni Nunoy ang bantay sang poultryhan. Bulos-bulos lang kami nga duwa, Papa G. Once gadaan nga nagabantay ka sang mga piso, pulaw bugtaw kagid. Minanok na nga tulog man ang amon eh. Kada apat ka oras nga daan, nagabubod kami. Kag isa sina ka, bes?
4: Pare, gindalan ko ikaw sang kape mga noodles kag biskuit para sa pamahaw mo.
3: Ga, nagpagamu ka pa. Hindi mo naman na kinahanglan nga magdala sina kiti may gin-provider man lang si Tito sa amon eh.
4: Hindi ka pa? Damo ka mo di stocks?
3: Buwang ka. Ngayon kantuan mo gikod eh. Kabalo ka naman nga, kabaho daan sa mga higko di sa mga manok. Damo di langaw.
4: Kita naging nga nahidlaw ko sa imo. 10 days na tabala nga wala nakakita ay kag naka-updan ay ha. I miss you.
3: I miss you too, ga.
4: Oo, gali. Hmm? Dari ko karon matulog, ha?
3: Ano? Tuod?
4: Oo, eh. Dito ta karon sa kubo kung diin ka nagatulog, okay? Nahidlaw nung gadaan ako maghulit sa imo, eh.
3: Oh, Denise.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Si Denise,
1: nobya ko Papa Jay. Bag-o pa lang kami sini. Mga anong pa lang siguro kami kabulan kag nakibot gid ako nga kinadtuan niya ako sa poultryhan kag siling niya dito siya matulog. Kag sang gab-i mangina may natabo nga.
2: Oh. Mark John. Tumano na gid ako nga masudla ng monarkiya ko.
3: Kasi kung nakabati si Amy ko noong ay...
2: Di, basa-basa, magit kuya.
3: Ang mayo pa, dito kita sa kwa, sa may duyan pala. Dito, padayo mo na ito dito, sige na.
2: Oo, dadali ka. Nagkakalam na kita ng hapon.
3: Tiga-tiga naman ko daan.
1: Hindi kami mayo ka buljakan ay Papa Jake, iti kubo mo na nga daan, kagdara pa nagatulog si Nonoy. Ganyan nagsailo kami sa duyan sa gwa, kag dito naglaplapanay.
2: Oh, oh shit! Ah, amo ginigin na kailawan ko sa imo ka. Ah, kalamin!
3: Wild shame mo, this. Oh, shit!
2: Ay, nalang. Ah. Nagaigot ang duyan. Basi ko mabugto.
3: Hindi ko mabugto, ah. Ako niya ang pagtakot. Oh, shit! Oh, kakalaw. Lumagoan na git ko.
2: Ha? Shit! Ako man. Tungan ta. Agay. Ah, doon ka mo. Kaya ang uraro mo. Katika-tika.
3: Namit. Namit. Shit! Ah! Namit, sumutulog
2: ko. Mark John! Mark John! Mark John!

0: Bailang gani Papa JK, wala na bugto ang duyan. Wala man kami iban nga plastaran abi. Kay ginadilian man kung dito kami ayon sa mga piso, hindi ba na? Kapag kaagasin ha.
1: Omeg, ari ng noodles kag maitlog migo, dinis.
2: Wow, kanamit ba? Pasabaw ang pamahaw, taba?
3: si Migununoy gali, pero may nagaloto din noodles siya. Ayaw gali, nag-init naman ko to tubig kay mga pita.
2: Ay, kanami, digilis ang pangabuhi ninyo nga duha, no? Tauhay, wala gahod kag layo sa gamo. Mga piso lang kagdapyas ang hangin ang mabatian ninyo.
1: Gusto kagi, Denise. Nami, diya.
2: Gani. Ga, tinang ko gihapon matinir, ah. Takan ko yung adaan sa balay, ah. Kagahod sa mbaba ni Mama.
1: Denise, ga.
0: Hindi ko man mahimo nga papulion mandayon si Denise, Papa JK, kay ti naluoy man ako sa iya kay siya permi ang ginapunterya ni Mama niya sa ilabalay. Pinaman kagabi ang tulog niya sa poultryhan nga tuparay kami. Kami gid lang tatlo ni Nonoy kag Denise ang tawo sa poultryhan kag amo na lang ang akon kakibot tungod.
2: Noy, Noy, basta ako pagigidali kay Mark dyan, Noy.
1: Ginsaligan ta ka! Tapos uhuton mo ko! Mga animal ka mo! Mga sapat ka mo! Mga kabalan!
2: Mark John!
0: Nagalalaing gid ako ya Papa G. Do ibunggo ko ang ako niya ulo sa pader. Grabe no? Grabe ang salig ko sa ila. Tapos amo pa yung ginbuhat nila sa akon. Labi na si Denise nga dubi ako. Kasakit ka tama, Papa Chi. Kag ano blang mayo ko nga buhaton sini. Saan mo ako sini maka-move on? Laigayin mo ninyo ako, Papa Chi. Ako gali si Mark Jan, sang Sagay City, Negros Occidental. Madamo giging salamat and more power to your program, Papa Chi.
4: Ang ining bayan, dulong na sa aton sang Mega Man Herbal Coffee. Mega Man Herbal Capsule, kung gusto mo nga daw kamote katiga ang imo nga uraro, mag Mega Man! Ini ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kagagimaras. Mega Man Herbal Capsule. Nagahatag pa resistensya sa ating mga lalaki sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw kag nagpapagsik. Nagadugang sang resistensya sang isa kalalaki. Kung gusto nyo maglabing-labing, may toyo ka mo para hindi na maagaw sang iba ng imong asawa, imong partner. Dapat happy-happy ang misis. Pag happy ang wife, happy ang life. Ang solusyon sa paglabing-labing, Mega Man, sigurado, safe katama kay FDA approved. Kahit puro herbal ang iyang ingrediente. Tandaan, para kamote katiga, Mega Man Herbal Capsule na. Kagaparisan sang NAMS, new and improved NAMS Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingo bang magustin, guyabano, malunggay. Para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAMS Herbal Capsule Super Plus, iniyang natural nga proteksyon sa aton lawas. Manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Inom kita adlaw-adlaw NAMS Super Plus, ang natural na anti-cancer food supplement. NAMS Super Plus, produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma Corporation ni Tita Arlene.
5: Tatak RMN.
4: Sugudra nato ng laygay. Hello, mayang gabi.
6: Mayang gabi, Dioy.
4: Si Marilu. Yes, Marilu.
6: Si Nora niyo.
4: Ay, Nora. Sorry. Si Nora. Nora. Yes, Nora.
6: Kasi siya lang sa tingo ko, Dioy. mahamal ko lang kay Mark dyan. Hindi ka magpadala dyan na si Balatiago ang kasi sa ila. Hindi pag-ubahin mo, pabaling mo. Magpalayo ka sa ila. Ikaw na lang kusa ang magpalayo kay... Kung mag, ano ka, mag-ubahin mo pa mabuhi. Tungod lang si... Ang muna nga babae, hindi ka man ka anak niyo. Pero para sa ako, hindi siya masaligan. May kintuhog, yak mo mag-abiyan. Mm-hmm. Siya tani yang maano siya ko baling mo. Kahit si babae, siya mo kung tuod ka niya nga palangga. Siya mismo ang malikaw sa sulay. Kung tuod nga masulay ka, hindi rason na masulay ka, tiyoy. Kung hindi mo gusto. Hindi, ikaw na lang mapalayo sa ila.
4: Ang silay, ang abiyan, bisang namin na tanig, kaya gatipan sila sa piso. Galing ang iyang amiga, pisot, galing ang gusto.
6: Yan, yun ang mga babae. Hindi ka gil sa ano. Kasi hindi mo pa gani asawa, hindi mo na nasiligan, hindi mo na mabili sa ibang ara ka gani. Manginig na mag-traido.
4: Bagay, sige.
6: Muna, hindi niya pag-ubangin mo, pagwalin mo. Ang palayo ka para nga makamugon ka. Kaya dira ka, kung kudira ka lang, hindi ka gil makamugon. Kaya hindi ka makamugon. Kasi makakita ka pa sa babae nga. Para din sa inyo. Amo lang na siya ay akag mayong aga lang kay Ma'am Delta, kay Ma'am Dina, Ma'am Christopher, kay Ma'am Josephine, kay Miss Elger, kay Ma'am Dima, kasi kanan na lang na OFW. Thank you, Tiyoy.
4: Salamat, Gid, kay Nora. Hambali, Ma'am Margie. Suki, lipatan ka. Ni, lipatan ka ng mga tingog. Pasensya, Gid, Ma'am Margie. Good evening. Sir Arnel Saonoy, Mark Tristan Diazes, Johnny Diaznez, Freddy Neil Magallanes, Amalyn Ratay, kaginatamyaw ni Ma'am Avec Paez Esmeralda, ang mga Junakis niya, de sila Isabel, Ariana, Charmaine, and ang iyang apo na si Xander, all the way from Singapore. Din si Papa Burns niya. Ha? Naglakat si Papa Burns pa Australia? Sige, continue lang ang bakasyon grande dira sa may Singapore, Ma'am Avec. Si Ma'am Telly Piffer kay, uy, kay Lani Dulalia dira sa may Zone 11. Tiyo Ipan, shout out sa mga family and friends ko nga nagpamati na man sa sining istasyon. Madamong nga salamat. Ayos, Lani, ikaw pa! Ang Iloy, sang amon number one kagawad na ni si Fair, kagawad Fair Dulalia. So si kagawad Fair lang ma-host sa Mr. Guimaras, ano? Congrats and good luck, no? Ang mga iban nga wala pa kahinagaw, wala na kahinagaw sa last day of voters registration. Ambot pero suno sa COMELEC daw wala na inisang extension bala. Kadamo pa sang mabuto tani galing Pinoy gid ya. Kung sano ang last day digto gid sila ya. Ambot tatutok lang diri sa RMN Iloilo kung may announcement ng COMELEC nga i-extend nila ang voters registration. Pero as of the moment, daw last day na gid na subong adlaw, no? Si Mama Melanie Hardyuline, God bless to you. Thank you. Kay Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop. Sa may Iloilo Terminal Market, Ma'am Marilo Villalobos. Kay kagawad Robert De Vera, Sir Dicoy Katalan Lampreya, and Ma'am Edna Mayong Gabi. Remy Bakrang, shout out ko lang kay Nanay Jerome dira sa Managupaya, Banate. Halaka, dalawa kayo, isang babae, malandi. No, ang ina nga babae, mayo pa gani. Mayo ganing natabo sa imo, Mark John. Kaya nahibaluan mo na ang matutuod na kulor sang imong nga amiga. Pero dapat istoryahon mo man si tiyoon mo nga ngita lewat sang biya sa kahelper. Sugid mo kay tito mo ang tutuod nga natabo. Sir Nicolay Somes, sugid mo kay tito mo. Kay base magtener dang lalaki, maglabutanay pa kamudwa daw kahuluya, abla. Malabutanay ka mo sa isa lang kababae, nga bigatlan ka. Melanie Hardyuline, thank you ma'am, I'll take that as a compliment. Diyan magtanong, Mama Mercy Rasgo, kay Ma'am Sirney. Ma'am Mary Recabar. Mayong aga, Ma'am Mary Recabar. Sa mga OFWs nga nakatutok. Kung ako si Ma'am Mark John, hindi mo na nakinanglan. No, hindi mo na nakinanglan nga ipakigbato inang babae. Nagpatol na sa iban nga lalaki. Wala na pagpalangga sa imo. Katol lang na iya nga gusto niya ipakalot. Mas mapati pagidkutani kung ang lalaki, kung duwa ka babae, kag isa lang ka lalaki. Pero ina iya, baw duwa ka mo lalaki, isa ka babae, wala na gid sa respeto. No, wala sa respeto sa imo bilang isa ka tawo. Wala niya ginahalungan ang inyong relasyon. Nung iya matilaw pagid siya, no hindi tago, patal-patal na gid iya. Balaan niya man nga ara ka nagkatulog, magkatuto sa kwarto sang imo nga upod nga sinunoy, kag mapatandog. Ano pa, Mark John? Kinanlan mo pa ibunggo sa paderang ulo mo, amo na na yung nagkakatabo sa imo. Hindi man naguro pagpalanggang imo, kay anong kabulan pa man lang, way pa na ma-develop. Kung ako sa imo, Mark John, inom ka Life Extension Vitamin D3, sigurado gid ini. Ang Life Extension Vitamin D3, mas mapalawig ang imo nga kabuhi. Kung malawig, mapalawig ang imo nga kabuhi, mas damo ka pa makita nga mga babae kumpara sa dira nga babae. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang sikreto, pataasa ang vitamin D3 level sa inyong dugo para makabato ka mo sa mga makamamatay nga mga balatian, ilabi na gid ang makamamatay nga cancer. Duwa ka soft gel kada aga pagkatapos ninyo pamahaw. Ang Life Extension Vitamin D3 aprobado sang FDA, USA at Philippine FDA. Numero uno kag super vitamin, Life Extension Vitamin D3.
5: Tatak! RMN.
4: Mabakal sa mga suki niyo mga botika and Life Extension Clinic. Congratulations, Life Extension Medical Clinic Oton Branch sa ilang 4th year anniversary. Subong adlaw, no? 18. Kanto ka mo sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para ma-avail ninyo ang libre na medical consultation. May araman sila sa Robinson's City Proper, Barangay Poblacion, Zone 1 Estancia, Tagbakharo, sa may siyudad sang Pasig, Simeon Aguilar Street, SM City, Iloilo. Kung mapabulubog na ako kamo to, kung isa, lagaw-lagaw mo na ito, bisang may baklo. Lagaw-lagaw ko mo sa lower ground floor ng SM City Iloilo, lapit sa food court, ara ang clinic, pa-check up ka mo, no, sa mga doktor na libre ang magpa-check up, ha. Sa Santa Barbara, ara lang sa Bangga Dama, Tubang Sanga, sa may Tubang Sanga Santos Arcade. May ara man sila sa may pinakabago, no, dira sa may Guimaras, sa may San Miguel, Jordan Guimaras, lapit sa may Rotonda, sa Davis Building, San Miguel, Jordan Guimaras. Kada gabi, para sigurado ang resulta, mag-inom sang Super Fiber. Ini naman ang Super Fiber, ang iyang maibulig sa inyo ni islimpyuhan ang inyong kolon. Pinaka-epektibo ini nga paninlo sa aton kolon kag pangontra sa problema nga constipation. Kagagod ba amligan ng aton kolon kontra sa balatian nga cancer like colorectal cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Nagabulig din ni tinlo sa aton kolon pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber is a fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines para sigurado ang resulta. Inom ka mo duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 kada aga. Pagkatapos pamahaw and kada gabi, antis ka mamanyapon o antis ka magtulog, mag-inom

0: Dorem de Sodusta, Mam Mafe Pedregosa Andaya, Mam Angel Cuevas, Fredenel Magallanes Bulaga, yun na lang. Hindi na klase, hindi na mayad klase nga babae. Mga suki ah. Eh, Punch, good evening. Inaanad, abi, ako kagahon. Start 12 until 3:30 sa programa. Gabay lang, makabalik na, no? Pero si US President Donald Trump, ang latest update natin, kay US President Donald Trump is ginampaandaman niya na ni ang Iran nga dapat na kuno batunon, no, batunon ining peace deal or face new consequences.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 12:01, good morning na. Masubo-subo nga aga ni kayang aton nga pambato, ang number 38 na si Alex Yala na perde. Batok sa pambatok sa top ng top tennis player ng Ukraine na si Oleksandra Olyinkova. Sa 6-3 daog si Alex Yala gali sa first set, pero sa second set 5-7, and sa third set perde si Alex Yala para sa iyang debut round sa Strasbourg Open. So sa liwat perde, exit, early exit na naman si Alex Yala. May ngaga kay Sir Lito Binyas and ang aton ng mga Radio Manibela drivers, salamat gid sa pag-upod. Kay Ma'am Nelia Cordova, mayad-ayad gid nga aga na galit sa inyo tanan-tanan. Today is May 19, preparar na sa fuel adjustments, ano? Ngay patuman na subong ng adlaw sa saliwat, magasaka ang presyo sa diesel and magasaka ang presyo sa gasolina subong adlaw.
1: Tatak!
0: Happy, happy birthday, anay! Sa amon nga ace pitcher nga tagalibas, happy birthday Regan John Cesar, Derzalin, kay Helen Petes, kay May Dosado. Happy, happy birthday kay Derz Amodor Mabo.
1: Tatak! RMN.
0: And tanan-tanan nga naga sa ulog sang ilang kaadlawan sumong happy, happy birthday from all of us here, mga classmates nyo sa RMN. Isugid kay TOA program.
1: Tatak! RMN.
0: Antes kita maglarga, no, remind na lang, boss, ara na si Senyorito Rodolfo Leon Agado. Mga kasama, hindi magkalipat mag-inom sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kay nagabalansi man sa sistema. Sa aton lawas, ang epekto sini ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Sigurado, basta nakainom ka 2 to 3 capsules sang Evergreen, daw maintenance ni. Kay ginabuhinan niya ang sobra naton nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid, kag ang constipation. Makatugas ang narisari nga balatian kay ginasiling, constipation is a mother of all disease. Kag ang tanan naman nga kulang ang mga vitamins and minerals like vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc, dugangan sang Evergreen para healthy, kaga para mabaskog ang aton immune system. Tandaan, ang Evergreen may balancing effect. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kanubo. Gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas, kumpletong-kumpleto ang benepisyo. Ang Evergreen may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, barley grass, wheatgrass, kag may vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen, aprobado sang FDA, kag ang Evergreen Herbal Capsule, available sa tanan nyo nga mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Tandaan, tumar kita, adlaw-adlaw. Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. For more info, text lang si Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule.
1: Tatak! RMN.
0: Time out for me. Kitakits na naman kita karon sa gabi, 11 to 12 para sa programa Isugid kay Tiyoy. Palihog na lang, like, share, and i-follow ang tanan-tanan ng mga programa sang RMN. Labi na gid ang mga may init nga mga balita. Kagayon

0: Sanfon Plus Gold.
1: Ako si Roy, kangko ng pusang fatty liver. Dugang pasang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
2: Basta kun, ginahilanat?
3: Dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, ibay Jessic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
8: Ang diskarte sa ilonggo dira.
9: Rexido Forte!
10: Mas dasig banat sa abat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
13: Dali lang gid!
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira! Ang kilala mong Alaksan, extra na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas pinagaling pa!
14: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
14: Wait, extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

panamon ng ila, amaayuhan, maayo nga pang lawason, agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbugana ang ila alalihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang namon. Pasailuha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo

0: Mayad ayad nga aga, good morning, mayong aga sa tonyo mga suki nga tagpalamati sa tonyo programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis naga upod sa inyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out kay Ma'am Bibing Dadivas kag Sir Jun Dadivas da sa Altachira Iloilo, kay kagawad Carlet Clavel, kag kagawad Tito Kagape. Salamat, maayo lang ang paghigop sa mainit-init nga kape subong nga simana. Formal na nga ginbuksan sang probinsya sang Guimaras ang napulo kaadlaw nga selebrasyon sang ika-34 nga Manggahan Festival. Isa sa mga ginabantayan sa maduagon nga selebrasyon amo ang mango eat all you can nga available sa bilog nga duration sang sini nga kapistahan. Suno sa Guimaras Provincial Government DC8 ka metriko tonelada ang ginhanda subong nga tuig nga mas madamo sang 5 ka metriko tonelada kon ipahanggid nato nagligad nga tuig 2025. Sa interview sang aton nga programa kay Sir JP Intridisyo, ang aton nga OIC Tourism Officer sang among nga probinsya, iya ginpahayag nga naka-enjoy gid ang mga Guimaras noon kag ang mga bisita sang unlimited nga mga paho sa bayad lamang nga isa kagatos sa sulod sang 30 minutos. Ginpasalig man ni Guimaras Governor Maria Lucille Nava nga mas madamo sang nagahulat para sa festival goers subong nga tuig. Balantayan sa gihapon ang mga cultural presentations, ang music festival kag Miss Guimaras pageant kag ang bago pagid nga mga aktibidad para sa mas bago nga eksperyensya. Lakip man sa major feature sang selebrasyon amo ang pagsa publiko sang ila bag-o nga festival logo nga may tema nga Mangoes and More bilang pagpakilala sa Manggahan bilang globally competitive nga festival. Naibaluan nga 40 million pesos ang ginpain sang probinsya sang Guimaras para sa sining nga selebrasyon sining tuig 2026. Bangod sa ginalauman nga pagdugok sa mga pasahero, gimpalawig man ang biyahe sa mga fiber boats tub-tub alas 2 sa kaagahon. Magalawig man ang selebrasyon sa Manggahan tub-tub sa Mayo 24. Nahibaluan nga nag-deploy man sang masobra 500 ka security public safety kag emergency response personnel sa idalom sang task force Manggahan agud nga mapasiguro ang safety sang tanan kadungan sang kapistahan Manggahan festival. Gani ginaagdagid ang aton nga mga pumuluyo labi na gid na nagapamati sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan, magkari kita kag magkadto mag-enjoy sa Manggahan festival. Sa kaangot naton nga balita, mas matamis kag mas maduagon ang selebrasyon sang Manggahan festival sa sining tuig. Ang selebrasyon nagumpisa nagligad nga simana sa pagpangunigid sang aton nga Governor Lucille Nava kag Congressman JC Raman Nava. Suno sa kay Governor Nava, madamo sang aktibidad ang ginhanda sang probinsya sang Gimalas para sa tanan nga mga Gimalas noon dumuloong mapalokal man o kon international nga bisita. Bida sa selebrasyon ang Mango It All You Can nga ginabantayan gid sang mga pumuloyo. Sa sulod sang 30 minutos makapagustok kaon ang mga pumuloyo sang paho, hilawman o kon luto. Kag kada gabi may music festival, may food fest, kag maghatag sang dugang nga kalingawan. Samtang ginhingyo ang highlights masaksihan amo ang cultural presentation sang lima ka mga kabanuhanan nga maga-feature sang bugana nga kultura kag tradisyon sang tagsa kabanwa kag probinsya sa pangkabilugan. Gani gina-invited sang aton nga governor provincial ang tanan nga magpadulong kag magsinadya sa Manggahan Festival. Hindi gid magkabalaka kay masobra 500 ka mga security personnel ang gin-deploy sang aton nga provincial government para mapasiguro ang kalinong ang katawhay kag ang kasadya sang sining pag-celebrate sang Manggahan Festival tuig 2026. Ang aton nga opisina, Department of Agriculture, Western Visayas, sa koordinasyon man kag kolaborasyon sang Provincial Office for Agricultural Services sa pagpanguna ni Sir Alvin Nava ang naghiwat man sang mga serbisyo para gid sa aton nga mga mangunguma. Nagapanguna nga serbisyo nga gintanyag sang aton nga departamento amo ang soil analysis o kon pag-analisar sang aton nga mga duta. Nagpagapasalamat gid kita sa tanan naton nga mga mangunguma nga nagdala kahapon nga adlaw sang ilang nga mga soil sample kag fit for analysis ang ining mga soil sample. Ginalauman naton nga ang wala ma-release kahapon nga adlaw nga mga results sa ginapatigayon naton nga soil analysis amon gid nga i-coordinate kag ipadala sa tagsa-tagsa ninyo ka mga municipal agriculturist. Dito ninyo i-claim ang results sa inyong mga soil samples. Gani, subong man ang pagdala naton sang aton nga serbisyo para sa kasapatan pag-diagnose sa mga sakit, paghatag konsultasyon kag bitamina, subong man ang aton nga rabies vaccination para sa aton nga mga alaga nga ido kag kuring. Yara man ang aton nga pagpatigayon sang libre nga pagparehistro sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System o kon FIDIS para sa aton nga mga mangunguma nga naga-engage sa agribusiness kag naga-venture sa mga agricultural products, hindi lang individual nga mga mangunguma kundi asosasyon man kag kooperatiba basta naga-engage sa agri-negosyo kinahanglan gid nga magparehistro sa Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System. Lakip man yung gindala naton nga serbisyo amo ang pagdiagnose sa mga masakit kag balatian sang aton nga mga tanom, palay, mais, ulo tanon kag iban pa nga para nga mahatag naton ang eksakto nga pagmanage sa sining mga masakit kag balatian nga mahimo naton ma-experiencehan sining first cropping season. Yala man ang pagpanagtag naton sang trichogramma para sa aton nga mga ulotanon bilang biological agent sa pagtapna sa mga peste nga nag-aatake sa aton nga mga tanom. Gindalaman naton ang updating sang aton nga registry system for basic sector in agriculture kadungan sang pag-celebrate naton sa sininga Manggahan Festival kag nagpanagtag man kita sa mga garden tools subong man mga collaterals mga advocacy materials naton IEC materials vegetable seeds kag seedlings alin sa aton Gimalas Research Outreach Station pag manginbulahan kay Sir Andrew Palomar aton nga hepe sa Guimaras Research Outreach Station sa mga seedlings nga napanagtag naton kahapon nga adlaw. Subong man ang aton katuwang opisina ang MNRDC sang una amo ang isagid ka partner sa aton nga ahensya sa paghatag sang dako gid nga suporta sa aton nga mga mango growers gila sa probinsya sang Guimaras. Shout out gid sa tanan naton nga mga agricultural extension workers kag mga local farmer technicians kag farmer leaders dila sa probinsya sang Guimaras, labi na gid ang nakigbahin sa aton nga serbisyo kalaban sang kahapon nga adlaw dila sa Capitol Grounds sang probinsya sang Guimaras. Salamat sa pagpatigayon kag salamat sa pagbulig nga maorganisa naton sang insakto ang aton tagsa-tagsa ka mga serbisyo. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Ricardo Rosendo Hentolia, kay Richard Agodines, kag Armelin Joy Mospa. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Maayo lang nga pagpangapi kay Cesar Ciudad, Armando Imano, kag Idol, Ray Hinini, sa Gimbal, Iloilo. Sa kaangot naton nga balita, ginalauman nga mas mangin competitive ang mga cultural presentations sa nagkalain-lain nga mga banwa sa probinsya sang Guimaras kadungan sang Manggahan Festival 2026. Ginpahayag ni Governor Maria Lucille Nava nga bisan sila ang wala makahibalo sang ipasundayag kada munisipalidad, pero sigurado siya nga upgraded ang mga ini. Maybe it would be a blast. They are going to present to us the story of their municipalities basing on this or rebranding. Maybe they would offer new things. Siling sang aton nga governor sang probinsya sang Guimaras. Ginsiling naman ni Mr. JP Kin Intridicio, officer in charge sang provincial tourism office, maga-perform ang lima ka mga hubon sa nasambit nga kompetisyon. Hubon Balsahan sang Sibunag, Hubon Balintihan sang Hordan, Hubon Palayag sang Pinabista, Hubon Panugday sang San Lorenzo, kag Hubon Sadsalan sang Nueva Valencia, Guimaras. Ang cultural competition masaksihan sa Mayo 24 alas 6 sang gabi, tub-tub alas 9 imedya sa gabi. Gani, wish naton, good luck ang tantanan naton ng mga partisipante sa nagkalain-lain ng mga kabanwahanan. Kabay pa nga himuon ninyo ang tanan ninyo nga masarangan para mapakita ang kauya kag ang kayunik sang inyo tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan. Hindi magkalipat nga ang tagsa naton ka mga mangunguma kag tagsa naton ka mga mangingisda amugid ang bida sa sining selebrasyon Manggahan Festival. Good morning gid sa aton nga mga netizens. Din man kamo nga pungsod na pahamtang subong kabay nga nasa maayo gid kamo nga kahimtangan kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Padayon lang sa pagsunod sang aton nga programa sa mga social media platforms sang sining istasyon. Kag shout out gid sa kay Ma'am Lea Paduhinog Diala, kay Sir GC Diala, kag sa tanan nga katapo sang Diala's Integrated Farm, kay Ma'am Marfi Kinlat, kay Ma'am Jo Takardon sang Tubungan, subong man sa aton nga mga agricultural extension workers sa banwa sang Haniway, Mina, kag Badyangan, Iloilo, kay Sir Pacifico Puhol, Dr. Ayan Espada, kay Ma'am Arlene Esquadra, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton tagaan sang igtalo pangod subong nga aga. Nagbukas na sa nagligad na si Manang Mayo Kense ang extended weekend farmers market sa atubang sang Vista Mall sa Banwasang Uton, Iloilo. Ang aktibidad programa sang Iloilo Provincial Government katuwang ang Vista Mall Iloilo, Georgia State kag Department of Agriculture, Western Visayas. Lakip sa mga ginatanyag nga produkto sa extended weekend farmers market ang mga preska nga utan, prutas, organic nga bugas, panakot kag mga kakanin nga dala sa mga mangunguma gikan sa kabanwahanan sang Kabatuan, Kalinog, Lambunaw, Leon, Miag-aw, Uton, Pavia kag Santa Barbara. Para kay Efren Gano, pinuno sang kooperatiba sa mangunguma sa Uton, dako abulig ang ini nga proyekto sa ilang nga mga mangunguma. Agud mabakal ang ilang mga kinabaligya nga ulutanon. Nagalaom si Gano nga magsigi-sigi ang ining aktibidad tubtob nga maandan na sa mga Ilonggo ang paghapit sa lugar para magbakal sang ila produkto. Nagapasalamat naman ini si Ana Marie Abangan sang pulo Maestra Vita Uton nga isa sa mga nagbakal sang dala sa sining programa. Suno sa iya, dako nga buligid para sa ila nga kalenderya nga may malapit nga balaklan sa mga panakot, prutas kag utanon bangod mabuhinan ang ila gastos para sa transportasyon. Ang extended weekend farmers market mangin bukas kada Biyernes tob-tob Domingo halin Mayo 15 tob-tob Hulyo 14 sa alas 6 sa aga tob-tob alas 8 sa gabi. Gani ginaagdagid naton ang mga malapit naton nga mga establishmento, ang mga malapit naton nga mga kabanwahanan kag kabarangayan nga magbisita o kon maghigayon dire sa weekend extended farmers market dira sa ingod sang Vista Mall Iloilo. Aktibidad ini kaupod naton ang provincial government of Iloilo upod ang DA Western Visayas. Saptagon naton ang produkto sang aton nga mga mangunguma nga naghalin pa sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan. Support local, buy local. Suporta naton para sa aton nga mga farmers. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay amigo naton Jay Aranda dira sa Uton, Iloilo, kay Rodel Ravina Subuman, sa kay Ernie Rosendo Villanueva, Sir Gales Abayate, kay Attorney Rolin Asuncion Subuman, sa kay Sir Ryan Lasgo kag Rain Orocio. Mayad-ayad man nga aga sa mga farmers nga katapo sang Agbao Crops and Livestock Farmers Association dira sa Bingawan, Iloilo, kay Joan Pilahillo, Maria Lina Castronuevo, kay Jilin Castor, Jovelin Almeres, kay Joylin Asis, subuman kay Mary Jane Amagen. Good morning man kay Nisi Perkinsa, kay Sir George Hortel Yusa, Sir Ricardo Doce kag Arnolfo Magcope, kay Mayor Anay Mayor Henry Anotado sang dingle, mayaw lang gid nga pagpangapingapidra sa imo Mayor Anotado, kay GC Valenzuela kag Ma'am Ninya Valenzuela. Thank you man sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa sininga higayon aton nga pamatian ang aton nga AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Vivian Nemue Almalbis. Ma'am Vivian, sa imong report subong nga aga.
1: para sa mga nagapangunang balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Gindetalya ni Yusek Navarro ang mga inisyatibo sa DA agon mapasaka ang kita sa mga manguhuma. Gindetalya ni Agriculture Undersecretary for Operations Roger Navarro ang mga inisyatibo sa Department of Agriculture na nagatuyo nga buligan ang mga manguhuma na mabuhinan ang gasto, mapanami ang ila patubas, makakita sa bago nga palangitanan, kag mapabakod ang seguridad sa pagkaon sa pungsod, sa tiun sa pagsinapol, upod sa katarungan Farmers and Fisherfolk Group. Ang courtesy call sa Abril nga ginlaragway sa katarungan group bilang pagpakita sa pagpasalamat sa padayon nga suporta sa gobyerno nagsilbi man nga policy briefing nga kung siliin gindetalye ni Yusek Navarro kung paano gina-adjust sa DA ang ilang mga programa agud masolusyonan ang mga dugay na nga mga kakulangan sa agrikultura sa Pilipinas. Sa sentro sang sininga estratehiya, amo ang pagduso nga mabuhinan ang pagsalig sa mga mahal nga gamit sa pagpanguma samtang ginapasaka ang produksyon. Siling ni Yusek Navarro, ginpasangkad sang DA ang paggamit sang organic fertilizers nga halin sa higkusang manok kag iban pa nga nagakadunot nga materyales nga ginsuportahan sang mga processing facilities nga ginpatindog sa Batangas kag Nueva Ecija. Ini nga inisyatibo ginpatuman samtang nagaatubang ang mga manguhuma sa mataas nga presyo sa synthetic fertilizers nga nagapanubo sa ila kita kag nagpugong sa nagakaigo nga paggamit sang abono. Bilang sabat, ang mga organic nga alternatibo ginapromote hindi lamang agud makakinot kundi agud mapabalik man ang ikaayong lawas sang duta. Isa ka issue nga nakita nga rason sa manubo nga patubas. Gintudlo man ni Yusek Navarro ang mga tikang agud baguhon ang pamaagi sa pagkonsumo samtang ginapasangkad ang oportunidad sa merkado para sa mga manguma. Lakip diri amo ang pagpromote sa 50-50 nga simbog sa bugas kag binalidbid nga mais bilang mas barato kag mas masustansya nga pagkaon para sa mga pamilya nga Pilipino. Suno sa iya, gindesinyo ini nga panugyan agud mapahagan-hagan ang taas nga demand sa bugas, nga masami isa ka sensitibo nga issue sa politika, samtang nagahimo sang mas malig-on nga demand para sa lokal nga mais. Sa bahin sang supply, gindugang ni Yusek Navarro nga nagapaabot ang Pilipinas sang donasyon nga bini sang mais halin sa mga kaiping nga pungsod. Ang mga napilian nga grupo sa manguma mahimo nga mangin pilot beneficiaries nga pagtugyan sa pagpadamo sining mas manami nga mga binhi agud mapasaka ang ani nga wala nagakinanlan sang dako nga kapital. Ang mga specific nga bulig ginapalawig man sa sektor sang lubi. Kinengganyo ni Yusek Navarro ang paggamit sang coconut oil imbis nga palm oil bangod sa mga benepisyo sini sa ikaayong lawas kag potensyal nga pabakuron ang demand sa lokal nga industriya. Dugang pa niya, may mga manguma sang lubi na makabaton sang asin nga magamit sa pagpananom nga magpakita sang mas nakatutok nga pamaagi sa paghatag sa bulig base sa pananom. Ginauhag man ni Yusek Navarro ang mga kooperatiba na pabaskuhon ang ila pagtutok sa negosyo. Imbes nga magdumala sa madamo nga proyekto singdungan, siling niya mapanami sa mga grupo ang ila serbisyo kagkita paagi sa pag-specialize sa mga kagamitan pareho sang traktora kag makinarya sa pagpanguma. Mga aspeto nga direkta sa nagasuporta sa produksyon kag nagabuhin sa problema sa kakulang sa manugubra. Ang katarungan group nga partners ang DA sa idalom sang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program nagagamit man sang sini nga pagsinapol agud iduso ang mga reklamo sang ilang miyembro kag mag-follow up sang mga pending nga pangabay para sa suporta sa bilog nga pungsod. Ini ang mga inisyatibo kabahin sang mas masangkad nga agenda ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. base sa direkta ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magpatuman sang mas intrigado kag praktikal nga pamaagi nga magdala sa matutuod nga benepisyo para sa mga mangunguma kag manging isda, suno kay Yusek Navarro. Vivian Emio Kimpo Almalbis, Tagabalita.
0: Thank you, Gil. Vivian, sa imong balita, subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs dili sa probinsya sang Iloilo, probinsya sang Gimalas kag sa bugos nga Western Visayas nga magparehistro na sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yali ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Manguma o kun mangisda o kun nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kun mangisda, individual man o kun grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Bahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginangalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito. Ang padayon naton nga pagpangagda, magbisita lang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon lang si Ma'am Leia Cristina Rizol kag si Ma'am Maricar Tumbukon. Dala ang kompleto ninyong mga requirements, madasig lang ang pagparehistro sa FIDIS. Mula na kita sing panahon sa aton nga programa, kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan, nakatundan sa ngalan sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma, James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras na ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. At kakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran.

sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: This newscast is brought by your Jagnat Matik.
1: Jomer, tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikaw.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
3: Kumakal sa mga butika!
2: D3 Bio!
4: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Santhol Plus Gold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sa fatty liver. Lugang pas ang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santhol Plus Gold loka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Santhol Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
2: pinahusay.
6: Santhol Plus Gold.

0: sa mantsak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita. RMN, RMN, RMN.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Martes, pitsa 19 sa bulan sang Mayo 2026.
2: Sa karon nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyoman Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyoman Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda naga tamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka makabanwahanan kang isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan-tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo.

0: mga radyo kag sa YouTube Pangitaalang at RMN Iloilo Official.
1: Kag nga to naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
0: Gani din man ka mga bahin sang kalibutan sa sining mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Popdona, kag Radyoman Ben Roy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
0: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Ben Roy, mayong aga.
1: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Kagkaroon sa aton nga Know Your History May 19, 2018, ang wedding ni Prince Harry kag Meghan Markle ang ginapatigayan sa St. George's Chapel sa Windsor dito sa may London, England. Sa diingin may estimate ini nga mayara sang global audience nga naglabot sa 1.9 billion.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Kahapon nga daw nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Kaga nagsumpa na ang mga senator judges bilang judges para sa trial sa impeachment complaints or articles of impeachment batok iya kay Vice President Sarah Duterte. Kaga kahapon, Radyuman Ben Roy, formal na ginpresentar ang articles of impeachment at sumuman ang iyang mga annexes sa impeachment court. Kaga may mga proseso nga dapat pang sundon prior nga magkadto kita sa proper trial sa articles of impeachment. Ang una gidri ang issuance of summons, no? Ang pag-issue sa writ of summon sa mga gin-complaint, no? Particular sa kay Vice President Sarah Duterte. Kaya ginapadalaman ni si Radyuman Ben Roy ang copy, no, sang articles of impeachment. Kaya after sini, mag-file sang sabat ang gin complaint o kon ang respondent, no, mag-file ang kampo nanday Vice President Sarah Duterte sang ila sining answer, no. Pagkatapos after sini ang prosecution ang mag-reply man, no. Pagkatapos magapatigayon na sila sang pre trial. And so far ang natapos subong, Radyuman Ben Roy, kay ang legal team ni Vice President Sarah Duterte ang mag-file na, no, sang ila sini iyang asabat sa impeachment court. Kay kahapon nga daw ginsumo na siya sang impeachment court.
1: Medyo makwanini daw, medyo expectaron nato ini nga mangin cooperative diri si Vice President Sarah Duterte, maybe mangin smooth ini because nga ti iya ang majority, no, amo nang kabaturan. Gusto man nga balansehon ini ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero ti wala kasang may mo kay nabansagan ka nga kaalyado sa mga Duterte. So mayo man niya, bisan paano at least mangin cooperative diri si Vice President Sarah Duterte. Unlike on ang old majority eh, medyo maburubudlay pa ni, no? Kay masibod-sibod pa ni because nga si Hostile Dre, si Vice President Sara Duterte.
0: Oh. Ang impeachment trial, Rajiman Binroy, based sa rules, no? Sa nga impeachment court, may specific period ini. That is why nga sa filing sa nga answer, no? Sa nga Vice President, yan ginahatagan ini siya sa nga specific non-extendable period. Example, ang ginhatag kahapon is 10 days.
1: 10 days.
0: So, dapat nga mag-submit sila within 10 days. No? Sa ina sining formal answer. From there, ang prosecution i-furnish ba sila sang copy sang reply sang presidente o sang sabat sang presidente, sang vice presidente, tagaan man sila sang ample time, example 5 days man, no? Non-extendable man ina, no? Tagaan sila sang 5 kadlaw, agunto nga subdon then magapatigayo ng impeachment court sang pre-trial. Kira na na ipang plaster kon balamon like for example
1: para smooth sa mga previous sa trial,
0: sa mga previous nga mga impeachment trial. Hindi kapila na kita maka-witness sa impeachment trials sa Pilipinas. Kaya na kita yamay gina-impeach. Like for example, ang basa ko na ni Senator Miriam Defensor Santiago, dapat ang prosecution, ang House of Prosecutors, ang dapat mag-identify sa ila sining mga witnesses. Dapat pila kabilog. Specific ina. Ang plano nila nga i-presentar nga witness. Kaya pila kabilog ang ilang documentary evidence yung presentar sa impeachment court. Parang nga, why na dugang-dugang, why na buhin-buhin.
1: Pag-abot sa trial proper, smooth na ning tanan. Amo rin nga may pre-trial.
0: Oo, amo man na sa kwan, amo man na sa defense. Pamangkot man ang defense, Sergeant Benroy, kung pinakabilog ang inyong witness. Pinakabilog ang inyo sining documentary evidence. Para nga dira na lang balama libot, no, ang trial Rajiman Binroy, no, para nga within the period of time matapos ang
1: inyong trial. Ma-estimate mong time bala, no, kung ano kalawig ang makonsume mong time because makita mo pilang witness nga isa lang mo dira, no, ano mga ebidensya nga diskusuhan nyo dira. So pang presentar ina sang both sides para maging smooth sailing ang tanan.
0: Sa pre-trial ni ang clerk of court, no, mag-set sang calendar for pre-trial where both prosecution and defense ang mag-meet to agree, no, sang ila sining stipulations. Amo nang ambago kay ina gidalimit ang scope of evidence. Amo na ginapamangkot yet pinakabilog ang ipresentar nyo nga documentary evidence. Tapos ginarrow down ang list of witnesses para nga ma-expedite ang trial. Kaya hindi man ni amo ning obra ka senado
1: tara. May mga regular pa ni sila na trabaho.
0: Trabaho pa sang ato mga senador. Tapos sa trial proper, no, ang mga senators nga ni masumpa ni sila as kwani as judge members sang impeachment court, no? Tapos masumpa ni sila Rajiman Binroy, ba masumpa, no, sang ila duty bilang dapat impartial ka kag dapat with political neutrality. Kani kiti ambot, no, gapati ka nga mangin impartial, gapati ka nga mangin political neutral ang aton sri nga mga senator judges.
1: Iki sa sumpa nila amo na. Sa sumpa nila ti amo ning ganing ambalta nga pabor-pabor ni gawa kay Vice President Sara Duterte kay kumbaga may nagatoy-toy na to sa iya because ang mayorya iya amo nang kamaturan. Wala sang ginatawag nga impartial sa politika din sa pungsod Pilipinas. No, wala sang neutral when it comes to politics diri sa pungsod Pilipinas.
0: Ang lang ang impeachment trial Rajiman Binroy is quasi judicial, quasi political.
1: But ang decision making ga is more on political. Kumbaga ate, kung anong pitik sang pulso mo, amo nang sundon mo kay amo nang ginadikta sang grupo mo. Not much sa merito, formalidad na malang na iya. No nga istoryahan nyo dira, of course, diskursuhan nyo dira ang merito sang kaso kaya mo man ang pinaka-importante. But at the end of the day, ang buto nyo din bala ina nakabase. So, natural so, sa politika nga pagpati.
0: Oo, gabay-gabay pa nga ti, although nga ti may limits ang scope of evidence dira, ginanarrow down ang list of witnesses para ma-expedite. Pero tani, di lang maglapaw in isang pilagin ka bulan,
1: ready man yeah, Bigoy. No? 6 months, normally, why niya gala? Why niya nag 2 months, 1 month, 2 months, 3 months? Impeachment na niya, Mario Josep.
0: Sa labing madali nga panahon, matapos sila.
1: Tani, mga...
0: Naling ating kamalo ka... may kwan abi ini may mga period ini nga ti inatagaan ka mo nga mag sabat inatagaan ka mo nga mag reply then may pre-trial then maybe may trial proper okay ti may kwan pa na may presentation of evidence may defense presentation man tapos ang deliberation and voting isa na gadugay pa na ni Marvin Roy
1: kwan din korte nga operation ini Radyo Manirik. So, puli nga medyo maparo expedite ini gamay parang ti ma husgara na dayon. Kahapon gina-expectar kung tani nga may change of leadership man, no? Amon ang ginapananaw. But ang old majority and now minority ang Soto group, no? Wala sang nakuha nga numero. So, ang majority gyapon amo ang grupo na day Senate President Alan Peter Cayetano no, so wala sang pagbago kun sabagay tikon ikaw ang swing senator matipyo ka sa piya ka bago ka lang nagtipyo.
0: Ini despite nga si Senator Mig Zubiri baliang ang term ito kahapon is natauhan siya. Nag-upod siya, nag-identify niya ang iyang kagalingon ngara sa minority. Kay nagligan, nag-abstain siya mo. No? Upod siya ni Senator J.B. Ejercito. So si Mig Zubiri, gina-identify niya na ang iyang kagalingon ngara sa minority. Si J.B. Ejercito, despite nga... despite ka independensya, pero maupod siya sa minority.
1: Ginakabig naman niya sa minority. May so, public statement man siya.
0: So ang numero nila subong is 11-13.
1: 11-13.
0: Gin-convince nila tani nga si J.V. Ejercito makakadto sa majority kagin offeran siya nga maging majority floor leader. Pero gin-kwan niya, gin-decline no, ang offer nga iniran yung Manbin Ron.
1: Kaya kalaw, ay man nga arak ka sa grupo ng Day Soto... ang pag-neutral ya, dumidyo panimbang-timbang na to. Pero actually, ari sa grupo ng Day Soto, ikaw ay man nga masailo ka to sa majority.
0: So meaning...
1: sa piyak naman niya, ti wala sila may nahailo nga magsailo sa Soto group. No?
0: So meaning, ang 11 nga ini, magkapadayon, kaya ti, di ba nagligan 15 ini sila? Kay si Loren Ligarda, Pia Cayetano, kang magutod ng mga Villar, ang ara ini sa Ila Radyuman na Binroy. Pero subong, kumuha nagsailo ang magutod ng Villar, si Loren Ligarda, kang si Pia Cayetano, ang numero subong sa Senado is 11-13. Diway, manda si Bato, ti 11-12. Ang ilang numero. Tani kahapon, amotong hambal mo nga may tani, may mga kuno-kuno, nga may change of leadership. Una gintulod nga maging Senate President, si Senator Mig Zubiri. O galing, kay ti isang ulihi, gusto man ni Sir Tito Soto nga sa mga gihapon. Ang last nila, nga gin istorya nga mag-silo sa Senator Chisis Escudero. O galing si Senator Chisis Escudero hambal niya, kung masilo siya sa bago nga majority Radyo Manbin Roy, dapat niya siya ang mangin Senate President. Ti hambal na sa grupo ni Senator Tito Soto, di bali na lang. Kaya di, kung sabagay, si Chisis Escudero, kumbaga ikaw to ang ginakwanto, ikaw ang gina-convince to, siyempre may ka-counter offer ka, kasi sige, masailo ko na,
1: anong dinansyaon to?
0: Ako ang Senate President. Dira man lang yan na perte, si Senator Loren Ligarda, kaya nagsailo siya, nagsagad siya kalingas, pero, wala man sa maging Senate President. Ako itong ambalban ni Senator Ping Lacson, sailo ka naman lang, ikaw to ang pinaka-importante.
1: So, ikaw ang tiebreaker to.
0: Why mo pa makuha ang pinaka-mataas nga posisyon?
1: Pro tempore ka lang.
0: Tiya mo nang ginahimo yan ni Senator Chisis Escudero. Kaya tanay, kung mag-sailo si Chisis Escudero, posible may mandalas siya nga mga upod niya Radyo Manbin
1: Roy. Kaya mag-duwa lang, pila man ang kinanglan nila, duwa. Kay, di ba, simple majority, 50% plus 1, 50 plus 1, ang muna ginambal nila. Ting simple majority, 13. So, kinanglan, kwaon yun yung numero nga 13.
0: Kaya kung maupod si Escudero sa majority, magluwas kay 12, pwede yang nga ma-convince si Joel Villanueva. Pagkatapos, pwede nga magbalik man si Senator Loren Legarda sa majority.
1: Kung hindi man si Loren, kay siyempre, ano pang guyang, ay pakita niya kung magsailo sa to.
0: O, ang mga Villar.
1: O, eh, it's either nga si Kwa na lang, bisan si Joel Villanueva na lang.
0: O, titrisi sila.
1: O, trisi na sila.
0: O.
1: At to yung magsalaylo, hindi naging man to yung magsailo sa piyak de, kay patay huya, kanagin imo yung damol guya.
0: Huwag man sila galing mga huya.
1: Pero sobra-sobra naman ang asan-san o ka lang ng lumpat, malumpat ka naman.
0: So, mga bodo, mga paka ni.
1: Tikon sa bagay, tanan may mga ambisyon man. Tikon ikaw man kay Chis Escudero, ay sus nano man, wala makuya perdihon. Pero kung gusto nyo, ako ay muayo na ang Senate President. Maro absilto ka man sa kung ano ang mga palabutan na eh.
0: Nga hindi man pwede nga mahimo, Rajaman Binroy, kasi siya ang mangin Senate President.
1: Ano kaya, hello nga... kami ang gin-imbitar ka lang namon, tapos ikaw pa ma-hari sa amon.
0: Doon
1: mo na bala, kung di mahalin niya sa amon yung Senate
0: sabat
1: President.
0: Ang ni Senate President, former Senate President Ito Soto, di bali na lang. Karon, ang numero is 1311. No, pero ti, mo na gani ang bala ko, masumpa-sumpa sila sa before sang pre-trial. Masumpa sila nga dapat impartial sila.
1: Tapos man lang nagaling
0: politically neutral.
1: Tapos man lang nagaling magsumpa. Tapos man lang magambal.
0: Si kay Tano gani kada adlaw nag-prayer.
1: Nagaluhod ya.
0: Nagaluhod.
1: Nagaluhod gani si kay Tano.
0: Bible study.
1: O, tiba balaan talang nang igaling kung ang panumpa nila, ilaman gidya tuturon ang pag-sumpa rajuman na Eric.
0: So, amo na tara na mga balantaya naton mga karadyuman.
1: Sabayin sa prosecution, si ang lead prosecutor kuno gini muna ning fix no kay ti managumpisa na kita dugay-dugay sa
0: as expected
1: Congresswoman Gerville Luistro sang 2nd district of Batangas ti capable gini siya kay ti sa House Committee on Justice.
0: Trial lawyer ni siya, Yabi.
1: Fiscal ni siya. Kag-fiscal ni siya. Nag-exit na ni sa bilang nga fiscal. Kaya ti, ang calling sa politika, nag-interest sa politika, and very capable gid siya, Radyo Manirik. So, ang pila diri ka mga miyembro nila, among ay Representative Terry Ridon, Rods Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor sa 2nd District of 3rd District of Iloilo, Chil Joknoy, Laila Dilima, Arlene Bagao, Jonathan Keita Flores, Lordan Suan, kaga Joel Chua. So ang diri sa aton si Nonoy Lawrence Defensor sa 3rd District, isa sa mga miyembro sa prosecution panel.
0: So laban-laban ang mga dalagid sa wala mo may kwan sila mo may every articles of impeachment
1: may assigned sa
0: prosecutor Rajuman Binroy pero ti masami magatindog sini amo ang ilang lead prosecutor nga si Congresswoman Luistro
1: nami ni pamatian di mga young guns kanani nga pila lang ka olds ang ara sa ila
0: yes.
1: Gabuloso buso ni nga ang kada mga practicing lawyer man sila before nag-intra sa politika kay ang background hindi man basta-basta Rajuman ire
0: bantayan ta kay sanday Congressman Nonoy Lawrence Defensor, Il Jukno, Ila Dilima, Arlene Bagao.
1: Maraming experience
0: sa sinin. Mga eksperyensyado ini nga mga lawyers sa Rajuman Binroy. Kagagin hingadlan si Kabataan Party List Representative Rene Co, binang isa sa mga spokesperson sa House Prosecution. Kung silingon sinin, every time nga may update Rajuman Binroy sa impeachment trial, sabayin sa prosecution si Kabataan Party List Representative Rene Co, amo iya ang magaserbe nga spokesperson.
1: Sa piyak kabahin, ginako ni Senator Robin Padilla nga iya ang salakyan nga nakita nga nagwa sa Senate premises sang Mayo 14. Nagkadlaw lang ini sang ginpamangkot kung karga niya si Bato de la Rosa. In short, wala nag-ako si Robin Padilla pero natabi na siya.
0: Doon namot kung sini si Mel Chanko balaan, kabalo gid ni magi daw nanay mo bilang nga nagpangkot balaan sa Binroy nga daw ginauluuluhan niya kabla. Namo nami si Mel Chanko ni bagkuan bla magi follow up question. Kasi siyempre preparado ang research nila sa mga pamangkot eh.
1: May mga
0: video mo.
1: May game plan ka bala ya. Ginaplanuhan man mo.
0: Karon si Robin Padilla gin pamangkot ni Mel Chanko. Ambal ni Mel siling niya Senator Robin, magkasama ba kayo ni Senator Bato de la Rosa? sa Kwablati, ambalya, hindi lang sa kuno magsabat.
1: No, no comment lang.
0: No comment lang siya na kay may impending investigation. Radyo Man Binroy. Tapos sabi naman, kung pagin siya ni Mel, nga sila niya, imo na sa lakyan, pagitaan nilang video. Sige nga imo na sa lakyan ang nagwa sa kuan sa Senate building. Mga alas 2:35 sa kagahon. Upo. Iyan ang sa lakyan. Tapos sila ni Mel, sila nga ti, upod ka mo da ni Kwan, ara ka da ka sakay, kag upod ka mo ni Bato, sila nga, ano comment mo na tita Mel? Ay naku si Robin Hood, padili ako.
1: Tapos, ganyan pamangkot siya, ti, nakita ka mo to sa airport, ara gyud man ka mo to sa airport, sila nga, wala kami tuya sa airport.
0: Gindi na yan ha.
1: Gindi na. Wala kami. Bimining upor yung mga kamuli ba to?
0: Siling niya, ang party to sa Naiya, Radyo Man Binroy, kaya ang party sa Yati to.
1: Kay Chavit Simpson yung Yati.
0: Nga gindi sakyan nila kuno. Gindi na yan to. Wala kuno na. Wala kuno na. Pero masadyain eh, kung may evidence naman nga magwa. Kung silingon, dakpa naman sila nga nagabinuteng.
1: Tilo ka na gimana. Pag ako naman lang sining kulang. Ang evidence siya, kaya pang segregate na eh.
0: Pero hambal sa mga insider, nag-shotting pa sila. Sang gabi nga to, before nga magwa sila, last 2:35 sang kagaho.
1: Tinaga ko ang grupo padula kulba. Ati kay ginakuno-kuno kuno nga nagbalik sa Davao dito si Juan. Si Bato de la Rosa, isa na sa mga info. Tingin ko sabagay ko amo ng teritoryo mo dito ka protektado. Anywhere in Mindanao ah. No, bisan diin ka lang sa Mindanao, laban-laban ti protektado na to si Bato.
0: Pero isa lang ang konfirmado na dire ko no iya sa Pilipinas si
1: wala ko no iya nagwa. Ang gambal ni Robin, wala iya nagwa, no? Pero wala gid si Robin Padilla kapos gidakpon sa baba meaning ati may constant communication kamo eh kagatong sa airport nga hambal yung wala kami tiya sa airport kay nya pampakita pa kami tiya sa airport ti meaning nga upod gid manggalit kamo
0: kamo na ganahan ba ka mga netizens ang isda hindi mo gid madakpan sa ikog
1: amo na kon
0: ara gid permesa baba
1: may mga pareho ya mga dai migsubiri kag iban pa ka mga bitirano da nga kon dakpon kada sa may mga issues. Kamapo sila yung magsabat, imprompto, masabat nila yung hindi sila madakpan sa baba. Si Robin, habi kay, di pa, isti-isti pa, liso-liso pa istorya, masabat, ma daw hindi, pero may arap man ko isa, sabat.
0: Amo na nga ba ka, Iban, bali daw ka irinit.
1: Oo eh.
0: Samtang, sino ang mangin masunod niya, Blue Ribbon Committee Chairperson, kay sa pag change of leadership sa Senado, pati kina Radyo Man Binroy nga may ara sang reorganization sa mga committee at chairmanship ng pribilehiyo sang mayorya, no, ginahatag man sila ang mga key committees, no, sa Senado. Karon ginambal ni Senate President Alan Peter Cayetano nga daw siya kahapon daw nabaraka man sa nga base mangin 8 days lang ang iyang term bilang Senate President, this napunggan man because niya si Ches, masaylo siya pero gusto niya nga mangin na Senate President. So napunggan ang change of leadership. So, ma-proceed sa pag-appoint, no, pag-elect nila sa mga committee chairmanship. Ang pinaka-importante nga committee ba nga ang Senate Blue Ribbon Committee, posible pagpamunuan ni Senator Pia Cayetano or ni Senator Rodante Marcolita. Dani si Pia na lang.
1: Kung si Marcolita.
0: Si Marcolita ni balik ta naman sa puno. Iyawa naman tagastos ang bottled water ni.
1: Ang mga ginhimo to ni Lacson, hindi naman tiyo pag-i-honor nga daan nga wasosanay na to sila ni Lacson. Insider mo lang ni kay Pia, kay normally abogado man ang ginabutang dira sa Senate Blue Ribbon, si Lacson mo lang itong hindi. Pwede ah, si Pia kay Tano lang ang ibutang da, kay actually giningad lang ang tanan yung mga chairmanships, no, kung sino mapungko, ang Blue Ribbon na lang ang wala.
0: Si Senator Pia kay Tano, lawyer ini ah, in profession. Abogada ini. Ari pagit ang ginaprobahan nga mga committee chairmanships sa Radyo Man Binroy. Iba nila na hamot kaya bal nila. Ano kuno? si Senator Robin Hood Padilla mo maging chairman sa Senate Committee on Basic Education. Mga kwanto, mga
1: palutao,
0: storya. Hindi siya maging chairman sa Senate na Committee on Basic Education.
1: Tanungkong sa karoon sa ginupisa ni ba Makino?
0: Pari ang mga bagong committee ba, no? Senator Loren Legarda, siya ang mag-chairman sa Senate Committee on Culture and Arts kag Basic Education. So, ara kay Senator Loren Legarda ang basic education, hindi ah. Kay Ruben Padilla. Samtang si Senator Pia Caetano, amo ang mag-chairman sa Senate Committee on Ways and Means, isa man sa powerful nga committee. Kag Sustainable Development Goals, Innovation, and Future Thinking. Kag siya man ang main chairman sa Senate Committee on Energy. Si Senator Bongo, bawo na bawi na, oh.
1: Senate
0: Committee on Health, no? Kag ang demography, kag subuman ang
1: sports. Health, kag sports, tama na importante kay Bongo. Kay ever since, dari ni siya
0: Maginiya, kwanya gidni.
1: Amo niyang kwanya, amo niyang comfort zone niyang committee ba? Kausayan ng health, kag sports, eh.
0: Si Senator Joel Villanueva, amo na bawo ko nakuha yun naman ang iyang petman nga kwan, no? Committee. Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education. Samtang si Senator Jinggoy Estrada, bo na balik man siya ang Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and Amusement, Radyo Man Bidroy. Samtang si Senator Rodante Marcolita, amo ang chairman sa Senate Committee on Public Services. Ang kining gusto niya man. Sa bisan sa kwansang una, bisan sa House of Representatives. Samtang si Senator Robin Hood Padilla, mabalik sa iya ang Senate Committee on Public Information and Mass Media. Kag Cultural Communities and Muslim Affairs. So far, amo na ang mga nagkanto ng mga committees, ang mga powerful committees ini, at sa mga bag-o nga member sang majority. Nakakasan sang committee ba sa Senator Pangilinan, sa Senator Bamakino, among chairman sa Senate Committee on Basic Education. Si Kiko, ang pet niya sining committee ba among Senate Committee on Agriculture. Di abot ba si Isailo na kay Camille Villar?
1: Tikila man
0: ang sang Senate Committee on Public Public Highway, ano ni ang DPWH
1: kay Mark Boro eh.
0: Oh, makanto man kay Mark, at least si Mark nag Facebook live. Hindi na tahimik
1: si Mark. Samtang si Senator Jinggoy Estrada ginpangayuan kuminto angot sa recommendation sang DOJ sa pag-file, no, sang pag-recommend sang kaso nga plunder, graft, direct bribery nga gin charge against sa iya. Ang iya sining hambal, talk to my lawyers. No comment.
0: Na tapos gini siya kay
1: kay pagkatapos lang sa binuto-buto ka to sa PIAC, ari mo. Una administrasyon ni ari mo.
0: Si Tingo Estrada, si Tito Joel Villanueva, si Tito Chisis Cudero.
1: Medyo ari na nila sa danger zone kung matapos. Si Jinggoy ni
0: kumay. Ang asahan lang sila, nila si Rajaban Binroy kung din gid man sila iya malinya. Ang asahan nilang sini nga sa 2028 madaog si Sara Duterte.
1: Titi, mapapriso ka din, butanta.
0: Tinguhaan nila na nga hindi ma-impeach. Kapagkatapos, mga muyo sila na madaog sa 2028.
1: At walilinyahan naman na nila dito tudo-tudo.
0: Taya na ni sila.
1: Taya na. Ano, kumbaga, ubos-ubos na ng kwarta mo sa bulsa. Taya ko na naitanan. Bala na galing si Batman. Bawi kita sa 2028.
0: Sa politika ko, Norad Duman Binroy, maiban man niya nga matanda. Taya na 50-50. Pero kung mataya, kagit iya 100%. Resguhan mo na yung sa politika mo.
1: Amo ning yung nervyos man ni Cayetano, guro kahapon nga ma-islan siya. Isipon mo ko na-islan siya. Hindi na sa kapasag uli ni. Kung magsailo ang majority, disgrasya gid, no? Disgrasya gid ni si Sara Duterte. Pwede mo ma-project nga kung amo ning gyapon ang set, amo ning gyapon ang majority, maybe si Sara Duterte maburubudlay nga ma-impeach, no? Ti kung magkalapriso man ang pila sa ila sini, sige lang, paprisuhan talang isa katuig, duha katuig. Pagkabot 2028, pagpungko ni Sara kung hindi siya ma-impeach kag siya maging presidente, bumbaha na ilang tada, kagmagwa naman kami.
0: Amo na nga sa every election, nabat na mo itong hambal ni Congressman Manuel Lawrence Defensor sa interview ni Corina Sanchez. Hindi nga every election, amo na yung chance naton nga magpili sang bag-o nga mga leader, kag chance naton nga baguhon ang dalagan sang aton sa iya nga pungsod. Amo lang gid na ang chance naton every election nga mabag-o naton ang dalagan sa aton nga pungsod paagi sa pagbutos ang insakto ka gusto nga mangin leader nato. Kasi niya 2016, 2022, maybe nagsala kita. Kaya nga,
1: nagsala gini?
0: Amo na yung atong sitwasyon, subok. Sininya tin this coming 2028, this is another chance para sa aton. Nga magpili sang insakto kagusto nga mga leader nga magadala sa aton para nga mabag-uta ang dalagan kag puturo sang aton sini nga pungso.
1: Oh,
0: amo na sa eleksyon ra man binroy, duway naman kita sang chance nga daw kita gid balaya. Di ba? Kay kita sa eleksyon niya kita nga pili mo para sa punta sang aton nga mga kabot na.
1: Oo, sila magadikta sang
0: tanan. Pero magluwas sa eleksyon, why kita sang iban nga inang sa kabot ta gid bla? Maybe makasuggest ka uti sinumati nimo. Pero kon sa diyon niya sang eleksyon, kon ang mayoriya ma-set nilang mindset nilang ay ti amuning chance nga makainis kita sang insakto ka gusto nga mga leader parang ang aton nga pungsod may chance man yung magbago
1: sila nga
0: amunang malain diri sa aton kay politically immature kita bisan piran na kita kadikada hindi kita nga maan magpili sang aton sila yung leader ang Juman Binroy because nga ginabaligya tayo
1: ay kay kuan kita madali kita nga malipat kag mga mahumok kita tagipusuon amo na problema sa aton
0: kay isang kinyinto
1: kulang kita bisa panindugan
0: 1.5 kun yang ko pa
1: kag ang panindugan kulang gid sa aton amo gini ang pinaka importante kay man ko may arak na sa panindugan ang tanan masunod na lang ni tikon may panindugan kag didto ka sa maayo ang pagtindog mo sa maayo tikon di tani maayo na kita. Wala. Tigalin kayo na dula ang ining oportunidad, wala naton gin grab ining oportunidad. Tiyari, lapit na 2028. Another opportunity sa
0: ito. Amo na nga every election, ang mga recycled yung mga politicians, amo na dapat ipang haboy trust ka. Dapat sa mga, kwa nato, sa mga kabataan para subong, alin sa mga millennials ni Radyo Man Binroyo, dapat mapili nagikita iya sang hindi recycled. Kaya nga pang blagi na, mahulat, mapapriso naman ang mga tarsong ng mga kabataan.
1: Oo, mahulat
0: 2028. Tapos pag 2028, mapagwa business presoan. Pagka 2031, mataga naman, mariusip sa tisiman, daog naman.
1: Tiyan mo na gani, malimtat na ba ni Bani nagkalapriso? Pag abot sang next election, mambalsa,
0: di ba, dahi Jinggoy?
1: Simong
0: Rebilya.
1: Simong Rebilya.
0: Nagkalapriso na rin sila sa graft and corruption. Ginapatawad lang sila. Why man itong ginambal? Why sila sala?
1: Oh.
0: Ginapardon sila kay kaliado nilang presidente.
1: Oh.
0: Ay, nako. Nananing umtas. Yamarapo. Check tanay ang...
1: Check tanay
0: ang aton sining patrol. Kamusta untang aton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
6: TYRI Radyo Man Report.
0: Flo, Flo, mayong aga.
7: Mayong aga, Radyo Man Eric kag Radyo Man Binroy, no? Diri kita karon sa may Iloilo Terminal Market, presyo naman kita sa mga panakot kag mga iban pa nga mga balaklon, no? Diri sa may Iloilo Terminal Market, Radyo Man Binroy and Radyo Man Eric, no? So mamangkot kita diri sa aton diri nga mga kauturan, no? Labi na sa aton diri nga mga takiya sa mga Fusco diri ang ibalon to diri ang Kamatis, subong Kompila, Bumbay, Aos, mga panakot, mga basic needs sa mga kauturan naton nga ginasubak kag ginapanakot sa mga ila sini mga panimalay o Radyo Man Eric kag ginaluto sila sa mga panimalay. Nang tagpila ang Kamatis, subong Bumbay, Aos, Luyah, sa pila subong.
8: Kamatis 40, Loya 140, Bumbay 70, 60 to 70. Ang tundal 40 kilo, Kaba 45.
7: Ang tawgi to sila?
8: 80, ang tawgi kilo.
7: Sino gane? Nauya sa diri naman kita halipon tadi sa may piyak nga pisto sa may mga presyosang karot, kalabasa, patatas, kag repolyo, no? Dahil sa pila ng kilos ng repolyo, dahil? Ha? Pila ng?
8: 55.
7: Ang karot sa pila?
8: 120.
7: 120. Patatas?
8: 75.
7: Ang sayote?
8: 55.
7: Ang batuan? 120. Yung nagsakang presyo sa mga black loan ko ay? Sige. So, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy, no?
0: Affordable.
7: No?
0: Affordable. Kung hindi kaya mabakal sa kakilo, gaagi man tanan sa kiluhan. Kuha na malalaya, presyon na malalaya.
1: Uwe naman subong sang...
0: For example, pili ti mo iti lima lang kabilog nga Bombay, ti tungtong mo na nas kiluhan kay kung pilang presyo siya na mo na
1: amo. Uwe naman na. Sang atado subong?
0: Oh.
1: Pati talaba, ganing may tukay ba, ginakilo.
7: Na,
1: e may kiluhan naman ti mo.
0: Ginakilong talaba subong?
1: Ginakilo ng talaba. Mm. Bakal ka talaba, bisan di ilang subong, ginakilo.
7: Ay, marayos. Ba, ginakilo ba?
1: Oo, ginakilo daw.
7: Alas na nang binakilo naman ang subong, no? Rajaman Eric, Rajaman Bintoy. Samtang sa piya kabahin, nagka-istorya, nagpasinsya na ay ang assistant coach sang barangay Katugan, jagang referee, matapos na mag-initay sa semifinal sang Pinilik ng Yandao sa giniwat niya pututan na Summer Basketball League 2026. Nangin trending ini, no? Ang Hitabo Online, bagod na kuhaan sa video ang komosyon na rin nagpatunga pa mismo si Pututan Mayor Rafael Enrique.
1: Do, hindi man to patunga ang bragi ni mo, ya?
0: Hindi, kaya nag-init na init-init na to. Saka hindi pangsaway.
1: Amo to maging kumpruntay itong isa?
0: Oo, eh. Kaya giara naging ikaw nga mayor, ara ka naging stunga, masigi mag-yapon, tingin ikaw ang mayor, di ka magkunog-kunog, na daw tapungulon mo na lang.
1: Do, amo giman to gulungin ka init, ya?
0: Tiyo, eh. Kagkapin, pinanagali ka games, Radyo Man Binroy nga may naway. Hindi lang tong semifinals itong sa San Jose kang katugan.
1: Dito lang naglabutan, ay. Ito tayo na maglabutan, ay.
0: Oo, tiyo, tungo doon na init na guro si Mayor Adi Lazaro. Si Mayor Adi man imo nga, hindi man nga maghambal.
1: Do, first time mo wala makita nga, do.
0: Ako lang mo man.
1: Oh, hindi do hindi amo nang batasan ni Mayor ah.
0: Hindi kay mo ya mainit nga.
1: Nga daw masawsaw sa amo ning klase ka kwan ka Hitabo do waya.
0: Kay piraro ka mangampang abi nga amo tugan nga dira gid sa Mayor. Manamo ti do personal kay Mayor amboy blas sa nga fan man blas ang basketball.
1: Oh, pero do wala iya gamo amo na si Mayor first time.
0: Ti nga amo kan kay ti ang ilang nga punto nga hampang lang ni.
1: Oo, kasadya kinasadya.
0: Lagi kinamusta na ina lagi daog nga.
1: Oh.
0: Kaya ang isa to ya sa rusuhon yang referee tapos ng hampang.
1: Tapos ng hampang.
0: Kaya ginasawais la ni San Pramate.
1: Buro basketball ani. Bato naman sa sunod, apaliga naman kamo sunod.
0: Oh,
1: kun naman ya kay perde.
0: Galing kitik isa mga referee abi ba o Mario Santisimo. Abi tatluhan yung mata nyo.
1: Ti referee decision eh. Oh my
0: god. Galing kitik kun mas mabudlay na
1: jumen. Grabe ko no to.
0: Wala sang referee.
1: Hindi kida, grabe ko no pinustuan
0: na ito. Na, amo na ang panda, amo na ang sekreto da.
1: Oh, actually
0: nag nga nagalabot sa punto nga daw mapinatyanay sila
1: oh.
0: Because ang pusta.
1: Dako nag-trigger to mi partida kuno to mo. Amo to nag-trigger nga dako ang pinostanay. Hindi na kamo mag-deny sina.
0: May pusta amo na nga
1: kinamo sa mga kilala ko ng kalapirde.
0: Actually taran nga mga liga di sa palibot may mga pusta may kalabot ka ni...
1: Liga-liga ya sa barangay pinostanay na iadag ko.
0: Kalabot ka nito nga sa milyon na pustanay sa one-on-one.
1: Oo.
0: Toto Flo.
7: Kaya yari bala porsyon lang gid no sa pagpahayag ni Mayor Adi Lazaro.
9: Every summer nag-iwating kami na yata summer basketball league. Alin pa na yata muna tradisyon, alin pa sa 1960 na. So yun na sigilan na namon. So natabuos na to. After sang game na to, mag-congratulatory na gani ang congratulate na ang mga both teams no kay naperdi na sa isa ka team. Pero nang stand coach ang naperdi nga team, nakakita ko sa nag-celebrate ang mga players ng mga fans, kapag ito sa referee. Nabantihan ko mo, sabi ko tura suko nilang referee namon. Siguro yan naon niya sa bagon. Kaya matunan lang lagan ko kaging pasipay eh. Kaya sa obligasyon ko niya sa mayo, kagamay kapaliga. Hindi pwede nga tanbogon nila amon referee. Amo mo na na.
10: Mayor, ang sambuwa between Katuogan and San Jose.
9: Katuogan and San Jose.
10: Anong naglaog di Mayor?
9: Ang San Jose, pito abansin nila.
10: Oo. During isang hampang, alin sa first quarter, as a support, medyo mainit yun man ang pagkakwanaan, oh, ang hinampang nila.
9: Oo, dikit-dikit ang hampang, back and forth, gabulos-bulos ang abanti. Mainit ang hampang.
10: Pwede mo ni mahinadlan
7: okay, ang coach pagpahayag ni Mayor Adi Lazaro.
1: Binarangay lang. Binarangay lang to, bro.
0: Dinis, manuani,
1: kitigani, pero barangay, di blang mga entry, kata barangay.
0: Oo, okay, kuwan inter barangay.
1: Inter barangay.
0: O, sila lang sa pututan. Kaya baluka kung sino nag-champion, no, nagkakuha lang sa seleksyon.
1: Hindi, big deal, abi ng basketball. Damo basketball sa pututan. Sa
0: pututan, big deal, gidiyay, kiti. Di ba natatandaan mo, sa champion ni Mayor Kido Parkon. Amo na galing nagpatindog sila yasang dako ng agenda.
1: Sang dome nila, yaka ito sa basketball.
0: May dome sila da.
1: Grabe ang basketball enthusiast sa pututan. Kita mo sa mga inter town. Competitive katama yung pututan.
0: Championship firme. Pututan, Pasig.
1: Damo na mga players.
7: Sila ni San Pasig, no? Masin. No?
1: Tige, passionate ang ilang mga mayor. Gapang train, gapang liga.
0: Tapos ang mag-champion na abe, nag-intermunicipality. Tapos may mga import pa ni Subong.
1: Oo, may mga import-import pa nga mga kwan.
7: Pabiya mo man, no?
1: Yung katugan ng gadaan, Flo. Damo da sa mga players gay dalin sang una damo na da
0: dito na sa
1: kay dito na kilala ta
0: no
1: dito na nandam sa gabi nga to mga kilala namon to Clapirde
0: so unha mo sa mga patio dampe no
1: oo mo nang balon nila nga wala sang pusta na no nga wala man
0: may financiers ah
7: Amore, man, tulong tanga information sa pagpanganagad sa unang radyo, unang balita. Iningabahin, kinatulong sinyo sa kaluan sa non-element oil. No? Non-element oil, ang pinakapuro, kung pinaka-efektibo nga pangaplaserbal, non-element oil. Mayo ini sa tritis, rayuma, barikot, palamoy poy, palaman oil, panakit sa kalawasan, naikit nga paralisar ng mga kaugatan, hindi man yung panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan ng mga balikag sa mga nagadugo kapilas, iyan ni patugunan pontaton mubuhi lang sang non-element oil. Produkto ini si Tita Arlene sang Archmed Pharma Corporation kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa bilog na isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag subong man Evergreen Aero Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Gentikom ka pwersa sa pito para ikayong lawas kompletong benepisyo aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar pag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado, City Papel. Ang sobrang ginabuhina ng kulang dinadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Pagtatoy sa Manukan and Seafood, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, San Rafael, sa Distrito sa Manduriaw, ang Ila Sininga Main, sa Santo Niño Sur, Arevalo. On and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Ganitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Smanukan, and Seafood. Kay Toto Hector, thank you sa Panyaga, kapon, kay Tamarito, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Arlene, kay Tamil pa, mayong aga. Kay Jerry Banyes, sa Manriya Public Market, manamugig na salamat. Kaya sa mga, hindi sa super, no? Sa pork and meat section. Kasama mo sa DYRI, RNN, Iloilo, Radyo Man, Flo, Consumo, Navarrete. Tatak RNN.
11: Tatak RMN.
0: Salamat kid kay Radyo Man, Flo, Navarrete. Ang ini nga bahin, dulong na sa inyo, sang nan sa corn coffee. Umpisanta ng aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee. Kaya experience yan ang mga benepisyo ng aton nga makuha. Kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system. Nag-promote sa weight loss sa mga overweight. Nag-palaba sa aton nga resistensya. Nag-pata taas ang aton nga energy kay nagamintinar sa proper blood sugar level. Nagpa-improvement sa blood circulation kay nag-alleviate sa problema ta sa digestion. Ang isa yun ibang kita matunawan, nagabutod aton chan, imni nyo na sang nan sa corn coffee. Na-detoxify niyang aton nga lawas kay nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's corn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag sa aton nga mga karadyuman, kung ang ilabatsag nyo may pagpangaslom nga may upod sakit sa tiyan, lain nila nga istorya, posible hyperacidity na ina. Hindi gid magpati-pati sa istorya lang. Sa hyperacidity, criminal established gid dapat na pamatud-an ko na. Nagabuli gid bato sa mga pagpangaslom, masakit kag nagabutod nga tiyan. Marasig ang pag-ayota sa criminal established in as fast as 5 minutes. Gani ako, wala na nagpakot-pakot, kaya nagailis-ilis pa. Kung hyperacidity, criminal established ang pilion ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon is the generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbalik ta, mandalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
12: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
15: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Giga.

0: sa kada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Ah, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: You my Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You my D3.
3: Mga buti ka.
4: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
12: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
1: Cellphone Plus Gold.
13: Ako gali si Shirley.
14: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
13: Pinaghambal sa ako, nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold.
15: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
15: pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3,
3: yung may Vizio.
1: Ang Vizio,
3: yung may D3.
1: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamaka sa mga butika.
19: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
20: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lor, sa bangon ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik. D3 Bio.
3: Remind Herbal Capsule.
4: Pagkaon sa aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
3: Remind Herbal Capsule.
4: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind Herbal Capsule.
4: Also available.
3: Remind Choco Mix.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut saya kay ang badya, doko. Uuam mo nang ako yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tam.
1: Mighty C,
7: mabaka mga butika.
1: My family history, bala kamuusong diabetes. Mag-TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
18: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
21: unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect, tama pa!
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh

0: Aga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
5: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Hoy! Kinikilir time!
7: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Alas 5:04 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
10: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
9: Tanbay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Mayara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang presyor sang imudugo, mag DTX sa 500 ka. Ini nga panubo sa imo talaga guys, si Rides, isa sa mga kabangdanan

0: Mons, ilabi na yan may picto sa vaso construction. Kag simpre, kung nag-DTX sa 500, ka dapat parisan mo yun sa mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagpapabakod sa mga kaugatan, agod ni mo palayo sa peligroso kay picto sa high blood pressure sa blood vessels. Kaya ginamaintain sinang elasticity sa ugat, agod ni mo palayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok ng ugat sa utok, bawat sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, pila ka panwa sa region size nag-extend sa pagbaton sang aplikasyon sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
1: DYRI Radyuman Report.
2: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
3: Nag-extend sa pagbaton sang application ang pila ka banwa sa Region 6 sa katapusan nga adlaw sang voters registration sang Mayo 18 sunod sa monitoring sang COMELEC. Timprano nga gin cut off sang pila ka mga election officer sa pagbaton sang aplikasyon sa ilang tagsa ka area bangod sa pagdagsa sa mga aplikante sa last minute registration. Suno kay Iloilo Provincial Election Supervisor Attorney Rainier Lyson, kalakip sa mga kabanwahanan ang San Miguel, Badyangan, kag Kabatuan nga nag-extend pasado alas 6 sa gabi. Kalakip sa mga banwa nga timprano pa nag-cut off ang banwa sang San Joaquin alas 2:40 sa hapon, Haniway, Dumangas kag Santa Barbara nga nag-cut off alas 2 sa hapon, Pasig City nga nag-cut off alas 4 sa hapon, kag banwa sang Batad nga nag-cut off alas 4:30 sa hapon. Suno pa kay Lyson, ang pag-cut off sang timprano ang diskresyon sang tagsa ka municipal election officer para hindi na magsobra sa gintalana nga oras ang pagbaton kag pagproseso sang aplikasyon. Nauna naman nga nag-cut off ang Iloilo City COMELEC sa diin, masobra sa 1,500 ka aplikante ang nagpila sang nagbukas ang voters registration alas 8 sa aga sa probinsya sang Antique. Ginpahayag ni COMELEC 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan na nag-extend man ang voters registration sa iban nga mga probinsya. Ginpahayag ni COMELEC 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan na nag-extend man ang voters registration sa Banwa sang Kalibo, sa Banwa sang Kalibo sa probinsya sang Aklan, kag sa siyudad sang Roa sa Capiz na nag-extend pasado alas 7 na sa gabi, kag ang Banwa sang Sibalom sa probinsya sang Antique na may pinakamadamo nga registered voters. Pahayag pa ni Director Ausan na sa piyak sa pagdagsa sa madamo ng aplikante sa last day sa voters registration, wala naman sa nangin problema kag na-manage ini sa maayo kung ikumparar sa nakaligad ng mga voters registration. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
4: Ang Super Fiber mabakal sa tanan ng Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
0: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape nga ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bagod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ang tagsa ka sa say sini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, subuman sa mga groceries kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.
5: DTX 500 mataas balang presyon sang imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka kag wala ka makahibalo ang mataas nga blood sugar levels, nagapatig-as ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag pagka-damage sang kidneys kag madamo nga komplikasyon kangay nagadamang sang stroke, heart disease, indi pag-ayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charantinalin sa margusog nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo.

0: Ang paginom sang DTX 500 kada adlaw nagapanami sang tulog nagatap na sang hyper acidity, joint fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madabo pang nga iban. DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Kag parisan mo sang may TC, dugay ka na bala nagaanto sang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag may TC. Ang alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manamig nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, 892 ka mga loose firearms din turnover sa kapulisan sa probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Mianing.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
3: Nagdangat sa 892 ka mga indelisensyadong armas luthang ang gin-turnover sa nagkalain-lain nga istasyon na sang pulis sa probinsya sang Iloilo. Ang 892 ka mga armas ang ginpresentar kahapon sa katapos ang media bilang kabahin sang ceremonial turnover sang IPPO. Sunod kay Police Colonel Bayani Razalan, director sang IPPO, nga 549 ka mga armas ang ginsurrender nga ilan na tipon sang tinalikdan nga Enero tubtob Mayo 15, 2016, samtang 343 naman ang natipon sang 2025 sa kaangay nga period. Pahayag ni Razalan nga kabahin ini sang ila ginapatigayon nga soft hand approach agud mabuhinan kag matap na ang insidente sang pagpanglutang sa probinsya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Hervo Miane Tatak. Araman.
2: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente, may tungkat ali ginseng, maca kagori goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita nakakape, ang Mega Man Golda Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki, nagapatindog sa inyong mga ikog tawo, kanagahatag sang duga nga resistensya. Kanagamlig man no, sa aton nga mga prostate, para hindi magdako kung maghubag ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Golda Coffee Mix. Hindi lang para hindi ka umahoyan kay partner o kun kay misis, no, sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Ang supalmito, kilala pa din nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede makainoma. Hindi malang ipapatindog lang sa ikong tawo kung nilagahatag man inidugang nga resistensya. Para nga hindi ikaw pagtuyohon or pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kay babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:12 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad nga bahin durong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya gagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo nga kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension a Philippines. Para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, inom ka mo Super Fiber. Bakal nyo ini sa mga groceries, subuman sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Super Fiber. Dugang pagin nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Electric motor floodgate sa Halanduni nasunog kaya nagsunod ang tubig baha. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
1: City Hall Reports.
5: Mga inyabay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isapag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpapaintinaras sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagpapaintinaras sang imo indigestion problems. Nagkapanubo sa pagbuton sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, kaya nagkabulig padulas ang migraine kagsakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Nasunog ang electric motor nga amo ang nagasarado kag nagabukas ang floodgate sa pumping station sa syudad sa Iloilo sa General Luna. Ining rason kung nga may pagbaha sa Dalan Halandone, General Luna Delgado kag Valeria City proper. Suno kay Marlon Makahilo, in charge sa pumping station sa lugar, ginpull out ni na electric motor kasang ligid pang nadlaw agod ipa-rewind bangod nga nasunog. Ining kabangdanan nga wala nagasira ang floodgate gani nagsulod ang tawig kan sa Iloilo River. Kahapon sang aga nagdangat sa 2 meters ang tawig gani nagsulod ang tubig sa syudad sang Iloilo. Maluwas sa floodgate posible man suno kay Makahilo nga nag-agi ang tubig sa mga drainage outfall nga wala masaraduhan.
7: Kaya aton subong nga floodgate kay mayara na siya nga natawag naton nga motor drive naga ang naga-drive siya na sa iya is ang motor electric motor nasunog siya subong. Mayara kita area diri nga mga outfall nga wala mangyapon na sira siya. Muna nagasulod direkto kay sa atin sa area sa may San Agustin. Dira sila nagatipon, gaga muna ipump naton. Pero ang diri na sa may ginakumatera na yung floodgate dira sa pumping station natin sa San Agustin, hindi siya kasulod. Ang di sa iban mga outfall.
6: Ang pahayag ni Marlon Makahilo, ang in charge sa pumping station sa Iloilo City Government. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
5: Mga bahin gindala sa inyo sa Nance Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
4: Ari na ang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag balungay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa binugista sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili a Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sang imo panimalay. May neem tree extract nga parehong performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Ang Nance Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kaangay sang arkis, alap-ap, alipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang balita sa Kapitolyo Provincial BFAR 6, ginakilala ang mga inisyatibo sa Kapitolyo sa Visayan Sea. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fiamay Otero.
1: Capital Reports.
8: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
9: Kilala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR 6 ang mga inisyatibo sa Iloilo Provincial Government sa pag-amlig kag pagdumala sa Visayan Sea, pinaagi sa pagpatuman sa mga kasuguan sa pagpangisda kag mga programa para sa konserbasyon sa mga manggad sa karagatan. Sa ginpatigayon ng flag raising ceremony kahapon sa Kapitolyo ginpresentar ng Provincial Agriculture Office Acting Head Felina Grace Basco kanay Governor Arthur Defensor Jr. kag Provincial Administrator Raul Banias ang Certificate of Appreciation nga ginhatag sa gobernador kag sa Iloilo Provincial Bantay-Dagat Task Force. Ginpirmahan ini ni BFAR 6 Regional Director Remya Apari bilang paggilala sa ila delikado nga serbisyo kag aktibo nga partisipasyon sa pagpatuman sa mga kasuguan sa pagpangisda kag pagdumala sa Fisheries Management Area 11 sa Visayan Sea. Padayon ang pagbulig sa Iloilo Provincial Bantay-Dagat Task Force sa pagpatuman sa mga kasuguan sa paghiwat sa mga operasyon batok sa ilegal nga pagpangisda kag sa pag-amlig sa biodiversity sa Visayan Sea nga isa sa pinaka-importante nga fishing areas sa pungsod. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Pananes Otero Tatak RMN.
8: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN.
0: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton mga higko, ginimo ini pagi sa nagkalainlain kag purong ingrediente nga nagahalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lainlain nga klase sa mga berries, good tagaan sa nagkakaigo nga pag-amlig ng aton chan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtuga sa ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, ang pagtuga sa cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakali ni sa mga butika.
4: Gagasimpere ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang nan sa liniment oil. Mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuipoy, palamanol, para nakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga pangaplas sa mga nagaubo para nakit sang liog naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nga dugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani siyempre madugo na buboy diretso nan sa liniment oil kasi sigurado ang dugo sa pilas batugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dengue sa ilang nga mga lugar. Dapat siguraduhon nyo nga hindi ka mo makagat sang lamok kay posible amo ina ang nagadala sang virus sang dengue. Tandaan nyo kung wala kagat lamok, wala man sang dengue. May sangkap ini siya nga Nemtree, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to. Ganiliwat para hindi ka pagkanton ka lamok, magwa sa balay, pangaplasang Nance Liniment Oil. Kabakal nyo ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay ka Provincia sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: RMN News Panahon.
4: Check ta pinakauli nga lakad sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
10: Yes sir, mayong aga. Mayong aga sa Tarangat, nagpalamati isang RMN. Yari pinakauli nga lakad sang panahon karon nga daw. Martes, May 19, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCCA nagapikto sa Southern Mindanao. Samtang diri sa aton sa may Western Visayas, particular na syudad sa Iloilo, para yan maka-experience sa sangkot sa magaluman tuntong magaluman nga kalangitan. May mga chances sa gyapon sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpangilat na nagob, dalasang easterlies. Mahina tuntong makasarangan ng hangin, magaling namin na silangan paaminhan, magadalas sa makanay tuntong makasarangan yung pagbalod sa karagatan. Atat sa itong temperatura, nasa 26, tuntong 36 sa degrees centigrado. Adlaw, atong heat index, karong adlaw, posibleng magalabot sa 42 sa degrees centigrado. Ang adlaw magabot lang alas 5.27 karon niya aga, magatunod alas 6.05 karon sa hapon. Sige mo na yung pinakauling nakalas ng panahon, hindi kang sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News, Panahon!
4: Manabugid nga salamat Charlie Dipra, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang. Cleveland Cavaliers sunod na sa NBA Eastern Conference Finals matapos ilagin lutos ang Detroit Pistons sa ilang serye 4-3. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
11: RMN News Sports.
12: Ang ininga bahin nga nadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved NAN Super Plus maskin paipikibo kag maskin pabaskog gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag palang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Ginluto sang Cleveland Cavaliers ang Detroit Pistons 125-94 sa ilang Game 7 sang NBA Eastern Conference Semifinals Mayo 18. Nagbida sa kadalagan sa Cavaliers si Donovan Mitchell matapos nagbalag sang 36 points, 6 rebounds kag 8 assists. Nagbulig man sa ni Jarrett Allen sang 23 points kag Evan Mobley na may 21 points samtang 17 points ang ginbalag ni Danis Jenkins para sa nalutos ng Pistons. Angod sa kadalagan sang Cavaliers, ila atubangon ang New York Knicks sa NBA Eastern Conference Finals. Samtang Oklahoma City Thunder naman kag San Antonio Spurs ang mag-aengkwentro sa Western Conference Finals. Samtang ginhingadan naman nga NBA Season MVP si Shai Gilgeous-Alexander. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliang non-super fast the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radio Man. Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
4: Alas 5.26 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, mati na kita users ang Evergreen Herbal Capsule.
11: Evergreen Herbal Capsule. Kansumong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
13: O si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Nabatian nyo user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapamakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano pa lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang mga sobra nga dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine kag dapat nikawan tagid ang constipation. Ora ginahambali do Crispin Hiko nga mother of all diseases or iloy-iloy sang tanan nga mga balatian. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat mas tantigid kita sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radioman bilroy.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bininga puwersa sang pito para sa kaayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass A pH or acid alkaline balancer and vitamin C the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, mag-contact kay Doc Rispinico sa numero 0910-126-4595. Sa ato naman nga hello attorney pamangkot sang tagpalamati kon bala, ano ang himuon sang tao nga madugay na nga nagatinir sa isa kaduta? Sila ang nagabayad sang buwis apang nakapangalan sa titulo ang lolo pa sang iya lolo. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joylene Paraonda.
14: Hello attorney.
15: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad. Kon bala ano ang himuon sang tao nga madugay na nga nagatener sa isa kaduta? Sila ang nagabayad sang buwis apang nakapangalan sa titulo ang lolo pa sang iya nga lolo. Attorney.
16: Problema sinadera is apparently wala sila sa mga document. What's important is still the document. Ang problema sinadera karon kay ti nag-star siya sa property nga ti wala siya sang nagakaigo nga document man. So what they should do is assuming lolo pa sang lolo niya, what they must do is to settle the estate, no? Para nga ti magtunga-tunga kag makadto sa kada herederos ang nagakaigo na share nila sa nasambit na property.
15: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajaman Jailene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikini basta-basta ng ingrediente nga ginpaidalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupo sang singaw, kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat, mayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol, dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo, kagwapa, makabato sa artista, mangin kutis, bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax, kag nagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dulang kurinot, sininga panit, gani, mag-soft touch wonder oil, balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na, soft touch wonder oil, ang plus na mula sa puso, mabakal sa mga butika, kagadra sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance ang ila sininga activity center. Check yung man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil para sa inyo mga online orders. Daga, mayong aga sa aton sininga mga mangunguma, sa aton sininga mga agripreneurs, mga kasaka naton, exciting gini ni ang ilo-ilo nyo agri kagkubuta, nagatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kagpagpagabudlay. Makigbahin sa ila raffle promong kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag agrikultura. May tansa ka nga magdaog sa mga brand nyo kagdikalidad nga mga kubuta products. Bisan sino magbakal sa kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon sa every 3,000 limo nga bakal isa ina raffle coupon. Kung may isa kakara ako may damo imo sining raffle coupon, siyempre dako man imo chance nga magdaog. Kung may coupon ka na, kumpituhon mo, sulatan mo na sa pangalan, contact number kag official receipt number, kag ibutang ang designated drawback sa Iloilo nyo agri o kung sa ilang mga outlets. Ang raffle draw pag-aywaton sa December 5 sa Aina Farmers Learning Site and Agri Farm sa may Barutac, Nuevo. Ang grand prize, isa ka traktura. Ang second prize, rice transplanter. Ang third prize, special power tiller. Kag may iban pa nga mga exciting nga mga premyo. No, gani magpasakop pa sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo agri, industrial marketing and general services incorporated.
4: Kag mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na capsule. Samtang nagaedad kita, kalabanan sa aton, nagapaminsargid kag kapangamuyo, nga ara lang sa maayo nga panglawason ang aton pamilya, ilabinagid ang aton nga mga ginikanan. Isa sa mga pamaagi nga makabulig kita para mapahaganhagan sang maayo ang pang ukon mahatagan sang maayo ang panglawason ang aton ginikanan. Amo ang pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene capsule, the number one trusted food supplement sang aton nga senior citizens. Wala labot nga gahatag ini sang oxygen sa aton nga lawas. May ara man ini vitamin A, D3 kag vitamin E nga gapabaskog sang lawas. Isa pa gid ka benepisyo sang Dr. Pinoy Squalene capsule ang algae glycerols nga nagamintidar sang aton healthy immune system para mabatuan ang mga masakit nga naghahana sa aton lawas. Kag nagaprotekta man ini nga malikawan ang hypertension, stroke kag heart diseases. Mabakal sa butika sa Liganes sa CDMD Pharmacy, WVCS Pharmacy, Lidi Pharmacy kag Farmasya Fortuna. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Good morning na sa atong mga Facebook friends nga nagaupod subong sa atong pagpangalaga sa mga naga-Facebook live. Good morning gid sa inyo ha. Kaya subong man sa mga nagapamati sa tagsa ka mga radyo. Maayad-ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Kay Stephen Faniga, kay Neon Von Perez Pamplona, tatay niya Narciso, nanay niya Gemma, dira sa San Juan Crisostomo, Anilao. Good morning gid. Kay Kagawad Ali Montanyo, dira sa Palaypay, Anilao. Ginagreet niya gid. Happy, happy birthday ang yabata nga si Alia May Montanyo. Ang nagapanamyaw amo ang imo amay kag ang imong pamilya kag sa Montanyo family. Liwat happy happy birthday sa kay Alia May Montanyo. Good morning man kay James Carpe dira sa Dumangas, kay sa Dumangas sa Public Market, sa kay kagawad Ernie Desa dira sa Balunos sa Anilao. Good morning gid. Subuman si Sir Jake Sirudo dira sa Balagon Anilao. Good morning gid. Salamat sa pag-upod kada agad diri sa aton nga pagpangalagad. Si kay Sir Alan Nobles Agnes dira sa may Concepcion, sir. Good morning gid. Kay Sir Joey Ahino Estiva, good morning man dira sa Pughanan Lambunaw. Sumuman kay Kagawad Bunikala dira sa Banawasang Leon, kay sumuman sa kay Alma Ahenga, Kimi Mihares, Tilipi 4, Victor Indicar, kag sumuman sa kay Catherine Balsumo, Sakdalan, Jasmine Galilea Fakultad, Richard Carigaba, kag sumuman sa kay Kagawad Noel Coscoluela. Mayong agaman sa kay Lisel Capada, Mel Gargaran, Mary Ricabar, May Ann Murino, kag sumuman sa kay Margarito Espijo Maraminto. Good morning gid kay Marlene Miranda Maraminto kag kay Rolando Samson sa Bulacan. Subuman, good morning man sa kay Romel Palmares kag subuman sa kay Benito Aranwes. Mayong aga man kay Nonoy Silobrico, Bimbi Bartolome, Danilo kon Benito Aranwes kag subuman sa kay Elmer Pusok, no? Ginari Falbor kag subuman sa kay Digna Kadaw Sobretudo Paul Zali kag sa kay Randy Archaga Santesas, no? Arnel Saunoy sa Saunoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya kang Antique. Subuman sa kay JG Gumban kag kay Jerome Dikiria. Mayong aga gid. Subuman sa kay Leonard Di Chavez Asunar kag sa kay good morning man sa kay okay dire kita sa babaw sa kay Odi Candelario kag subuman sa kay Jimar Tanalion Paulino Boyko kag subuman sa kay Juana Calvo Bordan Maribichay Boyko sa Boyko family sa kay Ma'am Marina Boyko dira sa Banawasang Anilao. Good morning gid. Susan Galon Alarba kag subuman sa kay good morning man dira sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr. Sa kay Irol Derikito sa Marutak Nuevo, subuman sa kay Maning Justness, ya sawa si Melinda. Good morning gid. Kag subuman sa kay Noli Francisco, no? Good morning gid sa inyo. Subuman sa kay Rod Tibobo Silogo, Real M sa Lagamon, kag subuman sa kay Ronald Vipinosa, kag sa kay Chris L. Aligante, no? Kay Laila Rosbero, kag subuman sa kay Lumar Pabon, no? Good morning kid sa inyo ha, sa kay Florencia Sakualito Kalimpay, Alex Defensor Tagudinay, salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga palatuntunan. Kay Candido Incaunado Jr.
0: Si mga suki naton sa nga taga Palamati sa may Barota Cavio kay Kagawad Nando Mandulo Saga, sa kay Pari Alex Caras ang chairman sang Megaman team, kag subong man kay Lito Binyas nga nagapamati man guard Ayot Arbolonyo, Ilat Cartin Mario Suarez Gawad Norman Orcaga dira sa kay Jerry Banyes, kag subong man sa kay nung Bentablate Brother Bong Cathedral nung Plasing Escobio dira sa may Kalampitaw sa may Igbaras si Elted Ferrari sa may Miag-ao guard Dandi Saba kag Chief Julius Lazara. Good morning man kay Ma'am Gemma kag kay nung Julie Navarro, nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Thank you gid sa inyo and good morning.
4: Kay Kagawad Robert kay Kagawad Romar Martires dira sa May San Pedro Molo. Good morning gid kay Kagawad Rami Aranyo dira sa poblasyon Anilao. Good morning man kay Pare Koy Roland Borla dira sa May United Cavalic at Civicom Pavia Chapter. Good morning gid sa inyo kay Rosal Ninita kag happy happy birthday man siya po nga si Rafa Alexa Rosal, no, kay Lauro Lamera kag suman sa kay Evelyn Tibaharis Amorsolo Ambong Rosario De Los Reyes kag suman sa kay Jubert De La Torre kagabong Sobretudo. Tapos manungkanan si Fod sa kay Chotato na nai konseng. Good morning na. Totoo ito ti Tamaritso. Good morning man. Tapos manungkanan si Fod sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Atria sa Mandurriao kag airport sa Banwasang Kabatuan. Standby pag balita dugay-dugay madarag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:39 na sa kaagahon.
17: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford...
19: Palalampasin mo pa.
20: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
21: Ganyan ang Pinoy!
22: Ang Pilipino, makadyos. Madasalin.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3, tunay, natural, at orihinal.
25: Life Extension, Vitamin D3.
26: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
27: Ikinan, naging limaras, 62. In-hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumatos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
17: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
30: D3 Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio. Ang D3 Bio.
32: Yung may Visio.
31: Ang Visio.
32: Yung may D3.
31: Mga butika.
17: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
33: Sample Plus Gold.
34: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold loka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
33: Sample Plus Gold.
34: Mas pinalakas,
33: pinagaling,
34: pinahusay.
33: Sample Plus Gold.
35: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
36: Char, Fabcon, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng char.
37: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
36: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
37: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
35: ACS.
33: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
38: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
39: Kag subong kanami sa akong paminsari.
33: Mighty C,
34: mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mga kabyanan, regular ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin, nadlo-adlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. GTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan.
3: Ako may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imong gininom na kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
4: Wow.
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
1: GTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sagutan duwa ka bulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Supple Plus Gold.
1: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
0: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
3: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
7: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Alas 5.48 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
10: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
11: Life Extension Vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian. Labi na makamamatay nga cancer, mag-inom at istuwa ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Pinaka-rekomendado ang vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero uno sa Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga branches sa Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics ara sa may lower ground floor, Robinson Small, J.D. Leon Wing, siyudad sang Iloilo, sa may Tagbak Distrito sa Ngaro Poblasyon, sa may Estancia, Simeon Aguirre Street sa Pasay, SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Sulita Street, dira sa may Banwa sang Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
10: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
9: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Nagdangat sa 1.5 million pesos nga balor sa ginapayag illegal nga droga. Nagabugat sang 220 grams ang nakonfiskar sa ginpatigay nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Bakaw, Mandurriao. Ang subject amo si alias JR, 46 anyos, kasado, negosyante, kagresidente sang nasambit nga barangay. Si JR Adyuman Binroy, ginakabig nga high value individual o kon its VI sang aton nga mga kapulisan. Priso subong si JR sa Mandurriao Police Station. Kag, simpre, pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grabe ya. Grabe ang sabob lang nga nagka-confiscate subong. Why na naganubo ya sa 500,000, 1 million.
11: No, may minahan gani ka illegal drugs sa Pilipinas.
9: Din iniman?
11: Ti ara gani ang transaction, ara gani sa BGMP, ara sa tawag sini sa New Bilibid prison. Ara da ang mga nakatransaksyon sang sagwa based sa information sang aton sining PNP.
9: Tapos ano na to ang kwan? Ano na to ang resulta? To kay di bala ang balas sang ICP umpadala sila sang ilang mga intelligence officers sa BGMP. Pero do nahamot ako sina nga klase ka kwan bala ka pamaagi. Ano na tong kwan? Ano na tong intelligence officer sa nga ICPO? Kay kubaga sa sunod na Adyuman Binroy, may mga BGMP manda. Kasong na hindi magkooperar ang BGMP, kaya mga tao dira sa sulod ng mga priso, ginapasugtan gyapon nga makaangkon sang cellphone, kag pagkatapos may wifi. Ay, why na?
11: Amo na gani, nga balta, dere sa Iloilo, na-appoint niya USEC for Public Safety, si former Mayor Jed Patrick Mabilog. It's high time siguro, Radyo Manirik, nga istoryahan ta ini. Kung paano, or kung may USEC for Public Safety.
9: Tigaling ang iyang under niya kuno sa iya, yung BFP malang kagwan.
11: Ang BGMP, ha?
9: BGMP, pwede.
11: Tigi, for Public Safety.
9: Kaya ang law enforcement, hindi man i-under sa iya. Kaya may undersecretary for law enforcement.
11: Pero di pro, the fact nga for public safety ka, di concern public safety ini. So pwede ni naton tanan guro, kung sino pagin ang iba niya USEC sang DILG, kung hindi man gin iyan yung specific concern, kaya di for public safety siya, it's a time nga...
9: Pwede man natanan, kaya di siyempre kung ni mag-meeting na sila ng mga undersecretaries, tala man natanan.
11: Ipatawag ta ang PDEA, ang BGMP, ang PNP, importante ni mga law enforcement unit, like for example, sa province of Iloilo, patawag tada si Colonel Rasalan, si Major Gadget Dilima, diri sa city, si Captain Jimeno, kagangya sining nga city director, kung bala paano, ano ang sistema? Kaya para maduso nato ito sa babaw, nga mo galing ng sistema, kadugay-dugay na rin mo.
9: Galing kiti sa babaw, may sumbalaan man nila na ito.
11: Oo, ti at least maduso tato sa babaw, nga ti amo nagaling concern diri sa idalong, para nga, kwan bala, ang isa na lang kapag sulbar sa nga problema.
9: Amo ni galing ang mabudlay, kay balaan ta naman kung anong problema. Balaan ta man kung anong nangikatabo na kaga mga mudos. Pero ang problema talaga, solusyon. Ang solusyon, Radyo Man Binroy, nga seryoso. Ang problema dire kay ti identified ta naman. Sinong mga ara da kay ti din kay imo kakita nga mga priso da. Kontrolado nyo na da. Dira yung mga transaksyones, may kita nagambal yung sabon, dira nagalin sa sunod, pero dira nagalin ang mga transaksyones. May mga kabayo or may mga nag-pick up sa mga kuwanga niyo, sa mga items nga ini.
11: Ginatuhulan na kamo impormasyon sa aton sining nga pulis, di ba? Ang pulis na aton nagahungit sa inyo sa impormasyon. Hindi niya maturutap na, alam niya pulis siya mabantay na. O ti kung gusto yung pulis, bila pabantay na, pati lang kung hindi na matapna na kung...
9: Pero, ang pulis siya man dapat seryoso man.
11: Oo.
9: Manahog man tagya po, Radyo Man
11: Binroy, hindi masarang...
9: sa seryoso nga pag-away kontra sa illegal nga droga.
11: Oo, kay sulit-sulit, ini nga problema. Kadamo sang dapat pa daton, tani nga talupang doon, pero nagasulit-sulit kita.
9: Ang kundi, ako nakita ako dire, magluwas sa tao, ako ang gidiya, sistema dire. Ang aton sila iyang baguhon. Iyawan kita sini, it takes... pira naman ni ka tuig. Naagyan ta naman nga gila pamatay man yung mga kwani. Mga drug
11: wala man gapon matapos. Temporaryo lang.
9: Puser, ang user. Kinasuhay na gani. Sumay kaso na gani si former President Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity. Sumay man gapon, no? Kinamatay na gina sila. Ganyan kita muna balin sa una Radyo Man Binroy, ang pagpamatay sa mga drug puser, drug user, ini-inisabat. Ang sistema, ganyan ang dapat naton nga ligwaton din. As long nga may mga nagaproteher, as long nga may mga kung sa buhay, hindi mo ubos ng iligal nga droga ni. Ang droga ya, aralanas malibot. Ang kung sa buhay, ganyan, kaya ang paghatag proteksyon sila, amo ganyan ang mayor nga problema ta.
11: Sa piyak nga bahin, pinangistorya na ni Colonel Rasalan ang mga pulis nga engage sa quarry. But not necessarily nga illegal nga quarry, kundi legal kuno nga quarry. Kag may ara sang apat ka mga pulis sa probinsya nga may negosyo, may kaangtanan sa quarry.
9: Sakto na, Radyo Man Binroy. May mga pulis kita nga nabalaan. Ako personally, may mga pulis ako nabalaan nga may mga quarry sila. Ang ibang gani, ang ilagalit na, kisa asawa, kisa hinablos,
11: parente, basta pamilya.
9: Ang ilagalit na mga permiti.
11: Mga pamilya, hindi man pwede nga sila.
9: May ara man mga retired army, nga may mga quarry man. Hindi man ilang ala na ang ilang mga quarry, either iya sa hinablos nila, or iya sa asawa nila.
11: Tingala ka bala nga...
9: Hindi mo na makita ang mga ala nila da sa mga permitis sa Pinro. Kaya mabalaan mo na, makanto ka to sa quarry area, kung kayo sila na to mga tao.
11: Ang bika-bika gila to.
9: Radyo Man Binroy, identified nila kung sino ang operator dira, kag kung actually sino ang matuod yung nagapalag iya or financier.
11: Amo na gani, nagabika to sa mga suba, nga posisyon to ng mga operator, lain.
9: No.
11: Pero ang permite, lain. Tingala ka nga ti, Do ang gari-hari man sa suba, todo sila man nga grupo. Tinga sa permit, ni do lain man ni do wala man atoy batiang nga mga tao.
9: Actually ang permit nga niya, permit nga niya Raymond Binroy. Why di nagamatter? Kung sino yang nag-operate sa quarry?
11: Oh, tiya mo na ganin sila yang actually sila ni yang sa likod.
9: Kaya
11: kung formalidad na yang
9: ngalan mo malara daya.
11: Ngalan man lang na iya.
9: Ginausar man na yang ngalan sa mga permitting ana.
11: Oh, tiya mo
9: ang kwandira, ang pinagidira ka importante kung sinong operator. Kaya kabalo ka kung mag-over-extract sila, pinaltihan mo lang nila na.
11: Tigalin kay ang...
9: Maydan mo lang nila na yung penalty.
11: Ang liability, liability dariyari sa pangalan, sa nakapangalan, kung kay sino nakapangalan. Kaya mo na sa mga members ng PNP, Colonel Bayani Rasalan, di bala, ang nag-operate nila, may, it's either may truck, gahauling, kag may quarry. Di siyempre, alangot-angot na malang na. Di, hindi ba na nila pag ipangalan? Pero mas mayo ini mga gagmay nga mga impormasyon nga nagasulod sa inyo pangbalidit mo kay kapos malang ni balaan galing sang iban nga hindi pulis ikaw nga provincial director
9: in fairness sa iban nga mga pulis kay mo naglalaman tayo nga pulis Radyo Man Binroy nga tinegosyo man iya legal man pero sa kwanabi sa real talk bala nga ginatawag may kwa gidi ay may conflict gidi ay
11: may conflict so, eh tikon pareho kamo karon negosyo da gan negosyo siya di bala may mga amoring nga natabo ang negosyo iya tracking ang iban to tracking man tikaron kay konflikto sa interes ya
9: wa kita nagambal nga hindi sila yung magnegosyo
11: natural ba lang na pero ti tani hindi niya malamuran sang hindi ang panerbisyo ya
9: bisa nabihan balon sa mga pulis nga hindi away na way kami niya nag
11: kabudlay galing
9: galing kay kabudlay explicar
11: kabudlay ni explicar
9: tapos yang bal pero in reality bala ang wala na yang concern da kag tapos ni siyempre sa mga tao da sa quarries palibot kumbala nila nga ti may medyo may puder-puder alam nga ka na magsakag ka reklamo karon
11: tiyan mo na gana yung mabudlay kayo gamitan mo isang puder magamitan mo gid kay ti ang mga banwa sa diin ka quarry dira ka man na-assign ti karon kung gamitan mo sing imo nga puder mahimo mo gid ti dira kita yung nagka problema ang mga permit mapos niya lutsan niya kay pwede na mapangalan niya sa mga parinti Colonel Rasalan
9: balaan man nila na
11: balaan nyo man na kag balaan nyo man kung sin o ina sila sa probinsya sang Iloilo
9: wala kita nagambal nga mga kwari nga ni mga illegal ini ukali kiti real talk gani wala nyo naman akwano ang bot namon silingon balaan ta naman na bisa na mga taos palibot da ang ginambal ta na nga ti siyempre kung may mga puder kumbaga mga pressure sila da makuhan kagad matok kagad gusto mo gamo
11: protection
9: muna bla muna gani siling ko ang isyo nga ni Radyo Man Binroy sa quarrying sa bilog nga probinsya sang Iloilo hindi ni basta-basta puwerte ni kadalom dalom pa ni sa baras yung pangkot-kot nila da sa mga suma sang aton siniyang nga probinsya madalom ini katama
11: dalom na dalom na gurong nakutkot
9: kusa dalom na sa nakutkot na hindi basta-basta kakuran subong akutkoton mo subong ang kwan ang mga suba nambalan ka nga layon na
11: Why na sang bilin?
9: Pamakutab lang mga...
11: Why na pataw? Puro na lang sa baw subong ang bilin na sa suba?
9: Pamakutab lang na kayong chindis ang quarry sa area sang Haniway, Lambunaw, Kalinog, Duenas, Pasi, panahog din sa mga kabatuan, Ututan, Dingli. Pamakutab nyo ba na kayong chindis sa quarry? Kay mabalaan nyo na kung anong buta silingon. Kaya pag sandok mo sang suba, imbes nga baras makuha mo, lutak.
11: Sabaw na lang
9: so,
11: na
9: so meaning, why na maka-heal ang naturally, ang river, sang yung siling alawas? Why na maulian blang baras bato?
11: Paano na mag-uli kung ginasunod malang da?
9: Ang term yadera is na over-exploit kid. Kamati na kita user sa Life Extension na Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 kag subong aton pamatian si Fredo para sa testimonya sang iyang nanay nga si Presi Felicidario. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3, iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
12: Sir, pwede mo sir ma-istorya or ma-relay mo ang imo nga experience before?
13: Actually, sir, ang concern ko da, hindi na sa akong personally. Iyan na sa nanay ko na, sir. Ang nanay ko, sir, nag-suffer na sa almost 39 years na ang iyan na di ang kilid wala, sir, nga sa right portion.
12: Oo.
13: Nagpilas na sa sir, tapos nagana-anala na nga nagana-anabla o sosyo na bla. Sa kilid, sir, sa right portion sa kilid. Kali do, balikawang tabla.
12: Dako sa nga pilas?
13: Kung magpilas na sa pag-isook ka nga, kung nga kami lingking, hindi na siya. Pero muna na sir ng mga suruano, doktor, hospital na sinanay, tapos wala gidagayo niya.
12: Bali wala gidagayo ang pilas, 39 years na?
13: Wala sir, maayo lang na sa sir, pero days lang matali na siya. Tapos antes na siya magbalik, mahabok na sari, dumabanog siya blan sir, nag-support sa susyo. Muna na rin pagpilas siya naman. Gari lang din siya sa right portion sa ngaton niya balikawan, sa ilo na nasa. Hasta nga naglabot na din sa siya ng likod. And then nag-advise ko na siya nga, mahal ko ma-try pa di extension.
9: Nabatian si Frido Felicidario, nanay niya ni may pila na, no? Napilahan ang lawas nanay niya. Kailangan pila kan diretso man Binroy, dapat takulag-ulagon mo ang pasinte mo or ang himata mo kon may nagabatang na lang bla. Eh, definitely mapilahan kag niya kuay mo ginahulag-ulag. Pero kun kuan mo pagid ni imnan mo pagid life extension vitamin D3. Ginabuligan niya ka nga mapadasig ang pag-ayo. No? Mapadasig ang pag ayad no sa imo sini nga ginabatyag. Amo na nga dapat consistent kita sa pag-inom sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Pwede mo ma-maintenance duha ka soft gel pero amo na kun sa may ginabatyag sa lawas na may makondisyon nga ti kisa habang nila ginapangamuyo mo na lang. At least tingin nyo, life extension vitamin D3. O rin nga, naikantuin nyo, life extension medical clinic and pharmacy. Ay mga doktor nila matubang or ma-suggest sa inyo kung pinaka-soft gel nga life extension vitamin D3 ang inyo sininga imnon. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3. Ay mapakal nyo ini sa mga life extension medical clinics and pharmacy. Naikantuin nyo ang ilang nga mga life extension medical clinic and pharmacy, libre ang medical doctors, kakaupon ninyo Lunes, Pakadto, Sabado. Lagi na kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang likalidad matinlo kag science-based niya mga health products na nagaling pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita chimpon diri sa atong pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
11: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
9: Ako si Radyuman Eric John Pamplona.
10: Tatak RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sahamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS!
2: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
3: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Oras alas 6:05 sa aga.
8: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sa pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
9: Straight to the Point. Headliners.
7: Bangod sa high tide, dalan sa Landoni City proper nagtaas ang tubig. Wala masaraduhan nga floodgate rason sa pagsulod sang taob.
10: Mayor Adi Lazaro nabatag angos sa natabo nga ginagamo sa 2026 Pututan Summer Basketball League. Magtimbang ang kampo nag-ariglohanay na.
7: Lalaki nga nagpasparing sa duha ka pamatanon sa Dumangas nagpangayo sang pasaylo kag nagpasalig nga sabto ng pabulong sang isa nga natam-an sa Tapungulay. Balita, National Senado nag-adjourn nga wala sang pagbago sang liderato. Impeachment Court nag-convene.
10: Sa international news, Trump nagpagwa sa matigdas nga pandam sa Iran nga batuno na ang peace deal.
7: Sa negosyo, presyo sang diesel kag gasolina nagsaka, kerosene nagnubo.
10: Sa hinampang, Shai Helios Alexander nakuha ang back-to-back MVP award.
7: Sa entertainment, Erwan Yusap wala sa problema kung ginapare si Ann Curtis sa nagkalain-lain nga leading man.
10: Sa extra wow balita, Qantas flight gin-divert matapos ginkagat sang lalaki ang flight attendant.
9: Tatak RMN.
7: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
10: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw ng Martes, Mayo 19, 2026.
7: Ako si Radyo Man Novi Guaso.
10: Ako si Radyo Man Regan Arlos.
9: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Tata, RMN. RMN News. Panahon.
11: Maayong aga mga karadyo man, ini ang lakad sang panahon subong adlaw. Lauman sa gihapon ang mainit kag mapaang panahon sa udto kag hapon diri sa Western Visayas, gani ugalion nga magtinar sa mabugnaw nga lugar kag magsuksok sang komportable nga parapton. Base sa pinakaulihing nga datos gikan sa PAGASA, wala sang low pressure area o kun LPA nga ginamonitor sa sulod o kun sugwa sang Philippine Area of Responsibility o kun PARA. Samtang sa Visayas kag Mindanao magadalas ang ulan ang Intertropical Convergence Zone sa Zamboanga Peninsula, Bar, Misok-Sorgan, Davao Oriental kag Davao Occidental. Sa nabiling nga bahin sa Visayas kag Mindanao, medyo magalumon tungtong magalumon ang karangitan na may kaposibilidad sa pagpanalithi sa hapon kag gabi. Manginmahina tungtong magkasarangan ng uyob sang hangin sa rehiyon na magadalas sa makanay tungtong magkasarangan ng pagbalon sa karagatan. At temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26.

0: east of 26 degrees centigrado, samtang ang maximum heat index posibleng magalabot sa 42 degrees Celsius, yara na ini sa danger level. Ang adlaw nagbutla klas 5:27 sa ninga aga kag magatunod lasay 5 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo Radyo man Tia Panas Otero tatak RMN.
1: Pero nag-uob man kapon, pero ay man.
2: Abi ko matupa gid ang ulan mo.
1: Ay gid.
2: Ang mga nilabhan ko gin pang pugo ko na kay siling ko. Amo na ni matupa gid ang ulan kay nagagalom ka nagadulom radyo manuvi.
1: Pero ay gid no?
2: Ay gid bisan daw ihi lang ka agus-os ay gid.
3: Tatak RMN.
1: Oras sa 6, Jess ang aga sa detalye sa aton balita lokal.
2: Apisar nga wala sang ulan, nagtaas ang tubig sa Halandoni Street, City Proper kahapon. Sunog kay Marlon Makahilo, in charge sa pumping station sa lugar, nasunog ang motor nga amo nagasarado ka nagabukas ang floodgate. Payag niya gin-pull out nilang electric motor sa nagligad nga inadlaw agud iparewind bangod nga nasunog. Ini ang kamandanan nga wala nagsira ang floodgate, gani nagsunod ang taob gikan sa Iloilo River, kag nagresulta sa pagtaas sang tubig.
4: Pero amo tong time siguro pag testing nila sang operator naton nagmalfunction ang amo to ang iyang limit switch. So naglapaw na siya si Diandar ang motor, nagwala nila na talupang dana sunog siya.
5: So sir, ang rason kay nasa sa pagbaha dira sa amo nga why masaraduhan ang floodgate naton?
4: Oo, amo gin ang rason kay ti gabalik-balik na ang tubig tumang high tide, hindi man kita pwede ka pump out kita useless gyapon kay balik-balik na ang tubig.
2: Ang kabahin sang pahayag ni Marlon Makahilo, in charge sa pumping station sa Halandoni City Proper, kahapon nagdangat sa 2 meters ang taob gani nagsunod ang tubig sa sulad. Posible nga masulit inisubong adlaw kung hindi makayo ang floodgate. Bangod kaangay ang katason sa taob. Maluwa sa floodgate, posible man suno kay Makahilo nga nag-agi ang tubig sa mga drainage outfall.
1: So, ang tubig dagat, masaka lang na siya sa aton sa syudad, kung makasulod sa drainage sang syudad,
2: tama
1: di kay sinulod niyang drainage,
2: di magwa siya eh.
1: Nagtilwa ang drainage ta.
2: Radyo Manuvi.
1: Kung may ulan, no? Kung may ulan pa gid.
2: Kung may ulan, tigpo gid kay kagapon, nakaagi kita sa may Valeria Delgado, sa may Merrimart Mall, kagatubang sang SM Delgado, hasta sa Iloilo Itrium, Radyo Manuvi, taas gid ang tubig.
1: Kagamo na niyang ginambalta nga kung ang tubig naman sang dagat, may technology kita para sang desalination, parehas ang na-delay nga project sang MPIW, tani may potable water pa ta? Kaya ito, nag-awas mo
2: awas
1: na ganyo? So muna ngang dagat ya, budlay niya hubason, ti ko ma-convert muna sa tubig, pero sa mga Middle East countries nga dagat lang to yung source nila, nami gita ni. Karon do gidugay mangumusta kita, no? I-check na to ang floodgate sa syudad, kun bala nakayo na kagano ang dagan subong sa tubig.
2: Ti laban-laban na Radyo Manuvi. Pareho lang gyapon kuno ang katason sang high tide naton ikumpara naton kahapon eh. Ti mayo lang ni. Hindi kita maulanan. Kung nagatuon kita sini sa tigurulan.
1: Tapos gid. Makabig nga manageable ang katapusan nga adlaw sang voters registration kahapon. Suno kay COMELEC 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan, nagmonitor sila sa bilog ng Western Visayas, ilabi na sa nagkalain-lain nga probinsya. Talalo pang doon man ang kadamuon sa mga nagparehistro kahapon. Bahayag pa ni Ausan nga sa syudad sang Iloilo may pinakamadamo nga aplikante. Gimbasalig man niya nga nakumudar ang tanan nga nakasulod kan nakakuha sang pormas bago ginpatigayon ang cut-off sa registration.
2: Magaradyo man ginakonsider sang Company Dupunant, isa ka kilala nga high-end expedition friend sa cruise company. Ang Iloilo City bilang isa sa mga stopover destination sila palabuton nga isang cruise itineraries. Base sa payag sa Department of Tourism, padayon nga nagabaskog ang reputasyon sang Iloilo City bilang emerging cruise tourism destination. Kasunod sa madinalagon nga site inspection nga gipatigayon sang France Cruise Company sa nagligad nga Enero, matapos nga natilawan nga naexperyensyahan sang grupo ang rich heritage, mga historical attractions ka naglain-lain nga culinary offerings sa syudad. Nagbalik sila sa Iloilo sinila nga Mayo 16 tubtub 18 para sa photo ka video shoot nga magapakita sang syudad sa international cruise market. Ginpakigbahin man ini ni Mayor Rice Atrenya sa iyang Facebook page. Suno sa DOT6, ginapaabot nga ini nga inisiatibo magapasan yung pagid sa posisyon sa Iloilo City bilang posibleng nga destinasyon sa Southeast Asian Cruise Itineraries pagi sa papakita sa cultural landmarks, historical sites, kag lokal nga pagkaon sa sudad sa global nga audience. Gipahayag man ni DOT 6 Director Crisanta Marlene Rodriguez nga dako nga oportunidad ini para mapalap nagpagid ang tourism offerings sa Iloilo kag mapabakod ang reputasyon sini bilang premier tourism destination sa Pilipinas. Dugang pa niya ang mabaskog nga pagbinuligay sa publiko kag pribado nga sektor amo ang nagabukas ang dalan agud makilala ang Iloilo bilang isa ka cruise ship destination.
1: Pidik pamangkot. Buhi pa ni si Chris Rodriguez Clay.
6: Tiara pa man ang ngalan niya. Guru.
1: Gani, no? So siya gali niyang regional director tas ang Department of Tourism. Mayo ah, no? At least na batian taman siya. No? May project ka man gali, pero hindi pay mo, mahapit lang di sila mo.
6: Sige lang.
1: Sino ning backer niya nga sa subong nailis ng iba, nailisan ng ibang regional director? Siya bilin pa rin.
6: Ang tourism secretary, ganyan isla na.
1: Gani, no? Siya iya bilin pa rin, no?
6: Siya iya bilin gapon, daw initan iya mo ning tourism regional director at Jumanovi nga daw ay ginatumabatsyagan ang presensya niya.
1: Halin sa syudad nga puwerte ka-active sa turismo. Halin sa probinsya nga puwerte ka-active sa turismo. So, why ko kayin sindi, no?
6: Ay, amo ginigali iyang iya.
1: Oo,
6: sa kadugay-dugay, amo lang ginigali iyang sarangan niya.
1: May iligid iya sa mga rapu-rapos, bumbong Marcos, no? Tudan,
6: tudong nga mahilig
1: si binutang niya to ya si Prasco sa tourism. Why gito ya inubrahan sa pato, ay di mo yung batsagan ang tourism project ni Bongbong Marcos.
6: Si Prasco ya, imbis nga ang ipakilala niya ang lugar mo.
1: Oo.
6: Itsura ya yung pinamutang niya to sa mga magasin.
1: Di mo na kun wala kay mo ya plano sa turismo nga billions of dollars na di ang makuha mga kwarta. Pigaw ka gidyay. Di nagminantiner yas Marcos ang moto. Kaya mo na si Rodriguez tawabla ho. Oh, tisibong blantayan tapa ni kay si Mabilo binutang Manila sa DILG.
6: Tara man isa na.
1: Oh, buta nung ning iyang dumatsago daw Iloilo yung utok niya. Una niyang adlaw sa mga media interview niya. Saga niya ka-discuss ang project niya siya kuno nagpasimuno sining Batsano River Rehabo.
6: Why na naiya ginaistoryahan, Jed?
1: May oras sinaya para sa muna Jed Mabilo.
6: Ang imo ya gin ang imo ya kay gin appoint ikaw.
1: Oh.
6: Ang trabaho mo yang imo nga si kasuhon.
1: Mga public safety ya. Tapos dapat galibot na sa Bilog Pilipinas kay do Batsano do Iloilo lang yang ano focus ni.
6: Dudiri ka lang sa Iloilo dayon ara ka ng mga Batsano project. Ti trabaho gid man ninyo nga mga leaders mapaobra sang
1: hindi
6: proyekto.
1: Hindi ka magkabalaka, no? Undersecretary Mabilog. Why na lipat ang mga Ilunggo? Dumduman gid namon, no?
6: Mabuko pa lang gani
1: pag-graduate mo PhD, 1.0 grade mo, pinang paskel mo na sa tanan nga plasa. Huwag pa kami malipat. Huwag
6: kami na malipat
1: nga. Don't worry. Ang tanan nga maayo mo binuatan, nahambal na namon, ina. Subong kung ano ang imo job description, ubraha anay.
6: Ubrahla, kaya job description mo para ka sa public safety, oo. Para sa BGMP, kag sa...
1: Oo.
6: Ano na, sa Bureau of Fire?
1: Oo.
6: Eh, mga project mo sang mayor ka, sang una, kag vice mayor ka, tapos na, ginaknalis na sa tao?
1: Yes, no? Kag, tikabalo mo na mismo ang imo nga mga ali, aali, alay.
7: Dabradlawan.
1: Tuon to?
6: Ti, guru.
1: Robasi mo lang yung turse to. Tuon to? Stagayupi, batian mo. Tuon to? Hindi ko sure ya.
6: Hindi man kuya sure.
1: Radyo Manjuel, tuon to? Batian niya, tutong prescore mo?
6: Ti atutong taga City Hall Press Court ti batian guron ra Juman Jewel eh
1: mangkuton ta bis Jewel guron to ano to aw ari man ding mga ano
6: mga ikaw mo na yung simon
1: ti blar yon tao ano to to
6: ti ambuti ay why man ko to ya
1: di man ta alam gid pro no do ka basic na gid sini niya siguro ah no Sige lang, mabalan man na, damo man sa ali-ali. Oh. Alay di.
7: Dokradlawan.
1: Wari na malita, o.
6: Wari sa o.
1: Mayor Trenyas, bukas sa pagbisita ni DILG Yusek Mabilog. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
8: Bukas ang Iloilo City Hall kung magbisita si Anay Mayor Hag Garon, Undersecretary for Public Safety sa Department of Internal Government Jed Patrick Mabilog. Suno kay Mayor Raisa Trenas, ginabi-abi niya ang plano ni Mabilog na magbisita sa Iloilo City Hall. Pasalig ni Trenas nga bukas ang City Hall sa sinuman nga gusto magbisita. Paninugan sang alkalde nga sa piyak sa politika ang pinakaimportante sa tanan amo ang padayon nga pagserbisyo sa publiko kag ang matarong nga pagpanggobyerno para sa mga Ilonggo. Sa tong Biyernes sa tion sang iyang ceremonial oath taking bilang DIOJ Undersecretary for Public Safety, ginsiling ni Mabilog makigangot siya sa opisina ni Trenas agod makabisita. Iniagod mahambala ng posibilidad sa areas of collaboration sa mga proyekto kag programa sa syudad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
6: Sa piyag kabahin mga karadyo man, lasa is 19, antang na sa aga, Mayor Adi Lazaro na patag-angon sa natabo nga kinagamo sa 2026 Pututan Summer Basketball League. Magtimbang kampo, nag-arigluhanay na. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
9: Nakaistorya kag nagpasinsya nay na ang assistant coach sang barangay Katuogan kag ang referee matapos mag-initay sa semifinal sang Pututan Summer Basketball League 2026. Nangin trending ang ini nga hitabo online. Bagod nakuhaan sang video, ang komisyon sa rin nagpatunga mismo si Pututan Mayor Rafael Enrique Adi Lazaro. Sa pakig-angot sang RMN Iloilo, gin pahayag sang alkalde nga sang natapos na ang hampang sa tunga sang napierding nga team nga Barangay Katuogan na batok sa Barangay San Jose 82-87 na gin palapitan sang assistant coach ang referee kaginhana ini nga sumbagon. Suno kay Lazaro, nga halin pa sang opisa ang hampang nangin mainit na ang tensyon sa sunod sang court bagod dikita na ilang ang score.
10: Sa game na to, congratulatory na gani ang congratulate na ang mga both teams na kayo yung na-perdi natin sa team. Pero nang isang coach ang na-perdi na team, nakakita ko sa nag-celebrate ang mga players kong na-ampan kapag ito sa referee. Nabantihan ko mo, sabi ko taraso ko nila referee namon. Siguro yan nauna yung sumbago, hindi mo ito na naglagan ko kaging pasipay eh.
9: Dugang pa sang opisyal nga matapos ang insidente, ginsapol niya ang magtimbang nga bahin kag nag-ariglohanay na ang mga ini. Panugyan ni Lazaro sa mga pumalasakop nga enjoy lang ang hampang kag magbinuligay agud masiguro ang matawhay kag malinong nga liga. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manlo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:21 sang aga, break anay sa balita, mga pekita, mag-Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sini ang timprano nga pagtuluhaw sa mga kurinot, kagkurit-kurit sa tunawo nga daw, tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Syudad sa Iloilo, kagpila ka banwa sa Region 6, gindagsa sa mga aplikante sa katapusan nga adlaw sang voter registration. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
11: Gindagsa sa mga aplikante ang katapusan nga adlaw sang voters registration sa Western Visayas kahapon nga adlaw, Mayo 18. Bangod sang kadamoon sa mga aplikante nga nagpila para makaparehistro, napilitan ang mga COMELEC offices nga mag-cut off sang mas timprano para hindi maglabot sa tungang gabi ang pagproseso sang mga aplikasyon. Suno kay COMELEC 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan, ginbutangan nila sang cut off ang pagbaton sang aplikasyon para i-accommodate ang tanan nga nagapila.
12: Magka-cut off ta meaning kung sino padala ang nagapila, napila pa na kagatos, no? Amo na lang na ma-accommodate naton until such time nga within pa kita sang aton registration period up to midnight. So, pag alas 5, maunta ta kita din, taya amo na tani ang aton end, pero kay nag-cut off na kita early, meaning i-process naton ini sila hasta maubos sila.
11: Kalakip sa mga nagpila sa satellite voters registration sa Robinson's Place, Iloilo, ang 29 anyos nga Iloy na si May Flor Palma na nag-transfer sa iya voters registration.
13: Sa Subong, puro ma-change lang sa dance ko dira sa Taal.
14: Ano pa change sa dance? Ako na tingin mo gin-cut po sa Subong?
13: Bali, ano ako nang 4 years ako sa Taal mo. Ito budlay na daan, gisa mulo ko, gapuli, tapos ito po ko sabi sa Bagabog magpangayo, wala sa mga clearance, na sir out, budlay na sakon.
11: Nagkaisaano naman nga nagpila para makaparehistro ang 16 anyos nga si Biency Caldo sang Baldosa, La Paz. Suno kay Biency.
15: importante nga makaboto bangod ako ang mabulig sini para mabago ang Pilipinas, ilabi na sa sitwasyon subong.
16: Of course, ang importante ni sabi ko, si all know naman kung ano ang gakatabo sa aton nga, ano, nga country. And importante gidang imong vote because it can help our country nga magbago.
15: Sa kapilugan, naging masulhay kagwala sang nagluntad ng mga problema sa katapusan ng adlaw sa voters registration sa piyak sang pagdagsa sang mga aplikante. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Mon Yales Kapalian, Tatak RMN.
17: Tatak RMN.
1: Natawab lang entusyas mo sa mga pamatanon nga magrestro. Amo ni ang kalbaryo sa mga politiko nga nakapungko dala nga tugas ang fake news. Another 3 years ang 15 anyos subong.
6: Ay, hindi mo na.
1: The same mindset. Another 3 years pagid after sine ang 13 years old and the same mindset. Na gusto nila yung mga matarong leader.
6: Sang una, Radyo Manovid, nung duman ko gina kung mga panya ang ginakantuan ng mga nanay, mga tatay, mga lulo kag lula. Kaya kung ano hambal ni lulo kag ni lula, kag ni nanay, kag ni tatay,
1: amuna na
6: iya ang mando sa sulod sa balay. Subong hindi. Mabuto na iya si nanay kay tatay sang ila ang mga kabataan hindi mo na iya ma
1: hindi mo matudluan gid.
6: Hindi mo na matudluan. Totoo na lang tawa nyo lang nagligad gi eleksyon. Sa mga surveys why ni naguluwa, dira lang sa party list Radyo Manovi. Ang akbayan na wala na gumawa na.
1: Kay puro kabataan na.
6: Kay puro kabataan ang tawa nyo ti number 1.
1: Te mo na ti atong pagbuto sa akbayan 6 years ago na kun mag 2028. So mga 13 anyos at the time makabuto na subong. So madugang na sila. Another 6 years. Ang ginamin ko dito, simpo na ni Vico Soto.
6: Vico Soto.
1: Oo. Ang 13 anyo subong makabuto naman. Imagine na kung ano na sila kadamo.
6: Yeah.
1: No? Kabay pa. Basit di rin paglaon sa Pilipinas. Pero may chance naman ah. Basit sa 2028 ang mga maliit na. Basit kung makabugtaw na.
6: Makabugtaw naman.
1: Oo. Kaya siling nila old dogs sa don't learn new tricks mo.
6: Di basit pa man. Basit
1: kami
6: pa
1: mga old dogs man nga daw nagliliwat na subong ah. Oras alas 6:26 ang agang balita ang inyong nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso. Ahos kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigong adugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Lalaki nga nagpasparing sa duwa ka pamatanon sa Dumangas, nagpasori ka nagpasalig nga sabto ng pabulong sang isa nga natam-an sa Tapungulay. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
18: Nagpangayo sang pasaylo kag nagpasalig nga indi na magliwat si Ariston Doronio, 23 anyos, residente sang Barangay Ermita, Dumangas. Matapos ginidot-idot sini ang duha ka mga pamatanon nga sanday alias Bagrong, 18 anyos, kag alias Totoy, 16 anyos nga magsparring sang tinalikdan nga Sabado. Suno kay Ariston nga natigayon ng sparring bangon nagsugot man si Totoy kag Bagrong kabangdanan nga nagserbi ini nga referee.
19: Oo, nangayo ko sila, pasensya kagina. Angayo gid ako pasensya tapos kung ano ya buligan ko man eh hindi kay nga sila nga itumok gid nila kuya nga ako gid nga ano ila na ya gusto mo nagluwa sa baba na nila nga sa ila gusto may video pagani sila nga sa ila gid nga baba nga nagwa ya mo lang ginano ko sila ti kung ano may sala man ako kay may edad man ako sa ila mo ti sila may edad naman pero ang isa minor ang akon nga manok minor pa.
18: Bangod sa natabo, napuruhan si alias Bagrong kag nakaangkon sang black eye sa tuos sini nga mata. Pahayag naman ni Bagrong nga para sa iya, lingaw-lingaw lang ang natabo kag wala sila personal nga away ni Totoy bangod masamingaw danay man sila nga nagatambay kag kun may ginaobra.
20: Atulis sa pa daw.
21: Pero nag-okay, initially nag-okay ka man nga ma ano ka mo, nga sparring-sparring.
20: Nga sparring-sparring naman, nanamdan doon yung
21: lingaw. Lingaw-lingaw lang. Pero sa pusta ka na, pala pusta nila.
20: Kaya kasi tumang tatalan ng kwarta.
21: Pila?
20: 400.
21: 400?
20: Mm, 200 sila mo.
21: Tag 200 sa ila, oh, sa 400
20: kaya,
21: tanan.
20: Oh, kaya kasi tumang tatalan ng kwarta yung pagwa.
21: Oh, tapos, pila ginhatag sa inyo?
20: Wala.
18: Nagpangayo naman sang pasaylo si Totoy kay Bagrong matapos nga nagtapulgid ang mata sa niya sang iya na puruhan sa pagtapungol.
20: Hindi pa ganyan sa mag-away, ganyan wala. Pusta, yung subdan ko na lang mo. Malang pa ganyan. Hindi pa tanay ako mag... Bato siya, magulang sa sakon. Galing ibatuan ko na lang.
21: Oo. Ano luyag mo na lang ipalabot diri sa iya? Kaya doon natamaan to sa tapungol mo?
20: Sorry na lang siya. Sorry, pasinsyado lang ako. Pasinsyado lang ako.
0: Mm-hmm. Pero may guhay ka mag-yapon.
20: May guhay na.
0: Huwag ka mag-adumtanay.
20: Huwag na.
0: Ha?
20: Huwag na.
0: Huwag. Sige. Pero hindi ka na magliwat, ha?
20: Oo, hindi na ako magliwat, ha?
18: Nagpasalig man si Totoy nga hindi na sila magliwat. Kag amiguhay sila sa gihapon ni Bagrong.
5: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
17: Tatak, RMN.
1: Saludo ko subong kay Rajuman, Marjorie. Muna ya. Basta ya. Si Marge, paghaboy mo yang pangitaon.
6: Kuwa ya gina.
1: Ubo sila. Kakita mo na balanta pa mga nagleader-leader sa sparring le. Bao naglintra, man nagailintra kamo sa Baroto race namon.
6: Tanan kamo na
1: eh, mga amigo, kun kapamati kamo kagapati sa Remed.
6: Mm-hmm.
1: Abi change your mindset, indi kamo sa nga muna. Isa to nagpasore, siya ilaman to gusto pero amo na gani nga kamo ang may edad. Why nyo na gin-encourage kung may makita kamo ginaway nga kabataan, dapat ginabulag nyo na. Dapat kamong concern kay kamo ang may buot.
6: Dapat lang amo na galing kon ma-realize ta na Radyo Manuvi nga sala kita natabo na eh
1: te mayo lang to kay wife patay te kung may napatay abi
6: kapuruhan to abi no
1: or kung may permanent damage sa isa ka organ sang isa nabulag abi o nagbulungol to sobrang tapungol sa dunggan be
6: te hindi mo na ang kung ma-damage na da karon na da mabudlay na te subong nag pinasinsyahan ay ang hambal to nag-ako mantong isa nga ti daw siya gito ang nagpasimuno pero sa tanan nga maginikanan nga nagapamati subong pag ang bata gani minor kung may bisan ila pa na gusto kay kamo yara kamo sa legal age sawayan ninyo hindi nga pabayaan niyo
1: oras sa 6:30 sang agang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sine may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties. DTX 500, kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C, kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
6: Sa ato naman nga tingog hiligay nun subong aga ang tigulo ngalan. Pagabasahon ni Radyo Man via May Otero.
22: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
23: Ang ining binalaybay ginatiguluhan ngalan, sino ako, kag sino siya, sino ikaw, sino sila, sino kamo, sino kita, aton ngalan, isa bata. Silinuhon nga ngalan, may titulong ginalulan, kag manggad nga ginaunlan, lutaw subong kamahalan. Ang palasyo nga puluyan, kag pilak kag kadutaan, tanan sa dutang luhaan. Atod nga aton bayaan. Matinlong ngalan mabilin, magatubang way kangilin, sa Diyos nga labing gamhanan, agod siya ang paghahukman. Ang ining tingog hiligay nun, pinaagi sa malipot nga binalaybay, ginsulat ni Retired Judge Nilo Parpamunag, katapos ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kagini kinadulong sa inyosang Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Sa amat-amat na nga pagbarato sang gatong kagbalaklon, baliki ang kanamit sang kape. Tilawi, bisan ka isa lang, kay istoryahan ta ang refund kung hindi ka manamitan. Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kapihenyo. Pangabuhi niyo, Kapihenyo.
1: Aga pa, no? Testingin niyo na ang bago. No? Ang 14-in-1 nga herbal coffee. Para na sa inyo nga mga butika ang Kapihenyo. Kung makakape ka sini, henyo ka. gani kapihinyo kapehenyo
17: tatak RMN
1: mitin man bu sa idol no
6: ga
1: way ko ga pangapi pro duway niya pinabatsag asin ko din pertik namit
6: ako radyo manubi
1: niya bla sakto lang ang nanam niya sakto lang
6: actually
1: tapos stevia bla tapos non dairy creamer no
6: ang gusto ko ya gani radyo manubi sa kape ng hindi sa iya tamis nang maturutamis lang sa gamay dayon mabatsagan ko iya ang daw medyo may kagat bala nga daw medyo mapait-pait gamay dayon balaan mo nga galulutaw bala ang green
1: herbs, no?
6: Nga herbs
1: na balaan mo gidaw ka healthy no
6: kag kahamot-hamot kag kung buksan mo, ikumpara mo sa iban nga kape, ang unod sa iban nga kape, tunga ya lang. Damo-damo, iya mo ang baso mo do, tungon niya mo.
1: Are ko anong suludlan niya, daw gasugid-gid sa tuod.
6: Puno, ya radyo manubi.
1: Barato pa, way daya.
6: Amunay. Amunang pinaka-the-best nga kape subong.
1: Sige, tistingin nyo ah. Matisting ta, kape henyo. Oras alas 6:34 sang aga. Pagbalik ta, mangumusta kita, Biopod kay Radyo Manflo. Why tagid ni nabalika, no? Basibla mahambal ang mga oil companies kung sa krisis, ara ka mo. Pero kung sa kaginawaan, duway naman ka mo.
6: Why ginatun makuha?
1: Why tagid ni makumusta mga drivers, no? Ang After nga nagbarato ng gatong, kumusta na ang pangabuhi nyo?
6: Kalabanan, abis ang ginbalita ta, gapataas ang gatong.
1: Gani?
6: Tisigi kita interview, subong Radyo Manubi, ang gatong nubo na. Why pa man kita naglabuot gid sa dati niya?
1: Pero
6: dakugid ang giniba niya.
1: Siya makmolin 160, na imo na lang 70 and diesel.
6: Muna.
1: Dibla, kadakugid eh.
6: Na lang.
1: Nubinta na ang binuhin.
6: Dakugid yung Radyo Manubi sa binuhin niya. Sa gasolina mo man na. Ti, sa tanan naman lang, ang actually subong mabalaan natin kung ano nang pangabuhi nila. Ano, nagbalik na ang plete. Or kung waay pa, sige lang yapon status ko anay ang plete. Alang taon ta sa mga drivers karoon natin, kay kung kay sabi ang driver kung mangkutunta, kada sabat sang driver, musta biyahe mo?
1: Tiga, dogin na yan. No, pero nabaintihan ang katuig, sige man drive.
6: Magkaan mo na parmi ang sabat sang driver, no?
1: Ah, balo ka naman eh, yung manature gani.
6: Kada pamangkot mo sa driver.
1: Kung bintaha, dira lang na siya.
6: Kada
1: human nature.
6: Kada sakay ko sa taxi, Radyo Manubi, mangkuton ko ginadiro ang driver. Te, musta bos ang biyahe mo? Ay, gid siya.
1: Pares na bala human nature boss ayo. Pares na bala sa mga tao nga amo-amo na malang gani ning income niya. Mapasikat gid nga mabakal sang long sleeve, mabakal sang largo nga mahal, di ba? Pinorma na nga daw perfect manggranon. No, tapos ang iban tong pa simple-simple mo tayong sagad nila ka hisa. No? Kayti waya na ginasto lain yang prioridad. Amo tayong sagad nila ka hisa kung may mas importante sa kag mas dako sang sa ila nga nahimo sa kabuhi nila. Kita niyong tawo. Pagbalik ta, dugang pa nga mga balita sa aton nga health news. Naibalaan mo bala nga may natural home remedy kung ginataki ka sang tonsillitis?
6: Sa labs ko si Mother Earth, pagbuhin sang kasanag, sang screen, sang devices, pamaagi sa pagkinot sa enerhiya.
1: Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Mabulos sana yung online greetings ni Boss Idol. Lasais 37 sang aga.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
8: Rise to the summit, Train Club! Rise to the summit, fuel up! Rise
3: summit, rise up! The right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
3: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
9: With the right hydration.
3: With the right minerals.
24: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to Summit.
3: Summit Natural Drinking Water.
25: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Basta kun, ginahilanat,
5: dapat matik, ibay Jessic.
4: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
5: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, ibay Jessic.
7: Alagang Unilabian.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Calcium pirmi makabatsyag sa ngalay, biring agmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. Bye!

0: Nag-adjourn ang Senado kahapon nga wala sa pagbago sa liderato sa piyaksang huring-huring na posible pagbago sa liderato. Nag-adjourn ang sesyon ginabanta alas 4:40 sa hapon matapos mag-convene bilang impeachment court para sa trial ni Vice President Sara Duterte kada aprubahan ang bago nga committee chairmanships. Antes sini, ginpanginwala ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-ili sa iya kaginsiling nga intact gihapon ang majority block na may 13 ka mga miyembro. Gipayag naman ni Senador JV Ejercito nga ginbalibaran niya ang offer ni Cayetano nga mangin Senate Majority Leader kabaga pabiling independent apang sanguli ginsiling nga luyag niya nga mangin kabain sa minority samtang si Senador Juan Miguel Subiri naman ang nagupod man sa minority block. May kantano naman sa impeachment ginmanduan si Duterte nga mag-file sang sabat sa sulod sa 10 kadawharin sa nabaton ini kang magpakita sa Senado. Bilang sabat ginpaig sa spokesperson sang defense team nga si Attorney Michael Poa nga magasunod sila sa tanan nga summons.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:45 sang aga, kaangay nga nadismaya si President Bongbong Marcos sa nagakatabo sa Senado lakip na ang pagpalagyo ni Senador Bato de la Rosa apisa naging paydalom ini sa protective custody. Sunong kay palas sa press officer under Secretary Claire Castro, makita ang pagkadismaya sang presidente sa nagtawag ini sa mga miyembro sang cabinet para sa isa ka meeting, isa kadlaw pagkatapos ang shooting incident sa Senado. Samtang wala na nagkomento si Castro sa ginaligar pagbulig ni Senador Ruben Padilla sa pagpalagyo ni de la Rosa, kaginsiling nga may imbestigasyon na sa among abutang. Sa piyak sini ginakwestiyon ni Castro ang kaangay nga pagproteher ni Padilla kay de la Rosa sa piyak sang pagpagwa na sang International Criminal Court sang arrest warrant batok sa kalyado sini nga senador. Nagapanawagan man siya sa publiko nga mangin critical sa tikang sang public servants.
1: Tatak RMN
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Kamo man, mag-Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan para magbalanse mga sistema sa aton lawas. Agulikaw kita sa balatian. Mga karadyuman, Evergreen Herbal Capsule.
1: Tatak RMN.
2: At isang dugang tanga mga balita, mga musta tanay sa Delanon sang syudad. Naging baha kahapon, bangod sa high tide.
0: Di labalaban karon na may baha pa gina kay may ang high tide kagapon pero pareho man ang subong.
2: Matsag ko nagpula ang manok kay o sa naguba tang motora.
0: Ang ako niya radyo manovido ganun ang naguba. Galing kay nakita lang nagubaan kagapon nagtaas ang tubig amo na nga nabalaan nga guba na.
2: Tiambal ni Mr. Makailo kahapon kuno naguba.
0: Di kagapon man lang nag high tide mo.
2: Oo.
0: Eh nga muna kataas.
2: Why madumduman ni pa kay o kay gasalig man kay tig-ilinit. Okay, pero subong mangumusta pagin kita. Kumusta mga drivers ta?
0: May ara subong sang price adjustment sa aton sini nga mga produktong petrolyo. Ang diesel nagsaka Radyo Manovi sang 2 pesos and 82 centavos. Gasoline 1.21 kagang aton nga kerosene nagnubo sang mga 2 pesos.
2: So kung magsaka ra kita sa price range subong 70 to 75.
0: Yeah, madra kita.
2: So kung para mo sang tag 160 nagligan
0: 150 140, oo. 150, mga dira.
2: Okay. Ito subong abe, mga mustata. Kumusta ng kabuhi sa mga driver ta?
0: Dako-dako gid man ang income nila. Di ba gin pasakaan ang ila? Away, galing pasakaan pliti, no?
2: Why magsakaan pliti? May mga ayuda lang. Check tabi si Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
5: Radyo Man na Novi, Radyo Man na Reagan, diri kita sa my city proper, no? Mga musta kita karon sang pila ka mga kabuhi, no? Sang mga drivers naton since nga nagnubo ang presyo sang gatong, no? Kag hindi lang drivers kundi pati mga tricycle driver nga ari di karon sa my city proper, no? Kag diri kita naka-standby kag hibolonta ang pinaka or pinaka latest nga mga reaksyon, no?
0: Sa nga Radyo Man Flo, ang imong location gid, ang exact location mo diin?
5: Diri kita sa may Halanduni Street, no?
0: Halanduni.
5: Halanduni Street, drive lang sa may lapit sa Ihas. Lapit sa Ihas.
0: No? Lapit sa Ihas?
5: Oo. Nong, kamustang imo sininga dito? Kamustang imo sininga biyahe? Subong kay ti nagnubo ng presyo sang gatong? Kamustang imo sininga biyahe? Kay ti subong nagnubo ng presyo sang gatong?
6: Mga hapon.
5: Ano ba yung biyahe ka?
6: Nag-deliver ako na lang. Away na ka biyahe.
5: Anong nagdubo ang presyo subong? Gatong? Kay ti nang una, tataas kiti subong nagnubo na?
6: Kaya yung pigado pa man, yung Japon yung biyahe ko. Ito gamay pa yung adjet, no?
0: Sa jeep, tabi yung mamangkota sa jeep nga gabiyahe, Gid?
5: Sa jeep, ariwa, mamangkot kita dito sa mga drivers naton.
0: Naton, pila na na-save nila? Pila na dala nila puli? Kay nagda-abro-barato ng gatong?
5: Okay, ilang kay dito plastar trip lang kay...
0: Dapat nag-plastar ka sa may loading and unloading regimen flow?
5: Dari gani, dari ko nag-plastar. Dari sa gadulog mo.
0: Ah, okay.
5: Dari sa gadulog. Ariya ma... Mangusisa kita lang kay...
2: May dumulog na da. Galing may madlagan man na da yun. Alala mapundo na sa stungadalan.
5: Ariya. Mangkot kita sa mga drivers natin nga mga auto dabi. Ariya. Kay Bulonta, no? Kan, anong ila sining opinion kay ara. Nong. Kirala ko sa punta wa. Kirala ko sa punta. Oh, ilang sakay ko kirala ko sa punta. Ano reaction mo kay nagdubo ang presyo sa gatong ko? Anong reaction
6: mo? Ang nasa nang dubo ang gatong. So mayo man eh, mun maga nubo ang gatong. May alam na nag-taksa mo na yun ang LT Parbibla.
0: So, ilan na bato niya?
6: Hanggang sa fuel subsidy, 5,000 man.
5: Pila ang bato
2: niya? 5,000? Oo. Pila na limpyo nila?
6: Pila na bato na mo.
2: Sang una? Pila limpyo?
5: Pila limpyo niyo, Subong?
6: Limpyo, Subong. Kaya daw medyo kuwan man kay ang klase bila daw nag-matamat na.
0: Kaya mga pila?
2: Pila.
6: So, siya na ano lang ah. Sa maka 800 lang sa limpyo daw, lipay.
0: Ano pa?
2: Nagligan pag crisis, pila gid, pag taas gid, pila lang.
5: Sa isang una, pag crisis, mahal pila lang ang income mo. Sobra may sa kalibo eh.
2: Hindi ah. Sang wala pa crisis.
5: Sang may pa crisis.
2: Sang nagminahal, lang gatong atas taas gid, pila na lang limpyo nila.
5: Sang way pang crisis, no? So may pang crisis, pila ang imo sininga limpyo. Mga 1-5 man, guro, namin na ang biyahe mo.
2: Pag-crisis? Pag-crisis? Pag-sobra sinigib lang gatong?
5: Pag-sobra ang sin ng gatong, sang nag-crisis na, pila na sa pila ng yulibyo?
6: Ang muna ay pro-contaminal, biyahe naman, hindi ka nakakuan. Sila sa Tempranaya, mga 500 na naman.
2: 500? Okay, subong. Bumalik sila 800.
0: May 800 din ako urgin man. Toto, Flo, nagasakay ka sa jeep. Panaog ka na kay Basi Kunari ka na di sa sudad. Nibinayaan yung cellphone niya.
2: Oo, madula. Cellphone mo na kron.
5: Okay.
2: Bilibin ko sa idea.
0: No? Bantayan niya tong jeep sa tunga dalan.
2: Bantay mo pa lang. Oras na nasang pila na naka-item. Mabasa ta mo. Kung sa terminal ka nagkanto, Flo, kaya ka pa binudlayan.
0: Pero at least nakuha tara, Jumanovi, ang driver... Sa nagligad ko, no, sobrang manggali sila libo, gali, no?
2: Kung hindi pa nagaling kay isa lang ni driver. Galing, isa lang. Istorya mo.
0: Yeah, isa ka driver.
2: Kung nara ka sa terminal, may pulo lang ka driver, may nakakuha ka to.
0: Toto, Flo?
5: Ari, isa pa. Meg, pilang, subong nga ito, nubo ang presyo sang gatong, subong pilang mo, sininga income?
6: Ang nubo, mag-nubo?
5: Ano nubo?
6: So, mga 3,000 man naman niya kita.
0: Pila ang madala niya sa balay niya, mapuli niya?
5: Pilang madala mo nga, pila madala mo sa balay mo?
0: 1.5
2: lang,
5: sir.
0: 1.5?
6: Oo, 1.5 lang.
2: Pagmahal, gid, pila?
0: Pagmahal sa nagligad, mga pila lang?
5: Pag nag-crisis, sabi, sa nagsaka agad ang presyo, pila lang ang dala nyo?
6: Isa, pag 500, meron ko siya nga pag 800, sir, eh. Piyado,
0: gid. Isubong nagbalik na, dumidyo ayos na.
5: Isubong ayos lang, doon nagbalik na.
6: Okay naman, sir,
5: ah.
0: Nakamay nyo lang ito,
5: no?
0: Oo. Okay man, gali?
2: Okay man, ah. Sige.
0: Radio 1 Flow.
5: Si Brian, ah. Brian. Ang Leganes. No? Radyo Manoki.
2: Bilib ko.
5: So,
0: Amo ng mga style ya. Gisakay ya sa
2: jeep. Ramon ning nami kun kuwaon nila tong cellphone mo, mabalan kay live mo.
0: Tio. Basi kun i
2: budlay no, budlay sang kabuhi mo klo no.
0: Kabudlay sang kabuhi mo gali kun isa ka lang no.
2: Oh.
0: pero believe ko. Believe ko amo ning mga ideya ya, believe ko
2: ra positive lang.
0: Positive grabe
2: ng ideya. Servisyo publiko lang.
0: Salamat gid Rajuman Flo. Layo ang antad mo na sa ano or
2: sa cellphone mo.
0: Nagbalik ka gid.
5: Sa may instante,
2: ah. Rekwisitante. Okay,
0: sige. Sige, salamat, Gid. Rajuman Flo. Thank you, Gid.
5: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Pag gusto, may paraan mo, no?
0: Gabi.
2: Te, salamat, Gid, sa kay Rajuman Flo.
0: Amo na yung style nga, ah, sige lang, ah. Bahay lang ang cellphone nga mabilin kay sa dalan. Kay...
2: kung na-subnet na yung cellphone mo, mambal kita nga, baro ng lantag inibulig sa public safety.
0: Siyempre. Public safety.
2: Mayo tabulay kay Colonel Garbanzo sini kung mamuni, kundi masarangan ni Garbanzo, sti. Kantuta kay sinugani.
0: Kay... di... ang usik subong, ti kay Jed Mabilog.
2: Oo, eh. Public safety mo.
7: Dokor Adlawan.
2: Tagidabi yung public safety nga nito.
1: Tatak RMN.
2: Ibis nga, balon nga, plano ta sa BGMP muni, plano ta sa Bureau of Fire. Ang sagad niya yaka konsumo din siya kuno nga budlay ni sa pagnami isang Batiano
0: siya nga budlay sa ano na
2: oh do layo how
0: ti abi ko gani ang proyekto
2: ka do politika how
0: ano man nga ihambal mo pa na iya ang party sa mga Batiano kay trabaho gid man ni mo sang mayor ka ti subong niya Radyo Manovi
2: masigin pamangkot mo mo manay
0: ti para sa ako niya kaya ako ang job description kuya subong lain mo hindi ako ya mayor sa sudad ako ya ara ako sa DILG so ang dapat nato niya nga unahon ano ang imo programa sa Bureau of Fire Protection kay wala kulang ang personnel kulang ang gamit
2: isa ka lang imo ya kay way kay imo ya ka world mayor
0: kumakin ang lamangin mo world mayor Radyo Manovi para ka serbisyo nagpuli ko to sa amon sang nagligad nga si Mana to sa kunya sa tambali sa kaserbisyo man ko to
2: pero ti dito man sa barangay nyo
7: daw para dalawa
0: ti ang inestudyante man ang serbisyo
1: Tatak RMN.
2: Sa balita international,
0: nagpagwa sa panibago nga paandam si US President Donald Trump batok sa Iran, suno saya dapat nga maghulag gilayon ang tiran para sa isa ka peace deal o kun wala na sa may mabilin sa ila. Bilang resulta sa giyera, nasiraduan ang Strait of Hormuz nga isa ka importante nga waterway. Sang Abril 8, nagsugtanay ang Washington kag tiran para sa isa ka deal apan naguntat ang peace negotiations kag nagapadayon ang pagpang-atake. Base sa report sang Iranian media, napas lawan ang US nga maghimo sang concrete concessions sa pinakaluy nga sabat sang proposed agenda sang Iran para sa negosasyon agud matapos na ang giyera.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita nga inyo nabatian dulon sang D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bio ang nagapamaayo sang o kung nagabulig, agod nga, kita ang makalikaw sa madamo nga mga balatian, suplemento batok sa infeksyon, dulot sang bakterya, kag virus nga nagahalit sa tao. Tandaan, D3 Bio. Ara lang sa mabuti ka, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: RMN News Negosyo.
0: Nagsaka ang presyo sang gatong, labi na sa diesel kag kerosene, samtang nadubo naman ang presyo sang kerosene. Epektibo sa buong adlaw, yaring price adjustment diesel 2.82 per liter ang ginsaka, gasoline 1.21 kag nagdubo sang 2.11 naman sa kada litro ang kerosene. Kahapon nagsirado ang trading sa balaw sang dolyar 61 pesos and 75 centavos.
2: Ang balita sa negosyo, dalong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila, kunin malapit ang inyong lugar. Niara sang branch sa San Miguel Jordan Guimaras, Uton Estancia, Pasi, Pangadama Santa Barbara Tagbac Haro, San Jose Antique, Kabangkalan Cagadi City sa Negros Occidental, kag may Life Extension Clinic and Pharmacy man. Sa SM City, Bacolod, kag Iloilo, kag sa Robinson's Place, Iloilo.
1: RMN News.
2: Sports. Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani og galia ang pag-inom adlaw adlaw sang life extension vitamin D3. Napilian liwat si Oklahoma City Thunder star Shai Gilgeous-Alexander bilang NBA MVP sa ikaduhana nga sunod-sunod nga season. Si Alexander ang ika-14 nga player sa maragtasang liga nga nakadaog sang back-to-back ka MVPs. Siyang unang player nga nakadaog sang sunod-sunod nga MVP awards alin sa nakuha ini ni Denver Nuggets center Nikola Jokic sang 2020 to 2021 kag 2021 to 2022 season. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na.
1: RMN News Entertainment.
0: Gindayaw sa netizens, Ewan Yusuf sa latest interview sini sa Mateo Primetime. Ginpamangkot si Irwan kung wala sang problema sa iyang ginaparis ang iasawa nga si Ann Curtis sa nagkalainain nga leading man. Nang indirect ang sabat niya kaginsiling nga wala pa man niya nakilala si Ann, inina ang trabaho sang aktres. Sa halos tatlo kadikada sa entertainment industry, nakatukod si Ann sa iyang karir pagi sa nagkalain-lain nga notable roles kag madamo naman ang iyang leading man. Apang sunog ka Irwan, wala ini nang indason sa pagpangimon o kung insecurity. Payag niya, komportable siya sa romantic pairings ni Ann kag inanantaw ini nga kabahin sang profesyon sang aktres sa baylo nga kabigon ini nga pamahog sa ila relasyon. Sa piyak siniginako niya nga nasawahan siya sa siya hindi bangod sang scenes ni Ann kundi paano ang mga tao sa palibot niya nga naga-expect sa iya reaksyon.
2: Kita mo muna ka super exposed si Ann Curtis pero stable ang ilang relasyon. No?
0: Tikon bala mo ang rason si Radyo Manuvi, ang trust bala sa isa kag isa. Hindi man pwede, abi kay amo niyang akong trabaho.
2: Sa agad ka na pinangimon.
0: Ah, pinangimon. Kati sa, before kita iya nga nagpangasawa, na, yes. Napamanata ka, amo na niyang trabaho ko.
2: In the same way, siya man kuno, magambal sa kuno nga may kantuan. Why kuno iya si Ann nga pamangkot na nga sinuupod mo?
0: Dige, may trabaho.
2: Saan ako mabalik? Niyatag 2 weeks kuno. Sa iya na blang
0: blog na siya eh.
2: Ambal ni Ann kuno siya, sige niya, mabali lang ko kunari ka na.
0: Ikay ang muna na iyang adaan sila mo bago sila nakilala. Ibala na nila.
2: Kung mag-night out ko sila, kung alas 10 ko no, tuyo na siya. Niya, mauna ko puli. Ambal ni Ann, sige, niya, bilhin lang ko yan eh. Okay man ko no?
0: Tiyo.
2: Ikay because may trust.
0: May trust sila mo. Pero walang tawa niyo balang...
2: Kagti nami pa magluto.
0: Tiyo.
2: Ito yung tinadulawas ni Ann, kaya ito may ubanan niya magluto.
0: Kagti hindi iya bala, hindi ginman niya artista si Erwan. Inang...
2: Kag mabalan mo ang pagkatao niya daw ka-formal.
0: Ka-formal.
2: Amo ni dapat yung mga napamana ni Bea Alonso.
0: Ani?
2: Ni mga Gerald Anderson, ni mga pinangtakal ko din dito. Amo niya.
0: Ilang tawan niyo si Ann, kanamuda mo man sa nangin boyfriend.
2: Oo, pero why? Tanan niya nga mga ex-boyfriend, de Richard Gutierrez, kalago ba ang pangabuhi ya?
0: Kalabuhi.
2: Siya, okay. Oh, si Irwan Yusuf, yung mayog dyan
0: ang tao. Isala ko na mo, sa tao na iya Radyo Manuvi mo, may mga tao nga compatible ka mo iya, may mga tao iya nga, ang ako niya nga pasinsya, malawig ang pasinsya ko, di kundi nag-click sila iya.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang non-super plus sa capsule. Ang non-super plus... Mas ginpiktibo kag mas ginpabasko. Gintingog nga manggustin, guyabano kag malunggay para mas mabasko ang resistensya, dugang enerhiya kag mapagsik ang lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sang lawas, manggranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Non-Super Plus Capsule.
1: Extra! Wow! Balita! Balita!
2: Hindi na ordinaryo sa aton nga makabati nga gina-divert ang mga flight. Masami nga rason sini ang nagalakip sang trahedya, malain nga panahon o kon problema sa eroplano. Apang sandamlag lang, hindi kinanda ng rason sang pag-divert sang flight sang kanta sa Australia nga padulong kontani sa US. Sa report talin sa Melbourne, magapadulong sa Dallas ang eroplano apang nagpundo ini sa Papeete. Amot sakto pag-pronounce ko. Nga kapital sang French nga Polynesia. Ang rason sini mo ang pasahero nga masabad nga nagapangagat sa staff sang kantas. Gin-control ini sang iban nga mga pasahero kag ginsugat sang otoridad sa pag-abot sa lugar. Bangod sini ginbanang lalaki sa tanan nga eroplano sang kantas. Ay, Eh, ligtuan man guro kwerda siya.
0: Ah, kilabalaban maghalo guro eh.
2: Magbakalabi ticket, wala magkapamangkot ang airline kung ah, ano. May wala. Diferensya ka sa ulo kung wala.
0: Wala man.
2: Pero delikado na blabo sa idol mo.
0: Pero...
2: dapat hugton tani yung screening sa mga tao mo ni mo.
0: Sa airport, abi, Radyo Manubi, sa mga like mga... Hmm.

0: tumataba kasi mahulog.
1: Amo ginakon nuna. Pero sa mga nanad na sa biyahe, wala lang sila, no?
0: Ngayon ako baan ko.
1: Pero subong ang kwan, abi ang problema, ang mga crash bla. Dawlaka na lang.
0: Dawlaka na gin man ang mga crash.
1: Kaga moderno, nagid ang kalam sa tao, bla sa
0: pag-ubra sa gamit, aeroplano. Ang mga gamit nila, medyo dako-dako na. Asang nagpa-Thailand kami, ang isakyan namon, ang Cebu Pacific, bala nga. Gaming, ah. Ilang kabiyahe, bala iya sa Manila lang.
1: Oo.
0: Pag-agi sa panganod.
1: Guyog-uyog,
0: no? Sining ko, paano abi ko ma-utod ang pakpak?
1: Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
0: Pero maayo lang kay may ara kita sa DTX 500. Kung nag-suit up ang aton blood sugar, punggan ta. Kay kung hindi na mapunggan, mabulag ka, mautod ang batiis mo, and ang pinagkalala kung mautod ang kalipayan mo dira sa tunga sang imuhita. Gani sa mga tagpalamati na aton maabiyan, DTX 500 ka, ang imuon mo muna, simple lang, kanto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, hindi ka magkaunsang tamis, sinayon mo lang ang kaunsang karbo kagkarni. And inom ikaw DTX 500, may charanti nagikan sa Margusong nagapabulig ini. Mga karadyuman panubo sa atong blood sugar, di sugar sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay, gagmataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. Mga karadyuman, mag DTX 500.
2: Tatak RMN.
1: Oras alas 7:06 ng aga, diretso na kita sa RMN Network News. Karon part 2 sa aton nga pagpangalaga de las 8. Orienta ining na hubog sa pase, nagpinamuno sa. Kagabalikan tapa karon ko na kayo ng motor sa floodgate sa ngaton yang siyudad, Iloilo River.
0: Mag-open na guro mga lasotso karon. Basi open na ina. Kay karon ra Jumanovi kun wala pagin nila mapakayo. Tibaha pagikita ka.
1: Yes. Kahistoryahan ta ang nagkalatabo kapon sa Senado. Ang balanta ka nga...
0: Wala eh.
1: Ang akon forecast hindi matabo mo.
0: Ngayon, nag-agree ako
1: pero,
0: to sa imo eh.
1: Do hindi mapaktan pa. Si Presidente Marcos sa ambos interview, nagsila niya, let's wait and see. si Marcolita, yan, nagpauna na. Sila niya magsailo, sobra pa sila niya ka-traidor kay Judas.
0: Sino yung ginubra
1: yun? Kung may masailo sila niya, sobra pa ka-traidor kay Judas. Ginunahan niya ng daan.
0: Tingnan niyo yung ginobra nagligan.
1: Pero ang joke naman sa isa bla ka bugado ng komedyan. Sila daw si sinungaling sa attorney Chico ni.
0: Okay.
1: Doga perform isa sa mga bar bla. Sila niya angin plagyo gali ni pagplagyo gali ni bato. Nagdisguise siya, nagsuksok sa wig. Joke ka. Nagsuksok sa wig.
0: Okay.
1: Sila niya ti muna swerte si bato kaysang naka-wig siya, naka-plagyo na siya. Pero sila niya ang problema, subong, hindi nakagawa sa Senado si Marcolita. Hindi ba lang noon si Marcolita ka nag-wig? Simple lang ang sarkasom niya. Niyati, okay na yes ba ito? Kaya napag-disguise siya, kagawa siya, nag-wig siya. Niya ang problema naman, subong, hindi na yung magawa sa Senado si Marcolita.
0: Pero, bantay tari ko ng sikon, part istoryahan ta, Radyo Manuvi, kay ipasaka na ang kaso nga plunder.
1: Kay Senador Jinggoy Estrada. Matsag ko si Jinggoy ang ginegosyar. Tapos, way gyapo na mate.
0: Te
1: kaway na mate, tunto man sila, no?
0: Te lang tawa bala si Bong Revilla. Ara na sa prison.
1: Gani. Te si Jinggoy muna na yung tabo.
0: I think si Jinggoy ang next.
1: No. Jinggoy masulod gini.
0: May allegedly warrant si Bunggo sa ICC. Next, Joel Villanueva. Next, Chis Escudero.
1: Te ubos eh.
0: Bago mag 2028, laban ba si 15 na lang ang bilin sa senador?
1: Kung 15 ang senador ta, mabuhin to sa piyak. Majority naman ang piyak.
0: Amo na.
1: Oh, pero galing basihan mo sa impeachment ang number of senators kid 16 kid.
0: 16 kid dapat
1: ang ilang lang na gurong basta mabatian lang ah.
0: Oh,
1: no?
0: Posible man.
1: Okay. So bantayan ta na kay karon istoryahan ta ni Dugang.
2: Tatak RMN.
1: Radyoman Novi Guazo.
0: Radyoman Reagan Arlos.
2: Tatak RMN.
3: RMN Network News.
4: For the respect, and we will all still be friends.
5: Una nang binagit ni Cayetano na hindi niya haharangin ang tangkang baguhin ang liderato ng Senado.
6: If there's a move to change leadership, priority yan. Yun ang pinaka... So, if you look at the Constitution, getting the Senate organized is the priority. Kasi how can you even convene the court if you're not organized? How can you have hearings if you're not organized? After organization, ano yung...

0: mga constitutional mandate, siyempre mandate to make laws, pero everyday yon. But to convene, di ba, and given the national clamor or trauma, whatever side you're on, may mawawala ba na we convene and start the process?
1: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Report ng ating mga radyoman, Senado nagtalaga ng mga bagong committee chairman, mga miyembro ng minority tinanggalan naman ng chairmanship. Kasama natin mula Senado, si Radyoman Conde Bata.
3: Itinalaga muli ng Senado ang mga bagong committee chairmanship sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Apat na senador na kasapi na ngayon ng minority bloc ang inalisa ng chairmanship sa ilang komite. Kabilang narito si Senator Risa Ontiveros na dating chairperson ng Committee on Health na pinalitan ni Senator Bongo. Si Senator Bam Aquino na inalis na chairman ng Committee on Basic Education na pinalitan ni Senator Loren Legarda. Committee on Public Services na pinamumunuan dati ni Senator Raffy Tulfo na ngayon ay nakay Senator Rodante Marcoleta na. At si Senator Erwin Tulfo na dating chairman ng Senate Committee on Games and Amusement na pinalitan ni Senator Jinggoy Estrada. Nanatili namang chairman ng Culture and the Arts Committee si Legarda. Si Senator Pia Cayetano naman na nanatiling chairperson ng Ways and Means, Sustainable Development Goals at Energy. Si Guparina chairman ng Sports Committee. Si Senator Joel Villanueva na chairman ng Higher Technical and Vocational Education. Si Estrada na balik bilang chairman ng National Defense and Security. At Senator Robin Padilla na chairman pa rin ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Samantala, dalawa naman ang ikinukonsidera na kapalit ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, sina Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Bata, Tatak RMN.
1: Network News. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi muna raw makikisawsaw sa mga isyu sa Senado. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang Radyoman Chanel Salazar.
4: Matipid ang naging payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabago sa liderato ng Senado kasabay ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Sa ambush interview sa Mandaluyong City, sinabi ng Pangulo na marapat na hintayin na lamang ang mga susunod na pangyayari. Kinumpirma rin ng Pangulo na nakita niya ang mga nangyari sa Senado.
5: Well, I saw what happened last week. The president just have to wait and see.
4: Sinabi rin ni Palace Press Officer Claire Castro na dismayado ang Pangulo sa nangyaring kaguluhan sa Senado lalo't dati rin itong naging senador. Makikitaan niya sa naging reaksyon at mga tanong ng Pangulo sa Cabinet Secretaries na hindi nito ikinatuwa ang mga nangyaring gulo sa Senado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
2: Nanindigan naman ng Malacanang na hindi inatake, hindi raw under attack ang Senado kasabay ng nangyaring pamamaril noong nakaraang linggo. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na ganito rin ang pananaw ng National Bureau of Investigation at ng PNP sa nangyaring tensyon. Ayon pa kay Castro, sina Senate President Alan Peter Cayetano at Majority Senators lamang ang naniniwala rito.
6: Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
2: Hindi naman nagbigay ng direktang sagot si Yusek Castro. Kung ganito rin ba ang sentimiento ng Malacanang sa pahayag ng NBI na staged o planado ang Senate shooting?
6: I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, some reporters. So kayo na po mag-assess.
2: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Si Senate President Cayetano iginit naman na hindi natibag ng NBI ang Senado. Kasama natin sa Senado, Radyoman Conde Batak.
3: Ipinaabot ni Senate President Alan Peter Cayetano sa National Bureau of Investigation o NBI na hindi nila natibag ang Senado. Ang payag ng senador ay kasunod ng mga panawagan na magbitiw na siya sa pwesto dahil sa nangyaring shooting incident sa loob ng gusali ng Senado, ang umano'y pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa at ang panawagan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mapanagot si Cayetano sa mga nangyari. Sinabi ni Cayetano na noon pa man, kahit hindi siya ang Senate President, may panawagan din sa pag-alis sa pwesto. Pero binigyang diin ni Cayetano na may dahilan ng 12 senador kung bakit siya ang piniling Senate President kabilang na ang pagiging visible noong panahon ng pandemya. Ibinalik naman ni Cayetano sa mga nananawagang umalis siya sa pwesto na sila ang mag-resign dahil sila ang pumasok at namaril sa loob ng Senado.
0: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh, tapos kami pagre-resign ninyo. Dapat kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing ano, take responsibility for the shooting, I take responsibility for my reaction. Diba? So kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako namato eh. You take responsibility for your action.
3: Kasama mo sa DZXL RMN and Manila, Rajuman Kwan de Batak Tatak RMN. Network
2: News. Philippine National Police pinaigting ang cyber patrol operations dahil sa mga online posts na umano'y nananawagan ng karahasan matapos ang pamamaril sa Senado. Kasama natin mula Camp Crame, Quezon City, Rajuman Marjo Domingo.
7: Pinaigting ng Philippine National Police ang cyber patrol operations nito dahil sa mga posts sa social media na umano'y nanghihikayat ng karahasan matapos ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. tinitingnan nila bilang isang seryosong usapin ang mga nasabing banta at panawagan ng karahasan sa social media at tiniyak na mananagot ang nasa likod ng mga irresponsabling mga post na ito kung saan pwede silang maharap sa kasong kriminal. Nabatid na noon ang binunyag ng Department of Information and Communications Technology na mayroong hindi bababa sa 5 persons of interest na natukoy para gawin ang nasabing mga pagpapakalat ng maling impormasyon at panghihikayat. Dahil dito, ang kinartates, nagkipagtulungan na ang PNP Anti-Cybercrime Group sa DICT para i-track down at para panagutin ang mga nasabing digital threat actors. Iniutos din ng PNP Chief sa mga regional at local police units na paigtingin ang pagbabantay sa paligid ng mga institusyon ng gobyerno at mga lugar kung saan inaasahang magkakaroon ng mga pampublikong pagtitipon. Kasabay ito ng pagtitiyak na hinagalang ng PNP ang kalayaan sa pamamayag ng publiko. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Marjo Domingo, The Talk Arlimet.
1: Samantala, yung isinagawang paraffin test, kinwestiyon daw ng NBI volunteer na inaresto dahil sa insidente ng pamamaril sa Senado. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Gerald Uletta. RNN Live
8: Report! Maring itinanggi ng volunteer driver ng National Bureau of Investigation o NBI na nagpaputok ito ng baril sa Senado. Si Mel Oragona ay inaresto ng PNP ng Miyerkules dahil parang sa pagpapaputok sa gusali ng GSIS. Anya nagtataka ito dahil hindi naman siya humawak ng baril noong araw na iyon. Wala nang dumating sa GSIS building hanggang sa makabalik sa opisina ng NBI. Kwento ng volunteer driver ng NBI, nakaalis na sila ng GSIS at bumalik na sa headquarters ng NBI. Pero bumalik ulit sa GSIS para kunin ang bag ng kanyang kasamahan na nakalimutan sa 2 palapag ng gusali. Pagdating ng GSIS ay bigla siyang inaresto ng matauhan ng PNP na kanyang nakasalubong kaya hindi na niya nakuha ang bag na naglalaman ng gamot.
9: May sumalubong sa akin na police at tinanong kung sino ako. Sabi ko nung una, dito, tiga dito. So, yung ibig kong sabihin dito, empleyado ako ng GSIS. So parang hindi naniwala. Bilang tinanong naman yung guardia na nag-assist sa akin dahil lumapit na rin siya eh. Nung nakita na may kausap ako. So sinabi nung guardia, sir, ano yan? Tiga NBI daw po.
8: Iniyak naman ang abogado Oragon na si Attorney Paulo Nieto na pinag-aaralan pa ng kanilang kampo ang iba pang pwedeng itampang kaso laban sa umaresto sa NBI volunteer.
10: Kasama mo sa Excel RMN Manila, Radyo Man Gerald, BUX Tatapa, RMN.
2: Meron tayong nagmamadaling RMN Flash Report. Radyo Man Chelsea Arcilia, ano yan?
11: Tinibak na ngayong Martes si Minister Mohagar Iqbal bilang Education Minister ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM base sa kautosang inilabas ni BARM Chief Minister Abdul Raouf Macacua. Kasunod ito ng umano'y resulta ng Special Audit Report na ikinasa ng Commission on Audit sa umano'y pagbili ni Iqbal ng 2.2 billion pesos na halaga ng education at training materials. Dagdag pa dito ang hindi pagpapataw ng MBTHE ng liquidated damages na mahigit 1 milyong piso para sa 520 days na delay sa 30.9 million pesos na proyekto ng small armchairs para sa primary school learners. 53 kontrata ring nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos na iginawad kahit may material defects sa procurement process at ang 73 disbursement vouchers na 2.24 million pesos na binayaran ng buo kahit kulang ang mga kinakailangang dokumento. Dahil dito, sinabi ni Macacua na naglabas na ang COA ng initial notice of disallowances at inaasahang may susunod pa lalo't wala umanong lusot si Iqbal dahil sa malaking halaga ng perang nilustay na nakaapekto sa tiwala ng publiko sa good at moral governance ng BARM. Kasama mo sa Quezon City, Chelsea Arcilia at Atak RMN, DZXO 558.
1: Samantala, landslide at pagbaha sa kalsada na itala sa Davao City, bunsod ng pag-uulan, yung klase at trabaho sinuspindi na. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Karin Beltran ng RMN Davao.
12: Tatlong bahay ang nawasak dahil sa landslide na naganap sa Proc 1B, Barangay Magtuod, Davao City, bunsod ng tuloy-tuloy at malakas na ulan dala ng Easterlies at ITCZ. Kinumpirma naman ito ni Kagawa Joel Hitgano na nasa 15 na mga individual ang naapektuhan ng pagguho ng lupa. Ayon sa barangay, ligtas namang nailikas ang mga apektadong residente at pansamantalang pinatuloy sa Barangay Hall habang nagpapatuloy ang monitoring sa lugar. May naitala rin umanong panibagong landslide sa Proc 4 ng parehong barangay. Dahil sa matinding pagbaha at walang tigil na pag-ulan, sinuspinde ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang face-to-face classes at school activities sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw, May 19, 2026. Suspendido rin ang trabaho sa mga national at local government offices maliban sa mga tanggapang nagbibigay ng safety, health, social at emergency response services. Samantala, umabot hanggang dibdib ang baha sa Proc 32 NHA maa matapos ang malakas na buhos ng ulan kagabi. Kuha ang video na ibinahagi ni Tita Leeng na makikitang hirap na makatawid ang ilang residente sa kalsada. Ngunit agad silang narespondehan at nailigtas ng Central 911 at iba pang rescue units. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN.
2: Iba pang mga balita, dahil sa alitan sa lupa, negosyante patay matapos barilin ng sariling pamangkin. Yan mo sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
13: Sinubukan pang itakbo sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang 74 na taong gulang na lalaking negosyante matapos barilin ng kanyang sariling pamangkin, partikular sa Proc 1, Barangay Utso, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Alias Boy, may-ari ng isang electrical shop at residente sa lugar, habang ang suspect na pamangkin ay isang 43 taong gulang na lalaki. Ayon sa report, nagkaalitan di umano ang dalawa dahil sa away sa lupa na naging dahilan ng pamamarila. Nagtamo ng tama ng baril sa ulo at sa dibdib ang biktima na siya naging dahilan ng kanyang pagkamatay, habang nadamay naman at tinamaan ng tama ng baril ang on-duty na security guard sa establishmento na sa ngayon ay nasa mabuti na ang kalagayan. Naaresto naman ang suspect matapos ang insidente at nasa kustudiya na ng Malaybalay City Police Station. Mahaharap sa kasong murder at frustrated murder ang suspect. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo, Tata, RMN.
1: Samantala, nobyo arestado matapos dalawang beses na itinanan sa malayong lugar ang kanyang kasintahan na minor de edad. Ito po ay mula sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
14: Kalabusong 23 anyos na nobyo na residente ng Cavite City, Negros Occidental at tinuturing na regional top 6 most wanted person matapos itinakas sa kasintahan ng isang minor de edad mula sa isang barangay sa lungsod at dinala sa Agusan del Sur. Ayon kay Bacolod Police Station 10 na Commander Police Captain Ginos David, unang itinakas ng suspect ang 14 anyos na nobya noong nakarang taon at dinala sa isang lungsod sa lalawigan pero nabawi ng kanyang pamilya. Sa pangalawang pagkakataon, muling nitong itinakas ang nobya nitong buwan ng Mayo at dinala sa San Francisco, Agusan del Sur kung saan naristong suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Judge Fernand Castro ng Regional Trial Court, Transport 1 kasabay ng pagka-rescue ng bata at naibalik sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Haharap naman sa mga kaso kidnapping at serious illegal detention sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act of the Philippines of 1992 ang suspect. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Tener. Tatak Remen.
2: Abangan sa aming pagbabalik, halaga ng piso kontra dolyar sumadsad muli sa historic low. Nagsara sa 61 pesos and 75 centavos.
1: At mas maraming rotational blackout nagbabadya sa mga susunod na buwan dahil sa banta ng El Nino.
2: Yan at marami pa mga balita sa pagbabalik ng
15: RMN Network News.
1: Taga Pilipinas sa ito po.
2: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Pamela, Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
16: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
17: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
18: Apat ang arestado sa paihimon.
19: Impeachment complaint.
20: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
17: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
15: RMN Network News.
2: Nagbabalik ang RMN Network News 7:29 ng umaga. Muling naitala ang historic low sa pagitan o sa palitan ng piso kontra dolyar. Muling naitala ang historic low sa palitan ng piso kontra dolyar. Ito ay matapos na magsara sa 61 pesos and 75 centavos ang halaga ng bawat US dollar. Mas mahina ito sa naunang record na 61 pesos and 72 centavos nitong Biyernes. Nangangamba naman ng ilang mga ekonomista na posibleng umabot pa sa 63 pesos. 63 peso mark ang palitan ng piso kontra dolyar sa Agosto.
1: Samantala, epektibo na po ang dagdag bawas sa produktong petrolyo ngayong araw na ito. May 2 pesos and 82 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel, habang 1 peso 21 centavos sa dagdag presyo naman sa gasolina. Pero ang good news po, para doon sa mga gumagamit ng kerosene, ba, meron pong 2 pesos and 11 centavos na tapyas sa kada litro nito. Samantala, magpapatupad naman ang regasko ng pisong rollback sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Yan po'y katumbas ng 44 pesos na bawas sa 11 kilogram na tangke ng LPG. Ang inaasahang rollback sa LPG bunsod ng patuloy na pagbaba ng shipping cost kasunod ng pagbaba ng presyo sa global oil market.
21: Ang kadahilanan po nito ay dahil po sa pagbaba ng shipping cost ng ating LPG. At ito rin po ay responsibilidad po ng bawat LPG participants and players sa ating bansa na maging transparent at mag-submit ng ating landed cost sa Department of Energy. At ito po ay ang naging resulta ng patuloy na pagbaba ng crude oil sa pandaigdigan pamilihan at ito po ay naka-apekto sa pagbaba ng shipping cost ng LPG.
1: Si Regasco President Arnel T.
2: Nagbabala ang Department of Energy na posibleng maranasan sa mga susunod na buwan ang mas marami pang rotational brownout. Sunod na rin ito ng banta ng El Nino na makakaapekto sa supply ng kuryente. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, isang yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente ang inaasahan sa Luzon Grid, 7 naman sa Visayas at 6 sa Mindanao. 6 na red alert naman ang posibleng itaas sa Visayas Grid kung saan mauubos ang reserbang kuryente. Pagtitiyak naman ni Fuentebella, naghahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan para makatugon sa hamong dulot ng El Nino o matinding tagtuyot.
5: Yung ating power sector is preparing for the El Nino scenarios natin dahil ito po yung coordination natin under the NDRRMC na ina-update tayo ng DOST Pag-asa kung ano yung mga pwedeng mangyari. And yung teamwork natin from the generation, transmission to distribution are working together para makatugon tayo sa hamon na hinaharap natin for the shift of the season going to El Nino.
2: Kaugnay naman sa mga naranasang red at yellow alert sa Luzon at Visayas Grid noong nakaraang linggo, nagbabala ang DOE na posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil kinailangang pagganahin ang mga mas mahal na diesel power plant.
19: Because we were on red alert, we had to run the more expensive power plants like the diesel power plants. Kasi all hands on deck nung Wednesday, Thursday, Friday. So potentially merong increase kung sakali man. But these are very small plants eh. So konti lang naman yung nadagdag ng mga ganong megawatts dun sa ating generation mix during the Wednesday, Thursday, Friday.
2: Si Yusek Rowena Cristina Guevara ng Department of Energy. Sa ngayon ay wala pang isinusumite ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na full audit report patungkol dito.
1: Samantala, pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa kada kilo po ng imported na bigas, posible raw palawigin yung regional suggested retail price sa mga locally produced na bigas pinag-aaralan. Kasama natin sa balita si Rajuman Chelsea Arcilia.
22: Live report. Posible umanong i-extend ng 2 buwan ang dapat sanay 1 buwang pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa mga 5% broken imported rice para ma-stabilize ang retail price nito sa mga pamilihan. Yan ang pahayag ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para protektahan umano ang mga consumer laban sa profiteering at pagpapatatag ng presyo ng bigas, tungkol pa rin ang epekto ng girian sa Middle East. Dagdag pa ni Laurel, wala pang ipinatutupad na suggested retail price o SRP ang DA para sa mga locally produced rice, pero may panukala na umano tungkol dito na patuloy pa nilang pinag-aaralan. Gayunpaman, posible pa rin umano itong ipatupad pero magiging iba-iba ang nasabing SRP sa bawat rehiyon. Halimbawa na lang sa Metro Manila na posibleng pumalo sa 63 pesos kada kilo ang SRP ng locally produced rice. Samantala, nilinaw din ni Laurel na hindi kailangan sumunod ng mga stakeholders at retailers sa SRP dahil magsisibilang umano itong guide para sa mga consumer at voluntaryong inisyatibo lang umano ito depende sa mga retailers. Kasama mong sa DZXL RNN Manila, Chelsea Arcilia sa TAC RNN.
2: Kumpiyansa ang abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mapagbibigyan ng Korte Suprema ang pagkwestiyon sa arrest warrant ng International Criminal Court. Sa panayam ng DZXL News RMN Manila, tinukoy ng legal counsel ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion ang nakasaad sa complementary principle ng Rome Statute. Nakasaad dito na magiging last resort lamang ang ICC kung hindi mareresolba ang kaso sa lokal na korte.
23: Yung complementarity principle ay isa po niyang prinsipyo na ang estado ay may karapatan. Meron tayong sovereignty, meron tayong independence at siya ang may primary jurisdiction. As a matter of fact, exclusive supposedly mm-hmm. yan eh, kung hindi tayo nagpasok sa isang treaty, no?
1: Mm-hmm.
23: Ang ibig sabihin niyan, yung lokal na korte ay may jurisdiction sa paglilitis lahat ng mga kaso na nangyayari sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
23: Last resort na yung ICC kung hindi tayo willing or genuine or hindi wala tayong kakayahan,
1: mm-hmm.
23: no? Na maglilitis sa mga ganung kaso po. Kaya nga po yun ang aming argumento, healthy naman yung ating judicial system, functioning yung ating prosecution. And ang ating mga korte ay open na open. Kung meron silang kaso against kay Senator Bato de la Rosa, edi mag-file sila, haharapin po natin. Pero dito sa Pilipinas.
2: Tinukoy pa ng abogado na wala pa namang kasong nakasampa sa korte sa Pilipinas laban kay Bato. Nanindigan pa si Attorney Torrio na bilang Filipino citizen ay may karapatan din si Senador de la Rosa sa due process, lalo't wala namang nakahain na kaso dito sa Pilipinas.
23: They can file cases here in the Philippines. Mm-mm. We will face it.
1: Uh-oh.
23: And besides, yung kaso doon sa ICC ay sa ICC yun. And it does not mean na wala nang right yung local judicial courts natin to also respect the rights of Senator Bato de la Rosa. International mm-hmm. proceedings have to be reconciled with the 1987 Constitution because each Filipino is entitled to have due process
1: mm-hmm.
23: in so far as right to life, liberty mm-hmm. or property is concerned. Hindi
1: uh-oh.
23: Pwede i-curtail yun na tapos i-shortcut lamang natin. There is no shortcut to constitutional processes.
2: Pinalagan pa ni Attorney Torrion ang pagtukoy ng Office of the Solicitor General na isang pugante ang kanyang kliyente dahil mistulang hinatulan na raw ito.
23: Ano yan? Customary international law yan. Hindi lang yan under Article 59 of the Rome Statute, no? Kasi sabi nila hindi daw kami maka-invoke ng Article 59 of the Rome Statute kasi hindi tayo member. Yung warrant of arrest is issued under Article 58 of the Rome Statute. Ang ibig ba nila sabihin na pwede silang maka-invoke ng Article 58 tapos kami hindi kami maka-invoke ng Article 59? Aba, mm-hmm. kalokohan naman yun. At saka hindi lang yan, no? Hindi lang under the Rome Statute. Kung basahin nila yung Article 9 naman ng International Covenant on Civil and Political Rights, nakapirma tayo dyan as early as 1986. Nandun din. Kung madakip ka, kailangan na dalhin ka to the nearest competent court uh-uh. so that you can likewise present your defenses, you can protect your rights. Under Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights.
2: Tiniyak pa ni Torrio na nasa Pilipinas si De La Rosa pero sa mga miyembro lamang ng pamilya siya nakikipag-ugnayan.
1: Ang Palasyo ng Malacanang ayaw maaksaya ang resources ng gobyerno sa paghahanap kay Senador Bato De La Rosa. Sama natin sa Malacanang, Rajuman Chanel Salazar.
0: Nanawagan ng Malacanang kay Senator Ronald Bato de la Rosa na humarap sa batas at huwag magtago sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung walang kasalanan si de la Rosa, wala itong dahilan para umiwas. Bilang dating jefe rin ng Philippine National Police, alam-an niya ni de la Rosa kung paano pinatutupad ang batas kapag may warrant of arrest.
3: Bilang dating PNP chief, at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas.
0: Gate ni Castro, dapat maiwasan ang tensyon at paggamit ng resources ng gobyerno gaya ng nangyari sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dapat anya kinukonsinte ang sinumang umiiwas pagdating sa pananagutan. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radyo Manchanol Salazar, Tata Arimen.
2: Congresswoman Laila De Lima nanindigan na maaring kasuhan ng obstruction of justice si Senador Ronald o Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Kasama natin mula Kongreso Radyoman Grace Mariano.
4: Nanindigan si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na maaaring kasuhan si Senator Robin Padilla ng obstruction of justice. Sinabi ito ni De Lima kaugnay sa umano'y pagtulong ni Padilla na makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Di inidilima na dating kalihim ng Department of Justice, malinaw na obstruction of justice ang pagtulong at pagkukubli sa isang kriminal na pugante. Ayon kay Dilima, sa nangyaring pagtakas ni de la Rosa ay taong bayan, batas at rule of law ang talo. Pinabuluanan din ni Dilima ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagkubli din siya sa Senado noong 2017 sa ilalim ng Duterte administration nang siya ay ipaaresto dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Paalala ni Dilima, siya ay mapayapang sumuko at nagpaaresto noong February 24, 2017. Ayon kay Dilima, bago ito ay ilang oras lang siyang umuwi noon para magpaalam sa kanyang pamilya at kumuha ng mga gamit habang isang magdamag lang siyang namalagi sa Senado para kausapin ang kanyang mga staff. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Oy, sports balita, nabitin si Filipina tennis sensation Alex Iala matapos pong yumuko kay Ukrainian qualifier Oleksandra Olenikova sa opening round ng Strasbourg Open sa France. Malakas na naging simula ni Iala matapos ang kininang first set sa score na 6-3. Ngunit nakarecover si Olenikova at nakumpleto ang comeback para itakas ang panalo sa kanilang matinding clay court duel. Nabigo si Iala na mapanatili ang momentum sa huling dalawang sets matapos makipagbalitan ng baseline rallies sa Ukrainian netter na kasalukuyang pong nasa world number 66. Sa kabila naman ng maagang exit, dala ni Iala magandang kampanya mula sa Italian Open kung saan umaabot siya sa round of 32. Umabot sa round of 32 at umakyat sa number 38 sa WTA rankings bago ang torneo sa Strasbourg.
2: Joshua Garcia na ilang nga ba sa on-screen reunion nila ng dating kasintahang si Julia Barreto? Alamin natin sa ulat ni Myra Jane Asayang.
6: Inamin ng aktor na si Joshua Garcia na naging awkward ang on-screen reunion nila ng dating kasintahang si Julia Barreto para sa blockbuster film na Unhappy For You na una nilang pelikula matapos ang kanilang breakup. Ayon kay Joshua, noong una ay naisip niyang baka mailang siyang maka-eksena si Julia lalo na sa mga love scenes ng pelikula dahil mag-ex sila. Dahil dito, nag-provide pa raw ng intimacy coordinator ang kanilang production para maging komportable sila sa isa't isa. Pero sa kabila ng mga pag-aalinlangan, naging maganda naman daw ang resulta ng kanilang eksena dahil din sa professionalism nilang dalawa. Say ni Joshua, hinayaan na lang nilang lumabas ang lahat ng kanilang totoong emosyon at reaksyon dahil ito raw talaga ang nagdadala ng magic sa mga eksena. Hindi rin daw makakalimutan ng aktor ang suporta ng aktres sa kanya sa pagde-deliver ng lines sa ilang eksena na malaking tulong anya sa kanyang overall performance sa pelikula. 2024 nang ipalabas sa big screen ang Unhappy For You, 5 years matapos ang kanilang hiwalayan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RM.
2: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosas.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, maayong buntag, mga kasama.
17: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: Oras 7:44.
17: RMN Network News.
7: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o cellphone?
8: Oo, Ged, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Mga karadyo man, alas 7:47 na ang takla sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
8: Good morning, Boss Idol.
9: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Beth. Good morning, Ilo. Good
7: ang bagong! Kamusta ka, subong aga, cute na guy?
9: Okay, ma'am.
7: Ano oras ka nagtulog?
9: 4.
7: Ano oras ka nabugtao?
9: 6.
7: Okay, man. May 2 ka ka-oras. Kamusta ka na?
9: Okay, man.
7: Cute na guy, ano ang imo nga mahambal sa nagakatabo, subong nga kinagamo sa Senado?
9: Senado?
7: Hindi ka na magsabata. Si Bato de la Rosa,
9: Missing! Priso!
7: Missing siya. Para. Ano diin ayhan nagkadto si Bato de la Rosa, bulubanta mo?
9: Te London?
8: Dari lang.
7: Ini talang guro papagoon kay naghambal ang taga Bureau of Immigration nga wais ako nung kagwa. Uh-huh. Suliton ko, local lang ta, hindi lang ta magpa London. Pilipinas lang. Sa pamatsyag mo, bulubanta mo lang, kun abi-abi lang, diin ayhan nagkadto si Bato de la Rosa.
9: Siyempre, Boracay.
8: Nagmakaskon.
9: Oo.
7: Maano to sa Boracay?
9: Kita ang screen ni open to.
7: Munang imusbong. Pero, anong mahambal mo nga nag-convena ang impeachment court agod nga i-impeach si Vice President Sara Duterte? Any comment? Anong ma-comment mo?
9: Comment?
7: Oo. Anong ma-comment mo?
8: Amo na to comment ya.
9: Wala na
8: comment. Amo na to. Amo na to.
7: Anong kape mo?
9: Nice kape.
7: Nga ginom ganans.
9: Nami, amot na ito brato pa.
7: Sa mga suki na ito mga karadyuman, Nanscorn Coffee lang ang ato siningi imnon kay ini ang healthy. Ano amo ini ang kaduwa mo sa gamiton kay nakatibag? Ano?
9: Tibag.
7: Tibag. Lain na yung tibag, ha? Tibag, ikaw ba? Tibag. Ah, okay. Sa mga tagpalamati natin, mga karadyuman, mag-Nanscorn Coffee, anong balan nyo sta? Arena Soft Touch, lugoon ko ini. Ayun na, buksan ko.
9: Gamay na lang. Yung sponsor.
7: Oo nga, ikaw sa sponsor.
8: Gamay lang.
7: Salang imo, Mags. Sanaduhon ko na ni. Arena, simutan ta!
9: Wow!
7: Magkaradyuman, Arena, ang soft touch wonder oil, cute na guy, may ari ini, some virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, aloe vera, talikod na. Bago break mo? Sino ba din yung bakal?
9: SM?
7: Mayad ka pa ba? Ay, kapag gani, ako gani, lubot ng break. Parang tukol ko ng likod mo, ha? Wow, ano ba tsag mo?
9: Nami man.
7: Gani sa bata para matinaton, cute na guy, anong balanyos mo?
9: Ito.
7: Sa mga suki naton, mag soft touch wonder all, sinong aton tamyawon subong aga?
9: Good morning, mga Dokambe.
7: Okay.
9: Yami, ba na?
7: Si Dr. Gion. Dr. Gion. Oo. Si Dr. Tino. Banyas. Tino Alerta. Dr. Banyas.
9: Banyas, good morning.
7: Sino pa? Si Dr. Buboy Puyo.
9: Good morning.
8: Grabe, hindi basta-basta mga doktor.
7: Si Dr. Pador.
9: Dr. Pador, good morning.
7: Grabe, no? Sino pa?
9: Good morning, ma.
8: Si Toto Hector.
7: Toto Hector.
9: Good morning.
7: Na-miss mo na si Toto Hector.
9: Lalo na kong kaon na native, manok.
7: Sino pa?
9: Good morning, ma. Paribibot.
7: Paribibot. Si Paribibot at tusubong sa Toronto, Canada.
9: O, Canada.
7: O, at tusubong ka kapikapi. Kapikapin
9: sa?
7: Naton, te?
9: Te, latarada. Sa lubong da.
7: O, balik mo. O, balik ka.
9: O.
7: Sino pa again?
9: Good morning, Pepa da.
7: Okay.
9: Yes, good morning.
7: Tutubon!
9: Good morning, Tutubon. Good morning.
7: Okay.
9: Muna na.
7: Alright, salamat cute na guy ha. Magaradyo man si cute na guy.
6: Tatak, RMN. RMN News, Diretso Headlines.
7: Western Visayas Delegation, ginalantaw nga mangin mabakod bisan, wala na ang Negros Delegation sa Palarong Pambansa 2026.
10: Sa showbiz, BTS nangin pinakauna nga PayPop Asian Group nga nalakip sa icons ang Guinness World Records 2026.
7: Balita sa hinampang Alex Yala, nagsaka sa number 38 sa WTA rankings antes ang Strasbourg Open. Inikiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
10: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, direk ka na sa best vitamin D3 brand niya himo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed the vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
7: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw ka man nga protected. Kaya di sa mga suki nato, ang imo 11 pesos, hindi pang ibakal sa sigarilyo, dala sa butika, bakal ka nato isa lang anay akong baklon, mabalik lang kubuas. Ang aton nga pangitaon, ang tatak ili, tatak original. Kaya magaradyo man sa matag para mati nato for longer life, mabakal na kita sang Life Extension Vitamin D3. Ako si Rajuman Reagan Sugabo Arlos.
10: Rajuman Magi Eresuelo Maleriano.
7: Sa detalye.
6: Tatak RMN.
7: Hindi makaapekto ang pagkadula sang Negros Occidental Delegation sa performance sang Western Visayas sa Palarong Pambansa 2026. Ini ang paglantaw ni Mr. Ray Cabarles, Sports Development Officer for sang Iloilo Province sa interview sang Armin Iloilo kay Cabarles. Ginpahayag siya nga bisan yara na sa Negros Occidental o yara na ang Negros Occidental sa Negros Island Region o kung NIR. Mabakod gihapon ang delegasyon sang Western Visayas sa subong atuig. Patag ni Cabarles nga napamatod ani sang tuig 2017 Palarong Pambansa sa diin, una nga nagsiparar ang Negro sa Region 6. Sa mga tion suno sa iya, wala man magpanaog ang standing. Sang Western Visayas, ikatatlo nga pwesto, samtang ang NIR, amo ang yara sa ika-11 nga pwesto. Suno sa opisyal, nga makusog ang NIR sa indoor games, kangay sang taekwondo, swimming, kay dance sports, sa pamabako naman ang Iloilo at sa athletics kag ball games, ilabi na sa volleyball.
11: 2017, sanggin NIR ni Rodrigo Duterte, ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagbulag na kita sa 2017. Ay, hindi ko lang matandaan kung hindi
12: nagpala ng pamansa. No?
11: Why man kita nag-naog sa atong standing? Sa ara ang Negros Occidental, third man kita. Sa wala ang Negros Occidental, third man kita. Ang naglaw ay ang may performance ng Negros, ng NIR. Sa inang mga 11 sila at that time sa palarong pamansa.
7: Payag pa niya nga nagadala karon sang banner sang Region 6 sa Musanday, Kian Labar ka Franklin Catera sang Iloilo.
11: Ang isa sa magdalasang banner subong sang Ocean Bisaya sa Palarong Pambansa, ini si Kian Labar, kag si Clint Catera, si Franklin Catera sang Iloilo. Kati siyempre si Labar dominante niya ini ang yang 100, 200 kag 400 sa ano sa
7: event. Tatlo na nadaan ka medal. Gold na eh.
12: Teng isa na yung mo mane.
11: Si Franklin na mo mana kay ti nag second na siya gani sa Asian High Jump.
7: Ang kabahin sa pahayag ni Mr. Ray Cabarles, Sports Development Officer for sa Iloilo Province, pag-iwaton ang Palarong Pambansa 2026 alin Mayo 24 tub-tub 31 sa Agusan del Sur.
10: Ang iningabahin gidadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod, ka nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyo at malunggay ang palayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sa pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Hick Alternative and Health Food Center. Ginkilala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 o kon BFAR ang mga inisyatibo sang Iloilo Provincial Government sa pag-amli kag pagdumala sa Visayan Sea, pinaagi sa pagpatuman sa mga kasuguan sa pangisda kag mga programa para sa konserbasyon sa mga manggad sa kadagatan. Sa ginpatigayon nga flag raising ceremony kahapon, ginpresentar ni Provincial Agriculture Office Acting Head Felina Grace Basco kanday Governor Arthur Defensor Jr. kag Provincial Administrator Raul Banyas ang Certificates of Appreciation nga ginhatag sa gobernadora kag sa Iloilo Provincial Bantay sa gobernador kag sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force. Ginpirmahan ini ni BIFAR Region 6 Director Remya Apari bilang pagkilala sa ila dedikasyon sa serbisyo kag aktibo nga partisipasyon sa pagpatuman sa mga kasuguan sa pangisda kag pagdumalos ang fisheries management sa Visayan Sea. Padayon ang pagbulig sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force sa mga operasyon batok sa illegal nga pagpangisda kag sa pag-amlig sa biodiversity sa Visayan Sea, isa sa pinakaimportante nga fishing areas sa Pungsod.
7: Last 7:57, antang na sa aga ang balita ngayon na batyan na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold para sa mga tagpalamati nato ng Santon Plus Gold nga food supplement makabulig ini para sa inyo nga mga bukol-bukol mahigko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, unta tilang choy ang imo bisyo. Gabalatian ganing way bisyo, ayan pang may bisyo. Kag ang pinaka sa importante dira ang ginabisyo mo, pwede mo pa na ibakal sang bilong-bilong kag sang gumaa. Sa mga tagpalamati naton mga garadyo man, kadto ka sa butika, bakal ka sa Santon Plus Gold, aprobado ini sang FDA produkto ni Dr. Rimil Oy na pamatunan na nga food supplement para sa inyo sa barato nga presyo.
6: Tatak RMN.
7: Sabihan ka ba? Mas madamo na sa mga tao ang makapanulong sa Gimaras agud iselebrar ang Manggahan Festival 2026 sinibangod kadungan sa pag-umpisa sang kahiwatan sang Mayo 15. Ginpalawig man ang biyahe sang roll-on, roll-off o kon ro-ro vessels kag fiber boats alin Iloilo Gimaras vice versa santo sa gipagwa nga abiso sang Gimaras provincial government alin las 7 sang gabi gin-extend tugtob las 12 sang kagahon ang biyahe sang ro-ro samtang tugtob las 2 naman sang kagahon ang biyahe sang fiber boats nga may pareho nga ruta wala naman sang pagbago sa oras sa pagsugod sang biyahe nga lasay sang aga kag saplitihan ang adjusted trips ang maglawig tugtob sa Mayo 24.
10: Ang ining abahin gidadalon sa inyo sang Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, hali sa mangustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sang yes to health and wellness. Nagdangat sa 892 ka mga hindi lisensyadong armas lutang ang turnover sa nag-line-line ng istasyon sang pulis sa probinsya sang Iloilo. Ang 892 ka armas ginpresentar sa katapos ng media bilang kabayan sa ceremonial turnover sang Iloilo Police Provincial Office kon IPPO kahapon. Sunod kay Police Colonel Bayani Razalan, ang director sang IPPO nga 549 ka mga armas ang ginsurrender ang natipon sang tinalikdan ng Enero 1 tuptob Mayo 15, 2026, samtang 343 naman ang natipon sa 2025 sa kaangay nga period. Payag ni Razalan nga kabayan inis ang ilagi na patigay nga soft hand approach, agud mabuhinan kag matap na ang insidente sang pagpanglutang sa probinsya sa Iloilo.
6: Tatak
7: RMN. Agaradyo man, 7:59 na, mainom naman kita sang ato naman.